0: Sa first game, magsangka ang LGU Binionido batok sa LGU Inabanga sa 20 under division. Samtang sundan kana sa LGU Binionido batok LGU Talibon sa 17 under division. Ang mga duwa sugdan sa alas 7 sa gabi. Ang mga duwa makita sa live streaming sa The Kovarska Facebook page. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, gibutyag ni Aura Briguela nga dili angayan na hukman ang tao sa tibuok kinabuhi ni ini. Giangko ni Aura nga aduna siya nabuhat nga sa kaniadto apan wa kini nagpasabot nga kanunay kini nga ibato kaniya bisan iya na kini nga gibasulan.
2: Bugti sa peso, itandes dolyar mga salapis kalibutan ni mga gudloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 86 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 84 pesos o 21 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 89 centavos. Kinichang dollar, 44 pesos o 80 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 67 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 6 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 47 centavos. UAE Dirham, 16 pesos o 84 centavos. Euro, 72 pesos o 24 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Serve Tech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Financial Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Agi panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Serve Tech, at mga pulong sa kaalam.
1: Likayi ang sobrang kabalaka ug ibutang ang imong pagsalig sa iyang gahom.
2: Mao kanto nagbagang balita karong buntaga, yun nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Rachel James, kagawa Jerry Cahes ug ni Gilbert Tulop. Ang ato nga check on duty mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: Ug kini si Glee Orgolio ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8.02.
4: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: This is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
1: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
0: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
1: This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
0: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
2: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
0: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilanap.
1: This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
3: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New Alaksan Extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra.
11: Extra paspas. Extra galing. Strong sa una,
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon.
1: The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
2: DYTR 1116 o 911 FM. Madungog usab kita o mabati sa DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLAAM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og sa Cebu FM 90.3. Ang atong topiko karong buntaga mga higala, karong adlaw sa ato ang The Capital Reports, mahitungod ni sa Bohol Island UNESCO Global Geopark Revalidation Mission. So ang atong mga kauban sa media nga niya na karong dinhi, magtutok nining maong episode na to, no? Kinsa ang provincial government of Bohol ang mission niini mao ang pag-evaluate, pagpanalipod o pagpalahutay sa province internationally significant geological heritage, unique karst landscape and community driven development. Kining mao ang periodic review magsiguro sa padayon nga compliance sa UNESCO standards para sa conservation, local education and sustainable geotourism. Ang revalidation nagtumong kini kun unsa ang tubag sa atoang lalawigan sa Bohol sa mga recommendations nga gipagawas sa panahon sa iyahang designation niadtong 2023. Kini maglangkob sa boundary definition, mapping, geopark visibility and identity, management structure and inclusivity, international networking or cooperation, education and program coordination, employment and education development. Ani ato mga guest speakers karong butaga, si Ma'am Joanne Pinat ang head sa Bohol Provincial Tourism Office, si Dr. Anthony Damalerio ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, og si Dr. Jupiter Mabulok, Education Program Supervisor, Division Geopark Focal Person, Department of Education's Department of Education Schools Division of Bohol. So ang atong mga guest speaker karon atong hatagag kay gayunan nga mo hatag silang introduction balik usa ka minuto. Atong unahon ato sa pagpaminaw si Ma'am Joanne Pinat ang head sa Provincial Tourism Office.
3: Daghang salamat Sir Atoy, maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw ug sa uban kauban nato dinhi sa media no, The Capital Reports. Daghang kaayong salamat sa oras nga gihatag ninyo kanamo para pod mag-share sa update sa ato ang revalidation. Good morning.
2: Okay, salamat kayo Ma'am Joanne arita ni Dr. Anthony Damalerio.
4: Thank you Sir Atoy, may buntag ka natong tanan sa ato makaigsunang bulanon ni ana sab kita sa atong laing edisyon sa The Capital Reports. Akong pagtahod ngadto ni Governor Aris Amintado, Vice Governor Nick Besas, si Provincial Administrator Ma'am Aster Caberte o mga colleagues nato sa Management Executive Board at mga partners, mga membro sa Bohol Tri-Media Association, labi na gyud sa atong mga lumilihok sa Provincial Information Management Office led by Sir Mark Pernia. Usbon ko may buntag usab ni Ma'am Joanne o ni Sir Jupiter Mabulok sa atong Department of Education.
2: Okay, salamat kayo Dr. Damalerio arita ni Dr. Jupiter Mabulok.
5: Maayong buntag sa atoy ug sa tanan mga tigpaminaw nin ato ang programa The Capital Support ug sa tanan nga ania dinhi ako sab nga special mention sa amo ang Schools Division Superintendent Dr. Faye Silvares ug sa tanang mga DepEd personnel sa Schools Division of Bohol ug sa tanan nga naminaw ning atong programa karon. Mayong buntag.
2: Okay, salamat kayo sa atong mga kauban sa local media. Higayon nga makapangutana ta sa atong mga guest speakers karong nga butaga. Adunay usa ka pangutana og follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa unang pangutana. Unang mapasupot sa iyong pangutana, mao si Bob Goodman. Pagasundan kini ni Bro Adrian Sarong, mga higala.
6: May muntag. Nagchika-chika pa Minister Edwin eh. Anyways, Ma'am Jawan, got two questions, tapos okay lang ako. Okay, and my first question kay Ma'am Jawan. Is there any factors that affect the revalidations recently? Yung mga challenges na na-encounter sa revalidation? And what are those? Alam ko, you've been through ups and downs. I know how hard you work on it for the preparations down to alam, ma'am, di ba? So how you deal with it and what are the challenges that naka-apek sa revalidation if there is any?
3: Daghang kayong salamat, Bob. Maayong buntag. Challenges were really sa ato ang document preparation, no? Kay mag-gather mang yuta sa tanan nato nga mga MOVs, means of verification, sa tanang criteria nga gihatag nila sa mga recommendations ni atong gilantaw. But wala kaayo minag lisod tungod kay daghan kaayo taog partners, ato ang partners sa DepEd, sa PDRRMO, sa ato ang mga local government units. Maayo gyud kaayo ang response sa ilaha sa atuang mga requests on the ground. So ang atua lang mga major challenges siguro, no, it's on the visibility nga madugangan untang atuang mga markers, atuang mga highway signages, but they are there na nagpipila nga na-install, ang uban wala pa lang gyud. So apart from the coordination, the logistics preparations, nag-uulmi og mukalit og bagyo kay diha may days before mo tato ang gipangandaman gyud nga kanang dili na unta mag one-on-one during the revalidation. But we are very thankful to all our partners who helped us, no, nga ning comply sa tanan nato nga mga requests on the ground.
6: Wow. Anyways, my second question, Ma'am Joanne. What are your response to the recommendations issued at the times of its designation?
3: Una, diha man tay unom ka recommendations na mention ganihan ni Sir Atoy, ang visibility, ang ato ang map, clear nga jurisdiction sa Bohol Island UNESCO Global Geopark, yun nga territory, inclusivity in all our programs and activities, especially including our indigenous people's community, increasing livelihood opportunities as a UNESCO Global Geopark, our geo-conservation, geo-education programs. So mo nang ato ang gitubag sa mga gitubag pamaagi sa ato ang mga programs, no, and the initiatives of DepEd, labi na sa ato ang 4John project, no, making geoscience fun in all our classrooms, to all our advisors nga naghatag pud sila sa ilahang guidance pagama sa ato ang mga modules, kini mga tubag ni nato sa recommendations. And of course diha po gi-request ang ato ang mga evaluators specifically on climate change adaptation measures nato, which our DRRM also showed in all our programs and initiatives mahitungod sa climate change o disaster resilience
6: nato. So all in all, na address pod
3: natubag yud pod nato.
6: Wow.
3: So
6: that's how hard talaga ang grabe yung preparations for that. Anyways, yes. Thank you, Ma'am Joan.
2: Okay, mosunod pangutana, thank si you, Bro Bob. Adrian Sarong, pagasunda ni Luloy Tutas.
7: Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Good morning, everyone. Aralin ko mangutana una no ni Ma'am Joan. Ma'am Joan, new look. Good morning. Ma'am, as of now, month of August, kumusta ang arrival sa atong tourists, ma'am?
3: Compared to the first week last week sa June no og kanang ang August karon medyo ningsaka ang atuang arrivals.
7: Ningsaka
3: siya tungod kay dapat ay mga activities nga gihimo na ay mga conventions nga gihimo po dinhi sa Bohol. So makita nato nga karon August medyo okay ang ato ang mga accommodation sector. Gaman, okay. Compared to the past few months.
7: Okay, thank you. Kinsalay makatubag ni siguro dinig-ari sa DepEd ba o sa ikaw ba siguro, Ma'am John? Halos kadadlaw kung magbasa og news sa akong program, no? Muraog nagtagbaw na kung bumasa og UNESCO Global Geopark. Sa dihang paghuman sa akong program, Ma'am, no? O sa DepEd ba, sa diha nagkauna ko sa karinderya, gipangutan ako sa usa ka listeners na ho, nga unsa ko ni makahatag og kayuhan sa mga pulanon isip na deklarar ta og geopark sa UNESCO. Kinsay makatubag niyo ani ma'am? Ma-advantage sa mga pulanon.
3: Una, daghang kaayong salamat sa inyong tabang sa awareness no pag-raise og awareness ani atong UNESCO Global Geopark designation sa media partners mo nang daghan mo og mabasa daghan mo og madungog mahitungod aning atoang designation kaning atong designation dili lang ni siya naghatag og dungog or pride for our community for Bohol kundi kini usab usa ka framework of development in ato agyong gitanaw ang conservation, education og sustainable livelihood for our communities. Dili ni siya bag-o sa Bohol. Ang title lang nga Geopark siguro ang bag-o, but the development approach, the strategies, the values that we inculcate for Geopark development is all here in Bohol. We have all been doing it. Kinahanglan lang yun nato siya strengthen. And this designation maog yun ay mo kaingon nga we should walk our talk. Kanunay ganun na akong ibalik-balik tungod kay sa atuang vision, sa atuang mission, naagyun na kanunay ang environment awareness, environment protection, proud of our cultural heritage. Diba? And sustainable ecotourism development. Mauna ang atuang tumong. And through the geopark designation, mapugos gyud ta. Kitang tanan nga makilambigit ba na atay share nga buhaton, mapugos tang tanang bulano, whatever your role is in the society, in the community, to really help sa atuang goals. This is our shared goal, to conserve our geoheritage, our earth's heritage, at protect and promote our culture, raise awareness sa atuang mga kabatanunan. No, kanisiya, mauni ang benefit nga makuha nato sa designation. Dili lang profit or additional nga kanang kita tungod kay Geopark ta bugiro na kay ta dili tungod kay Geopark ta maning kamot ta nga we remain worthy of that designation magpatuloy ta maning kamot ta kanunay nga kaning ato ang giistorya sa ato ang gibutang sa atong vision giistorya sa atong mga mission ug sa tanang mandato sa ato ang opisina consistent gyud aning values on conservation promotion, raising awareness for sustaining our communities.
7: Okay, thank you, ma'am.
3: Basing naidugang si Sir Jupiter at si Sir Anggong ani.
7: Sa DepEd na lang siguro, sir. Dok, kumusta ang ato ang mga student? Aware ba sila aning UNESCO Global Geopark?
5: As of now, we are starting in a little step. We are starting with the 4 June Club sa 22 schools of which 11 are elementary and
7: high school.
5: 11 are secondary within the identified geosites of Bohol. And then ang ato ang purpose ani is of course katugingon ni Ma'am Juan ganina nga we are promoting awareness on conservation, preservation and sustainability kay these are values that is being taught in our department ever since but then it was being emphasized by this time because of this the objective of this Bohol Island Geopark. Kay we are preparing our students in the future nga kinsa may mo puli nato nga mo manage sa ato ang kalikupan unya no atong kabilin nga sa Bohol isip mga kani mga geological landscape sa Bohol kinsa may protektar ani kun dili ang atong mga kabataan, kun dili nato sila i-prepare in the future unsa may mahitabo sa ato ang probinsya, mapabilin paghihapon, magpabilin pabaghihapon kita nga designated as designated by UNESCO as a geopark. So mo ni ato apon nga gitan-aw, but eventually ang atong gitan-aw gyud ani is ang ato ang mga bata magpabilin kanila ang mga mithi sa pag-unsaon, pag-conserve, conserve and then sustain and protect our environment through joyful fun sa ni atong gitawag og fortune club sa matag eskwelahan. And then we are looking forward nga ato ning extend kaning club na to all tingali, dili lang tingali sa within the Jew sites but to other schools. In fact, this time daghan ang gusto nang magpa magpamiyembro or mutukod o sa maong fortune club sa matag eskwelahan. But we are just only limiting at this time, pero maybe in the future ato nang ihatag or ato nang i-implements maybe sa matag eskwelahan. So mao nay ato ang plano aron mapadak-an pagyod ang advokasya bahin sa unsaon nato pagpalambo ang ato ang pinalangga nga probinsya mahitungod sa pagpalig-on ining mga programa nga gi-anchor diha sa Bohol Island Geopark.
7: Okay, thank you, Kedo.
2: Okay, salamat kayo. Pagkasunda ni Sir Lolo Itutas, human si Bruce Zabala.
8: Dagan salamat, Sir Atoy. May buntag sa tanang sektor, may buntag sa tanang bisita. Pangutanan ako, palihog sir, akong ipabot nga ito ni Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Risk Reduction Management Office. Sir, palihog. Sa inyong katungdanan, pagpanalipod parang mas mulambo ang Bohol, labi na nga mas mulambo ang kadungganan nga gitawag og UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mauni ang pangutana, sir. Sa inyong bahin sa opisina, sayod ang katilingban nga alerto kung unsa man ang gikinahanglang tubag gikan sa inyong opisina. Base sa eksperyensya kung kasinatian, unsay inyong nakita, sir, nga posible, kana kundo naman, unsa may inyong nakita nga angayan ipanawagan sa katilingban nga mauni ang papel sa katawhan para nga kung kamo mutubag o katalagman pagpanalipod sa palibot, dili kaayo mapuresyo. Palihog, sir.
4: Thank you, Sir Loloy, sa imong pangutana. May buntag ka na itong tanan. Importante man, Sir Loloy, ang sector sa emergency and disaster management i-connect na to sa UNESCO Global Geopark recognition sa probinsya sa Bohol.
8: Yes, sir.
4: We are telling the people of Bohol, Boholanos, nga tourism ang atong number one with agriculture nga sector na to, nga gipromote yun ni Governor Aris o atong mga provincial leaders.
8: Mm-hmm.
4: And we assure our tourists nga once they come to Bohol and visit and enjoy the sites. If and when there is a emergency dispatch nga need, naa atong team mo responde. Mauna nga, Sir Luloy, before sa revalidation mission nga niabot sa probinsya sa Bohol, kato si from Japan o South Korea, nisuroy na to ang mga JU sites sa Bohol. Gi-review na to ilang emergency response protocols. Giadto na to Hinagdanan Cave, ang Lobok Eco Adventure Park, ang Kabugnaw Cave, no, ang Chocolate Hills. Daghang mga sites nga atong gisuroy and naghatag ta og mga recommendations. Unsay angay buhaton?
8: Mm-hmm.
4: Kay JU Park man ta, the tendency is gisulti ni Ma'am Juan, nisaka na atong tourism for the month of August. And if there are more coming tourists to Bohol, we assure them that when they visit our two different tourist sites, they are safe. Atong review, Sir Luloy, ang Alicia Panoramic Park, 2 hours kuno ang pagsaka dito. Doon na ba'y emergency response team? Doon na ba'y oxygen tank dito sa ibabaw? Doon na ba'y responders? Nignaog nila, safe ba? Kay early morning man, atong Sea of Clouds sa Danau, atong itanaw. Kay these are some of the sites nga wa makita nila sa ubang probinsya. But we connect emergency response to UNESCO Global Geopark recognition, all the more we assure our tourists, both domestic and foreign tourists, that when they come, dili lang tertiary 17, even ang barangay ug ang lungsod na amati man nila kung dunay emergency call.
8: Salamat anang bahina, sir. Ikaduhang pangutana. Palihog gyapon. Ni man ta karon sa kahintang nga climate change, sir. Nga kung sabto nato, makalitan ang tao kay tungod anang changes. Unsa may lakang nga gihimo gikan sa inyong opisina, sir, ngadto sa katawhan o ngadto sa kadungganan nato isip UNESCO, unsa may steps kung lakang nga inyong gisugyot or mahimo nang gibuhat para madugangan gyud ang atong pagka-recognition sa tibok Pilipinas. Palihog, sir.
4: One concrete steps nga atong gibuhat gyud even from the previous months, the previous years, training gyud, sir Loloy.
8: Training.
4: We train different communities, train different LGUs, different sectors. Even as far as December, sir Loloy, napuno na among training schedule sa DRM. Mm-hmm. Kagahapong adlaw nag-incident command system training ta. Karong adlaw mag-training ta ng mayors, executive course on incident command system. The other day, sir Loloy, nag-partner mi ni Ma'am Juan ug ang BEMO katong nature-based solution roadshow na to. Important kay ang inputs kay maminaw ka, mutanaw ka sa mga kuyaw nga mga speakers, maglook gid kayo, no? Nagpaspas na ang kainit, ang increasing temperatures na to, nagduna tay El Nino, nagkadaghan ang bagyo, nagkakusog ang bagyo. And one concrete example nga tumakita katong recent heavy rainfall sa Manila, dili ganito bagyo. Ang basura nga naabot sa Metro Manila, no, naglabad ang DPWH, ang MMDA, no less than the president ni bisita sa mga sites, nagtan-aw nga these are some of the effects of climate change. And kita sa Bohol must take concrete steps because we are a global geopark, we are leading among other provinces. We have to maintain and sustain in partnership with DepEd, with tourism, with agriculture, even a public works. Look at what's happening with Bato Bridge in Maribohok, affecting several students sa Department of Education, affecting the tourism of Maribohok. Now is the time for collective efforts because all the more, if we will get that recognition by November, we expect more tourists. And when we expect more tourists, kaya ba sa agriculture sector to feed all of these people coming to Bohol? That is why I'm very closely working with the team of Ma'am Joanne because if tourism goes up, expectedly, emergency and disaster management figures will also go up, Sir Loloy.
8: Sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat sa inyong opisina. Salamat sa kanimo. May butag.
9: Bro Sabala, pagasundan ni Felix Simpron.
10: I think I would be addressing my question to Ma'am Joanne. So, for now, wala pa'y kanang silbing verdict ang evaluators sa revalidation. Kano sa among gawas ang ilang kwan, ma'am, results ka?
3: Mag-submit sila sa ilahang report dito sa executive board sa UNESCO.
10: Okay.
3: Unya pag-diskusyonan kini mga recommendations and findings by November. First week sa November, muhatag na sila sa ilahang findings.
10: Findings, okay. Para po, no, nadaghan magpamaong yun nga katawahan na to, especially ng mga kanang ordinary laymen, mga ordinary citizens. Could you describe, no, ang step-by-step nga activities sa nga gibuhat sa revalidators? Kaya ron, mapamilyar ang mga tao nga, sige, sa kanong ng UNESCO revalidation, pero unsa may ilang gibuhat? So, we would like to let the general public na get a glimpse of what were the activities during the revalidation of the revalidators. Could you kindly describe?
3: Sure. Salamat, Sir Bruce. Before pa sila mo, may abot din hi sa Bohol, nag-submit na ta sa ato ang progress report, nag-submit na ta sa ato ang mga compliances at tong gihatag nila nga recommendation sa niaging 2023 nga findings sa nila before nila gihatag tong ato ang designation. So ning anhi sila to validate ang atoang report, dili lang sila nagtanaw atong mga nag-review sa atoang mga gipang-submit, but ning tanaw gyud sila sa sites. Ang nagkalain-lain man ang criteria nga ilahang tanawon, una sa atoang geo-heritage conservation, cultural, tangible and intangible cultural management, geo-education, geo-tourism or tourism development, disaster risk management, tanan gyud siya nga aspects of economic, socio-economic development. No, pati ang atuang mga financial management and structure gani sa pag-manage sa entire Bohol as a UNESCO Global Geopark, ilahasad nga gitanaw. Ang atuang partnerships with the communities, sa atuang business sector, ilahapong gisubay. Ang atuapod nga kanang involvement o participation sa Iskaya communities, ato ang indigenous peoples communities, sa tanan na itong mga programa, dili lang sa education sector, kundili pati sa DRRM, pati sa livelihood ng mga programs nato. So dili lang sites ang ilahang gitanaw, kundili ang communities nga nag-manage sa ato ang site, ang communities nga naa sa UNESCO Global Geopark, which is the entire province of Bohol, kung aware ba ta sa ato ang geo-heritage, unsa may value aning ato ang mga landscapes, seascapes, sa ato ang kultura, sa ato ang kinaiya, sa ato ang identity as Boholanos. So kana siya ang ilahang mga gipangtan-aw sa ilahang pagsuroy. Motong nakita nato nga naagyud ang mga estudyante, ning tagbo, ning bisita sila sa mga eskwelahan, kung unsay gipang tudlo nahitungod sa ato ang mga geosites, ang ato ang mga landscape geological features nato, giunsa nato kini pag conserve, protect, and promote para po nga mahimo nga steward na maoy mo alaga kining ato ang mga next generation, the younger generation. And you will be so amazed with the students, their imagination. Bisan mga grade 2, grade 3, no, Sir Jupiter, they really have a lot to say on environmental conservation. Kaning bisan sa pag kanang kuan sa ato ang basura, pag segregate magama ni sila gilahang own garden, naa sila mga recycling facilities on their own sa schools, naa sila GeoLion programs. So everybody is moving towards a better Bohol. So mao gyud kini ang gusto natong ipakita pud sa ato ang evaluators and to the rest of the country and the global community, that Bohol is doing something, and if we can do it, we can inspire also other provinces to do the same. Mauna nga ang Mount Apo sa Davao o ang Northern Samar, naanapod sila request, no? Na sila intent to apply for as a UNESCO Global Geopark. Indeed, the Davao is having their mission, validation mission, this coming week. So, sunod simana. So if other provinces are inspired and the network is growing globally, then we must be doing something good as a UNESCO Global Geopark, as Bolanons.
10: Gamay lang pahabol, ma'am, no? During the validation, what ba'y na-discovering nga murag tanaw nila or tanaw nato nga murag angay idugang, no? Nga assets nato or mga practices nga idugang for the kwan?
3: Diha sila yung mga recommendations, Sir Bruce, mahitungod sa visibility, katong mga road signages. Okay. Another one also is more research sa atuang mga sites para mas mapasat ang iyahang value to the community, ang iyahang paggamit. Unya, diha po yung recommendations sa atuang mga safety and hazards within the area of activities sa mga geosites.
10: Habot ka nang murag na-discoveryan lang ang bag-ong nga wala sa previous natong gi-submit nga kuan ba nga na-discover nga bag-ong site, wala sila na nakit-an or na kuan na-discover.
3: Daghang potential mo ni ilang ingon nga Bohol is so blessed with much beautiful landscapes and seascapes and the passion of the community for conservation. But diha sila mga recommendations nga expand nga unta puhon-puhon kada lungsod na ay geosite, na ay biological site, na ay cultural site nga ilahag yung ikapanghambog nga ilahang giprotect. And it also, atuang kultura would revolve around these landscapes and seascapes.
10: So we can expect nga there's a possibility nga madugangan nga ma-expanded nga tong for the next revalidation.
3: Yes, actually we are already looking at other municipalities po. Naghangyo ta sa atuang mga universities to extend their research here in the province of Bohol. Kay aron mas makasabot ta sa significance sa ato ang mga landscapes, sa ato ang kultura, and how we can better protect it, and how we can raise awareness para pod sa ato ang mga kabatanunan. No, unsay angay nilang buhaton, puhon-puhon, og sila na ang mga mag-manage ani nga mga areas nato.
10: Okay, thank you very much.
9: Felix Simpron, pagasunda ni Municipal Councilor Sin Gingging.
11: May buntag tal sa tanan. Kining declaration nga kita ang kita ray membro sa Geopark, no? Sa tibuok Pilipinas. Murag namatikdan sa publiko nga minggara ang mga resource owner ani o mga negosyante. Tungod kay ang butong ha kanang lubi ba ang butong nga dito ra kuha sa ilang tinanom na sa ilang resource 150 pesos. Kuhay labot na sa kamahal sa ubang pagkaon. Sa Vietnam, 30,000 kapisos, back and forth na sa airplane, libre ng hotel. Oh. Karon, unsa may mga pamaagi tingali na sa tourism sector nga mabadlong ning madukduk sa ulo ng mga gahig-o nga mga tagihag resorts nga perte maging mahala. Wala na nilabot ang mga ginagmay-ginagmay negosyo. Kaya naging negosyo nga resorts, kaya ba? Labi na pas ila pong mga room sa accommodation, mahal po kayo. Unsa ko naman na tugutan na ba na nga magpabilin ang kamahal dire sa ato ang mga amenities dire sa Bohol, tungod lang kay basig nagsalig sa ang mga tagihag resource owner nga mahal ni Bohol, kay kita ray the only UNESCO accredited. Palihog ko na ma'am Jopinat.
3: Thank you, Sir Felix. Dili man siguro mahal tatungod kay UNESCO Global Geopark, no? But we put premium on our designation, but not sa ato ang mga
11: servisyo. Basin ba muna yung gisaligan sa mga maldito, ang mga resource owner. Kahit iya ba 30,000 ang biyahe back and forth, apilang hotel o aeroplano sa Vietnam, dire, 200 kabutong rana, 30,000.
3: Kasabot ko, Sir Felix. But if we compare kanimanggong pricing, daghani siya o factors nganong mumahal, no, or nganong ang atua dinhi sa Bohol mas taas kumpara sa ubang probinsya. When we compare the Philippines to Vietnam, Vietnam has subsidized most of the activities and tourism development nila. So adunay gihatag nga support ang government to all sectors of tourism dito. Mauna siya nga barato, muhatag sila og subsidy for your airfare, subsidy for your tour, subsidy for your accommodation sector. Kung atong ikumpara ang ato ang mga resorts dinhi sa Bohol na maingong kaog mahal, you are enjoying your butong at the beachfront with people serving you, with people providing you a comfortable seat nga nindot ka ayo lingkuran, maayo kay tan-awon. Ikumpara nimo sa moinom ra tag butong nga moay pagkatkat nato gapaningot, pataway mo silbi, way mo buak, way mo hatag nimo og straw. So that's the part nga premium sa service, because these resorts and establishments also provide livelihood to the people who are employed in their hotel. So og wala tay added service, no, dili nato na siya butangan og kanang value or premium ang serbisyo sa mga tao sa paghatag o pagbuak nimo sa butong, paglimpyo sa imuhang lamisa o sa imuhang area, walgatan-aw ka din na sa maanindot nga scenery. No, that's the value of the money you paid for your 200 pesos nga butong. So it's not just the butong. It is the value of the service of the Boholano people serving you with that butong nga gihinluan, gipabugnaw, gibutangan og straw, gimake sure nga anindot imong lamisa og imong lingkuranan. So when we talk of ingon tag mahal, let's look at it the same way. What do you get for your money's worth? Mao na siyang ang service good.
11: Ma'am, kung
3: ay, yes, sir,
11: kung lata sa food trip, wala ta magkaon og serbisyo ang atong gusto, pagkaon ng atong kanon, mahal kayo. Pero nahimo nang mahal tungod sa serbisyo nga ilang ipakaon na to. Inana ba?
3: Oy, yes, Sir Felix, that's how businesses are. And it's ang service gyud nimo, mao na imong rason nga no magbalik-balik ka aside sa kalami sa pagkaon. Og ganindot sa lugar, di man ka mo balik-balik og kaon bisag unsa kalami na siya, pero gilangaw imong palibot, bulingit ang kilid, diba? So naapod na siya, butangan po na siya nato og value. Pero tan-aw ta nga sa kamahal kumpara sa uban, tan-awan po nato ang logistics, tan-awan nato ang supply dinhi sa ato ang probinsya, tan-awan nato kung unsa pod ka kamahal ang ato ang mga power supply, tubig, labor, na otherwise og di ta gusto nga mo bayad for services, magluto tas ato ah, mubay tagkuhan. Pero if you want to explore also na may mga barato nga mga kanang establishments there where we can enjoy as well the comfortability, kalami, andot, depende sa ato ang budget. Pero maulagin na atong yan, ang mahal nimo posible dili mahal sa uban tungod kay ang ilang gipangita na ay serbisyo nga mag-asikaso sa ay na ay tawo nga mag-asikaso sa ilaha. Pero kita kung komportable ta nga malingkod na adin ha ang karinderya, lami ang pagkaon, then you can also go to this. We have a lot of options
11: so,
3: for
11: Bohol. So natural na gyud na ang ilang gibuhat nga mahalon na gyud na kayo. Kay kuan mo tungod sa serbisyo. Salamat.
3: Thank you, Sir Felix. Siguro po nga kaan. Og mahal kaayo, naaman tay mga agencies nga magtan-aw aning presyo sama sa DTI, naapoy mga ato ang Philippine Commission of Competition, nagtan-aw sa mga pricing nato sa mga matag sector. Thank you, Sir Felix.
9: Salamat kayo, Arita ni Municipal Councilor Sin Gingging.
12: Salamat pa rin atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kung pangutana, kung i-address na kong silingan, si Ma'am Penat. Kining, Ma'am, di pa lang yudugay ang atong Bohol nideklarar nga UNESCO Global Geopark. Kung sa may hinungdan, nga no, nga kinahanglan pa magyud nga i-revalidate ang ato ang pagka-deklarar nga Global Geopark.
3: Tungod kay ang UNESCO designations, adunay global standards. Usa kita madeklara as UNESCO Global Geopark. Dihay mga criteria nga ato ang gisunod para lang kita mahatagan anipod nga designation para kita mahimong worthy of this designation. Kay dili tanang lugar, dili bisan asa nga probinsya, pwede mupasar ani nga designation.

0: security of our communities is always at the top, no, ng standards. That's why kinahanglan og revalidation. Sama sa mga certifications or awards nato, adunay mag-audit na sa ato ang mga performance.
1: Mm-hmm. So, thank you. Kining ma'am, human nga ang atong probinsya, ato naman ang yung bandera nga Global Geopark ang atong lalawigan sa Bohol. So, unsa may mga suggestion po ninyo nga ito sa mga resort o restaurant. Kay karong bag-ogod, si Dr. Dolores Dumaluan, tag-iya sa Dolores Dumaluan Beach Resort, may atubang sa mga sakop sa media nga iyang giauhag ang mga tag-iyahan o resort o restaurant nga unta pangitaan o pamaagi nga maus-us, maubos ang presyo sa atong mga palaliton din sa atong probinsya. So, unsay mga suggestion gikan sa Provincial Tourism Office ngadto sa mga operator?
0: Oh, daghang kayong salamat, Sir Ging. Kita nagsige man ta og consult with these sectors, no, sa nagkalain-laing sector. Isa ni ang ato ang restaurants, food and beverage nga sector nato. We are encouraging them nga ani mo kuha sa ilahang mga supply sa ato ang mga local farmers, no, kung unsay kanang gitanom, unsay season karon, maupoy ilahang i-offer sa ilahang menu. And that way dili na kaay mo taas ang presyo sa pag-angkat nila kay naa duol raman. Ingana nga mga initiatives unya ilaha pong pagatan-awon kung ang sila mismo sa ilahang hotel, if naay sila yung mga spaces nga bakante, maghimo sila ilahang kaugalingon nga mga garden. Kaya aron ana ra pud nila makuha ang mga gamito nila sa pagluto. So, usa na siya sa mga kanang strategies pod or approach din. Mapaus-us siguro na to ato ang presyo tungod kay naa naman din ha. Dili na nila ang katon. Dili na bayaran ang pagbiyahe. No, and also ato apod silang giauhag to implement sustainable practices like ilahang basura, asa ang paggamit sa tubig, no, paggamit sa mga packaging nga more sustainable kay dili na sila mo gasto pa og pag-asa ilabay ning mga gipanggamit nila. We are pushing for more zero circular ba nga circular nga economy diin dili kaayo tadaghan og wastage. Ato silang giauhag pod mugamit og renewable energy, pag solar sa ilahang pagbutang og mga solar sa panel sa ilahang mga buildings, structures, aron pod ma-minimize ang demand of energy sa ato ang grid. Another is also waste management sa dili lang solid waste but also wastewater management, no, may raon tayong ilahang magamit nga tubig kung ato ani i-recycle. Ayan na. So all these are would add to the cost sa ilahang operation. So maginagmay mag makatipid, then makatipid sa ubang areas, then ana mo'y ilahang buhaton.
1: So thank you.
0: Thank you, Sir Ging.
2: Doon na ba'y mo dugang papangutana si Bob Goodman?
3: Ma'am, follow-up question lang. This one is coming from GM. From rate of 1 to 10, what are the chances that Bohol will retain its UNESCO Global Geopark title?
0: Of course, 10.
3: 10. Very good. Very good talaga. Something to be proud of, mga Boplanos, di ba?
0: Yes, yeah.
3: Rate from 1 to 10, 10. Okay, talagang walang ano, no hesitation. Talagang answer, 10. Eto ma'am, what is the impression sa mga validators behind sa Tertiary Foundation?
0: Oh, they were very impressed with how naatong videos bitaw about Tertiary. All the information about the life of the Tertiary was placed there before gyud ka mo suroy mo tan-aw sa sites. Naagi mga information nga gibutang nila dito, and they were impressed how the tourists were oriented on respect for the ecosystem where the tarsiers were in. Mahilom, ang flash, ang saong paggamit, no? Pila na lang kataw ang muso, dili magbanha. Ana. So, and also the research nga dito gipakita nila nga naay mga studies on

0: Akong pangutana, akong ipabot ni Ma'am Joanne. Palihog, Ma'am. Nabati naman nato ang pamahayag sa PDRRMO province or province nga sila yun alerto sa pagtabang apil ang panahon, apil ang palibot, ugon sa dihang gikinanglan sa tao. Pangutana na ako, Ma'am. Dili ba maayo nga mas palapdan ang atong pagka UNESCO butangan sab og mga personahe sa kadagatan pero ang opisina PDRRMO para nga ugnay magpabadlong padagan dayon sa speedboat. Lain sa bang trabaho sa Coast Guard. Lain sa bang trabaho sa barangay. Kanan sa opisina diyon na ay dagat, na ay kamadaan. Dili ba maayo, Ma'am?
1: Maayo gyud kaayo na, sir. No, matter of fact, with the leadership of Governor Aris, iyang giawhag ang ato ang Bohol Provincial Environment Management Office nga nagtan-aw pod sa ato ang CRMO na amantay gitawag nato nga CLEC or the Coastal Law Enforcement Councils nga mao gyud gabantay pod aning ato ang mga kadagatan. So naanay mga council ana nga area giilahan ang gi-cluster sa nagkalain-laing lungsod. So naatay mga CLEC cluster 1 din his Dawis, Tagbilaran, Baclayon area, naapo dito sa eastern part, naapo dito sa norte. Diin ang apil ana nga Coastal Law Enforcement Council naa ang Coast Guard, ang PNP, naa ang taga-environment office. No, nagkalain-laing ahensya nga adunay mandato sa pag-protect, sa pag-enforce sa balaod aning ato ang mga kadagatan. And mao ni amo ang giawhag pud sa mga tao nga ug naa gyud moy makit-an nga mga kalapasan, mga violations nga ginahimo ani nga mga areas. Palihog pahibaw-a ang mga saktong mga agencies such as DENR, BPMO, PNP, PDRMO. You know? So kani dili lang trabaho sa ato ang mga law enforcement agencies. Tang mga citizens, kita nga nakakita, naapod tay responsibilidad sa pagbantay, pagsumbong, paghatag pod sa sakto nga mga kanang information nga ilang nakita sa area nila.
0: Katapusan, Ma'am. Yes or no? Naglihok na ba nang maong task force pagkakaroon? Ang buot ipasabot magunako ganina, Ma'am, dili mo kuha sa Coast Guard, dili mo kuha sa PDRRMO, kanang independente yun ng mga kinuha ng mga tao nga mo trabaho sa ilang trabaho. Pero ang Coast Guard, mo trabaho po sila. Naa na ba na karun?
1: Naa, sir. Kanang mauna akong giingon nga, CLEC, nga tanan involved, dili man ta kinahanglan mo gamaog lain siguro nga kuan but dihay task force manggod ni kay kinahanglan na adunay man sad kay mandato na akay balaod nga musuporta sa imuhang paglihok as enforcer sa imuhang pagbantay ana nga area kinahanglan na apog kay kanang tawag ana sir Anggong kana bang you will be backed by the law sa imuhang angay buhaton kay tagaan man ka og responsibilidad pagbadlong pagpanakop diba paggukod so kinahanglan ikaw pun nga gi-assign ana protektado sad ka sa balaod nga maog yun ni ang imuhang responsibilidad kay simba kuhay na ay mahitabo naapod kay shield no as a task force enforcer
0: sa kalungsuran na anay mga sakyanan kada lungsod ma'am para ana
1: yes aduna na gi-purchase ang ato ang provincial government with kanang orders also of Governor Aris no nga tan-awon ni diha na tay gi-purchase nga mga speed boats o rubber boats to support the coastal law enforcement
0: salamat kayo ma'am
1: daghang kayong salamat
2: usa na lang ka pangutana gigan ni Bruce Zabala.
3: I would like to direct this question to Dr. Antone de Malerna. Ganina imong na-mention nga inyong na-discovery nga naaagi aning kaning ato mga tourism sites nga magkaroon gyud sila o kanang mga task force or cell teams aning mga areas para in case na emergency. So my question now is sa imong na-obserbahan o na gi-recommend nga dapat na ani sila aning mga particular teams nang comply ay banis 100% or not kay kami mismo sa media motabang mig encourage ani nila nga magbutang gyud sila og kaning mga kay importante gyud na kayo.
4: Yes sir Bruce no we're very happy with the results sa atong inventory or evaluation of different geosites province-wide. And like for example, akong example ng Hinagdanan Cave sa Bingag, no? Pag-adto na mo, 700 to 800 kuno tourists every day.
5: Wow.
4: Kung weekend mo times 2, 15 to 16 tourists kung weekends, no? And among gi-review ilang emergency response protocols, no? Duha ra kuno ka-lifeguard sa ilawom in 1 hour. No, do na by hotline number sa gawas, no? Kay when we check, even ang crew dito sa gawas katong nagbantay, walay hotline number sa Tarshiro Run 7, no? Ila lang ang Dero, emergency Dawes emergency response unit, no? So in a way it helped good Sir Bruce, in partnership with team ni Ma'am Joanne sa tourism, nag-joint me kana Kalikasan dive site sa Panglao nga I think pila ka book dives na, no? Ang Balikasa gitan-aw na to, no? Gitrain pud na to. So malipay ta Sir Bruce with the positive feedback coming from the operators of these different tourist sites nga in a way nitabang ramin ninyo, no? For example, kanang Bantawan na to every night, no? Ang headcount ana daghan gyud kayo every day. Even karon nga week towards its closure, nagkadaghan pa, no? So ga-deploy ta og team. In a way, because we are a geopark, we're strengthening emergency response protocols. Ang objective lang yung nato, simba ko og dunay ma disgrasya dito sa Ilawom sa Hinagdanan Cave, ready ba atong team? Kay atong team sa Tarshiro ug sa Dawis, pila pa man ka minutes moabot, no? So sila ang frontliners, ang operators, ang lifeguard sa Ilawom, may bound na gyud on basic standard first aid, no? CPR method kanang sakto gyud. Una do na gyud klarong coordination between national government agencies ug ang LGU. So nakatabang gyud Sir Bruce ang pagsuroy nato. Kay nalipay sila nga sakto din, no? Mao din imong mubuhaton. Dunay mga katumapakog nignaog sa Hinagdanan Cave nga hait kay tong bato, no? Do na ba mo'y bandage? Kung way bandage, kibaw ba mo pag-apply sa bandaging? So that malipay ang feedback sa tourist, labi na yung foreigner or even ang local tourist nga naay andam ug ready nga tawo mo responde kung sila maaksidente dito sa mga tourist sites na to.
5: So it's good to know nga we'll be rest assured nga in cases of emergency makasanong makaresponde gani silang mga areas. Thank you very much, sir.
4: Yes Sir Bruce, and after sa atong evaluation nagbilin kita og recommendation, no? Palit mo PC, palit mo chainsaw, palit mo og extra battery, standby emergency equipment, and we're happy nga naman sila income kay na may entrance fee, no? At least put a small amount of your income pag procure my equipment so that knowing makita ang tourist nga dunay trained personnel mubalik ang turista kay may bawas lang nga safety sila sa ilang pagsuroy.
5: Okay, thank you sir.
2: Okay, salamat kayo. Oh, atong nadungog mga higala ang atong mga guest speakers sa ilang mga tubag sa atong mga pagpangutana. Ato silang hatagag kahigayon ang garon nga makasupot sa ilahang closing statement. Tagsa ka minutos lang. Atong unahon ato si Dr. Jupiter Mabulok.
6: Okay, una sa tanan, dakang salamat nining oportunidad nga kami nakapaginabi aron among mapalapdan ang advokasya mahitungod sa ato ang Bohol Island Geopark. Ako nang hinaot nga kitang tanan mga katawhan sa Bohol, mga Boholano, magpabilin nga mo suporta sa ato ang kausa sa pagpalambo, pag-conserve sa ato ang kalikupan kay kini maghatag og dugang kaayuhan alang sa atong mga kabataan o sa maabot pa nga mga henerasyon. Daghang salamat.
2: Salamat kayo, Dr. Anthony De Malerio.
4: Thank you Sir Atoy, and because we are discussing about Geopark, no, I would like to congratulate ang team ni Ma'am Joanne sa Bohol Tourism Office and even atong Geopark office, no, sila Sir Carl, Queenie and the rest of the team for a very good and well done job labi na gyud sa revalidation mission. I saw their efforts knowing support raman mi ani Sir Atoy ang pideri mo ang lead gyud ani sila Ma'am Joanne and her team. So congratulations for a job well done, and we saw your efforts, and this will not be possible also without the support of Governor Aris, atong Sangguniang Palawigan and si Ma'am Master Caberti. Even si DJ Bob was there, no, naibauta sa ilang mga paningkamot pila ka days prior to the arrival, and even si Ma'am Joanne, no, pila man ni kadlaw waitog, no, gihatod pa niya sa airport on the night. Again, we thank you for efforts, and with or without that recognition, our team in the provincial government is really working hard, no, and kudos to the team of Geopark in the province of Bohol. Thank you.
2: Okay, salamat kayo si Ma'am Joanne Pinat.
1: Dagang kay salamat Sir Anggong, Sir Jupiter for your support good and to the team behind the Geo Park revalidation naaman sila din ha to the rest of our partners the revalidation and the Geo Park development is not a work of just one office alone. This is a work of an entire community. Kitang tanan nga naa dinhi kamo ninyo sa media, kamong tanan nga ato ang mga partners. Moingon mo gamay ra man na amo ikatampo, but kaning gamay nga inyo ang ikatampo really mattered to the entire kanang effort nato to maintain the designation. But sa giingon ni Gov Aris ug ni PA Aster, stewardship is a lifelong commitment. So with or without this designation, we remain committed. Kita magpadayon nga mag-atiman gyud sa ato ang kalikupan, sa ato ang environment, sa ato ang mga practices, sa ato ang mga katawhan. Kay kani, we are all working with nature. Mo nag-iingon ta, everything should be with nature because nature shapes our lives, our communities, our businesses, ato ang identity. So it is only but kinahanglan gyud nga kita pod atong alagaan ang ato ang environment, ang ato ang ecosystem.
7: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ang The Capital Reports. The Capital Reports. Kining Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Pilipina, here's a message from Bel Mariano.
11: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulgan.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Indutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
16: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
18: Strong sa una,
19: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
22: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
23: Excuse me, but
0: love you see back in old Napoli, that's amore.
14: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
18: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay,
4: drink response.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Image Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
5: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang Bulano.
6: Adiway arde, ang akong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.

0: Arang kada ta mga kaigsoonan dinhi sa ato ang pagpanaguban karong buntaga. Misaka ang kaso sa dengue. Oh, misaka ba? Ato ning tanawon mga kaigsoonan, dengue, lamok nga makapatay mga kaigsoonan, moy atong tutukan karong buntaga kay ang report nagkanayon nga medyo misaka mga kaigsoonan. Unsa na estado nato sa lalawigan sa buhol ning atong pagbantay, pakigbisog, pakigbatok ning sakit nga dengue mga kaigsoonan, bitbit sa mga patusok sa mga lamok. Kini, may itong isgutan mga kaigsoonan karong buntaga aron maka-abtik, ma-alerto ang atong mga katawhan nining pagbantay nining maong dengue mga kaigsoonan. Kabahin nini ato sang paminawon ang report gikan sa atong alagad reporter Ray the Shooter Tutas. Ray, pasok.
1: Miabot na sa 1,363 ka kaso sa dengue og napulo ang namatay sa Bohol gikan Enero 1 hangtod Agosto 8, 2016. Kini sumala pa sa dato sa Provincial Health Office. Bisan pa og mas ubos ang ginatibukang ihap sa kaso kumpara sa susamang panahon sa naging tuig, misaka ang gidaghanon sa mga namatay gikan sa upat ngadto sa napulo. Labing gikabalakan usab ang taas nga insidente sa dengue taliwa sa mga batang 5 hangtod 10 anyos. Lagim sa mga lugar nga nakarecord og taas nga ihap sa kaso ang lungsod sa Talibon, Tagbilaran City, Ubay, Hitafe ug Tubigon. Sa Talibon lamang 163 ka kaso og upat ang namatay hangtod Agosto 9.
2: Among gabantayan is kaning ginganlan og delayed consultation.
3: Delayed
2: kaya bitong sa 4S bitong nato na strategy na safe early consultation. Kamo na gisulduhan sa taga-gobyerno kamo panghiglo sa mong balay. Mauna pinuon din na sa ato dili ni gabaga mga istorya. Mao na allegation sa mga taga-resource staff.
1: Sa pagiginabi sa DOD Patrol Balita karong buntag kang Leonida Saniel, program coordinator sa PHO, giingon niini nga ang paglangay sa pagpakonsulta ang nabantayan sa pagsaka sa kaso sa dengue. Sa iyang bahin, si Board Member Mutia Macuno miingon nga nagpakita kini nga ang dengue response dili mahimong ipasan lamang sa health sector. Kinahanglan ang mas lig-on nga koordinasyon tali sa provincial government, local government units, barangay o komunidad. Giduso ni Board Member Tirol ang mas lig-on o mas paspas nga tubag sa probinsya batong sa dengue, ilabi na sa pagpalit o pagpadapod sa diagnostic test kits, tambal, medical supplies o uban pang panginahanglanon sa mga health facility. Sa iyang privilege speech at ubag na sa segundang palalawigan, gipasiugdan ni Tirol ang dengue dili lamang usa ka problema sa pagpugong sa sakit, apan apil usab nini ang pagkaandam sa mga health workers o pasilidad sa tukmang pagatiman sa mga pasyente. Kini nahisubay sa iyang pagduso sa mga resolusyon alang sa pagbaligon sa dengue response sa Bohol nga iyang gipunting ilabi na sa mga lugar nga taas ug ihap sa kaso. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Ray the Shooter Tutas sa mga report. Mga kaigsoonan, dapat magbantay ta. Okay, ang dengue mga kaigsoonan, sige baliwa lang nato ni no, kay uso-uso lagi ha. Oh, uso ang COVID, magbantay ta. Uso ang sana tipdas, magbantay ta. So, dili kanunay ang ato ang bantay mga kaigsoonan, dili consistent ang atong pagbantay, no. Dugay ra ni, science na ni mga kaigsoonan ang lihok sa gobyerno nga mao nga observe the 4 o'clock habit. Kinahanglan na mo nang orasa nga atong susihon ang ato ang palibot kay basig na yung mga tubig-tubig diha nga ana diha mangitlog ang mga lamok mga kaigsoonan. Ang aron to fight against dengue mga kaigsoonan, dapat dili na to tagaag chance ang lamok nga mo daghan pinagi sa pagguba sa ilahang mga itluganan nga mao ang mga tubig-tubig mga kaigsoonan, ha. So mao gyud ay kina importantehan diha, no. Ana ra lagi puta molihok og gikadungog nang naana po nga matay, ha. Ana ra ta molihok nga gikadungog nga daghan ang kaso, ha. Oh, pero delikado na, pero dapat unta na siging lihok kay aron wa jud moy lamok nga mo kuyanap ang pagdaghan nila, ha. Ay nani man tang Pinoy mga kaigsoonan, di ba? Ana ra man ta muli hukog. Oh, dili man ta ditaw, dita hilig og proactive, ha. Hilig ta og reactive, ha. We will just react to the situation mga kaigsoonan, no. Mao ni nga kanunay tang maingon ani. Ato kuno nga subayon karon og unsa na ya datos pud mga kaigsoonan, no. Labi na kay usas mga naguna nga lungsod, Talibon, Tagbilaran, Ubay, Hitafe. Usay common aning mga dapita nganong nasak taas magkasog dengue. Aning dapita mga kaigsoonan, ha. Tungod ba tingali kay kaning dapita mao ni daghan og mga population. So, subay tili sa populasyon pun mga kaigsunan. Tungod baka kay aning dapita mga kaigsunan kulang og pagpanghinlo, pagpang search and destroy, kuwang ag 4 o'clock habit ang atong mga katawhan. So, unsa may kakuwangan mga kaigsunan. Sayon ra nato ingnon, daghan dyan ang dapita kay daghan mang mga tawa na, natural, no? Sama ra gud po pananglit sa daghang nadisgasyag motor karon kay daghan man po dyan mong motorsiklo. Sa una gamay ra disgasyag motor, gamay ra pong motorsiklo. Ha? Karon kay motorsiklo mga kaigsunan kay sa una mo down payment kag katunga hantod 20% 30% karon jamon jud down payment. Di ba raw? Ha? Amo nang daghan ang jamong motor, daghang disgasyas krasada motor jud daghan kay motor may kinadaghanan nga sa oi diha. Amo tingali po ning dingge kay daghan man ning tawo sa talibon, daghan po ning tawo sa tagbilaran. Ha? Consistent man ning tagbilaran kanunay maguna mga kaigsunan og dunay mga ingon ani kay tingali tungod kay daghan ang mga tawo, no? O mo na nga ang mga tawo pod ana ra pod mo react mga kaigsunan mulihok kon maigo na. Kanunay ang gobyerno naingon nga maintain, observe, i-sustain nga nang maong activity gitawag og 4 o'clock habit mga igsuon. Matod pa sa report na po na ang patay, no? From January to July ba ito mga kaigsunan, no? Unsa man ning normal ra ba ning cases or daghan ba ni compared to last year with the same period of gikuha ang data mga kaigsunan? Kaya makaingon ta hengsaka, no? So kung musaka gani mga kaigsunan, anak papunta mag dipo-dipo og lihok. Kamu diha nga nakadungog karon, no? So simple ra gyud kaayo ang giingos gobyerno. Tanawan ang inyong mga kilid-kilid, naabay mga tubig diha nga nagpundo kay naa diha mangitlog ng mga lamok. Aron dili sila mudaghan, kinahanglan dili na to kahigayunan nga magkapangitlog sila. So kana mga hinlo nga tubig na dapita anak mga igsoon, asa na dapit na to makita na anas mga flower base, na anas sila mga unsa pa nang uban nga gibutangan nato mga bagol, mga plastics nga tungi panglabay, wa ta kahibaw di ay nga nahimo na siyang container of water kana diha magpundo unya ani at pudiha mangitlog ang lamok. Sa pay uban mga kaigsuonan, mao bitaw nang maghaling-haling tong uban karo ang lamok manglupad, pero ang mulupad nga lamok mubalhin ra gud puglain nga dapit nga way haling, mo na search and destroy, gub-on ang ilahang mga itluganan, O niya, ang mga bata, mao tong magmuskitiro, di mo kumpiyansa, mamuskitiro, labi na nang nating hapon do, pudbidang lamok ng hapon do, arag hanggayo, nga no, man sila nung mo magtinggawas, gina nila ng muhapon na do, daghan gina kayo, ha? O, niya kaning mga lamok, kalaba mga kaigsunan mo, ang ini, o tusok aring mga tiil, dapit, no? So mo nang mga bata may vulnerable ani kay gagmay man tos ubos nga level, so mo nang dali ra sila ma tusukan aning lamok mga kaigsuonan. Atong bantayan eh, bisan og dili kayo ting uwan ting init rong panahon na, grabe kayo ang kainit gani mga kaigsuonan. Apan gani kanang nay mo kalit og uwan tuot nga dili na ko ano na magbili na siya og mga lamaw og uban pa mga kaigsuonan, no? Hala sige, dunay text dire. Unsa may activity ron sa ato ang probinsya sa Bohol nga Ninoy Aquino Day man. Gampo ra sa ating kalag ni Ninoy, ha. Mora tili kay ampo na lang. Ampo na lang. Kay wa mo may activity. Okay, weather ba yan eh, di ba daw, ha? Weather. So nang panahon tay yellow ribbon gyud kay Ninoy Aquino. Ang suspect ba ya migo hantul karon wa pa masulbad nga kisay joy mastermind si Ninoy Aquino was killed during the time of President Ferdinand Marcos Sr., no? Amahan aning atong presidente karon mga kaigsuonan. Unya gidrama nila nga kunuhay kanang naigan man si Rolando Galman, ha. Pagkanaog ni Ninoy gipusil siya ni Rolando Galman. Niresponde kunuhay ang otoridad, gipatay si Rolando Galman. Wadya mo'y testigo, ha? Patay, di ba? Kisa'y gasugo ni Rolando Galman, mga kaigsunan, nagpabiling misteryo na karong panahon na. Daghan ang ipang piriso ng mga murag inog accomplish baka sa maong krimen. Kaniad to. Patay ko, makatingog po break patay, ha? Hadlok man dyan mo nang suguon ka o ganman ka, kinhadlokan. Kaya ikaw susunod pa siyon. Kaya ikaw may number one witness, mga kaigsunan, ha? Number one witness. Pila ka Hesuho at itong Rolando Galman. Nga, sugo sa patya ni. Hindi ka na o ganay patya. Po sila. Wasa ka hibaw di po si Jan na di po sunod po silon. Ha? Sinino yakino na hibaw to si Jan nga po silon si Jan. Uli yun. Puro bida lagi. Sinino yakino mga kaigsuunan sa dito po sa Amerika. Mingon siya nga muuli gyud siya, ha. Ya sa diha na siya sa eroplano mga kaigsoonan, gi-interview siya og mga Japanese reporters manteng alito, ya. Yung sa wa ta kay bawi. Ini kanaog nako, naay mopusil nako katapusan na natong pagistorya karon. Mao jud na hitabo mga kaigsoonan, ha. Ha? Nya motong migawas dayon tong Filipinos are worth dying for. Moto ang mga moto mga kaigsuunan ang simbolo sa ni Ninoy Aquino mo ang yellow moto si Corey bitaw yellow team to tay yellow ribbon mo na ang ato ang pagpahinungod karon ni Ninoy Aquino sayang adlaw karon adlaw.

0: I'm coming home. Mo to mga kaigsoonan, mo uli si Ninoy Aquino, tay ay Yellow Ribbon. Ah, mo gyud. Pag uli niya mga kaigsoonan, mo to ang patay gyud siya mga igsoon, ha? August 21 mga kaigsoonan 1983 ug wa ta man sayop, ha? Nga mao na ang 1983 mga igsoon. Ug wa ta man sayop 43 na katuig, no? So mao nga dunay gipanday nga balaod mga kaigsoonan pahinungod niya approved in 2004 mga igsoon nga nagdeklarar sa August 21 kada tuig nga Ninoy Aquino Day mga igsoon. Suspect sa maong pagpatay, daghan ang nanggawas nga mga pangan. Namatay na lang po si Ferdinand Marcos Senior mga kaigsoonan. O niya matod pa sa uban si Imelda Kunoy Gasugo dito. Daghan kamong mga istorya, no? Hamtong karon wa pa yun, ha? Pila 43 na katuig, mga higala. Na presidente na lang po ang anak, mga kaigsoonan, nga si Bumbong Marcos. Wa gihapon, masulbad ning maong kasuhag kinsadyo yung nag-mastermind. Daghang man itong mga istorya, no? Na yung mga kuangko, kinsa pa itong uban. Ha? Tungod din ni, mga higala, na nag-alboruto ang mga tao ni itong tuig 1983, nahinog ni itong 1986, mga igsoon. Sa dihang naghimo og people power ang mga katawhan, pinaagi sa Radio Veritas ni Cardinal Sin, mga igsoon, na nawagan sa mga tao to go to the streets sa EDSA, mga kaigsoonan, aron ipanawagan ang pagpalayas ni Marcos. Tuod man, mga kaigsoonan, nahitabo yun. 3 years after gipatay si Ninoy Aquino, nahitabo yun ang pagpalagpot pod ni Ferdinand Marcos Sr. Tungod kay ang iyang mga saligando ng mga alalay niya sa Malacanian, si Fidel Ramos o si Enrile, may balitok, gibiyaan nila si Marcos. Hinguban sa people power si Enrile o si Fidel Ramos. So makita na to karon mga kaigsoonan, no? Ang footage, giunsa pag pusil patay si Ninoy Aquino. Sir, sa dihang... sa dihang nanaog siya sa eroplano, mga kaigsoonan. So, 1986, moto ang itawag og EDSA Revolution, Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, mga kaigsoonan. Mauna ang kinatas ang karsada dito sa Manila, Metro Manila. Dito nang itipunog ang pilaka libo-libo nga mga tao, mga kaigsoonan. Ang mga sundao ni Marcos nga mga sakay tangki de gira, giharangan og barikada sa mga tao, nagbit-bit og mga rosaryuhan. Mga madre, mga seminarista, mga pare, mga labor groups, mga estudyante, mga professional groups, tanan mga kaigsoonan. Tua dito sa kalsada sa EDSA. Nanawagan mga kaigsoonan nga palagputon. That was 1986 mga kaigsoonan. Human ato napagani naguna dito mga kaigsoonan, no? Katong snap election, ha? Nga nitawag si Marcos og snap election kay aron lagi to prove nga ang mga tao na pa niya matod pagil ng limbong si Marcos seng samot kasuko tong mga tao mao to nga na people power siya lupad siya sa Honolulu sa Hawaii mga kaigsoonan to siya nag tago to siya gi bitbit siya sa Amerika Amerikano ari dire pada plane pahaway sa kay Juan. Muna'y nahitabo mga kaigsoonan nga nawa si Marcos. O niya, nakabalik si Marcos, patay na. Gisood o kuando, ha? Gipreserve for how many years? Si Marcos, ha? Gisood siya o lungon nga air condition, nga murag freezer. Wa gyud siya mabaho. Wa gyud intact gihapon ang iyang lawas. Bisag pila na katuig mga kaigsoonan. Pagka presidente ni Duterte, dito pagilubong si Marcos sa libingan ng mga bayani. Si Duterte nga maoy nagpalubong ni Marcos sa libingan ng mga bayani, nang giaway na pud sila karon ni Marcos mga kaigsoonan, ha? Tuanas hig karon, ha? So murag di malason tingali ning moabin tang Marcos. Okay, tanaw nato mga kaigsoonan kung giunsa pagpatay si Ninoy Aquino niadtong tuig 1983 sadyang nanaog siya sa eroplano. China Airlines, bago ko lang, ha? No? Lagi istorya siya karon sa usa ka.
1: My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people.
0: Moto ang tingog ni Ninoy, mga kaigsunan, nagtapad siya sa usa ka Japanese journalist, no? Before siya nanaog. Kanaog niya, mo na nakita, mga kaigsunan. Matod pa niya. Balik ka daw, matod pa niya nga, pwede ko mamatay sa bala sa usa ka assassin. Panagnag yun niya ang iyang kamatayon. Sakay niya sa China Airlines. Na-starmak niya. Nasa sa aisle.
1: My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. I have to suffer with my people. I have to lead them because of the responsibility given to me by our people.
0: I have to suffer with my people. I have to lead them. Muna yung mga katapusang pong mga kaigsunan na naglingkod po siya sa aeroplano. Nakita pa nga hinglakaw siya padong na Manao. Ang sunod nga picture, mga kaigsunan, duha ka taong patay. Si Rolando Galman nagsanina og blue, si Ninoy Aquino nagsanina og puti, Karsunis og puti, mga kaigsunan. Naghapa na siya, naghigda na siya diha sa airport, sa tarmac, human siya gipusil ni Rolando Galman. Si Rolando Galman, siyang purma, murag naghadyang, lahi duha sila ka purma. Si Ninoy Aquino, mga kaigsunan. May ang iyang feeling, pwede ta mamatay sometimes. Asa niya yun daw? Nga pinaagi sa usa ka bala sa usa ka assassin. Pero dili mahimo nga magpudyo ra ko sa daplin. I have to suffer with my people. Kun patyon man siya, so be it. Kun pusilon ko, so be it. Sagde, pasagde og patyon ko. Pero dili na ko biyaan ang mga tao do. I have to suffer with the people. I had to leave them. Katugos nino yung mga kaigsunan, gikahadlukan to nga inig-uli niya, mudagan to presidente, muraba og na-threaten si Marcos. Na-threaten ang mga alalay ni Marcos. Na-threaten ang si Marcos og alalay ni Marcos. Dili lang tingali si Marcos, dili jamo si Marcos tili mga higala kay tiguang na po siya at the time. Pwede na siya mo retire as president for serving how 20 years. No? Tingali ang mga sumusunod niya, basi gukdon taning Ninoy Aquino. So, na posible mga kaigsunan ang mastermind ato katong mga sumusunod Ferdinand Marcos Senior, no? Katong mga sumusunod mga kaigsunan, mao gyud tili toy kanang

Siya ruha ko takasabot na. So kuan gyud kana gyung appeal gyud ang otoridad adto sa airport eh, nganu wang nakasud mo to sa galman. Appeal jud, so appeal sabot. No? Appeal ang labaw pa sa otoridad sa airport. So, mao yun na nga mao sango guna sa taas mga kaigsuna, no? Oh, kasimple ba na? It was during the time of Marcos Senior mga higala. Ha? Mao tong uban mingon why Marcos ay? Mao na ni karon pud ni Bongbong Marcos, why Marcos ay? Oh, oh pero lahi man ni si Bongbong Marcos ron. Why tingog ba? Why lihok? Why tingog? Ah, sagdi na. Clear Castro ray bahala niya. Clear Castro niya. Kumbati niya, ma'am. Oh, Clear Castro ray bahala. Wala mo si Bongbong Marcos. Oh. Isa nag exact opposite siya ni Digong. Digong kay baon mo to kayo, ha? Ah, mura mo to bajig baba nga. Ha? Ugon say isulte mahitabo or unsay opposite siya ang istorya mo may mahitabo, ha? Ah, di ba? Ah, unsay opposite siya ang istorya ni Digong mo sakto. Mo tinuod. Si Bongbong Marcos way tingogay, ha? Pero matod pa man kuya way tingogay pero law mo bunal, ha? Law mo gud. Ha? Why tingogay pero pila na ka senador na biriso, ha? Ha? Lisod ng mga hilumon gyud, no? Lisod lagi ng hilumon sakto jud ang giingon nila nga law mugdot ng mga hilumon daw, ha? Andi ka makatuon ay hilumon nga, ha? Kadto siya. Oh, naka ganun ginadto man tong buutan man to jamo, hilumon man to jamo. Oh. Mao Dennis Marcos Jr., ha? Oh, hilumon pero bantay mo, ha? Kanang tao nga giingnan bangag ninyo, bantay mo, ha? Oh, bangag, inganlag bangag ninyo, na bangagan mong tanan, ha? Piriso, o kaysa may pirsuhunon doon nga ng hadlok, lorin lagar, ni uli na ba sa lorin, wapa? Wapa. Kaya sigurado to ngayon, naguli ito, plunder to, ha? Okay. O dili to mo balitok, plunder to, tanawas si Escudero, nahadlok nga piriso, balitok yun, ha? Joel Villanueva, nahadlok nga pang pirsuhon, oh, balitok yun. Kinsa pa'y uban nga senador, lorin lagar daw, takahibaw, kaya murag, unsa may ipalabo niya silang duha iyang anak nga si Leandro Libiste atusod sa piresuhan o mo balitok silang Marcos may lang mo awat silang Ninoy Aquino nga so be it kung piresuhon ko pagbarog sa akong prinsipyo so be it nindot kay na heroic na mga kaigsoonan na kung piresuhon ko tungod sa pagbarog sa akong prinsipyo so be it na ang Marcolita dili man heroic nung iya do. Kay nag sige sa panaway ni Marcos sa lawayon mo ni pod otro mo ni pod nga dilit na heroic no pero na may balaod nga ideklarar imong itugan og nay ni hatag ha? Ang nakalamilas ka Marcolita kay wa siya mangawat do ha dili kinawat ang iyang kwarta hinatag pero na may balaod lagi nga ang mga hinatag imong isulte so wa man niya gisulte ang hinatag do hadlok sa pangayuan hadlok buhisan so ha wa man niya gisulti and it's a crime. Kumuba lang kay kontra mo ni Marcos aron dili ingnon si Marcos nga namultika adili ka gugdon ha. Ang kanang namultika kanang wa kay sa gigukod ka. Kana mo makaingon purog na kay sa gigukod ka adi, you deserve nga gugdon. Ha kay nakasaman. Ngano man day og kontra day dili lang gugdon aron dili ta ingnog namultika ta. Nagmatay kontra man miyana bay saon man ang ogaho nang ipa kasuhan ingnon kung namulitika so dili na laman kasuhan sa so, maunsa na lang tani ron ug mao ni mga hunahuna sa tong mga wati ko ha hinumdumi do ha hinumdumi ug wa jud moy mga kontras politika wa jud moy mapiriso kinsa may kugihan og nagfile og ombudsman mga kontra politiko man kinsa may gakugi do kanang politiko eh nga gikiha sa kinsa may nagkugi ana ang mga kontras politika na. O wa pa dyan muna, di wa dyan mo yung mapiriso. So, pasalamat ta, anong pamulitika, di ay. Kaya wa pa yung pamulitika, wa dyan mo yung magkugi o file o kaso. Ang himbawa ay, kinsa may nag-file o kaso against Archap. Kinsa may nag-file kaso against Amintado. Di ba, mga politiko, mara sila? Di ba, umuro ko na. Di ba, kung ipangkasuhan na sila. Kinsa may nang kaso against nila, di ba? Maray pasalamat sa pamulitika kay naay makasuhan okay kanira bang mga politiko may kugihan pud manguykoy og unsay mga maot sa kontra nila si Marcolita nakutkutan gyud si ijaha pang video dili na matud pa sa NBI dili lisod pang taon tong ebidensya kay ijahang TV program si niangkon gyud siya nga nakadawat siya 70 pilto 75 million dotaro iyahang TV.

0: program. Oh. So dili ta makaingon nga nagkugid jud og pangduki-duki ang administrasyon kay na mas TV, ha. Nya katong Kalyandro Libiste congressman. Oh. Ghost sto kanang power electra ghost electricity matud pa. Gibayaran siya og kontrata sa gobyerno. Unya wa dai sa ka-deliver og power. Kurente pinagig solar. Unya mingunta gigukod na kay politika. Oh, mao lagi. Gigukod lagi kay pamulitika pero nakasaba or wa. Mo na tanawon pa. Mabitang dunay kaso kay aron tanawon og nakasaba gyud og wa mga kaigsuonan. Mao ni ang kasaysayan sa Pilipinas for bida ginukdanay sa una pang panahon, ha? Panahong Marcos kanas Ninoy Aquino gipriso na mga kaigsuonan. Gisud na og kwan, gibartolina na siya, ha? Pila ra to ka square 2 by 3 man to yung pirasuhan ato, pila ra to or 2 meters by mao ra yung pirasuhan, ha? Nagkuan na siya do, nagkanabitong sa nang wa mo kaon do. Nagfasting kana bang murag protest bitaw? Nagkuan to siya kay to protest against Marcos, no? Kay kuan gusto siya mo to number one critic ni Marcos sa senior pulos mo to mga ngilngig ug mga utok do. Katong mga leader na to sa unang panahon ngilngig kay mga utok. Mga bright ba? Ha? Marcos brighto kayo, ha? Ninoy Aquino brighto kayo. Katugong the likes of mga nilang Salunga kaysa patong mga senador na to karon porbida karon jawa, ha? Susminya mga kadto silang panahuna ba? Mga kuyaw gyud sila og mga track record, kuyaw og uto, kuyaw og mga lihok, mga performance. Karon na unsam ni mga Pilipino dati ang number one ha? Unsa kuyaw to mga leader na to sa una, kuyaw, ha? Asa man ta kutob nga nakakuyaw tag Senado? Kato panahong Miriam, ha? Sa Santiago. Ala mo na ba to ilas? Pag human ato wa na porbida tagaan lamon tag number one senator mga kaigsoonan nga nga Ruben Padilla nga moingon dapat dili one sided ang prosecutor sa hindi kuno pro one sided nga one sided bang yun na kay nga prosecutor ko kato agyo ka sa ikaw go duha guna ka sides sa defense og prosecutor ato nganong dapat kuno fair the one sides naun sa wani senadora yung taon ha saon mo na gipili man sa mga Pilipino saon mo na nato mga ha o mulansad og vice president mas maadyo pa kaysa mag senador suda po na maadyo mo tong vice president kay dili man kayo ba trabaho ato more on lihok man ha hilig siya ng mga aksyon ato na dito ibutang. Oh, kay senador pobida maluoy sa tas Pilipinas oy nga naay senador na to nga nagajama-jama raman og istorya dito senado. Ha? Oh, ya pusa man ang number one mo do. Sao man mo na do? Ha? Wait, sa bade na ni Ruben. Sao man gibutaran man ko. Niangay mo sila na balag di ko kibaw. Sao man ni mo? Ha? Ha? Ano po naman sa mabutan eh, Willie, labaw po ito, Willie Rebillam eh. Unsa man po imong himuon, masinan ka, ikaw, unsa man himuon mo? Ha? Gipamutan na ito dyan, ha? Unsa man po himuon ni mo, mga senador ka? Unsa may mga, imuhang mga balaod nun nga gamon? Ikaw ang pagtanon, unsa man po himuon ni mo? Unsa niya, Willie Rebillam, ha? Forbida lagi, ha? Pero ganahan sa mo ito mga Pilipino, do. Iba, sa, ha? Hatag o jacket, God, ha? Oh, pero gimingaw bitatawa ta kaabot jamu nila kasaysayan ray atong nasunod mga kaigsoonan no during their time sa panahon aning atong mga kanhi mga leader ba mga ngilngig gitu sila mga maayong laki gyud na utukan og uban pa no karon lahi na mga kaigsoonan ang nahitabo rong panahon na mo nang atong gibutyag ning mga kasaysayan kay manguta asa ka padung ning Pilipinas mga kaigsoonan. Oh, Karis Marcos mulahutay baka ni sa iyang termino 2028. Unsa kay matabo aning impeachment mga kaigsoonan? Unsa resulta ka anak? Kagubot ka ha or kalinaw? Uy, nay last caller na to. Ato sa nang dawaton laman kay nihirit. Line 5. Hello, may buntag.
1: Good morning, Vice Mayor.
0: Oh, Jerry Pa Bibibi, may buntag.
1: Oh, may nakaabot ko 5 minutes lang, no?
0: Oh, kaabot ka.
1: May mga 2 minutes lang ang ako.
0: Oh, sige.
1: Oh, katulad itabo sa Plaza Miranda Bombing.
0: Oh.
1: Kabantay tanto. Gipasangin lang ito, Marcos.
0: Si Marcos.
1: Okay, ano man to, sa liberal man to, nga rally.
0: Rally to sa liberal party, no?
1: Oo, naibawaan, sa kadugayan, naibawaan nga, Lain, dili si Marcos ang nagsugod to.
0: Ginsa man?
1: Wapo ka to. Basta doon ay naibawan nga dili si Marcos. O na atong naibawan na sa tanang mga kandidato pagkasenador, si Ninoy Aquino may wadi ha.
0: Ah, atong rally ha?
1: Atong rally ha. Diyan sa Longga, Tolentino, kinsa patong uban. So, kanini, tinuot man nga, kining panghitabo na to, politika. Ang mga bitaw na itabo nga, kini si Rubin Padilla, nitabang ni, kini niya nga, Bato de Rosa pagpa-ikyas, gabi ka sa politika. Kauban man sila. O niya, kanang imong ingon nga, kinalan, fair ang kini niya ang prosecution, dili bias. Kuya wapo, no?
0: Bias man yun. Bias man yun. Kaya naman kay gilabanan, di ba?
1: Ano bias, Chad? Ha? Prosecution, bias. Wala kasabot si Rubin Padilla, unsay bias, unsay prosecution.
0: Bote nga li.
1: Buta mo sa way, ana. Pero, ang nahitabo dito pag tugpa ni Marcos dito sa Davao, gibusis mga estudyante.
0: Okay.
1: Hangtod nga nahimang viral kininya si Claire Castro.
0: Oh,
1: gumikan kay mura ba pagiya pong gisaway pod ang mga magtutudlo. Kanindi ay ngonan eh, posible sa ako pong paminaw Vice Mayor Tibbs. Ang mga batanon, panalitan gani o kanini ang maubos ka sa usat dakong tao sa Pilipinas, ha? Na, mo'y kay ang presidente. Parang di po mahitabot yung aling ang mga kabatanon. Wa kay gatudlo nila nga mo na himuon niya.
0: Ah, naago po tingali, mawaba.
1: Amo na ako bang tan-aw ba? Mohimo ba ka ang usa ka estudyante o gitudloan siya og may pamatasan na og naay usa ka opisyal sa atong gobyerno mo na himuon. Para po na akong reaksyon bahin sa isyu ani ni akarong pagitabo din sa atong nasod. Daghang salamat Vice Mayor Tibbs.
0: Salamat Jerry.
1: May buntag.
0: Mayong buntag. Gibu de si Marcos do, ganun sa ato do. Oh, gibu juga kay Davao guna. Sa una ni mo nga Davao guna na teritoryo guna ni Duterte. Hibaw ta nga ang mga Duterte dito love guna kayo mga kaigsunan sa mga katawhan dito. So naturalmente out of anger baka sa ato ang mga katawhan dito sa nahitabo sa relasyon nilang Duterte ug Marcos, ha. Labi na kay si Duterte karon tuwa na sa gipiriso sa foreign land dito sa the Netherlands. Kinsa may di masuko anak mga kaigsunan, ha. Suko gyud lisod na dili mapasaylo nang buhata. Marcos may gipasuminglan na bisag kinsa na lang pay mutan-aw mga kaigsunan kun dili mo cooperate ang presidente sa kanang Interpol mga kaigsunan sa ICC, jamoy mahitabo tilig yung dakop adto, no? Pero hing-cooperate man. Tuagod si Kuan dito, si nga na ito, PNP Nicolas Ture, mogoy hing-dakop. So, umingon tong commander niya, ayaw dakpa rin, wala mo'y dakop. Kay gidakop man, mga kaigsunan. So, ang sulti sa Malacanian nga, we are still a member of the Interpol, no? So, tulubago na to, obligasyon na to, to Kuan, no? Muhimo sa ato ang mandato, isip member anang gitawag og Interpol, mga kaigsunan, no? Dili na ta member sa ICC, but still member pa ta sa Interpol. Mo na ang ilang mga argumento mga kaigsuna. Grabe ang kasuko yon, no? Grabe gud ang kasuko kay liman bago ka pirisuhon, no? Pero pangutana mga kaigsuna, no? Ang pangutana kanang suspect manggod si Duterte sa crime against humanity, no? Suspect siya tungod sa daghang nangamatay. Di man po tingalita maglisod og sabot anak kay mismo si Duterte miyang kunman nga siya gawin na musel. Wa pa itong mapresidente nangangkun mangalito siya sa media di Risbohol nga nangunay siya pamusel. No? So, murago po mga kaigsunan doon ay rason ba nga kasuhan siya. O niya, ang uban na po miingon nga, nganong adto man sa foreign court? Nganong di man sa atong court? O, sakto na. No? But ang ICC is not a foreign court. Mao na iyahang definition. Foreign court lang siya tanawon tungod kay tuwa sa foreign land, no? Pero it's not a foreign court, international court na siya, court na sa mga nasod nga daghan. Ang foreign court of the specific nation, no? atong Supreme Court. Palitan si Trump ikiha magatubang sa kaso sa Supreme Court na to, adi mahimo na kay foreign court na sa Amerika, no? But ICC is not a foreign court. Mo ganay atong sabton, no? Foreign lang na tanawon kay tuwa man sa laing yuta. Pero it is a court of several nations. Dili ra na court of one nation ang ICC, no? So muna'y kalainan anang unsay foreign court o unsay international court. So nganong ato man sa foreign court? Prehera gud po na do. Kamo media man mo dapat namo stunga. Kay media kay Espanyol man ang media. No, half man na. Ang media is dili half. Half media is medium, agianan taytayan. Plural form of medium ang media. Ha? Wala magpasabot nga media is half. Mo may pagsabot sa uban. Media mo, tunga jud mo kay media god half. Pwede ko po na naon kay taytayan tunga man, no? Pero dili na mao, dili na katunga ang media, dili na tunga. Dili na tunga, no? Media is taytayan. To pro practically ang taytayan tunga man daw, di ba? Pero dili naon pagsabot, no? Kay aron na masabda, no? Mao ra gud po na mga kaigsoonan.

Hinaut unta nga magmalinawon ang atoang mga Pilipino, mga kaigsunan. Ug unsa ang values, ug unsa ang atong mga pagtulunan nga nakuha bakaha no sa kinabuhi ni Ninoy Aquino. Kinabuhi sa pagsakripisyo, kinabuhi sa pagbuhi sa iyahang kinabuhi, mga kaigsuunan. Aron lang barugan ang iyang prinsipyo na karong panahon na murag nawa na na mga kaigsuunan. Filipinos are worth dying for. Inana pa ba ta karong panahon na? Mao na ang mensahe, mga kaigsuunan, sa adlaw karon nganong wa tay klase, wa tay trabaho tungod kay aron paghandom sa kabayanihan ni Senador Ninoy Aquino Jr., mga igsuon. Wala tayo oras, ako na lang magpahinundom ka ninyo. Tumar kita kanunay o GD Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasana, check everyday. GD Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakuso. Napopos na nga itong simana sa inyong alagad. Sunod simana, Lunes. Magharong tas kahanginan din hilang gihapon mga sunod sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Dengan salamat kini si TIBS ang friend mo forever.

0: G22 here! Step into your Myra era.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
16: drink responsibly.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga moang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Magatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa serbisyo, nga gipabot ngadto sa nakadiyang mga lugar ning atong lalawigan ug ang katawhang bulanon, mga igsuon. Nagkadayon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, ang mga tagdumala uban sa kanato ning Mount Tulumanon, sila si Attorney Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, sa control, sa master control, mga kaigsunan, Engineer Gilbert Tulop, ang kauban ako hangtod sa oras sa kahumanan o diri sa video, Jerry Kihok, sa gihapon. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo. Mga kaigsunan, karong adlaw way trabaho sa mga opisina, gumikan sa paghandom sa kanhi, nakabsan sa kinabuhi dito Starmac mga igsoon kon sa Manila International Airport, nga si kanhi Senador Benigno Aquino Jr. mga kaigsoonan. Sayod naman ang tanan ni ini, ato lang sa puning gilakbitan mga kaigsoonan, gumikan kay Usakini sa mga gihandom din sa atong nasod nga Pilipinhon, gumikan sa maong panghitabo ni atong nakalabay nga mga katuigan, igsoon o ginikanan. Hisgutan nato mga igsoon, kining gihimo sa mga kadagkuan sa board sa Provincial Health Board dinis ato sa lalawigan sa Bohol mga igsoon. Kay usa kini ka dalaygon nga lakang para sa kadaghanan og para kanato mga igsoon ang tanang gihimo des kapitulyo provincial, matawag nato og maayo nga mga lakang alang sa paghatod og serbisyo ngadto sab sa katawhang bulanon. Ang Provincial Health Board gahisgot og minilyon mga igsoon nga ilang itunol o ipaabot ngadto sa atong mga kadagkuan sa Dios Kapitulyo Provincial mga higala nga maoy muhatag og pabor, maoy mutugot, maoy mukuti-kuti sa pagtuon mga igsoon sa tanan usab nga mga gahin kon budget alang sa umalabot nga tuig sama sa nagpanghitabo sa nanglabay sang katuigan mga higala. So nindot ni minilyon 283 million mga higala alang sa 2027 health budget dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Dili basta-basta. Tanaw tagkulangon man mga igsoon, gumikan kay usahay, dili tanang opisina. Sayo pa mga higala, Oktubre pa muingon man nga wanay budget. Labi na gyud ning niya sa panglawas mga higala. Ha? Labi na gyud ning niya sa pagtagad sa unsa man nga mga problema sa katawhan. Dinagko o ginagmay problema at tumagod mo may dangat nga to sa paghangyo o tabang. Di po nakalikayan. Dili nakalikayan kay doon na mangguy mga pamilya, doon ay mga tao, mga higala. Uban sa ilang mga anak, nga kapuson yun. Kapuson. Kay bisag walay bayad kanang atong mga tambalanan, sama ni anang galyari sa ospital, mga igsoon, dabi ang plite kay di man pwede, ugi kang bayad. Dabi ang restaurant nga imong pagkakanan, mo nang kapuson lagi. Kapuson ang atong mga igsoon, kulangon ba? Kulangon mga igala sa panggasto, kay di masad madali-dali. Kining pag-asikaso o sakit, mga igsoon, di isad madali-dali. Hilngon pinaagi sa atong kagamitan sa laboratory, mga igsoon, atong mga kagamitan di sa tambalanan, mao man ni makalangan. Mao ni makalangan, mga igsoon, nga ano nga, mapundo ang usa ka masakito, naadi ang usang tagsar man siguro yung ma-admit o duha kadlaw. Oh, labi nagyug laom na ang balatian, mga igsoon. Doon na bitaw ko'y higala diha. Giputlag tiil, dumbuan man. Doon sa maputli. Kay daghan maghilngon. Hilngon og Lunes, dugo. Uban pang mga laboratory, hilngon og Huwebes, lain na sa pagkasunod. Oh, hantod nga mo normal. Mao man ni ang makaingon, mga igala, nga kapuson in taon ang atong mga kaigsoonan, dilitanan. Kapuson sila, unya, mga yugtabang sa Kapitulyo Provincial, natural na, normal na. Kay naman po'y budget na may gahin lagi mga igsoon, bisan ganig tabang sa kasubo, kanabang bereavement ba? Kanang kamatyan bitaw ang usa ka pamilya mga igsoon, dilis pag-unsa, basiglainon yung pagsabot. Normal maning mamatay ang tao. Kabahin manas tumuis kinabuhi. Kini pong mahimugso ang tao, kabahin sab na sa sinugdanan sa kinabuhi. Namay atong sinugdanan, naman po'y atong katapusan, kining tanan mga igala, muduol sa Kapitulyo Provincial. Kay wa na lagi ang taon mi dire sir mao kanto kay bao bitaw ka magpuyo ang tao pamilyado o dili mga igala basta mulihok ang tao gasto na basta mulihok ingon po uban usay gasto adabi ang sinina kay mahugaw man paguli labada laban gasto na sab mo na ibot na ko ipasabuti sa yano nga panagingnan mga igala usang litanan. The Provincial Health Board convened August 17, 2026 at Panda Tea Garden in Tagbilaran City to address key healthcare's concern and strengthened health services across Bohol. Anindot yun doon talaga nga kining servisyo usaha hindi mahutdan. Ang mahurot magod mga igala kay ang pundo man. Di man ang kakugi. Mahurot ba ni kakugis tao? Naama na permanente, gawas lang masakit. Huwag mo po na mahut de. Pahuway lang, kay doon ay balatian. So, mauna yung mga igala nga ang atong mga kadaguan sa health boards. Kanang pasabi tao nga ito sa mga kadaguan sa sanguniang panlalawigan, mga igala, parang aprubahan. Mamagoy magtuon ang mga natungdan. Mausa isuhito, unya tanaw-tanawon sa atong mga kadaguan sa Kapitulyo Provincial, mga igsoon. Presided over by Governor Aris Aumentado, the meeting brought together Provincial Health Board members, including board members Dr. Mutia Terol and Romulo Sipidusa, as well as representatives from Department of Health DOH Region 7. Nindot ni, kay di taga Region 7, mga igalang, mga tinugyanan nga mitambong. Okay, di lagi basta-basta. Dili basta-basta mga igsoon. Kining magtuon o gahin kung budget alang sa kinatibok ang tuig. Di man kay usaray budgetan. Di man kay usara ka opisina. Di man kay health ray budgetan. Gani, niini, pag-abot na to sa unahan sa atong paghisgot mga igsoon, lakbitan gani ang Provincial Risk Reduction Management Office. Nalakbitan po mga igalag, dako magasto ng dinggi o dili. Ugun sa padehang mga kay kinigong pagtuon og budget mga igala. Tanaon man ang nakalabay ng tuig. Mabitaw ang pagtuon og budget na astunga-tunga sab sa tuig. Sama karon ni atas bulan sa Agosto. Wana. Mindurso ng mga igala ang taga health boards og 283 million alang sa tuig 2027. Kay likayan lagi nang mukapos. Inoon naman sa supplemental. Pero mas maayo itong way kapos-kapos mga igsoon kay di man ato may balaag mudaghan bang masakiton sa 2027. Pero karundaan mga igala, maila-ila naman. Di nalang good ipon, tanaw-tanaw nalang kung nagdasok ang tao di sa hospital, di nalang ipon. Ugari putas pribado mga igala, pastilan. nagdasok sa mga tao. Ang diferensya lang, kasagaran tuas sa pribado ng mga tambalanan, mga higala, na yung mga auto, munang puno sa bang parking. Puno sa bang parking area sa tambalanan. Kung ato ning langkubon, ato ning hiusahon mga higala, tingali di makaingon ang mga kadaguan sa mga tambalanan o baka sa Department of Health. Dili makaingon nga minus-minus o nasakit at 25, mas daghan ang 26. O, dili makaingon na. Nga naman, permanente man po ang hinungdan nga nga ang tao masakit. Kung sa mga hinungdan, climate change. O, waman mausab. Ha? Gikan sa natural climate, nausab man pagka dito sa climate change. Kanya, dali mapunta mga higala, magkapagaw-pagaw. Igham-igham dire, pangatsi dire. Kanya, paingon man sa tambalanan. Di ba? Mauni mga higala, nga ang budget, kita now, 283 million alang sa 2027 sa gahin alang sa panglawas sa tao. Health budget. Di, basta-basta. Kita pong mga tao, mga higala, basin pong muingon ang uban. Pamasin lang. Ah, pasagad na lang tas lawas kay 283 million na. Ayaw sab. Ayaw sab. Noon sa mga tambag, mga higalas, mga kadaguan sa panglawas, doktor o guban pa, ato sa nasundon. Gawas og mag-uuma ka. Ako kasabot gyud ko ining mag-uuma kay kining inyong higalas, Loloy Tutas, way trabaho sa uma nga di ko kamao. Okay, nagdako kog lungsod nga panguma mga higala. O, tanan, di gyud pwede nang ingog magdagpayong sa mag-uma, magdaro ka, magdakagpayong, lingion kas kabaw, o kabaw magaling ang imong gigamit pagtikad sa pagdaro. Mulingi ang kabaw, ano naman yung gasunod, nako, kagapayong naman eh. O, mauni mga igsoon nga, ugot sa mga talambagan, sab, ato lang lakbitan, sab, kay gahisgot matagbalatian ugahin, or budget. Ato pong tumanon mga igsoon, pero maulagin eh. Napoy trabaho mga higalang di mutuman og tambag ngano man og adaro lagi og apugas kag maes og atanom kag humay da silbi bre nagmagdag payong butang ang payong sa plane magamit na iniguli pero samtang magtanom mga higala away payong magsilbi way maayon tawo nga magtanom nga magpayong so di matuman matuman lang kuno mga tambag mga higala kun ang tawo magopisina. Nasa ikaw galingon sa kyanan. Oh, pero guay ikaw galingon sa kyanan niya nagtrabaho kas gawas o naaba kas kalsada o niya tutaligsik ginagmay nilhig mga punta. So mauni ang budget mga igsoon. Alang sa 2027 mga igsoon nga tuig 283 million pesos ang giindusar kung ang ipaabot nga to sa mga kadaguan din sa ato sa lalawigan. Kinsa may mag-asikaso sa pagtuon ni ini mga higala, sakto na ba ni, kulang na ba ni, makatarunganon ba ni? O unsa pa na dihang mga hilisgutan o mga obserbasyon mga igsoon. Presided over by Governor Aris Aumentado, the meeting brought together provincial health board members including board members Dr. Mutia Tirol and Romulo Sipidusa as well as representatives from the Department of Health Region 7 sa ato pa dihang taga nasyonal. Alatuon tayo eh, kaniya si Sir o Ma'am sa Nasyonal magdungog. One of the major agenda items was the proposed 2027 health budget amounting to more than 283 million which was endorsed by the local finance committee for appropriate action. Ingon ang taga-local. Mga sir, diha sa itaas, palayog, kinanglag appropriate action. Lahi mangguning gahin sa panglawas mga higala kaysa gahin sa proyekto sa kakalsadahan o guban pa. Lahi ni. Nga naman, pag naay masakit mga higala o niya di makagawas o dali sa ospital, sama pananglitan sa mga dagkong ospital sa district o ingon man gyapon mga ospital din sa atong siyudad nga sama sa nasyonal mga higala nga kining Celestino Gliares Memorial Hospital, mga higala, mapuno magtao. Mapunog tao. O niya, lain, mansad kaayo, tanahon, mga higala, nga nay na hospital, usan si mana, napas karton. Oh, pero wala naman kunay karton-karton, Carlos Gallares, maayo ni balita. Maulagin eh. Tinguha sa mga mananambal sa bisanasang hospital, nga og nay taong mahatod sa hospital, dali yung makagawas. Oh, kay kanang ambulansya lang daan nga tighatod og ospital mangigala o masakiton sa ospital sama sa government hospital di sa Galyares or Celestino Galyares Memorial Hospital. Sunod ng mga ambulansya mangigala. Ha? Nay ambulansya nga wala nay marka ang ambulansya. Oh, katulo kani adto ra kuning sakyanan nga magatod og pasyente mangigala. Usaray marka ambulansya ra karon kay daghan magmarka. Pero pang-ambulansya gud gyapon masakiton gyapon ang hatod na nay marka nga vehicle patient transport o na nay marka ngayon na pero tumong gud pang-ambulansya puno na mga higala kanang kalsada ang uban mo dagan na lang bisag di pa unta ngay mo dagan kay tuwa naman puyga wow wow nga gasunod mao ni nga gikinang lang madali usas hinungdan nganong malangan basig kulang budget. Arong way daghan ang katarungan ang mga focal person mga igala sa finance committee mga igsuon. Gihangyo nga dalian ninyo ni. Oh, kay sakit magud lahi ang problema ang sakit mga igala kaysa ubang problema. Oh, lahi. Ato ra kung itande sa ginagmay nga pagtande. Nay gisakit ag tiyan. Oh, naasay way gilungag. Oh. Katong way gilungag, way gisakit ag diyan. Nakapsan lang yun. Oh, makabahilo masilingan. Mora man ay solusyon diha. Pre, maring. Oh, palihog lang pre. Nakapsan. Oh, maring. Diha dire. Oh, pila man kakilo maring. Usah. Aduha, maring. Ah, so, solbad ang problema. Ang sakit. Oh, to ay gisakit ag diyan. Unsa ba nang, wata mangandoy nga nay sakit ag diyan. Ha? Guys, gut lang tag kamaturan nga na. Agyod usahay sakit ag diyan. Oh, sakit ag tiyan. May mo ba deng mingon tagmareng? Ikaw sa ipasaan, aring akong sakit yan. Di na magsilbi. So paghatod sa tambalanan, kasunod usahay ang mga maghatod o sakyanan ng mga sakit sa tao, maghatod ng mga sakyanan, gisakyan sa tao nga balatianon o lawas mga igsuon. Unya dabi, pag-abot pos budget sa hospital, sa panang uban diha, Ibutanta District Hospital. Ha? So, gakinahanglan yun. Munang na ay for appropriate action. O, dali on yun. Huwag na nasa'y maghangyog appropriate action niya. Barangay road, ang trabaho on mga igsoon. Lahi man to. Ha? Lahi to. O, ang mabuhat sa tao at to mga iga. Naun sa maning atong barangay road nga man naman trabahoan eh. Ah, di haraman taman. Ah, di ba? Pero why tambal? Why resita? Barangay road na iresita. Pero kung problema sa panglawas, mga igala. Ha? Wa pa iresita nga ihatag ang doktor kaya wa pa mausisa o gunsay sakit. Wa pa mausisa. Labad na ang gadas pasinte. O, ug pamilya manggaling, labad na. Galabad na suulo ang taga-pasinte, ang mga nagdalas pasinte sa maong pamilya, mga igsoon. Nga nung maglabad man? Unang-una, dagan-dagan og asa tambal mga igala kay nahutdan. Musa dili gyud angay mahutdan ang tambal. Pero di ka pud kalikayan, di sab kalikayan nga mahutdan. Oh. Kaguol, napil man hisgot, karon ta taon moabot man ta ini. Ato lang unhan. Namatyan, nabay bereavement program. Oh. Na kun wa ko masayop ug wa mausab ang kantidad tag 5,000 mga igsoon ang itabang sa mga nagbangutan kay namatyan. Dabig mahutdan. Enero niya taman rag Agosto. Agosto, September, Pagos, December, daghan pa may maulagi na. Nag-isikot ng tagkamatayon. Mauni mga igsoon. Nga, kakinahanglan yun, nga tunan o tingindusar na manggod karon ha? Na naman, human naman ang plano sa mga tagtungod, mga igala sa mga provincial health board. O niya, kini provincial health boards, mga igala, suhito ni. Ah, suhito ni. Bahin og mga galastuhon sa sakit. Padayon ta. Governor Aumentado emphasized the importance of prioritizing healthcare in the province and assured provincial hospital chief that their necessary needs would be given appropriate budgetary support. Sa ito pa naigastuhon. Unsay giingon sa atong talahorong gobernur nga si Gub Aris mga igsoon, ingon siya. Siya miladlad og mipasabot mga higala sa kamahinungdanon kun unsay angayan nga unahon nganong hatagag Kahit gayunan nga mao'y unahon sa pagtuki kining healthcare, mao lagi ni. Ah. Unahon gyud. Kay kining masakit mangigala sa usa ka purok, usa ka barangay, usa ka lungsod, di man nato may balag pilay masakit sa sunod bulan. Di may balaan. O busa nay panaganang dako. Mao ni ang giingon ni Gobernador Arias Aumentado nga ipahigayon nga sila ibutang nga mas unahon og tagad kining healthcare. Unahon sa pagtagad mga igala dinis atong lalawigan sa Bohol an assured provincial hospital chief o katong mga district hospital o makapaniguro ngadto sa mga nagdumala mga hipi sa mga umaong mga tambalanan that their necessary needs katong ilang gikinanglan o may buntag sa tanang mga hipi sa hospital dinis atong sa lalawigan sa Bohol. Oh, that their necessary needs would be given appropriate budgetary support. Unahon yung pagtagad mga igala, hatagan yung pasiunang pagtagad kung maghisgot og galastuhan mga igsoon. Kay bisag atong mga hospital mga igsoon din sa atos lalawigan sa Bohol. Usay mapuno sa mao nang uban man laktod na lang sa mga tambalanan dinhi siyudad. Ang uban adto na lang mopaingos mga pribado. Unsay rason? Dugay matagad. Kinsa ba pwede matagad nga napuno man? Kinsa ba madali sa pagtagad mga igalang napuno? Muhangay gud ang unta nang uban nga mga tawo mga igalang magdalag pasyente nga adto ra sa ilang lungsod. Unsa ba mga hospital sa lalawigan, Loon, Carmen, Katigbian, usa pa nang ubang lugar. Mga igsoon, malipay ang tao nga anirata din eh. Nga anuman, makauli, magdali-dali. Unya, makalihok sa trabaho mga igala sa ilang balay. Pero mahatod na gani sa lagyo ng mga tambalanan, gikan sa ilang mga Pinoyanan, di na makadali-dali guli. So, dakong bintaha, nga ato na matagad sa mga hospital distrito. Sa district mga hospital dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Motoy gipasa ha 283 million pesos. The board also moved to seek an executive order reorganizing DRRM its personnel to formalize the proposed use of the facility. The meeting further tackled Bohol's local health system maturity level reports the Bohol Public Health Policy Mapping LGU Health Scorecard Validation Results and updates of the data captured and quality assessment tool. Mao lagi ni. Di gyud mawani, di gyud masaag-saag ba mga igala kung giunsa pag gasto mga igala o guban pang mga kalihukang panggasto. Mao na importante mga igsoon. So, naklaro na nga ngatong talahurong gobernador sa iyang pamahayag mga igsoon, dili gyud alang-alangon pagtagad kung unsay mga proposal kan sa mga kadakuan nga nagtuon mga igala o nagbantay sa kalihukas panggasto kalabot sa mga tao nga dunay balatianon nga mga lawas mga igsoon. Oh. Nga nung nahisgutan ang dingge, updates on measles rubella supplemental immunization activity were also presented along the province dengue situation from January to August 2026. Katong mga sakit nga sobra makapakulba mga igsoon, makapabalaka. Gipaabot ang resulta suod sa unom kabulan, pito or walo kabulan mga igsoon ngadto sa mga kadaguan. Aron usa sa basihanan. Oh. Kay kana kung mga sakit mga igsoon ang nanglabay nga mga adlaw adto ibase. Oh. Unya na mapoy pangagpas sa uban mga igalas kadaguan sa mga local finance committee nga basig mo samot ni basig dubli ni unsa pagkaha. Oh. Mo nang naay budget nga gitagana. Oh. So, di magkapariho ang gahin o budget sa nakalabay o sa umalabot ng mga tuig, mga igsoon. Kaya wala man lagi tamay ba o? Nga kana si Juan de la Cruz, si Pedro Tanpolano, kinsa panang-uban. Masakit anang tuiga. Nya na ba po'y masakit to'n, mga igalang di na masakit sa sunod doig, maayong balita. Nanaman sa uban nga way sakit, mga igalang masakit to'n na sunod doig. O, mo man ay kasagaran na itong may balan. Asa si Juan, anong kasagmuyo? Mulag naigipamati sa lawas, di anak kanya ito wala man. O, namukalit og tunga ang problema sa panglawas, mga igsoon. Sumauni nga, nagingon si Gobernador Arias Aumentado, ayaw kamu kabalaka mga kadagkuan, mga hipi buti pasabot sa ospital, mga chief. Kay ang inyong tumong o katuyuan, dili makawang. O, dili makawang mga isuon. O, usahay na, iuban mo ingon nga, karing maon district hospital, medyo sagbuto, nupalibot, asag din nalang na sagbot. O, wa man ay kalabutan sa sakit, matara may masakit, kung naimikatag-katag, di ba? Pero kinig yung tambal, mga isuon. O, kinig yung tambal. O, makakomentaryo man ang ubang mga tao, mga igalang, makasinati. Unsa man po ng tambalan, nang wa may tambal. Na usa ko magdagay na sakit. Atong apugngan o atong di na nato, resitahan ang uban, gumikan kay aron di mahurot o dali ang tambal, di man sa na mahimo. Dili na mahimo, mga igsoon. Kutob sa bisan kinsay, mahiabot dito, nga dunay, balatias, lawas, irisita, basta naa. Pero makadungog, lagi tao sa hing, naugtag tambal. O, kaya di magod pariha lagi ang sakit. Muna akong giingon sa atong pagsugod ni itong paghisgot, mga igsoon, nga di maklaro. O, nga ang tuig nga karon sa sunod dili daghan ang masakit. Lipay gud tagway masakit. Di ba? Malipay ta. Pero unsaon nga naa magay mga sakit? Naay masakit mga igala kay ang lifestyle. Ha? Kanang ingno nila mga igala, ah, tinubigon malaghurot. Kasabot niya na, manginumay but na ko ipasabot. Mga sakit masab na. Naapoy uban nga galikay mga igalas masakiton nga galikay arundi, masakit, pero masakit, masab. O, masakit sa busahay. So, munang gisiguro ang budget. Muna'y giingon ni Gobernador Arias Aumentado, mga higala, nga unahon yun. O, tinuod yun na, unahon. Nga naman, ipahulahin mo. Nga katapusang tao karon nga mag-ubo-ubo, mga isuon. Wana, ha? Pilimiro, ana, mga higala, napay mutambag. Pag-alaga o dahon nga mao ka na. Di lang na ako hinganlan. O sa dahon na kay basa ginyo sang sundon. Niya mo samot ang inyong ubo. Ah, mo manigiing ulo. O, naapay man ang bagay, ana, herbal. O, di ba? Nasay uban mo ingon, mga igsuon, huwag na gani, magkaluya, pahilot. Ah, hilot po din taon. Ngita po manghilot. Kutob sa mahimo, basta na'y sakit. O unsay tambag, usahay sundon sa tao. Sundon ka na sa tao mga igsoon, kaya arumawa lagi itong sakit. Arumawa ang problema sa panglawas. Mauni mga igala nga, ang atong gibuhat sa atong local finance committee karon mga igsoon, ala, tuwa na. Ha? Kadawat na sa daghang mga endorso ng mga budget kalabot sa panglawas mga igsoon. So akong panghinauton mga igala, nga samtang naningkamot sa mga atong mga kadaguan sa ospital, samtang may pagawas mga higala si Gobernador Arias Aumentado sa iyang panahom o panambag mga higala o panglantaw kalabot sa sakit, kita po, likay sa ta. Ha? Gawas giyugdi, malikayan. Usahon tamang giyugdi, malikayan. Pananglitan, mag-uuma. O, naiuban. Ako sa balay mga higala, dali kumatugon. Pagdaloloy o payong, o magdalagig payong. O, usahir ba po ning mga payong ron mga igala, huwi po no gamay ng hangin, laos kabali. Usahay, dilita ng payong, ha? Pero nasa'y daghaning unana. Pero sagdi na lang, kay makatabang man sa to. O, muna nga na ay sakit, nga ligyod kalikayan, labi na lagig mag-uuma. Pero naapoy sakit, nga malikayan unta. Suma sa tingog o mga panahumsab sa mga asawa. Di, mangudunta na sir, masakit o tiyan o mutuo pa badlongon. Na, ay, problema na nas magtiayon. O, problema na na. Pero mao lagi na. Sa lifestyle, mga igsoon. Usay mumugna sa mga sakit sa tao, mga igsoon. Kung dili paminahon ang unsaman ng mga talambagan. Mga doktor, kusog manambag, mga igsoon. Ang mga doktor, ha? Samtang suwat sa resita, kasigig istorya. Suwat ang kamot sa resita, andila galitok-litok, likayin ni manang, likayin ni sir, likayin ni ma'am. Mm. Manambag na. Sa laktod, daghan nga manambagay kung maghisgot o paglikay o sakit, mga igala. 283 million ang provincial board, mga igala. Ha? May pagawas na sa ilang rekomendasyon ngadto sa local finance committee, mga igsoon. Provincial health board, may pagawas na nga sila, may pasa, mga igala, o budget. Hinauta nga, di ni aminusan nga budget, ha? O aminusan po, doon tayo mahimo. Manginaot po ta nga, dili aminusan, pero dugangan hinoon. Dugangan. Nabay ingunana, engineer, nabay ingunana nga 283 million ang proposed mga igsoon. Pagimaniman pa na himong 290. Basig na sa ingunana ha. Basin lang, mamasin lang ko. So, mauni mga igala nga tuig manusting kwinta sa sunod tuig kung nunsay kantidad nga gamiton. Mauni nga usas atong gisgutan, akong balikon. Provincial Health Board may endorso, may pasa mga igala sa kantidad nga 283 million pesos alang sa tuig 2027 sa ato pa sa sunod. Alang sa sunod tuig mga igsoon o tua kiniipasa mga igala sa local finance committee o niya nang hinaot ang aton talahurong gobernador nga dalion sabi. Oh, dili langan-langanon. Ambot doon na ba'y rason nga malangan? Ha? Og magisgot og budget og panglawas. Ha? Do na bay katarungan murag wa man tingali. Tanahon mo lang ni og reasonable na ba ni, sakto na ba ni. Hinoon og magkulang na mo po supplemental, pero maayo gitong way supplemental ay mga igsoon. Kanang budget na gyud nga na magoy usahay lagi kay nagisgot man ig bereavement uban pang mga tabang mga igala. Kining budget nga gisgutan apil na niini ning kining mga namatyan, ha? Dag, unsa pa ka ng hangyo, kay na yung hospital, apin eh, mga igsoon. Munang ipadali ni mga igsoon, kaya doon nabiya po tinuray mga tao. Yun. Nga kagakugi dito sa ilang komunidad, gakugi sa ilang trabaho na andan sa ilang balay, gakugi, wa magtapol, pero mukapos yun. Na yung mga tao sabi inana, mga igsoon. Ha? Na yung mga tao nga kapuson yun sa laing pagkasulte. 11.45 million nga suportang financial turnover sa kagamhanang probinsyal para sa kalapi og loon. O ni mga igalang, ikaduha na atong ipangisigutan, puro kwarta. ang usa ka kanina, katong gauna, budget. Kinisab karon mga igala, turnover suporta financial alang sa kagamhanang probinsyal para sa kalapi mga lungsod niya, kalapi o loon. Ito ang klaruhon ng mga lungsod kay busag basig dunay na minaw na taoron nga wa magpuyo din isbohol mo ingong unsa din ang kalapi, unsa din ang loon. Lungsod na, mga lungsod na din sa lalawigan sa Bohol. Muna ang ikaduha na itong hilisgutan. Nining atong pagpanaguban karon mga igsoon, din sa tulumanon pagpakabana bulanon. Mauni ang akong giingon mga igsoon sa nakalabay na akong pagbatbat o pagsibya din sa atong tulumanon pagpakabana bulanon nga dinhi sa programa mga igala duna tay gisaligan nga tinugdan nga kasaligan mao ang Provincial Information and Media Office nga gidumala mga kaigsoonan ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Pernia palain kong yutay. Ako sa sampiton mga igala nga akong sinaligan nga diranggo mga igala des Kapitulyo. Sir, may buntag nimo. Rumi Teruel mga igsoon, minaw ni nato. Unsa ba ni si Rumi? Basta wa ni biyahe or naay biyahe. Magbubit-bit gani nagmurag kahon mga igala, radyo na. Kay maminaw ma si Rumi. Muingon man dayon. Loy, kay balo ko unsa inyong gisgutan gahapon. Ano kay balo mga sir nga mura mag duna kay biyahe samtang magdagan di aman ay radio di ay. Salamat sir ha. Si Rumi Teruel mga igala, ang chief sa ILCAC mga igala. Ang chief sa ILCAC. Laing gimbuhaton sab na niya nga siya mo'y gadala gimbuhaton sa probinsya nga si Sir Rumi Teruel ang chief mga igala o nagdala. Bisag asang lungsod ni mo ato sir. O murag nakadto magani ni Karumbag o Sibilya. Ha, nakadto ni sir, sakto ba ko sir, nga nakadto ka sa Sibilya di Padugay. Mao ni. Hasta nga mong lungsod, mga igala, tigadtoan eh. Kaya doon naman po sila, si Aida Contajas. Doon naman sa siya mandato, manghigala nga, paghapsay sa uban nga nangalibog. Doon na siya, pang-explicar, meeting, mao ka to, pangkayuhan alang sa atong mga kaigsunan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Sa akong pagsubli, may buntang ni Mudia Serumi Teruel, mga igsuon. 11.45 ka milyon nga suportang financial turnover sa kagamhanang probinsyal para sa Kalapi ug Luon. Unsa kay lungsod niya? Unsa kay himuon sa lungsod sa Luon ug lungsod sa Kalapi, mga igsuon, ha? Nga sa uluhan lang daan sa akong hisgutanan karon, ikaduhang hisgutanan, na ang tanan labang mga taga-lungsod, mga LGU official, mga higala, matod pa sa akong feedback, nagkugi. Ha? Kugihan man sa gobernador, dis pag-unsa, ha? Makugihon man ang atong talahurong gobernador. O niya, pagtanaw po sa mga backup, mga higala, mga mayor, na gani uban tingali mo yung lihuko na ito na kay ulaw ta, ano ba? O, nindot paminawon, mga higala, kanang pong nagkugi. Na mo man ay gibuhat sa atong talahurong gobernador, mga higsoon. Ni Gobernador Aris Aumentado, maulag ito. Kanang lungsod sa Luon, doon ay 16 kabarangay ana, mga igsuon, nga gihatdan og serbisyo o tabang Domingo Sabado o Sabado Domingo. Dugay-dugay na ron, murag 8 ka buwan ang nakalabay. Kay gusto gyud nga moabot ang serbisyo kay namang goy panginahanglan pos kabarangayan, mga igalang hilabihan kadinalian. O, na po yung uban nga mahimog, medyo langan-langan og yutay kay daghang barangay giasikaso ni Gob. O, pero na po yung uban nga hilabihan ka din alian. Kanang barangay road nga gubaon, ah, madapa na ginat-inato na to, mga igsoon. O, ginat-inato na to. Pero sa uban nga mga pagpanginahanglan, mga igala, pananglitan sa usa ka barangay, tuo naman yung atop na to, wala naman yung baha, ano naman yung tungod. Mauna yung mga dinalian. Di ba? Masabta na to na mga igsoon. Dirita sa atong gingon o hisgutan, ikaduhang hisgutan sa atong pagpanaguban. Nagpadayon, pagpaligon sa mga programa o proyekto, ang pangagamanan pinaagi sa gipahigayon ni Gobernur Enrico Aristotel Arias Aumentado nga duaw o kukabildo. Time sa hunong sa tayin eh. Inigadto ni Gob sa usa ka barangay, mga igsoon, sa usa ka lugar sa lain pagkasulti. Kulo kabildo, unsa man ning kulo kabildo, ah, magistoryahan ay. Unsa man ning duaw adtoon. Nganong iyang adtoon aron maghisgutan ay og unsay mga kinahanglan. Kun mahimo pas mga barangay opisyal, laki pos mga sibilyan. Mao lagi na usahay. Ah, malipay si Gob, sobrang kalipay kay naman po iuban mo ingon mga igala nga Gob, salamat. Niya na yung gobernador na kaduaw sa among baryo. Ano na? Di na lang tayo mag-isigot sa uban, mga igala, guwa man duaw. Ha? So, malipay man ang mga tao. Nga nung may duaw? Duaw, kulukabildo ang tumong mga igsoon. Padayon ta, mga igala. Kukabildo, dala ang pundo sa kagamanang provincial kantidad. 11,450,000 nga gitunol ngadto sa hindungtang mga opisyales Agosto 13, mga igala. Ang barangay Mandaog, Aritas Barangay Mandaog, o itaga Mandaog, madyong buntag ninyo, kay buntag pa man ron, may buntag ninyo, kumusta man, sa diyang giduaw kamo gidadag suporta. Balikon ta, ang barangay Mandaog, Kabudburan, Madangog og barangay Kinabag-an nakadawat matag usa og tag 200,000 alang sa proyektong pang-infrastruktura samtang ang barangay Disamparados og Kalunasan nakadawat

nadurare sa umintado, dayo na po inyo nasangkwin tidahon. Arong mahatagan sa muuglain. Ala, mahatagan uglain. Dugang pa, ang 33 ka barangay sa Kalapi, nakadawat usab og barangay ed, nga 30,000 matag barangay. Diin kini, adunay kinatibuk ang kantidad nga 990,000. Isip pagsuporta sa mga proyekto nga direktang mapahimuslan sa komunidad. Hunong sa ta. Kamunta ka barangay, oh, sa lalawigan sa Bohol nga 1,109 kabuok. Sa Laktod pa, sa Bohol, doon ay 1,109 ka barangay kapitanes. Mm. Kung kamoy pangutanon, unsa gyoy dinalian nga pagpanginahanglan ninyo nga direkta nga mapahimusan sa inyong katawhan sa inyong barangay. Ha? Kanang taan ng pulong direkta. Ha? Sa to pa, kung ikaw nang inanglan, ikaw ang mabutan. Ikaw ang matubagan sa pagpanginanglan. Oh, hala, ipapalista na sa inyong mga barangay opisyal, niya palihog lang sa mga barangay opisyal, kung ay makita ninyong direkta ang panginanglan, hala, ipasa ang inyong mga resolusyon, o kuman pa, diha sa atong Kapitolyo Provincial, kaya ang atong talahurong gobernador, gobernador Ares Aumentado, dili magmakuli. Ha? Di mo hikawan. Oh, kinigong atong sinulti ang Sibuano, mga igala, kay daghang klase man eh. Kanang dili hikawan o dili magmakuli, usara na. Dili kapakyason sa lain pagkasulti. Oh. Samtang sa Luon, aritas Luon, may kabat o 9,055,000 nga pundo alang sa prioridad nga proyekto sa barangay ang nadawat sa mga opisyalis. Agilangkob na lang ang Luon. O taga-Luon, kumusta? Majumbuntag ninyo tanandiha. Ako rabang mama kay taga-Luon, o kagikan. Oh, nating halikoy daghang mga parentis inyo. Sana, pandol or pundol? Ngawa ko ikaila. Kaya wala sa kukanag Luon, mga igala nga, mga kabarangayan. Samtang sa Luon, may kabat o 9,055,000 ang pundo, nga pundo alang sa prioridad. Ha? Sa to pa, unahon yun. Nga proyekto sa barangay ang nadawat sa mga opisyalis. Dakong pasalamat sa barangay Kanhangdon Occidental ubo sa liderato ni punong barangay Winston Pagawra sa ilang nadawat nga 6,600,000 alang sa pagtukod sa evacuation center kay kini tukma nga tubag sa pagpanginanglan. Ah, hisgot sa tagkadiyot evacuation center. Ay noon, daghang mag-evacuation center na karon. Ah, ambutanan bang parokya sugot ng simbahan imuong evacuation center, mangambot lang ko. Oh, pero dito ko sa Mindanao, doon na may manugot. Hmm. Ambot lang diri sa Bohol, mangambot ko. Now, kining ubang evacuation center, mga igala, mga tulunghaan. Hala, inignaib bagyo mga igala, kusog og dili, hala, ablihin na. Oh, kaya mga barangay opisyal, hakot nas mga tao kung kinsay unahon sa pagbakwet. Kung kinsay unahon sa paghakot, labi nagmutingog na mga igsuon ang pag-asa. Ha, mutingog na ganig, pamakwit na mo, nahala na. O, daghantag evacuation center, mga igsuon. Barangay Hall, o, ganang cover court. Di, gudunta na evacuation center, kay para manas basketbolan, uguban pang kalihukan, meeting-meeting, uguban pang katiguman. Pero gihimo na sang evacuation center. O, nga naman, dinalian lagi ang trabaho. O, unya, ang Luon, mga igala, nga nakadawat og para sa ilang evacuation center. Dakong pasalamat sa barangay Kanhangdon Occidental ubo sa liderato, sublio na to, ni punong barangay Winston Pagawra sa ilang nadawat nga 6,600,000 alang sa pagtukod sa evacuation center kay kinitukma nga tubag sa panginanglan. Unsa may ipasabot sa panginanglan, apening panginanglan sa tubag sa panahon, bagyo, evacuation center. Tinginit, adili, evacuation center. Ang bagyo ra mo'y evacuation center, mga higalang panginanglan. Tinginit, away, evacuation center. Payong ra'y kinanglan, ana mga higalag, dahog saging ipandong. O, di ba? Pero pag-abot nga dunay katalagman, nga makahatag og dakong kahasol og problema sa mga tao sa mas bagyo, diha na, musulod na ang covered court or evacuation center.

0: Dugang pundo nga gipagawas alang sa office equipment og nadawat kini sa barangay kang Hagdon Oriental. Kantidad 60,000 pesos, 210,000 sa SK Cugo Norte, 125,000 sa barangay Tiwi og 55,000 para sa barangay Ubuhan Sab. Gihatagan usab ang sa barangay Ed ang sa Isintay City ka barangay sa Luon nga nagkantidad og 30,000 matag usa ka barangay o kinatibuk ang kantidad 2,000,000 mga igsuon kapin isip dugang suporta sa mga proyekto sa barangay nga direktang mapahimuslan sa komunidad. Mao ni mao lagi na naay kanang direkta priority na mga igsuon mao gyud ang unahon. Barangay Road, madada pa nag-isibog-sibog pasunod bulan. Barangay Road, madayon ang pinili ay sa barangay, mangigala, madala-dala pa nag-idiskurso pa. Kaya ang mga tao po karon nga muagig Barangay Road, nga libaong, og libaong, manggaling ng inyong Barangay Road, mga igsoon. Di nasad mga pandol. Makamao naman mga igsoon. Mulakaw, Barangay Road. Nga libaungon, samot, nagmakamaog, simentado. So, di na mga pangdol. Nadungog na ako ng puntuha sa usa sa akong mga higala. Nga igsuon, nga gubaon ang ilang barangay. Wala may mapandol karon si Luloy. Nga naman, kamauna. Kamauna ha. Gihatagan usab og barangay ed ang 60 city ka mga barangay sa Luon, mga igsuon. Mao ni mga igala nga kun dili lang maglangay-langay. Unsa may langay-langay kanang maglangan-langan ba? Dili lang maglangan-langan ang mga kadaguan sa barangay, mga barangay opisyal. Dili sad maglangan-langan ang provincial government alang sa barangay ed. Si gobernador ari sa umintado di sad magpanuko. Kay nasayod si gobernador nga ang mga katawhan sa barangay nakakita sa panginahanglan. Karon, kung nakakita sa panginahanglan ang mga katawhan, unsa nakasab mga igala nga mga opisyal labaw usab nga makakita. Kay inig diskursus usa ka barangay mga igala, barangay opisyal, moingon mag among sulbaron ang nakahatag og problema ninyo. Wa gyud moingon mga igala, among dugangan ang problema. Puro gyud na sulbaron. Ang kanakanindot kay naay dagananan kun asa ta mudagan, kapitulyo. Dili magpanuko si Gobernador Ares Mangigala sa paghatag. Kay aron maana-mana mo kasulbad ng mga problema sa kabarangayan, covered court, na gani uban mga ayog para si CR. Ha? Para si CR na uban mga igala. Gob, dauto na rin nga mo si CR. Na itubig, pero di na mo plus. Napoy uban mo yung gob. Ha? Wa may tubig. Ha? Labaw pong problema, gob, kay dauto niya. Dauto rin nga mo si CR. Atimana ninyo. Total, dagan-dagan man sistema ng atong servisyos pagpangalagad sa atong katawhan din sa atong nasod, mga igala. Ako subleon, kung ang taga-Purok, okay na may Purok karon. Kung ang kaubanan sa Purok magka-problema, mudagan sa barangay. Pangandam kap, kay basik, sumbungan, kaglagang problema sa Purok. Kung ang barangay sa mga igala, sa atong papapilan is barangay kapten o mga opisyal, dili makahimo sa gisumbong sa Purok, makadagan sa lungsod. Pangandam sa taga-lungsod, LGU. Kung ang lungsod dili sa makahimo mga igsoon, mudagan sa Kapitolyo. Morning ako, kining tinabangay mga igalag pagsulbad o problema. Dagan-dagan lagi ni. Saya ano na kung paglitok. Duol-duol ba? Amo duol ta dito sa mayor. Di po kayo mong mayor. Kap, ubanta nga to sa Kapitolyo. Nabay okasyon nga ang mayor o ang kapitan kakuyog sa Kapitolyo. Natingali sa ba? Posible ba si Dona? Rap, ubanta. Ato ta dito kay sulbaron ta niya, duol tang gobernador. Mao ni mga igsuon. Nga kun mulihok lang, naa diha gilayon ang kasulbaran mga igsuon. Kuyog kang gobernador umintado sa maong kalihukan. Katong pagpangatag o gayuda o suporta. Kuyog sa gobernador, ni gobernador ari sa umintado sa maong kalihukan ang lokal sa distrito, ang bukal sa distrito 1 nga mao si Nanay Lucille Lagunay. Board member Nanay Lucille, may buntag ni mo ma'am. Makugisab ni mga igala. Lakbitan nato si Nanay Lucille. Nakadto ko ni sa mong barangay, mga higala, kay gahatod og 100,000 kay dihan ay miabot og usapod kagatos katuig. Nakadto ni sa mong barangay. O, si Nanay Lucille. Nakadto ni. Kay muadto man yun eh. O, muadto. Mulihok man yun, mga igsuon. Pero di as distrito, no? Di nasad muadto sa mga ubang sakop barangay sa laing distrito. To naman po yung laing kagawa dito. So mauna yung mga igsuon, no? Board member, but na ko ipasabot. Uban ni Gobernador Ares Aumentado, dito si board member Nanay Lucille, mga kaigsuonan. Dito, si Nanay Lucille ug ang Local Government Affairs LGA sa pagpangulo ni Kanhi Mabini Mayor Stephen Rances. Uy, sir, nakanar ba ko sa opisina ni sir atong kanus ato? Kay nangayo kong listahan, mga higala. Ah, mabitong may balo kong pilay barangay sa Kurilya. Walo ka barangay. Pilay ba? Oh, na, yan na ba? Kay, at, para pong masayod ang katawahan. Ako na itong ibalik itong paglitok-litok o pila ka barangay ang usa ka lungsod. Kung balikon, kuyog kang Gobernador Aumentado sa maong kalihukan ang bukal sa Primero Distrito nga si Nanay Lucille Lagunay o ang Local Government Affairs, ang head niini, mga higala, ang pangulo niini nga si Kanhi Mabini Mayor Stephen Rances o ang mga empleyado sa Provincial Treasurer's Office. Sa laktod, mga igsuon, malipay biya po ng taga-lungsod, mga higala, barangay nga naapapuylaing kuyog sa atong gobernador. Ah, mula gini. Sa bag-o patay ni nga atong tulumanon, mupaybalo ang katawahan, Gob, nalipay may kay ikaw pa'y gobernador, nakari sa mong barangay. Gob, nakakita, nagyo ko gobernador. Namagoy mga butante, mga higala, no? Namagoy mga pumipili sa laing pagkasulti nga mipili sa ilang gipili nga litratura ay nakita. Kay pag-anha sa gobernador sa kampanya sa tanang mga panyahay sa usa ka eleksyon lokal, mga higala. Pag-anha, waman makanha itong tawana, awa ka kita dito sa lungsod. O, munang mukalit o gingon, mga higala, Gob, salamat, nakakita, nagyukunin mo. O, eh, lison mo po ng gobernador, mga higala, tinagsaog saka ng balay. Ah, di gani kapasalig ng mayor nga tinagsaog sa kambalay at tapukon las plasa-plasa sa barangay. Kay ang pagpangamad niya di mapud lalim. Oh, pero pasalamat ang mga tao. Ah, pasalamat. Labi na sa mga makadaog kay daghan man pud silang mga kugihan sa Pilipinas. Oh, usa niini ang kugihan nga di maiwit ang dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Dilis pag-unsa Gobernador Ares Aumentado, base sa among gipaabot kaninyo nga serbisyo pagduwa o uban pang mga kasulbaran, mga igsoon. Maunay atong gibasihan, ngano nga muingon yun ta mga igalang makugi ang atong talahurong Gobernador, Gobernador Ares Aumentado, mga igala, kay mauy ang tinguha, nga kung mahumagdali ang pag-asikaso sa mga problema sa mga barangay opisyal, labing maayo. Basta kay duna si panglantaw kayuhan kaysa wa pa mangud ma gobernador si Gobernador Ares, mga igsuon, atong balikon. Kakita na nig problema sa barangay. Ngano man congressman man is ikaduhang distrito din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Nga ang congressman karon mao si congresswoman first lady, mga igala, congresswoman Banban Aumentado, mga kaigsuonan. So diha na nakasinati na siya. Busa, kutob sa muduol ng mga barangay opisyal, di na siya makurat, di na siya magpangutana, mga igsuon, kay nasayod na siya sa problema sa kabarangayan. Wa naman ko'y oras pagpadayon, mga higala, nining aton tulumanon, pagpakabana, bulanon, dagat salamat sa inyong pagpaminaw. Ako Sublion, wa naman ko'y oras pagpadayon, mga higala, nining tulumanon, pagpakabana, bulanon, dini sa CBN, sa DYRD, mga higala, nga inyong madungog Lunes hangtod sa Adlaw Biyernes, oras alas 10 ngadto sa alas 11, ang takna sa sayong kaudton. Sa ngalan sa pangagamanan sa lalawigan sa Bohol, mga igsuon uban sa atong talawrong Gobernador, Gobernador Ares Aumentado, sa ngalan sa buhatan o opisina, PAIMO, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo, uban sa diha, mga higala, ang tagdumala, nga sila si Atty. Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa tagdumala o si Bian sa DYRD, mga higala, ang akong kauban, gikan sa pagsugod hangtod sa kaumanan karong adlaw mga ila, engineer Gilbert Tulop diri sa Master Control og diri sa video Jerry Kihok. Ako si Loloy Tutas, sa di pa ako mutindog sa paghuman sa programa, doon ako'y ipaabot kaninyo matag-adlaw sa akong paglingkod, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong sa
1: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex the generic vanular if symptoms persist consult your doctor.
5: Ako day si Rain Galvez usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dayon gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
8: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ako ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus wellness every day.

0: Honey Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
8: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
5: Ah, kuya, waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ka, uy, naghatag ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kada tuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
1: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sab og share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Agay, sakita sa kong lawas ron oy.
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.

0: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DTX 500!
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy! Wata ko!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
12: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.
13: Ang istasyon

0: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

0: drink responsibly.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.

0: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
2: Rexido Forte!
0: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
2: Rexido Forte!
0: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested ug certified. Ug syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
9: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
10: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ani ana sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
10: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Sa atong balita sa kauluhan, gisawain ni Senador Risa Hontiveros ang meta tungod sa pagpakatab sa video sa kapintasan dito sa Zamboanga City. Ano ang report sa News 5?
1: Kinalampag ni Senator Risa Hontiveros ang meta dahil sa naglipanap ang video ng naganap na school shooting incident sa Zamboanga. Muli tuloy inihihirit ang social media ban sa mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños.
2: Wala man dito physically ang meta, nagko-call out ang komite sa kanila. You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
3: Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa social media giant na Meta na may hawak ng Facebook at Instagram. Kalat pa rin daw kasi online ang video ng Ateneo de Zamboanga shooting. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pinatanggal na nila ito sa Meta.
4: We encourage everyone, not only the committee but all our citizens, that they can report to us to CICC. Just give us the URLs, Madam Chair. If the committee can provide us the URL right now, we can relay it back to Meta so we can monitor if the post has been taken down.
3: Isa pang malaking tanong ng senadora,
2: 14 minutes. Naka-live stream ang shooting bago na take down. Wala bang capacity ang CICC na ma-flag ka agad kapag may ganyang klaseng content na nila live stream, ma-take down within seconds if or minutes?
3: Paliwanag ng CICC.
4: Once we have we reported and we had visibility on the video, we reported it to Meta. Tapos
2: how many minutes into the incident na nagkaroon kayo ng visibility?
4: Visibility around mga 5 minutes. Tapos ni-report na ho kaagad natin to sa mga platforms para i-take down ho.
3: Hindi nila agad matatanggal ang mga post dahil laging kailangang mag-request muna sa Meta. Dahil una, hindi nila kontrolado ang community standards ng mga online platform. Pangalawa, wala silang jurisdiction sa mga ito. Tingin tuloy ng CICC, mas mainam sana kung magkakaroon sila ng jurisdiction sa online platforms o hindi kaya naman.
4: We propose also in our country, ito, isama nyo sa community standards nyo to, kasama talaga itong mga provisions na to doon sa kailangan nyo bantayan.
3: Samantala, muli namang nanawagan ng social media ban Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang pahayag, giniit ng senador na dapat ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga minor de edad, partikular ang 15 anyos pababa. Naniniwala ang senador na malaki ang impluwensya ng social media para itulak sa karahasan ang mga kabataan. Kabilang sa inihain na Social Media Safety for Children Act o Senate Bill 2066 ni Gatchalian, ang pagpapatupad ng safeguards tulad ng age at identity verification system. Nanawagan naman si Cardinal Antonio Tagle sa mga magulang, anya, dapat gabayang mabuti ang mga anak kasunod ng school shooting sa Zamboanga. Mahalaga raw na palakasin ang ugnayan sa mga bata at huwag hayaang video games, cellphone at artificial intelligence o AI ang maging pangunahing gumagabay sa kanilang pag-iisip at pagkilos.
5: Kung sa inyong hapagkainan, lahat kayo, mag-asawa pati mga anak, ang tinitingnan cellphone at hindi ang bawat isa, wala namang puso ang AI. Walang puso ang mga games. Tao lamang ang may puso.
3: Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5.
0: Nagsalamat sa News 5 sa itong balita sa gawas. Kapin usa ka gatos ka mga tao o minero ang namatay humanahugno ang usa ka minahan sa Bulawan dito sa Zamboye, Central African Republic. Ada ang report sa UNTV News.
6: Gumuho ang isang minahan na ginto sa Zamboye, Central African Republic ngayong araw. Ikinasawi ito ng hindi bababa sa 107 minero. Batay sa mga ulat, bumagsak ang istruktura ng minahan habang nasa loob ang daang-daang manggagawa. Agad na rumesponde ang mga otoridad at rescuers, ngunit marami na ang natrap sa ilalim ng gumuhong lupa at bato. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ang search and rescue operation sa lugar. Nagpahayag ng paikiramay ang mga opisyal sa pamilya ng mga biktima at nananawagan ng karagdagang tulong mula sa international community.
0: Nagasalamat sa UN TV News at undibayon og maayong pagpaminaw si Ma'am Jemima Jane Piquero Busano dito sa lungsod sa Kandihay ni Doc RR diha sa lungsod sa Luay. Okay, maayong punto ni mo. Salamat usab og maayong pagpaminaw ni Sir Astrid Sabas nga nagtibaya sayang agaw nga si kani Mayor Mer Arocha diha sa punsod Marimhok og ni Albor Vice Mayor Dandan Samar gikan ni Aster diha sa Habitat Buol ni Angie Remo. Ingon man may pagpaminaw salamat ni Lelia Geneta ni City Jesoy Dr. John Turalba ni Kunsel Ide Borha og ni Kagawad Bibot Budlong. Naminaw sab nato si Sir Charles Astillero Borha dito sa US.A sa New Jersey o si Kanikonsyalo ng Burha. Bago ito mga higala ang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udtong Tutok. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Eho. Kinisiray ito ta sa friend mo forever. Madyong Udto.
7: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Duwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
7: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadaburan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na nako makitaan.
6: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
7: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
6: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala, pre. Magpagama pa ko.
6: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
7: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
7: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Auna, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanday. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: GTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: GTX 500, mabibilis sa mga butika.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
8: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bulano.
9: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong tipaminaw na radio station, kay wailain diway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Department of Education Schools Division of Bohol. So ang atong mga guest speaker karon atong hatagag higayunan nga mohatag silang introduction balik usa ka minuto. Atong unahon nato sa pagpaminaw si Ma'am Joanne Pinat, ang head sa Provincial Tourism Office.
15: Daghang salamat, Sir Atoy. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan natong tigpaminaw sa uban-kauban nato dinhi sa media, no, the Capital Reports. Daghang kaayong salamat sa oras nga gihatag ninyo kanamo para pod mag-share sa update sa ato ang revalidation. Good morning.
14: Okay, salamat kayo, Ma'am Joanne, arita ni Dr. Anthony Damalerio.
16: Thank you, Sir Atoy. May buntag ka na itong tanan sa itong mga kaigsunang bulanon ni Ana Sub kita sa itong laing edisyon sa The Capitol Reports. Akong pagtahod nga ito ni Governor Aris Amintado, Vice Governor Nick Besas, si Provincial Administrator Ma'am Aster Caberte o mga colleagues na ito sa Management Executive Board, atong mga partners, mga membro sa Bohol Tri-Media Association, labi na gyud sa itong mga lumilihok sa Provincial Information Management Office led by Sir Mark Pernia. Usbon ko, may buntag, usab ni Ma'am Joanne o ni Sir Jupiter Mabolok sa atong Department of Education.
14: Okay, salamat kayo, Dr. Damalerio. Arita ni Dr. Jupiter Mabolok.
17: Mahayong buntag, Sir Atoy, o sa tanan mga tigpaminaw ni ato ang programa, The Capital Support, o sa tanan nga aniya dinhi. Ako sab nga special mention sa amo ang Schools Division Superintendent, Dr. Faye Selwares, o sa tanan mga DepEd personnel sa Schools Division of Bohol. Ug sa tanan nga naminaw ni atong programa karon. Mayong buntag.
14: Okay, salamat kayo sa itong mga kauban sa local media. Higayon ang makapangutana ta sa itong mga guest speakers karong nga butaga. Adunay usa ka pangutana o follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa unang pangutana. Unang mapasupot sa yung pangutana, mao si Bob Goodman. Pagasundan kini ni Bro Adrian Sarong, mga higala.
18: May muntag. Nagsika-tsika pa Minister Edwin eh. Anyways, Ma'am Jawan, got two questions, tapos okay lang ako. Okay? And my first question kay Ma'am Jawan. Is there any factors that affect the revalidations recently? Yung mga challenges na na-encounter sa revalidation. And what are those? Alam ko you've been through ups and downs. I know how hard you work on it for the preparations down to na, ma'am, di ba? So, how you deal with it and what are the challenges that naka-affect sa revalidation if there is any?
15: Daghang kayong salamat, Bob. Maayong buntag. Mm. Challenges are really sa atuang document preparation, no? Kay mag-gather mangyuta sa tanan nato nga mga MOVs, means of verification, sa tanang criteria nga gihatag nila sa mga recommendations ni atong gilantaw. But wala kaayo minag-lisod tungod kay daghan kaayo taog partners, sa atuang partners sa DepEd, sa PDRRMO, sa atuang mga local government units. Maayo yun kaayo ang response sa ilaha sa atuang mga requests on the ground. So, ang atua lang mga major challenges siguro, no, it's on the visibility nga madugangan untang ato ang mga markers, ato ang mga highway signages, but they are there na nagpipila nga na-install, ang uban wala pa lang yun. So, apart from the coordination, the logistics, preparations, nag-uulmi o mukalit o bagyo kay diha may days before mo, to ang gipangandaman yun nga kanang dili na unta mag-one-one during the revalidation. But we are very thankful to all our partners who helped us, no, nga ning comply sa tanan nato nga mga requests on the ground.
18: Wow. Anyways, my second question, Ma'am Joanne. What are your response to the recommendations issued at the times of its designation?
15: Una, diha man tay unom ka recommendations na mention ganihan ni Sir Atoy, ang visibility, ang ato ang map, clear nga jurisdiction sa Bohol Island UNESCO Global Geopark, yun nga territory, inclusivity in all our programs and activities, especially including our indigenous people's community, increasing livelihood opportunities as a UNESCO Global Geopark, our geo-conservation, geo-education programs. So muon ang ato ang gitubag sa mga gitubag pamaagi sa ato ang mga programs, no, and the initiatives of DepEd, labi na sa ato ang 4John project, no, making geoscience fun in all our classrooms, to all our advisors nga naghatag pud sila sa ilahang guidance pagama sa ato ang mga modules, kini mga tubag ni nato sa recommendations. And of course diha po gi-request ang ato ang mga evaluators specifically on climate change adaptation measures nato, which our DRRM also showed in all our programs and initiatives mahitungod sa climate change o disaster resilience.
18: So
15: nato.
18: All in all, na address pod.
15: Natubag yun pod nato.
18: Wow.
15: So
18: that's how hard talaga yung grabe yung preparations for that. Anyways,
15: yes.
18: Thank you, Ma'am Joanne.
14: Okay, musunod pangutana si
15: you,
14: Bro
15: Bob.
14: Adrian Sarong, pagasunda ni Luloy Tutas.
19: Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa RBN 100.9 FM. Good morning, everyone. Aron ko mangutana una no ni Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, new look. Good morning. Ma'am, as of now, month of August, kumusta ang arrival sa atong tourists, ma'am?
15: Compared to the first week last week sa June, no, og kanang ang August karon medyo ning saka ang atuang arrivals.
19: Ning saka
15: siya tungod kay dapat tay mga activities nga gihimo na ay mga conventions nga gihimo po dinhi sa Bohol. So makita nato nga karon August medyo okay ang ato ang mga accommodation sector gaman okay. Compared to the past few months.
19: Okay, thank you. Kinsa lang makatubag ani siguro dinig ari sa DepEd ba o sa ikaw ba siguro Ma'am John. Halos kadadlaw ko magbasa og news sa akong program no. Mura og natagbaw na ko bumasa og UNESCO Global Geopark. Sa dihang paghuman sa akong program ma'am no o sa DepEd ba sa dihang nagkauna ko sa karinderya gipangutana ko sa usa ka listeners na ho. Nga unsa ko ni makahatag og kayuhan sa mga pulanon isip na deklarar ta og geopark sa UNESCO. Kinsa makatubag jud ani ma'am? Advantage sa mga pulanon.
15: Una, daghang kaayong salamat sa inyong tabang sa awareness no pag raise og awareness ani atong UNESCO Global Geopark designation sa media partners mo nang daghan mo og mabasa, daghan mo og madungog, mahitungod aning ato ang designation. Kaning atong designation dili lang ni siya naghatag og dungog or pride for our community for Bohol kun dili kini usab usa ka framework of development diin ato agyong gitan-aw ang conservation, education og sustainable livelihood for our communities. Dili ni siya bag-o sa Bohol. Ang title lang nga Geopark siguro ang bag-o, but the development approach, the strategies, the values that we inculcate for Geopark development is all here in Bohol. We have all been doing it. Kinahanglan lang yun nato siya strengthen. And this designation, maog yun mo kaingon nga we should walk our talk. Kanunay yun na akong ibalik-balik tungod kay sa ato ang vision, sa ato ang mission, naag yun na kanunay ang environment awareness, environment protection, proud of our cultural heritage. Diba? And sustainable ecotourism development. Mauna ang ato ang tumong. And through the geopark designation, mapugos gyud ta. Kitang tanan nga makilambigit ba na atay share nga buhaton. Mapugos tang tanang bulano. Whatever your role is in the society, in the community, to really help sa ato ang goals. This is our shared goal, to conserve our geoheritage, our earth's heritage, at protect and promote our culture, raise awareness sa ato ang mga kabatanunan. No, kanisiya, mauni ang benefit nga makuha nato sa designation. Dili lang profit or additional nga kanang kita tungod kay Geopark ta. Bugiro na kay ta, dili. Tungod kay Geopark ta, maning kamot ta nga we remain worthy of that designation. Magpatuloy ta, maningkamot ta kanunay nga kaning ato ang giistorya sa ato ang gibutang sa atong vision, giistorya sa atong mga mission ug sa tanang mandato sa ato ang opisina, consistent gyud aning values on conservation, promotion, raising awareness for sustaining our communities.
19: Okay, thank you, ma'am. Anya,
15: basing na idugang si Sir Jupiter, si Sir no? Anggong ani.
19: Sa DepEd na lang siguro, sir. Dok, kumusta ang ato ang mga student? Aware ba sila aning UNESCO Global Geopark?
17: As of now, we are starting in a little step. Mm-hmm. We are starting with the four joint clubs sa 22 schools, of which 11 are elementary and
19: high school.
17: 11 are secondary within the identified geosites of Bohol. Mm-hmm. And then, ang ato ang purpose ani is, of course, katugingon ni Ma'am Juan ganina nga, we are promoting awareness on conservation, preservation, and sustainability. Kaya, these are values that is being taught in our department ever since, but then it was being emphasized by this time because of this, the objective of this Bohol Island Geopark. Kaya we are preparing our students in the future nga kinsa may mo puli nato nga mo manage sa ato ang kalikupan unya no atong kabilin nga sa Bohol isip mga kani mga geological landscape sa Bohol kinsa may mo protektar ani kun dili ang atong mga bataan kun dili nato sila i-prepare in the future unsa may mahitabo sa ato ang probinsya magpabilin pagihapon kita nga designated by UNESCO as a geopark. So mo ni ato apon nga gitan-aw, but eventually ang atong gitan-aw gyud ani is ang ato ang mga bata magpabiling kanila ang mga mithi sa pag-unsaon, pag-conserve, and then sustain and protect our environment through joyful fun sa niatong gitawag og fortune club sa mata eskwelahan. And then we are looking forward nga ato ning extend kaning club na to all tingali dili lang tingali sa within the Jew sites but to other schools. In fact, this time daghan ang gusto nang magpa-miembro or mutukod o sa maong fortune club sa matag eskwelahan. But we are just only limiting at this time. Pero maybe in the future, ato nang ihatag or ato nang i-implements maybe sa matag eskwelahan. So, maunay ato ang plano aron mapadak ang pagyod ang advokasya bahin sa unsaon nato pagpalambo ang ato ang pinalangga nga probinsya mahitungod sa pagpalig-on ining mga programa nga gi-anchor diha sa Bohol Island Geopark.
19: Okay, thank you, Kedo.
14: Okay, salamat kayo. Pagkasunda ni Sir Loloy Tutas, human si Bruce Zabala.
20: Dagan salamat Sir Atoy, may buntag sa tanang sektor, may buntag sa tanang bisita. Pangutanan ako, palihog Sir, akong ipabot nga ito ni Dr. Anthony De Malerio, ang head sa Provincial Risk Reduction Management Office. Sir, palihog. Sa inyong katungdanan, pagpanalipod parang mas mulambo ang Bohol, labi na nga mas mulambo ang kadungganan nga gitawag og UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Mauni ang pangutana, Sir. Sa inyong bahin sa opisina, sayod ang katilingban nga alerto kun unsa man ang gikinahanglang tubag gikan sa inyong opisina. Base sa eksperyensya kun kasinatian, unsay inyong nakita, Sir, nga posible kana kun do naman? Unsa may inyong nakita nga angayan ipanawagan sa katilingban nga mauni ang papel sa katawhan para nga kun kamo mutubag o katalagman pagpanalipod sa palibot, dili kaayo mapuresyo. Palihog, Sir.
16: Thank you, Sir Loloy, sa imong pangutana. May buntag ka na tong tanan. Importante man, Sir Loloy, ang

0: revalidation mission nga niabot sa probinsya sa Bohol, kato si from Japan o South Korea, nisuroy na to ang mga JU sites sa Bohol. Gi-review na to ilang emergency response protocols. Giadto na to Hinagdanan Cave, ang Lobok Eco Adventure Park, ang Kabugnaw Cave, no, ang Chocolate Hills. Daghang mga sites nga atong gisuroy ay naghatag ta og mga recommendations. Unsa angay buhaton? Kay JU Park man ta, the tendency is gisulti ni Ma'am Juan, ni saka na atong tourism for the month of August. And if there are more coming tourists to Bohol, we assure them that when they visit our two different tourist sites, they are safe. Atong review sa Luloy, anang Alicia Panoramic Park, 2 hours kuno ang pagsaka dito. Doon na ba emergency response team? Doon na ba oxygen tank dito sa ibabaw? Doon na ba responders? Nignaog nila, safe ba? Kay early morning man, atong sea of clouds sa Danau, atong itanaw. Kay these are some of the sites nga wa makita nila sa ubang probinsya. But we connect emergency response to UNESCO Global Geopark recognition. All the more, we assure our tourists, both domestic and foreign tourists, that when they come, dili lang tertiary 17, even ang barangay ug ang lungsod na amati man nila kung dunay emergency call.
1: Salamat anang bahina, sir. Ikaduhang pangutana. Palihog yapon. Ni amang takaroon sa kahintang nga climate change, sir. Nga konsepto na to, makalitan ang tao kay tungod anang changes. Unsa may lakang nga gihimo gikan sa inyong opisina, sir, ngadto sa katawhan o ngadto sa kadungganan nato isip UNESCO, unsa may steps kon lakang nga inyong gisugyot or mahimo nang gibuhat para madugangan gyud ang atong pagka-recognition sa tibok Pilipinas. Palihog, sir.
0: One concrete steps nga atong gibuhat gyud even from the previous months, the previous years, training gyud, sir Loloy.
1: Training.
0: We train different communities, train different LGUs, different sectors. Even as far as December, sir Loloy, napuno na among training schedule sa DRM. Kagahapong adlaw, nag-incident command system training ta. Karong adlaw, mag-training ta ng mayors, executive course on incident command system. The other day, sir Loloy, nag-partner mi ni Ma'am Juan o ang BEMO katong nature-based solution roadshow na to. Important kay ang inputs kay maminaw ka, mutanaw ka sa mga kuyaw nga mga speakers, mag-look gid kayo, no? Nagpaspas na ang kainit, ang increasing temperatures na to, nagduna tay El Nino, nagkadaghan ang bagyo, nagkakusog ang bagyo. And one concrete example nga tumakita katong recent heavy rainfall sa Manila, dili ganito bagyo. Ang basura nga naabot sa Metro Manila, no, naglabad ang DPWH, ang MMDA, no less than the president ni bisita sa mga sites, nagtan-aw nga these are some of the effects of climate change. And kita sa Bohol must take concrete steps because we are a global geopark, we are leading among other provinces. We have to maintain and sustain in partnership with DepEd, with tourism, with agriculture, even ang public works. Look at what's happening with Bato Bridge in Maribohok, affecting several students sa Department of Education, affecting the tourism of Maribohok. Now is the time for collective efforts because all the more, if we will get that recognition by November, we expect more tourists. And when we expect more tourists, kaya ba sa agriculture sector to feed all of these people coming to Bohol? That is why I'm very closely working with the team of Ma'am Juan because if tourism goes up, expectedly, emergency and disaster management figures will also go up, Sir Loloy.
1: Sige, salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat sa inyong opisina. Salamat sa kanimo. May butag.
2: Bruce Sabala, pagasunda ni Felix Simpron.
3: I think I would be addressing my question to Ma'am Joanne. No? So, for now, wala pa kanang silbing verdict ang evaluators sa revalidation. Kano sa among gawas ang ilang kwan, ma'am, results ka?
4: Mag-submit sila sa ilahang report dito sa executive board sa UNESCO.
3: Okay.
4: Unya pag-diskusyonan kini mga recommendations and findings by November, first week sa November, muhatag na sila sa ilahang findings.
3: Okay. Para po, no, nabdaghan magpamangyod nga katawahan na to, especially ng mga kanang ordinary laymen, mga ordinary

0: citizens. Could you describe, no, ang step by step nga activities sa nga gibuhat sa revalidators? Kaya ron mapamilyar ang mga tao nga sige sa kanong ng UNESCO revalidation, pero unsa may dagkapon ta bang unsa may gibuhat? So we would like to let the general public na get a glimpse of what were the activities during the revalidation of the revalidators. Could you kindly describe?
1: Sure. Salamat, Sir Bruce. Before pa sila mo, may abot din hi sa Bohol, nag-submit na ta sa ato ang progress report, nag-submit na ta sa ato ang mga compliances at tong gihatag nila nga recommendation sa niaging 2023 nga. Mm. Kung ano, findings sa nila before nila gihatag tong ato ang designation. So ning anhi sila to validate ang ato ang report, dili lang sila nagtanaw at tong mga nag-review sa ato ang mga gipang-submit, but ning tanaw gyud sila sa sites. Ang nagkalain-lain man ang criteria nga ilahang tanawon, una sa ato ang geo-heritage conservation, cultural, tangible and intangible cultural management, geo-education, geotourism or tourism development, disaster risk management, tanan gyud siya nga aspects of economic, socio-economic development. No, pati ang atuang mga financial management and structure gani sa pag-manage sa entire Bohol as a UNESCO Global Geopark, ilahasad nga gitanaw. Ang atuang partnerships with the communities, sa atuang business sector, ilahapong gisubay. Ang atua pod nga kanang involvement o participation sa Iskaya communities, ato ang indigenous peoples communities, sa tanan na to mga programa, dili lang sa education sector, kundili pati sa DRRM, pati sa livelihood ng mga programs nato. So dili lang sites ang ilahang gitanaw, kundili ang communities nga nag-manage sa ato ang site, ang communities nga naa sa UNESCO Global Geopark, which is the entire province of Bohol, kung aware ba ta sa ato ang geoheritage, unsa may value aning ato ang mga landscapes, seascapes, sa ato ang kultura, sa ato ang kinaiya, sa ato ang identity as Boholanos. So kana siya ang ilahang mga gipangtan-aw sa ilahang pagsuroy. Motong nakita nato nga naa gyud ang mga estudyante, ning tagbo, ning bisita sila sa mga eskwelahan kung unsay gipang tudlo mahitungod sa ato ang mga geosites, ang ato ang mga landscape geological features nato, giunsa nato kini pag conserve, protect, and promote para po nga mahimo nga steward na maoy mo alaga kaning ato ang mga next generation, the younger generation. And you will be so amazed with the students, their imagination. Bisan mga grade 2, grade 3, no, Sir Jupiter, they really have a lot to say on environmental conservation. Kaning bisan sa pag kanang kuan sa ato ang basura, pag segregate magama ni sila gilahang own garden, naa sila mga recycling facilities on their own sa schools, naa sila geolayan programs. So everybody is moving towards a better Bohol. So mao gyud kini ang gusto natong ipakita pud sa ato ang evaluators and to the rest of the country and the global community, that Bohol is doing something, and if we can do it, we can inspire also other provinces to do the same. Mauna nga ang Mount Apo sa Davao o ang Northern Samar, naanapod sila request, no? Naa sila intent to apply for as a UNESCO Global Geopark. Indeed, the Davao is having their mission, validation mission, this coming week. So sunod semana. So if other provinces are inspired and the network is growing globally, then we must be doing something good as a UNESCO Global Geopark, as Bolanons.
0: Gamay lang pahabol, ma'am, no? During the revalidation, what ba'y na-discover nga murag tanaw nila or tanaw nato nga murag angay idugang, no? Nga assets nato or mga practices nga idugang for the kwan?
1: Diha sila yung mga recommendations, Sir Bruce, mahitungod sa visibility, kato mga road signages. Okay. Another one also is more research sa atuang mga sites para mas mapasat ang iyahang value to the community, ang iyahang paggamit. Unya, diha po yung recommendations sa atuang mga safety and hazards within the area of activities sa mga geosites.
0: Habot ka nang murag na-discoveryan lang ang bag-o nga wala sa previous natong gisubmit nga kwan ba nga na-discover nga bag-ong site, wala sila nakit-an or na kwan na-discover.
1: Daghang potential mo ni ilang ingon nga Bohol is so blessed with so much beautiful landscapes and seascapes and the passion of the community for conservation. But diha sila mga recommendations nga expand nga unta puhon-puhon kada lungsod na ay geosite, na ay biological site, na ay cultural site nga ilahag yung ikapanghambog nga ilahang giprotect. And it also ang atuang kultura would revolve around these landscapes and seascapes.
0: So we can expect nga there's a possibility nga madugangan nga ma-expanded nga tong for the next revalidation.
1: Yes, actually we are already looking at other municipalities po. Naghangyo ta sa ato ang mga universities to extend their research here in the province of Bohol. Kay aron mas makasabot ta sa significance sa ato ang mga landscapes, sa ato ang kultura, and how we can better protect it, and how we can raise awareness para pod sa ato ang mga kabatanunan, no, ug unsay angay nilang buhaton puhon-puhon ug sila na ang mga mag-manage ani nga mga areas nato.
0: Okay, thank you very much.
2: Felix Simpron, pagasunda ni Municipal Councilor Sin Gingging.
3: May buntag tal sa tanan. Kining declaration nga kita ang kita ray membro sa Geopark, no, sa tibuok Pilipinas. Murag namatikdan sa publiko nga minggara ang mga resource owner ani o mga negosyante. Tungod kay ang butong ha kanang lubi ba ang butong nga dito ra kuha sa ilang tinanom na sa ilang resource 150 pesos. Wa labot na sa kamahal sa ubang pagkaon. Sa Vietnam, 30,000 kapisos, back and forth na sa airplane, libre ng hotel. Oh. Karon, unsa may mga pamaagi tingali na sa tourism sector nga mabadlong ning madukduk sa ulo ng mga gahig-o nga mga tagihag resorts nga
4: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Ang Bohol gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
6: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy ug sa ubang mga

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
6: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
6: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is Gabby Garcia.

0: Tama ang GSM Blue.
1: Ikaw, what's your true? Drink responsibly.
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
3: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
9: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa pagatag sa pagdungog sa mga tawo.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
12: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Sa sibyaanan ni istasyon DYRD aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una ang gitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan ug atong kukabilduhan. Dinhi ning programa nga iya sa mga katawhan gitaniya sa ala-ala una ug karon aliya ang inyong higala sa kahanginan. Ang bagong TIWBS Mang Molyosol.
15: Kaya sabi sa TIWBS, huwag niya kini ang ito niya sa ala una at law nga Biyernes na igalapit sa 21 nining bulan sa Agosto atong mga panimbaya kaninyo tanang mga suki nato na titod nila ng atong dakbayan sa taglaran na suki nato sa atong mga kalungkusuran labi na desto mahal ng lungsod sa luway atong natinero happy birthday at atong konsihal John John Cumarol nato ang friend niya si Josephine Nacesar kung po nag-birthday ka ron happy birthday o atong mga trinaw ang tanan nasa Kapiskay sa Panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanyang tanan, welcome sa atong tulubanon kita niya sa alauna. Unsa kay epektibo nga buhaton aron masulbad mapugngan kining pagtumsil sa mga tulungan.
0: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Pero kalau mau memberikan satu masukan spesial, kami hanya tortain sa mga daing panada bibingka siupaw uban sa Fanny's Bake Shop. Ito na ito mga igala. Mga produkto sa Fanny's Bake Shop, mapulit na ito niya sa Big Shoe Mall, sa Alturas Mall o sa Island City Mall. O para sa inyong mga order, pwede kang mutiritso dito sa main brand sa Fanny's Bake Shop. Kung gusto nyo, lungsod sa way, nasa daanin na nga refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Ang kanya kini, yung lumiyan ng pagkaon sa masa dinuguan o kuto, kutumaya, sikwati, spaghetti, or fried chicken, humpang baboy. Pansit o daghan pa sa Fanny's Bake Shop. Have a little light in every bite.
1: DYRD Gisaligan.
0: Try itong higala sa ato ang publikasikay. Ang mainitong kayong adlaw, mga kaigsunan. Ano na ba kami ang nakaingon? Nagsige na glinog ang kalibutan karon. Dahil nasang linog ba ito na itabo? Nagikan sa Venezuela, Colombia, Peru, mura manuga, naigo ang linog ng mga Latin countries, mga nasod, mga kaigsunan ng mga kasilinganan dito. Sa kaginan dan ani, mga igala, mauna kaaning kainit sa panahon na ito ka. Mauna kaaning mga kaigsunan, hining gitawag o global warming. Gasigin naman tao, galinog ng kalibutan. Kaya, gawas nining init sa panahon, mga higala. Napadaghan mga suliran ni atong diatubang. Mag-isigot na din sa tura. Napadaghan. Labi na ni karon ng mga sunod-sunod ng mga panghitabo sa baha, Manila, uban pang bahin. Nakapay isyu bahin sa mga bayolinting panghitabo sa mga eskulahan. Tingali, makaingontang ha. Mawa na ba ni? Ang sinyalis nga hapit na. Hapit na mga kaigsuunan ma tapos ang kalibutan. Sa ilan mo. Sa mga hadlokon magmatapos ng kalibutan. Ang hadlok o matapos ang buwan. Ha? Kahit yung paningin na ugutan. Pero matapos ang kalibutan, wala yung problema. Kahit kitang tanan man, matapos, ha? Init na yung tinood ang kalibutan karon in several aspects mga kaigsunan. Aspeto sa kinaiyahan, aspeto sa politika, aspeto sa mga bayulinting mga pangitabo. Unsa na ni? Pero bago, ihasol pag taman-taman. Naghatag o kalisan sa atong mga ginikanan o kabataan. Kining nagpangitabo nga shooting incident involving minors dito sa Zamboanga. Diin na ay namatay. No? Kaya doon ay bata nga namusil. Bata pa. Pamusilay na. Ni karon ang dako kayong problema. Nga karon may sunod-sunod aning mga awat-awat aning mga paghitabo. Tunay mga bomb threats. Ay binuang lang ba? Kami ay gin mapunta ng mga binuang sa una mga kaigsun ang kruwa tamabot sa punto ng bomb threat. Eh. At mga binuang kanturumang mga panahos kalag-kalag ng mga buwak atong itong balhin. At si Anhing Ma'am Mirta, mura mo tayo mo nga kalingawan o sugsug sa unang panahon. Pasating panahon kalag-kalag. Mga tanong ipang isubag, balhin ang butanganan. Alam mo na, mga prank mo din dahil. Ang lahi ng prank ko. Ay bangsit naman, ay binag ko naman. Lahit naman ang mga kalihukas, mga bata ron din. High-tech ba? Tungod ba ka ni mga kaigsunan sa high-tech na po ang atong panahon ka ba? Oo nga. Ni kining tanan mo turok ang pangutana kung sa may epektibo nga solusyon ngiling mo ang mga panghitabo karami ikinsang mo himo ano sa himo tingali wala mo single solusyon aning kanan mga kaisuna patong tanaw maraga daghani dili lang ni usak ka solusyon tingali ang ikinhanglan ani tungod kay daghanan ang mga sanga-sanga ngayon problema mga higala sigutan na to ang pagpamusil ganong nahitabo ang pagpamusil ganong nakapamusil man tungutan na ganong ang bata nakapamusil man natural unang tubag talaga na tungutan ha nakapamusil kay na ay pusil saan mo pagpamusil lagu kay pusil hindi doon ka kapamusil based on pag-unsa kasuko ni mo sa imong classmate, unsa kasuko ni mo sa imong maestro, based on pag-unsa imong kasukan, di lo ka kapamusil. Kuha kay pusil. Anak na to unang sulbaro na. Nakapamusil ang bata kay na ay pusil. Sa akong mga pagsulbat na to, na aron ang di makapamusil ang bata, kinangan lang ay pusil. Sa akong mga pagsulbat na to, tuturok tila ang pangutan na, is aman o pusil ang bata. So ang bata, nasa pusil, wala mo sa pusil, nakabit-bit siya pusil, tungod kay ang iyang amahan, doon ay pusil. Dito sa kluban. Ang namusil dito, nakapamusil po tungod kay ay pusil. Kinsa itong pusil nga iyang gagamit sa iyang iyaan, iyang anti, anti niya nga, Chris. So, kung sa'y kumo nila ani? Ang kumo nila ani, daghan. Bata, high school students. Ang kumo number two, armas, gikan sa mga kapamilya. Kumo number three, ang maong mga kapamilya na sa autoridad. Mga law enforcers, takluban, police, dito sa Sambuanga, custom, officers, sa maas mga otoridad. So kung abang tanawon anang dapita, ang bata nakapamusil tungod kay ang iyang kapamilya na asa otoridad. Unsay naa sa kapamilya na otoridad? Is that the access to the armas? For the thought nga untouchable ko kay anahong papa na sa otoridad ang ambinas ko. Basi ka na. Basi mga kaigsunan na mga bata nang gisalig tungod kay ang mga kapamilya na sa power. Kung saan mo na mato o sulban na ang bata di magsalig. Na kung sa una ito na pagsulbad niya, ma-erase na sa unang-una sa bata. Nga, ang akong papa, ang akong auntie, ang akong kuya, ang akong nasa otoridad. Sa akong tanaw mga kaigsunan, nagtuo ko na nakatampo na sa confidence sa bata to kill. Confidence sa bata to do that. Tungod tingali ba kay na ang otoridad ang ilang inikanan. And therefore, to solve the problem, tanang bata na ang ilang kapamilya na sa otoridad, dapat maulay tutukan. Isi-isi tinahon, tutukan. I-monitor, i-CI, not necessarily i-wiretap, illegal man. Monitoron lang ang lihok. Kung doon na ba kinisiya ay violent tendencies. Kay kung atong basihan ang statistics, maumunti na ito do. Di ba? Sa otoridad. So, kung sa pagka ang uban nga mga pangitabo sa pamilya, na makaingon ta na ang bata, sayon-sayon rin niya nga mukuha, mugamit sa armas. Kung sakay, mga kalihukan nila sa pamilya. Nag-demonstration ka ha? O armas ang amahan? Iya bang ituluan sa iyang anak on how to do this in case of emergency? Dunay mga intruder, dunay mga bad people, ma-attack na po binis by. Dapat everybody knows how to use the gun. Kaya nakakanaon dili ko na o. Himo ba po na sa mga, himo ba sa mga sa itsuunan, sa mga ginikanan. Ngayon bang ginikanan na very secretive sa kanang armas nila. Natuluban nga, natuluban nga open kaayos sa ilang kapamilya dahil na ng armas. Lang tuluan sa umpagani. Kaya tingalikod ang isubayon, mga kaigsunan. Tanto pa, ang una tiling approach nini, naay na musil, tungod kay naay, pusil. So ang atong targeton ane karon, dili targeton pusil, kuli targeton sa pag-educate, targeton sa pagbantay, maukining mga ginikanan, na nas puturidan, naay armas, na ang ilang mga bata nag-eskwila, aning mga edara, pangitao na sila. Makuha mo na sa statistics. Kinsay nyo ang naama na sa data sa mga kabataan. Kinsay inong parents, sa inganti ng parents, o sa work sa inong parents, naama na. So pinagian ang maong basic information. May ba na ka o kinsa ang imuhang tutukan? Ogon. Without the kids knowing it, ang mga ginikanan nga na sa otoridad, tawag sa eskulahan. Na mauna eh. Statistics show na ang pagkamusil karon gikan sa mga ginikanan nga na sa otoridad nga ay armas. Kamu, ang mga ginikanan, sa amo ang profile dire, may baumi nga, ikaw ma'am, pulis ka, ikaw sir, pulis ka, ikaw sir, nakasa NDI ka, ikaw sir, naamon mga armas sa inyong bahay. Huwag ang inyong bata na ag-eskwila sa among eskwilahan. Kung sa may inyong gihimo karon sa inyong bahay. Ang sama inyong mga safety measures na ang inyong mga armas dili ma-access sa inyong mga bata. So tingali, pinagian ang maong sharing of how they keep their firearms in the house. Doon ay mugawas nga idea na maayo. Tingali, doon ay makasugyot nga inanaon eh. Tingali doon ay makasugyot o mga pamaagi na ang bata dili gyud maka-access ana. Kaduha, ang bata dili gyud mahibaw punta kung saan na paggamit. E katong namusil sa Sambuanga, kamao ka ayaw man magamit. Bisan pa o naana sa Facebook mga kaisunan, bisan pag naana sa internet, no? Kung wala mo kay actual use practice, mag-usun ka. Dito sa video, nag-ipakita sa Bonga, it appeared nga ang bata, lahiro mo gamit. Therefore, huwag mo tanaw, naagod to siya mga shooting sessions. Naagod to siya mga shooting sessions. Dili lang internet may gitanaw ito. Kaya ka ng armas mga kanyang, buto na mo, sipa mong guda. So, tanaw ka sa internet, dili ni mo ma-experience na musipa, di marap, di ka gabaw, maratol ka. Musipa, mungod ang pistola. O kanang labi na magkadagko ng kalibre, kusog na mo recoil, no? So, katong bataan, kay Murag Lahiro man, nagduda ko nga, na ato'y mga shooting sessions. Kay na amay shooting sessions, don't tell me. Niyad to siya sa firing range alone. He had to go to sparing range with his father or kapamilya. So, kanang butana, tanawo na. Angay ba ang mga bata i-orient na to how to use the firearms sa inalang mga idara? Eh, kung magawas na mga kaigsunan, tingali, ang suggestion na is, pwede ba mga moms o sir? Ayaw sa laman ninyo i-engage ninyo mga bata sa mga shooting sessions o kung sa ba? Kamabit-bit ng ilang abilidad nga to sa na abilidad nito sa kanang eskulahan. Doon ako nahibawaan kapamilya usa ka bata gi paeskwela sa iyang amaha ginikanan o nang murag da aikido or talabang martial arts ba. Paeskwela siya kay self defense lagi sports self defense ug uban pa. So karon na kamauna awa pa gamo ma kamauna pa sa middle sa iyang pagtuon pero nanay na tuan yung mga tricks karon dito sa eskulahan di bully man siya agi gamit niya ang iyang abilidad karapi na yun niya bisipa na yan kutukuto na yan turbida itawag na yun sa principal ang daw ginikanan. Kaya gamaon naman. Itunuan mo siya ang paan. Pagkahadlok sa ginikanan, gipaundang siya o eskwela at itong karapi-karapi. Wala pati wasa. Kinahadlok ang ginikanan nga basin o kadugayan na nila anay ba? Mapatay tungod na nangyayang abilidad sa karapi-karapi. Kung saan nagkaha mga kaigsunan kung doon na kay abilidad o armas na bata ka pa. Diba peligro? O niya, na ay internet nga nagsigit ang sul-sul ni mo bahin o mga violente nga salida. Sayon kayo. Sayon kayo. That is how to solve the problem. I think, mga kaigsunan, profiling. Kinsaning mga bata nga nag-eskwela karon, kinsaning mga anak o mga nas otoridad. O niya, kaning mga nas otoridad mo na itawgon. Ah, tawgon. Sabot-sabot. O siya maayong idea. Nga dili makuha ang armas ang kaigsuunan sa maong bata. Kay kaning bata gupod mga igsuon. Para magbog na apoy pagka kanang singan anak kana bang curiosity ba? Nyagi man ta na. In fact, nyagi tagpusil po mga kaigsuunan nga experience. Wata mamusil pero gabit bitgit. Kain tayo utso. Eh, doon ay buang na misood sa bahay. Ito na may tindahan. Ito kung inanog, tubaan sa una. Ito may buang nga. Sige man, huwag. Ipakto mo ito yung inahan niya man. Magtagay. At ang tuba, huwag niya. Masaktan man ha. At ang tungog mo ko. Saka, tapos taas kita. Magkukasag ibuntang itong armas sa akong amahan. Siyang gikuha. Turbida. Ang 38, harag mo pong itiunan. Habi ka mawa. Silo. Ang edad ng ito, mga elementary ko, mga kaigsunan, mura grade 6, mga grade 1. Kung binapagkahibaw sa akong kamahan pag uli, ang armas, giuli niya gadali. Kaya armas man to, skampo na guhoy. Ang mura mo to, giisyuhan to sa ni Kermel Magno, mga itong chief of constabulary sa una to, PNP. Giuli, gadali, sa kahadlok nga, nasakpan, masagsaan, itapigan ng armas, isuksog utos mga ilawom sa mga sanina, at tayo nga dagod unta putuagod to pangitaan at tayo nga dagod pong nakitaan. Kanilang curious pa. Kung pinta mga kaigsunan. Mado ganit, kaya iwak makabit. Oh, muot lang ta pero peligro ko to. Gagihimo na to sa unang panahon. So mauna na di yun maayo na makita yun ang arma sa bata. Kaya ang curiosity and everything labaw na nga di yun tuluan mintas bata pa. Ang panghuna-huna, dili paligon mga kaigsunan. Di yun tuduan. Mauna tingali ang solution number one. Profiling, pangitaon o kinsan ng maong mga ginikanan. Eh, source man. Source of fire aman. Balik ko na to. Nganong ngayon na musil? Kaya na ay pusil. Huwag ko ay pusil. O dili ka pa musil. So it's the source. The weapons. Maunay atong targeton sa untog sulbad na ngadili na may mong accessible sa mga bata. Tingali. Sunod niya solusyon mga kaigsuunan na to ang atong mga kabataan on the part of the parents and the teachers and the school administration dapat mahibaw na sila mo mahimuog kanang effective na profiling sa mga bata. Mahibaw mo na sila ba? Mahibaw mo na ang mga ginikanan ba? Ug ilang anak o unsay mga tendencies na yan, na ay mga ilumon pero umay masuko o bida doon na po'y mga lihukan, banaan, away yun dali yung makitag-away di magpatubis kanang profile na. Apoy uban nga mga bully nga nang muraga managdaugon, mga medyahon, panahon po na. Makuha, kinanan ang mga maestra, nana sila mga code, kung unsang kasihan sa bata. Eh, aron, the proper intervention, the proper monitoring, ay mo. Hindi na't nasasali nga kuwani sila, kanang isangan, pang singkahan, pang kasabaan, monitor lang, panahon lang ang akin siya, huwag absent. Diyan ko man, kung sa ilang mga ways nga marag mo ay makakitagubot, so mo na i-inject sa mga instruction, sa mga value formation, mo na hinahinayan o usok. Kinandili niya mo siya, imong i-approach nga marag imuhang i-kumprontase, doon mag-confront. No? O, panahon lang nimo, nga, human, hinahinay, i-insert ang mga proper communication nga that would somehow change his mind. Anong maong mga bata, mga kaigsunan. O, natingali ko sa panahon, no? Profiling of those students na naaba kay mga violent tendencies. Students with violent past sa ilang mga ginikanan, baka ka. Kay most likely, maupo na sila baka ka, no? O muna itutukan, monitoran. Mauna ikuan sa gag. O ayaw lang singkahi. Ayaw lang sa ikonfront. Tanawal naman naun sa mga kuwani ha. Kalikukan, monitor-monitor lang. Kay, otong kahibaw. Dapat kahibaw. Na nara nila, magagikan. Ang sunod nga mamusilay, mga kaiksunan. Na violent tendencies. Ang amahan, ang inahan, na asa otoridad, na mga armas. Potensyal na musil na eh. O, banta yun nun. O, di ba? Banta yun nun. So, muna yung kanunay monitoron. O, ang mga teachers, kani, kuan mo ni, red flag, kani ba sa tanawan ni, gunsa, kaya, kanandili, yung po doon pa-obvious nga murag, eh, bantayan siya. Ano lang, walang aron magka, kuan lang, aron ma-prevent na to ang krimen mga kaigsunan. So kay wala na pabaylay na himo na to ani gawas kintahay anang mga eskulahan nga maghigpit it og patuman sa mga security measures like employing mga metal detector ng mga gadgets. Okay, kinaan pa sila x-ray kasi labing maayo kinanindutan. Ngayon mga x-ray na siyempre, suod na nandito sa mga umbag. Makita pa na kung sa suod. Huwag na pa, kinalam yan. Huwag na. Yung anong gatita, kinahala na kagtas-taas na ka na o alawan sa gamay. No? Tingali, imunang i-variable na ang imuhang mga oras na na. Okay, we are putting premium on security measures and it will eat time. Considerably, ang dako-dako na oras. So, may pituhan ang uban ng mga kaliwagas sa eskulahan. So, tingnan mo na i-redesign ang time management and instruction sa eskulahan just to put in play security measures sa mga kaigsuunan. Tingnan ka mo, sugot na napailain na po. Ito di talaga. Hindi naman, itong takluban bitaw. Naleksyon naman taad to. Yeah, ang sa may approach, police visibility lang gihapon di ay. So, ay ko nga ang mga eskulahan at that time, wa mag-red alert. Pero bisan pa man, no? I think they did the best, but sa sambong natin ali, its best is wasn't good enough. Ngayon nalutsan man. So natin ay buho-buho pa na ay kakuangan. Tingali front gate sa ang itanaw. Pagtanawa ang mga possible entry ang areas. So, nalutsan yun. Ay kada biyang mga ina na bata ka mo na biya ko na nagsitan ang cellphone internet na ibaw na po ng slaga way in way out ibaw na po slag mga ina na ng bata na no? So panatingali aron mga kaigsuunan dili na mautro pa ang mga pagkita ko indot unta no? O daghan pa taura ato ng isitan pa kung sa gila the best mga kaigsuunan dawas kita sa mga ginikanan no? Of course I start at home ang mga ginikanan sila gidunta ana mao'y maghimo po no, sa ilahang level sa ilang level. Dili may labi na. Balikon, tunay na musil, nanuman. Kaya na ay pusil. Ito mong mga pamilya niya, mga ginikanan nga naa mo'y pusil, vulnerable mo, napsunod inyong anak, mga musil. Kung hili niya tarongon o tapig, kung hili niya tarongon pag-manage ng inyohang mga anak as to firearms o guban pang mga weapons na naanda sa inyohang mga panimalay. Dili layo sa tinuod na. Kung dili mo mulihok o guwa mo'y imuong na improvement sa inyong mga security measures diya sa inyong tagsatag sa panimalay. Wala tayong oras. Ubalik ta ko man ng bitla ka pa hinumdum.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.

Higala ko mas nagmaing adlong be your nest kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome ang welcome ni atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

August 21, 2026. Lais wa tampon o sa bagatong paghatag ug pagtagalan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Amber. Venus stand by Amber alang sa imong suwat. Of course, wrote to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay og magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing og makaayo sa circulation sa dugo og maka-fight og infection. Lami imong tulog og ma-regulate gyud ang imong blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote

0: alas sa itong Mega Man Herbal Food Supplement Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos bon ko, standby Amber alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Itago lamang ko sa pangalang Amber. Kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. Pobre lamang kami ate. Apat sa among kapobrihon, 13 may kamanagsuon. Ako ang ikatulo, gikan sa kamagwangan. Sa diyan nag-eskwela mi nila ni ate o kuya, magbalon lang in town mi og kamote. Kaya lagi wa mi bugas. Apan, wa na mo iksapayan. Ang importante, dili kami maka-absent sa among pagtuon. Dati gayon na, 3rd year high school na ang akong ate. Apan sayo siyang naminyo at ER. Ug ang akong kuya usab, may undang na sa iyang pag-eskwela o nanarbaho nga doon sa layo. Habi mo ate, first year high school ko na ito higayuna, nakaingon ko sa kong kaugalingon. Okay ra nga pobre mi, basta malipayon lang. Apan pobre pa mi, magsigi paglales ang among ginikanan. Purya buyag 13 mi kabuok at ER. Apan siloso gihapon kaayo ang among papa. Mahinungdan nga, nakadesisyon na lamang ako inahan nga mapalayo o manarbaho kini ngadto sa Manila. May biya si mama nga 8 pa lamang katuig ang among kamanghuran. O ako, ang nahimong kamagwangan itong tungura. Mahinungdan nga ako ang nag-asikaso sa kumaigsuan. Abi mo ate, 14 anyos pa lamang ko sa dihang bibiya si mama para manarbaho sa Manila. Halos kadagabi ko mabilar. Kahilakon kaayo akong manghod. Ug doon na pa ko'y laing mga manghod ating ati manon. Human nakalakaw si mama sa pagpanglabay sa mga simana. Usa kagabi, ngit-ngit ang palibot. Ug lagi bukid lampara ang gamit. Sa diyang gipalong ko na kini, kaiting katulog na. Nakalita na lamang ko ate, sa diyang lawom na ang kagabion. Unalamay akong namatungan, nga dunay nagtapad ka na ko sa paghigda. Migakos kini, hilabihan kong kulba ate. Neto'y gayon na, wa man ako nakita ang dagway apan familiar kini ka na ko. Sigurado ko nakaila ko. Ako kining amahan, Ate R. Gipangutan ako siya kung ngano mitapad siya na ako apan matod niya. Isip ko sa kaamahan lang ko no ate. Inamahan lang ko no ang iyang pagakos karikan ako. Apan ako tuyo amura po gihilasan ate. Mahinungdan nga mibangon ko. Ate R, abi mo. Gibati ko kakulba. Mibati ko kabalaka. Tinuod 14 anyos pa lamang ko na ito'y gayuna apan nahadlo ko sa kaugalingon kong amahan. Nakatulog si Papa. Muhinungdan sa ipagmata, gidagkotan niya ang lampara o gipangutana akong manghod. Gipangita ko kay nawala ko no ko. Basan ko no, o naalimungawan ko. Sa laktod ila kong nakita sa daplin. Mahinungdan nga gipabali ko ni Papa og higda tapad sa among kamanghuran. Pagkabuntag sayo, gisugo niya ang ako mga manghod nga mga ligo ganto sa suba. Wa ko nagtuo. Nga ipadayon niya ang daotan niyang plano nga rekan ako. Sadyang ako na lang ang nabilin sa balay para magbantay sa akong 8-month-old nga manghod ate. Nahigayon na, nagmalampuson ang akong amahan sa pagpanamastamas kanako. Bisan unsa akong buhaton ito higayon na bisan misukol ko sa pagpugong kaniya. Aron dili madayon ang iyang daotang plano, apan wa ko'y nahimo ate. Kay dili man igo ang akong kusog para panalipdan ang akong kaugalingon. Mas kusgan siya kumpara kanako. O guman ni Addo, nasundan na kini sa makadagang higayon. Kamahay ko sa kong kaugalingon. Nga naman okay ni ang nadangatan sa kong kinabuhi. Sugod ni Adto ate. Ako na ang kanunay ubano ni Papa ngadto sa uma. Iyakining pamaagi para mabuhat niya ang iyang mga gustong buhaton nga rikan ako. Nga walay sa gabal ate. Na yung mga higayon nga ako siyang matakasan. Magdagandagan in taon ko para makapauli sa mong balay. Gusto ko mutugan apan wa ko'y masumbungan. Mahadlok usab ko nga kung mutugan ko na asya'y daotang buhaton sa kong mga manghod.
ang nakapait kay lagyo mi og mga silingan, lagyo mi kabalayan. Doon ay higayon nga, nanawag ang akong mama, hilabihan kong hilak. Gusto ko mutugaan na panhulgaon ko ni papa. Gawas ka nahadlok ko para sa kong mga manghod, nahadlok sab ko nga, maunsa si mama kung may bawa niya. Basin, mabasol na ko ang akong kaugalingon. Dinin na mo, sa akong kasing-kasing, ang kasilag, nga doon sa akong amahan ate. Helpless kay kung ito'y kayo na. Wa man lang ko'y kalaban-laban sa akong amahan. Ang amahan nga mauntay mo, protekta ka na ko. Og sa akong maigsuon. Apan mo hinuoy, ningguba sa akong kaugmaon ate. Busa, matag mga utana si mama kung nga nung naghilak ko, mutubag lamang ko nga, gimingaw kay kun iya. Ugunta mo pauli na siya. O sa kagayo ni Ana, may bisitang ako magulang nga babay. Dinhin ako nakabato na igong katakos ate para mutugan sa gibuhat sa kong amahan nga rikan ako. Sa lakto diha-diha dayon, may adto si ate sa barangay para itaho ang gibuhat ni Papa. O sa dabang sa DSWD, ATR, nabilanggo ang akong amahan.

gikuha ko sa DSWD. Ang labing sakit kay nabuntis ko. Sa DSWD care facility, gitabangan ko nga makabangon pag-usab ate. Una kapadayon ko sa kong pagduon. Bisan pa man, sa akong kahimtang, sa center ko, nanganak ate. Ang ako magulang ang nahimong guardian sa among mga isuon, samtang gahulat sa pagpauli ni mama. Sa diya may pauli na si mama ate, gitugutan na usab ko nga makapauli dala akong anak. Si mama na dayon ang nagatiman, sukad ni Addo. Kay ako ate matang makita na ako ang bata, di lang ko tuyuon. Mabalik sa kapanamduman, ang gibuhat ni papa nga likan ako. Og dili usab na ko tuyo nga siya ang akong mapahimot ngan sa kumakalagot sa kong amahan ate. Para makasugod mig bagong kinabuhi, og malayo sa mga chismis, nakadesisyon si mama nga mamalhin mi dinhi sa Mandawi City, Cebu. Dinhi way nakailan namo. Nagtuo ko nga magmalinaw na akong kinabuhi. Apan ang trauma, murag anino nga nagsunod-sunod ka na ako ate. Bisag asa ko padulong. Na yung mga higayon nga, maingon si mama na ako nga gusto ko no, ni papa nga, mga yung pasaylo nga ni kanako. Unta ako na kinima pasaylo. Kay iya naman po kunong mabayran sa bilangguan. Gibasulan ako no niya ang tanan. Ang tanan niya nabuhat nga ni kanako. Masakit na ako na si papa. Apang gignan ko si mama at nga dili na ako kayang pasayloon si papa hangtod sa hangtod. Tuod man sa diyang nipanaw na si papa sa bilangguan. Wapagihapon niya nakuha ang akong pagpasaylo ate. Tinuod nga dili maayo ang magdumot. Apan alang kanako walay kapasayloan ang gibuhat sa kong amahan nga rin kanako. Nagpuyo ko nga hangtod karon na ay pagdumot sa kong amahan bisag patay na siya ate. Nagdako ang akong anak nga ang iyang pagtuo, magulang lang ko niya o si mama ang tinuod niyang inahan. Apanamot mabisa, no saon niya pagigsuod ka na ako, musurok akong dugo nga to ka niya. Ako siya ginatuklod palayo nga rin ka na ako. Na yung mga higayon nga mangutan na siya kang mama. Nga no kuno. Nga nasilag kung nga to ka niya. Nga no sa tanang igsuon, siya lang kuno ang dili palangga. Samtang ang among ubang igsuon, palangga kuman. Ilabi na ang among kamanghuran. Ati din ako tuyuan. Di ko ganahan niya. Maulit ko sa matag higayon nga makita ko siya. Samtang nagdako ang akong anak, di malikayan nga mabalaka si mama. Kay basin unyag masayra na nung uni ini. Nga ako ang iyang inahan o di niya madawat ang kamatuuran. Nga iyang ate, maudi ay ang iyahang tinuod nga inahan. Wala ba ko rin tinaguan nga di mabutiag ate? Hangtod ko nung nga di ko makapasaylo, di ko nung kumagmalinawan. Matod sa ko inahan. Mas may ko nung mintra sa'yo pa, makorek na ang tanan. Ate unom nakatuig ang nakalabay. Apanambot ba ate, di ko kasabot sa kong kaugalingon. Patay na si papa. Apan nga nung hangtod karon, napagyapon ang trauma sa mga panghitabo. Og diligyapon ako andam nga madawat ang akong anak. Doon ay mga higayon nga makahuna-huna ako. Nga wa siya sa, di niya kagustuhan nga mataw ni kalibutan na. Apan nga nung manggiyod ate. Sakto ba si mama? Tapusan ko na ang tanan, sultihan ko lang siya. Sa kamatuuran, nga ko iyang inahan. Apan basig may mo lang unfair para kaniya ate. Kay nasilag ko nga to kaniya. Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Amber.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ang salamat kanimo Amber sa imo pagpadangat mo sa tampon ni atong tuluman nun sa sensor ni Ate Arlene. Bisag kinsa na sa imong sitwasyon, himo kang biktima sa papanglugo sa imong amahan. Ug nga tugod sa niluog nga gibuhat sa imong amahan nga kanimo nagbunga kini aki pambatay noon imong gidumtan. Pagutana, panahon na ba tungod kay unom na katuig ang nakalabay? Kay nagduda ang bata nganong o natingala ang bata nganong maldita kay kangania nganong nasila ka ngadto kaniya nga manghod man niya pagtuo nimo. So angayan ba nga masayod ang bata nga ikaw ang inahan or itago na lang yun? Okay. Siyempre ikaw ba nato, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junus na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova, ano to Arlene?
0: Ikaw ako pagutan on the Genovs. Unsa imo ikatambag ang Amber? Sultihan or dili?
1: Kung ako si Amber ma'am, dili niya sultihan. Mm-hmm. Kay wala mo gud siyang kasing-kasing willing niyang dawaton nga
0: palanggaon. Iyang
1: anak ko nga iyang palanggaon kay imagine 6 years old. Unsa po may buot sa 6 years old?
0: Yes, wala kalaban-laban.
1: Wala kalaban-laban niya og dili ka willing nga kana bitong duha mo mag-heal together sa kanang sa realidad ba nga mag-ina mo. Ayaw na lang sa siya sultihi. Bahala na lang og kanang ko ano nga iya na lang hunaon nga nasuko iyang ate sa iyaha kaysa naman nga imo bitaw siyang laparuhon sa kamatuoran nga uy anak day ko ani ni ay kanang lagi anak lagi anak day ko ani niya nya bunga day ko sa rib niya 6 years old maguba di mo siyang maayo.
0: Yes.
1: So kun dili ka willing nga i-accept siya as anak paghilom na lang diha Amber kanang dili man sa nato mabaso kay imagine papa ni mo nagapaminaw ko mam bagani na pagka na apart nga gi-conscious yes. Pero ngilo kayo paminaw.
0: Imagine na po doon iyang mama, 3 sila kang managsuon, 8 sabi. Months pa iyang kamanghuran, may biyahe na siya layo. So, natural, karabang, niya, kamalo ba ito ng porya lang no, ka ng mga balay sa bukit nga lagyo silingan?
1: Yes.
0: Iyang mga kauban, iyang mga anak, iyang kamagwangan, dalaga na, natural mo rin, karabang, natintal po ito iyang amahan. So, kung wala unta milakaw iyang mama, mulagi ang katarungan.
1: Di, maklaro sa di mo nga med, nabigyan ni paghihigal yung papa yun. Kay, imagine 13 sila kabuo.
0: Ang maulagi sa buo.
1: Pero kuy kaluoy sa asawa nga. Sige nilang kaburo. Sige nilang panganak.
0: Tinuod po.
1: So, nalagi something ba o. Nilo kay paminaon nga.
0: Yes.
1: Kanang ginaunsa na pag-dare sa usakamahan nga. Hilab na lang iyang anak.
0: Di gid makaya. Di gid makaon.
1: Pinakangilo sa tanang ngilo nga. Realidad sa kadaghanan nga mga bata ba nga mabiktima sa rape.
0: Tinuod. So, ang pinaka worst ka nagbunga pag yun.
1: Yun, grabe.
0: Na-continue ba nga? Ang yung kasilag si ama, nakasilag doon po niya sa bata. Oh. Kaya kuwa ng bata, di man dumduman.
1: Luoy kay si Amber, masabta na to siya nga puno gid siya sa kasuko.
0: Kaya yes.
1: Maskin siguro ako, ma'am, di na ako na madawat nga ako. Ano yung gusto niyo pag, yes. Kung ano nga, nakay anak nga, isuon ni mo nga, anak ni mo.
0: Oh, yes.
1: Kang kanang lain.
0: Good, lain kay paminaw.
1: Oh, pero unfair siya sa part sa bata. Kay walay sala gid ang bata sa tinuod lang. Biktima so pud ang bata. So yes. Dili gid unta dapat i kanang bitong pahimungtan ni Amber.
0: May gani no kay ang bata normal. Kay yes. Usually ra ba bas ingon ani nga sitwasyon.
1: Same DNA, yes. Usually nagi na abnormalities.
0: Like, yes.
1: So,
0: may nalang gani nga ang bata normal.
1: So muna Amber ayaw na lang sulti isa ang bata. Kay at 6 years old, grabe pa na siya ka-fragile nga. Kuan ba, pangidaron, luoy kayo ang bata nga, imo bitong tug-anan, pero dili di ka willing nga dawaton siya isip anak. So, kung mahimo gani, maglayo na lang si Amber. No, kanang dili na lang siguro sila mag-uban sa sakapan ni Malay. Pero si Amber po, maghinahinay siya ka ng kaulian siya, kaugalingon ba. Nga, grabe ito, maabot ang time nga. Kanang ma-ready sa siya ay hanya tubangon ang realidad.
0: Correct.
1: Ayaw ipugos ka ron nga puno pa ka sa kasuko kay
0: yes.
1: Kanang ang bata murag madamay ni mo siya nga maka-build po siya kasuko ma as kanang bata.
0: Kung imong una-una-on siguro mga more or less 7 years na nakalabay kay ang anak 6 naman yung yes. Pa niya no? So ingon anak kadugay but still
1: dili ilalim.
0: Dili pagyapon na siya dugay. Murag kumbaga labas pagyapon kaayo.
1: Pero labi na nga na siya kakakita nga bata. So murag mo ni sayop sa iyang mama nga giuban ra pud sila sa
0: bahala na lang taw magkinaunsa niya. Imagine na 8 months kan afford na ka mobiya sa imong anak.
1: Pero
0: mo lagi itrisi lang po sila kabuok mo tungod na ning kamot pud mama makapanarbaho.
1: So muna Amber ayaw na lang gyud. I-save sa pud ang bata. Nakabalo ko nga hate ni mo ang bata pero dili deserve sa bata nga kanang i-atubang ni mo sa inga na ang realidad sa iyang edad karon.
0: Pastilan. Okay, sige, dirita kang Cap Junjun di Asis.
2: Yes, ate, una. No, sakto gito si DJ Nova nga gikundi na ginato, no? Ang kining mga ginikanan nga katong mama ni Amber mabutang nato kag ipasagdan pud niya ang mga anak. Kitong amahan pod wala gitoy lugar sa
0: Dukirok. Motoy saktong Dukirok, oh,
1: grabe.
2: Gikundi na gito sa URP. Siguro ako kung ika-advise ni mo Amber, siyempre una mo advise ko sa imuha nga kanang imong kasilag sa imong kaugalingon, imo na nang walaon, hinay-hinayon imo nagwala.
0: Di gapon siya magmalipayon eh.
2: Kay kung hangtod nanay kasilag, dili masulbad kining imong problema.
0: Correct. No?
2: Pero ang importante nga kaning panultian bitaw nga ang kamatuoran mo'y makapaling kawa sa imuha sa imong kangit-ngit.
0: The truth will set you free. Sa ato, pasultihan niya iyahang anak.
2: Sultihan niya ang nimo imong anak.
0: Kung niya, sultihan niya, damo hinuon nga, may mong komplikado ang tanan kay napabi siya kasuko, wapabi siya. Wapay kapasailuan, sulit siya kasing-kasing.
1: Imagine ang bata.
2: Mamana ay starting point sa ilang pag-heal. No? Kay nagatuo mangod ko, kami nga si engineer niya, mga laki, ate, di Genova. Bisag kung sa kadako sa among problema, no? Mga sapna na ni silang...
0: sana mga uyab.
2: Uyab. Ang kabaturan na yun, may makalingkawa sa ilaha. Masulti gina silang tinood, masulbad yun ang problema. Oh, si Adan bitaw na sapnan na. Resulting kinuha.
0: Amo ko eh.
2: Pasensya ra po. Oh, mauna nga. Mo, kung bugat kin sa imong kaugalingon, mo-adto ka sa inyong elder, mo-adto ba ka sa simbahan, sa pare, magpakausin
0: ka. Di siya sa mag-heal?
2: Para
0: siya sa mag-heal siya ang kaugalingon.
1: Naluwi kayong bata ka. Kung musultihan lugar la, paruni mo sa kamatuuran. Imagine, unsa ay pag-absorb na sa bata. Naluwi kayo ang bata nga, imong iatubang anak nga.
2: Bisagahan ato pangitaon niya ang gulo o gina ang bata. Kaya biktima man na siya.
0: Correct.
2: Pero wala tayo mahimo kundi atubangon ang kamatuuran.
0: Yes, ayan na lagi. Para sa ko ano, dapat siya sa mismo ang mag-heal.
1: Si
0: dapat
1: Amber.
0: Dapat iasang
1: dawaton
0: ang tanan. Ibutas na niya, mabutang tanga. Kalimta na ang mga daot na panghitabo.
1: Yes.
0: I-embrace na niya ang realidad nga mo gininhitabo na siya anak.
2: Pero ako mo
0: yung sa iyang papa.
2: Mo standi ko nga sultian yun niya karong dayon kay mo may tinood.
1: Pero kung so regardless sa lang lugar nga yung bata madamay nimo sa kasakit sa.
2: Yeah, kay mo may akong role sultian git.
0: May mo role.
1: Wakay choice.
2: Sultian git.
0: Bitaw, kung sultian mo niya karon, nga di pa siya ready emotionally.
1: True.
0: Mahimong useless ang tanan. True. Madugag lang ang kapagdumot ang bata sa
2: at least kabalo
0: age.
2: Ang bata nga no.
1: Kay na may lagi, ang bata dili pa manguna kayo
0: kabalo
1: ka absorb.
0: Kabalo ang bata nga ingon ana ang pagtagad sa iyang ate sa iyaha.
1: Tung
0: kay wa siya na dawat kay biktima sa pagpangrape ng ate ug siya ang bunga.
2: Magkadugay ni manggod niya sultian, magkadako ang damage.
0: Basil umo. Silag na pod yang anak sa iyaha.
1: Oh.
2: Mas maayo nga karon pa lang daan. Sultian niya para mahinay-hinay sa digest sa bata ay maudiay.
1: Dapat si Amber maulian sa siya na ma-okay-okay siya kay para ang bata in kaso kung maatubangan ang realidad ang bata mapunay makakreate o rage mapunay makahatag ay masilag siya ba di at least siya naasya nga mo guide po sa bata dili kay silang duha na ang puno sa kuan kasuko.
2: Malay na to basic after ni Amber sultian ang bata may mayan sa sayang anak maguli ay na ilang kabubuton dahil nga duwa
0: pero kinahang lang yun sakto nga kuan sakto bitaw nga healing
1: true
0: kumbaga gikang Amber mismo kinahang lang yun nga iyan ang malimtan ang mga nangagi dawato na niyang realidad nga biktima siya sa pagpanglugos nga di na gid mabalik ang mga panghitabo na hitabo na o nga iyang ibutang siyang kasing-kasing nga doon na siya anak
1: true.
0: Be it, bahalag gi-rape siya or unsa nga pagkapamagi kay ako nagtuo nga doon na kayo mga purpose ang tanan. Walay mga panghitabo nga kanabang naay mga panghitabo nga makaingunta nga no. Pero mali na ito, basi kinim bata amo ni makasave sa iya in the future.
1: True.
0: Diba?
1: Agree.
0: So, unsa pag yun?
1: Medyo bugat kayo ang
0: ita pwede magbinuang ani kay murag since murag medyo seryoso nga hisgutanan ni kay
2: Behave si kuan karon
0: kuya. Behave kasi kuya pag karon dili siya pwede nga makabinuang.
1: Dili gini pwede binuangan nga.
0: Yeah, dili mo gamit ang mga biblical nimo dinha nga.
2: Sa last na nga porsyon ati.
0: Nga kinahanglan ang pagpasaylo anyway. Unsa bagi ang buhato ni Amber? Iya na lang bang sultihan ang bata or aya na pag-abot sa saktong panahon. Standby, balik man lamang sa Pikas Lawak.
3: Wala. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you ide pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha gyud sa provident tested gyud na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunung City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, baliktapan siyempre ato sa Timbayoon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. From Rosalinda Season, permigigong naminaw ninyo at ER. Gikan kadlaon hangtod hapon. Wow, thank you so much sa ato registration. Walay hunong. Karon nga naana mo'y live, mas aligre jud kaayo sundan ang mga tambag o diskusyon. More power sa inyong tulo.
1: From Jerome Basarte, shoutout ate sa Basarte family sa Bahay City, Negros Oriental. Permimi, nagatanaw sa live ninyo samtang nagpahulay gikan sa bukid og trabaho. God bless sa inyong grupo.
0: Ate Arlene Dugay, naka-eko, gapaminaw sa imong program. Gikan pa ko sa kong pag-asudyante. Ako de si Neri nga nagsubaybay gikan sa Bangulo, South Cotabato. Unta, magpadayon pa og dugay nga katuigan from Nereza Milihor.
1: From Reyes Salas, Cap June, nga kadugay na kung tanaw sa live, nga kagwapo naman ka sa akong pananaw. Laira Jud, basta ang tao kabalo mo pagkatawa o dali makadala sa kasing-kasing. Shoutout gikan ako.
0: Ayan.
2: Did you know ba? Sa to? Oh. Kadugay daw.
1: Kagwapo daw kasi yung pananaw ka.
2: Laira Jud. I-keep ang yung number.
0: Yan na. Abi ko niretired na ni. Marilyn Santa Ana, hi Ate Arlene. Nakakita na Jud ko ni mo screen finally. Gabi ka. Gwapa ni mo. Thank you very much. Kaya kay mag-smile. Watching from Lano del Norte.
1: Shout out to my family and relatives listening and watching live from Miaray. Dangkagan Bukinon. Gusto kahayo inyong signal o klaro ka inyong live karon. From Mary June Dizon.
0: From Corazon Evangelista, hi Ate Arlene de Genova and Cap June. Gikan sa unahang tagkaroon, nagasubaybay gihapon ko sa iyong manindol ka programa. Maka-inspire kaayo og dagang bulawanong leksyon sa kinabuhi. Special shout out ka sa akong anak nga si Nika Clarice o kang Adrian Paul. Daghang salamat watching all the way from Barangay Tabunok, Batolete.
1: From Michelle Ayaw, maayong adlaw Ate Arlene, Ate Nova and Cap June. Pa-shout out sa kong pamilya watching from Malita, Davao Occidental. Grabe kanindot og relaxing sa inyong background music o mga tambag today.
0: Shout out to Alberto Banggiao watching from Osamis City.
1: From Esther Diaz, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, lingaw, jud kaay ko kadaadlaw. Sige paminaw, tanaw ninyo kay paborito kaayon ako mo. inyong programa ang pampatanggal sa akong pressure o stress adlaw-adlaw. Daghang salamat.
0: Ayan. From Kim Medrano, maying hapon ate, pa-shoutout ko sa Medrano, Ventura o Pascual family sa Kibawi, Bukidnon. Thank you kayo o salamat sa paghata o ganunay nga pahiyom sa among kahaponon.
1: Hi Ate Arlene, Ate Nova, Cap June, nag-watch me diri sa Kuala Lumpur, Malaysia, kauban ng akong mga kapwa Pilipinon. Makatangtang sa stress sa trabaho, inyong mga kulitan o tambag sa kinabuhi. From Maricel Santillan.
0: Ayan. Okay, Diginobs, imang final para kay Amber.
1: Amber, I suggest nga siguro kinahanglan ni mo undergo therapy. Kani mga rape victims,
0: yes,
1: kinahanglan yun is like intervention. As
0: correct.
1: In intense nga intervention.
0: Correct.
1: Kaya, no, kita ka imagine palang tadaan traumatic na. Pero kani worst mangguni ma'am kay iyang papa mangbud. So, grabe ni siya, kinahanglan ni siya intense nga therapy.
0: Nagyan mo ka na ilahan, ana. Kauban sa simbahan nga. Iyon na nagdihang kasinatian nga hangtod na matay ang papa wag gina na pasaylo.
1: Yes. So mura siya kinahanglan gyud niya kanang therapy ba. Kana bitong i-process niya si iyang kagalingon unsaon niya nga madawat niya ang nahitabo sa iya. Kay kani mga tawo kana maka-question gyud ba nga ngano sa ako ani nahitabo, ngano kinahanglan pa na mahitabo niya iya pag yung papa. So again, Amber, og dili na nimo maproseso sa imong kagalingon hangtod imo nang dalaon nga kasakit o kasuko. And dili siya okay para sa imuha. And correct. Especially sa bata. Correct. Nga mo'y mapahimong tani mo nga, biktima rampo taon tong bata, no? Nga, makasabot man ta nga nung inganay mo hang reaction. But paningkamot si mong kaugalingon nga, ikaw maulian ka.
0: Correct.
1: Kaya ron, napuhon-puhon, if makabalo ang bata, siya po imong magiyaran ba kung unsaon niya paghandle po ang kamatuuran. Para maguna ko at 6 years old, dili pa pwede nga imo siyang i-ambush sa kamatuuran nga na kay bata, padyod kayo nga. Kanang,
0: yes.
1: Lisod pa kayo na niya pagdawat, no? Di pa niya kayo masabtan. So, kinahanglan niya, hatagi sa og panahon, no? Taas-taas sa ang panahon, ayan ni mo siguro i-confront ang bata sa kamaturan. But for now, ayaw sa gyud in town. And if di gyud ka ni mo kaya, kung makita ni mo ang bata, masigir ka kasuko, ilikay na lang imong kaugalingon,
0: yes.
1: No? Kanang ayaw na lang gyud in town nga, kanang mag-uban mo ba? Paningkamot nga, dili ka matrigger si Hadi, dili mo mag-uban if pwede manggaling, di mo mag-uban sa usaka balay, buhata na siya.
0: Correct.
1: Kay aron dili ka makasala sa bata. Kaya ang bata, again, luoy kayo nga mo'y mapahimungtan sa sala nga wala niya nabuhat. So again, Amber, para nako, dili pa ni mo angay sutian ang bata kay dili pa panahon.
0: Ayan.
1: Sa kanunay kini ang inyo DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ito, URP Professor, Cap Jun Jun Di Asis.
2: Yes, ati. Amber, una, dapat mapasaylo na ni mo'y mga mahan. Tinood, sakto ka nga dili sayon magpasaylo kay dili sayon pud ang imong kaagi. Pero ako kang sultian ha, pinagi sa kanang Biblia.
0: Pasumbingay. Okay.
2: Biblia.
0: Bible gidedigikan.
2: Nag-research ang URP, dugay kayo namo nag-research. Nabuntagan si engineer upang itaan ni.
0: Okay, sige.
2: Anyway, gidalit gidamo ni para sa imong Amber. Dili sayon para sa mo nga mo kwan ani. Mateo 18:21-22.
0: Okay.
2: No? Then came Peter to him, ni adto si Pedro sa iya ha. Og niingon, Lord, how
0: many times
2: often shall my brother sin against me and I forgive him 7 times? Oh. Niingon si Pedro kang Hesus, Ginoo, kapito ba nako pasayloon ang akong igsoon nga nakasala ka nako?
0: Dili.
2: Gitubag sa Ginoo. 77 times nimo
0: kapito.
2: 70 kapito.
0: Sa iya.
2: 70 ka pito nimo pasayloon.
0: Pito ka kapitoan or something na ana ang sa Cebuano word ana dito sa
2: 70 gyud. 70 gyud
0: ate. 77.
2: 70 kapito ang gitubag. Sa ato pa, why kahumanan nga paghatag o pasaylo? Kinanglan, Jilin, kipasaylo ta na ka. Kawalo nung tatong kasalaan ni mo, di ay ka. Abi magod ako, Amber, kapito lang. Karon sa among research, 70 kapito di ay.
0: 77 times.
2: Oo, ka.
0: Aya niyo pasayloan
2: ng isang tao. Aya niyo pasayloan ng usakat ang tao.
0: Pero bisag okay na sa nang ginagmay nga sala no, pero sa bagay di ato ma-blame.
2: Tanang nakasala na ako, okay na ta ha, katong nakautang na ako, okay na.
0: Aray,
1: ay potanga sa kuka. Potanga sa kuka, di na ka bayaran din, mangayo ra kog sorry.
2: Please. Mo na si Amber. Dapat pasayloon sa nimo mga amahan kay wala man ni sala ang bata. Karon dayon pasayloan na. Unya, karon dayon sultiin na pud ang bata kay mao lagi na kadang dili nimo pwede talikdan ang kamatuoran. Pagsulay na sa kinabuhi. Kung moingon ka nga grabe nga pagsulay, daghan kayo nga pagsulay nga sobra pa diha sa imuha. Kung mainom daman ato si Hob, nawadan og tanan nawala sa iya. Ang imuha namatay na gani ang nakasala sa imuha. Napay bata karon nga naa sa imuha. Kaya nimo na sulti sa kamatuoran kay mo mong kita na kami nga mga lalaki bisag nga nimo sulti kami sa tinuod. Kanang nakasala mi sa pananaw, nakasala mi sa pulong, pero dili mi makasala sa buhat. Sa gihapon, Amber, kini si Kuya Kap mingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
10: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
12: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
13: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibatik. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata din. Ang sumay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ni buhang. Ako gibate dayon niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Thank you so much, Dejinova and Cap June. Thank you, Amber. Sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Nasabtan ako imong gibati, nasabtan ako imong mga kasilag, nasabtan ako imong mga pagdumot. Apan hangtod kanus ataman ang mga kasuko. Hangtod kanus ataman nga mo heal ang imong kasing-kasing sa mga nangagi. Dili ka maka-move on, dili ka makapadayon sa maanindot ang kinabuhi kung nagpabilin ang sakit sa mga nangagi. Ang pinaka-best, i-offer nga to sa kaitasan nga unta, mahilom na, mawala na, mabutang na sa kalimot ang tanan. Kinahanglan ka nga ikaw mismo sa mga kagalingon maningkamot nga malimta na ang mga nangagi. Tungod kay, dunay bata nga nakinahanglan kanimo. Dunay bata nga nakinahanglan sa kamatuoran, deserve niyang masayod sa kamatuoran. Dunay bata nga nakinahanglan sa saktong pagmahal sa sakinahan. Sayop pa nga migawa siya ng kalibutan na apan dili sayop. Nga imo siyang panggaon, tugay imo siyang anak, Amber. Usbon ko, panahon na nga talikdan na nimo ang daotang mga panghitabo. Total, nabayaran na si mo amahan, nawala na siya sa kalibutan. Tingali, sakto na ang time para nga magsugod kag bag-o kinabuhi nga gaan. Tung kay hangtod nga di mawala ang kasilag sulod sa imong kasing-kasing. Dili ka gihapon magmalipayon, Amber. Thank you sa imong papadangat imong swatang po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Very standby karon taod-taod alang sa itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo yun ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alang sa itong health education program ng Adlang Bearness. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ati Arlene and Doc Jan. Akong friend na siya'y bukol sa tinae. Uy, mm-hmm. Mugahi siya basta bikugon siya from Pagadian, Linda Diaz sa Buanga del Sur unsa may tambal ini.
1: Okay mga kanans, no, kumbaga naasay mga cysts or naasay mga enlargements sa mga cellula sulod sa ato ang mga panglawas mga kanans. Kung kana siya nabukol mga kanans, no, medyo ano siya mga gahi, possible mga mas na siya mga kanans. Dili pa kita maka-rolled out siya na kung kini ba siya, cancerous ba siya or dili. So kinita na gina-consider nato sila as a benign or mga abnormal growth of tissue. Kay ang cancer mangod mga kanans, no.
0: Kala siya dok basta burot cancer.
1: Adili pa man siya diretso cancer. Kundi pero, ano lang siya abnormal growth of tissue.
0: But ipasabot mahimong cancerous, mahimong dili.
1: Oh, pwede siya mahimong cancerous, pwede po dili. Depende na lang kini siya sa ato ang lifestyle. So unsa ba ang hinungdan ngano na ay mga cysts, na ay mga mass, or na ay mga bukol-bukol.
0: Pero do, kung tinae, doon na ba'y cancer sa tinae? Nanak ba?
1: Yeah, naasiya. Kung sa tinae mo, na ginatawag na ito, very common yung colon cancer.
0: Ah, colon cancer. Okay.
1: So, which is yung colon cancer, kaya ba doon nakita, nadaghan yun, pati mga celebrity, dili siya, ano,
0: excuse
1: ba itong mga kanans. Ang mga bukol or mga cysts nagadepende sa capacity sa ato ang lawas or sa ato ang immune system. Lalo na kung bagsak ang ato ang anti-proliferative properties, antioxidants, and then patipod ang ato ang vitamin C. Importante sa ato ang lawas yung vitamin C na naakitay insakto na pag-inom sa vitamin C. Kay maokini ang unang linya na sila ang nagabantay sa ato ang panglawas, sila ang nagapugong para walay mga abnormal na mga tissue or mga cellula o maproteksyonan kini sa mga bacteria o mga viruses. Ug dako sa iyaha na makatabang ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Yes.
1: Kay tungod na asay bukol na isa sis importante, mapataas yung immunity niya mga kanans. So 2 capsule every morning ang pag-inom. Ug importante pud mga kanans, nasabayan nato na naakitay ihatag sa iya ng mga herbal na naay property na ginatawag na anti-proliferative properties, which is isa sa mga makita nato sa ato ang produkto sa NANS Herba Capsule. NANS Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day mga kanans. Then UAID Herba Capsule, kay para malikayan yung inflammations. Kay once na nagkaroon siya ng enlargements ato ang mga tissue or na yung mga bukol, na yung mga possibility na mahimo siyang agresibo. Pag mahimo siyang agresibo, maghubag na siya mga kanans, mag-inflame. Maukana na yun na musakit siya.
0: Okay.
1: So kinahanglan nato yung mga anti-inflammatory sa ato ang lawas. So UAID Herba Capsule, makatabang kinisiya sa ato ang mga kanans. Imnon 1 capsule 3 times a day. Din kinahanglan, nindot ug maayo ang ato ang digestion. So importante yung pagtunaw, pag-absorb sa mga vitamins ug nutrients sa ato ang digestive system, pati man ang pagbawas nato mga kanans, nindot siya. Kay lalo na sa iya ha, na ang bukol anaa sa tinae mga kanans. So kung naaka problema sa tinae, very common na symptoms na bation sa pasyente na magsigig hyperacidity, parang naibutol or nagalain ang iyahang paminaw sa iyang tiyan. So dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa NANS Corn Coffee mga kanans.
0: Okay.
1: So NANS Corn Coffee, itimpla ka na niya, mas nindot bungkagon sa usa ka tibag. Then imnon siya 2 times a day mga kanans. Then imintin po nato na naakitay igo na pag-inom sa water mga kanans.
0: Okay.
1: So take 8 to 12 glasses per day. Importante na siya mga kanans kay naga-cleansing kita, naga-limpyo kita sa sulod sa panglawas.

0: ang problema sa ilalom sa imuhang digestive system, mga kanans. Kaya kung simple lamang siya ng mga hyperacidity, mga pagtaas sa asido bitaw sa atong tiyan, mga simple lamang siya na ulcer, so possibly after mga 15 days or mga 21 days, totally ulian na gyud ang usa ka pasyente. Kung simple lang na mga hyperacidity, mga inadlaw lang na siya, mga 7 days, taas na kayong 7 days, okay na ang iyahang digestion. Pero ang iyaha, 1 year na eh. Mm-hmm. So, minito si naas yay mas lalumpa na mga problema. Mm-hmm. Pwede na naas yung mga fatty liver. Pwede na naapod sa mga gallstone. Pwede naas yung problema sa ginatawag na to na dysbiosis. Or pwede hina ang iyahang panunaw sa iyahang digestive system mo na siya magkaroon ng fermentation. So Dok, unsa bang ato ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na naay problema sa ilahang digestion? So susama sa hyperacidity, na dali lang magkaroon ng ulcer, and then bisan sa ilang pagbawas, nagkaka-problema din magkaroon ng mga butod.
1: Mm-hmm.
0: Number one, mga kanan, si improve na to ang digestion. So diya man nagsugo, di ba? So number one, kinahanglan ta mo inom kita of a lot of water. Pag mata na to sa buntag, isa or dua ka baso na maligamgam.
1: Mm-hmm.
0: So wala pa kailain, kaunon, imnon, plain water muna.
1: Mm-hmm.
0: Ang plain water makatabang siya para for preparatory sa ato ang digestive system.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga muhatag sa warm up sa ato ang digestive system para prepared siya when the time na naanakitay kaunon na mga pagkaon. So ayo kalimti ang isa or dua ka baso tagabuntag, mga kanans, maligamgam siya. After mga 15 or 30 minutes, mas nindot po sa bayan dayon sa pag-inom sa non-scorn coffee. Okay? Kanang non-scorn coffee, mutabang siya sa naay mga hyperacidity, kapangaslo mang kutukuto, o luya ang panunaw sa iyang digestion, and then dugay makabawa. So non-scorn coffee, pwede imnon 2 times a day, mga kanans. And then, non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Then UAID, 1 capsule 3 times a day. Good for 7 to 15 days, mga kanans. In terms sa iyang mga pagkaon, of course, likayin usa ang mga pagkaon ng mga fatty foods or mga oily, mga mantikaon. So, sama sa mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, or kining gatas, mga kanans. Okay, ang gatas, makapasamot siya og hyperacidity.
1: Mm.
0: And then, likayin po nato yung mga pagkaon or mga ilim nun na anaay caffeine content. Very common yung mga coffee. Pero don't worry with regards sa atong non-scorn coffee, kay wala man ni siya caffeine content, mga kanans. Okay? Ang ato ang non-scorn coffee is intended yud siya sa naay problema sa digestion. So katong uban ng mga coffee na taas sa caffeine content, dili gid siya maayo sa mga pasyente na naay problema sa hyperacidity, mga kanans. And then, mga pasyente po na sige inom og mga soda, soft drinks, alcohol, kung pwede, likayan siya, mga kanans. Aron, mas paspas yung recovery sa imuang digestive system. And then, kaunta og on time. Bawal bitaw ka ng balipas-tipas sa gutom, bawal ka na siya, mga kanans. Dapat, on time kita na mukaon, mga kanans. Naadyod kita yung schedule, mga kanans.
1: Okay. Ate Arlene, Dok Jan, mangutan na ang tago ka nang unsa niya akong gibati nga matag-inom na akong tubig po nga kaayo. Unya, hilab akong tiyan o magkalibanga na dayon ko. Salamat kaayo, Ate Arlene and Dok Riani of Cagayan.
0: Kumbaga, kini siya, mga kanans, ba nagkaroon ng mga nagka-alter bitaw ang function sa iyang digestive system.
1: Mm-hmm. Mauna
0: yung resulta bitaw na dili kita nagkakaunog on time, and then na medyo nato nabantayan ang ato ang lifestyle, ato ang mga pag-inom or ato mga pagkaon na wala na sa insaktong oras, mga kanans ba. Yun, bisan unsa lang bitaw ang ato ang ginakaon ng pagtuon nato na maka-okay sa atong panglawas, pero at the end yung lawas din nato dili niya nakayanan. Kay tungod kumbaga medyo naakita yung mga mali na mga habits na hinungdan sa pagluya sa ato ang digestive system. Unsa ba ang mga example ani? Kanang sigitag sima-sima, magsigitag kaon-kaon sa wala sa oras.
1: Mm-hmm.
0: So isa na sa mga hinungdan, mga kanans. Another one, yung human kita bitaw kaon, mga kanans, and then malimta nato na muinom og water.
1: Mm-hmm.
0: Diba, ni kaon ta og mga hard man siya.
1: Mm-hmm.
0: And then ang uban na may uban na practice jud na dili sila mo inom, okay na siya, mga kanans. Pero after mga 15 minutes, kinahanglan jud siya na mo inom og water. Kay para sa pagpalimpyo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang purpose magod sa water good, na human kitag kaon, pag inom nato, katong mga gagmay bitaw na mga particles na mga pagkaon na medyo nagsangit-sangit sa linings ato ang digestive system, pag mo inom kita og water, maan na to siya malimpyo.

0: Yuhan. 'Di ba? Pinakasimple lang na example, kung maglimpyo kita sa ato ang panimalay na naay mga hugaw.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba ang glass nato para malimpyuhan siya, plain water.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Pagugas natog pinggan, dili ra man kutob ra sa sabon. 'Di ba ang katapusan is plain water kay para matanggal na gyud siya ang tanan. So same gyapon sa ato ang lawas. Pag gumantag kaon, kung ugali nimo na dili pa kadiretso mo inom og tubig, pero make it sure na after mga 10 or 15 minutes dapat nakainom na ka a glass of water kay para ma-cleanse ya mga kanan. So mao ka na mga kanan, so na isa sa mga kinahanglan din o naapoy uban na tagakaon inom, kaon inom, kaon inom.
1: Mm-hmm.
0: Di ba murag isabay ba?
1: Mm-hmm.
0: Kay para daw matulon. Kini siya mga kanans makapahina sa capacity sa acid sa ato ang tiyan.
1: Mm.
0: Kung sige kag inom na tubig, tagakaon nimo, yung acid do sa atong tiyan mawala, mugamay. Okay. So dili niya ma-digest. So muto talaga sa yung pagbawas nimo dili na nindot pud mga medyo ano siya ba, gasakit permanente ang imuhang tiyan. So, okay. Mga mga kanans, no, in terms ato mga pagkaon, kinahanglan nato na bantayan na possibly ang normal nato na habit maodi ay ang hinungdan nga no na trigger ang ato ang problema sa ato ang panglawas. So, kung naay mga problema, balikon ko mga kanans, kinahanglan nato na i-correct siya and then ibalik nato sa normal process. Number one, early in the morning, inom kita og mga isa or duwa ka baso na medyo maligamgam. Then after mga 30 minutes, inom kita og Nan's corn coffee 2 times a day na siya mga kanans. And then before ka mukaon mga kanans sa imuhang meals, kung pwede 30 minutes or 45 minutes before meals, inom usa kita mga tunga sa baso na tubig. Kini dako kay ikatabang para pagprepara sa ato ang digestive system para sa ato ang meals mga kanans. Then after nato mukaon, after mga 5 minutes or 10 minutes, inom git dayon kita og mga isa or duwa ka baso na tubig mga kanans. And then of course, non-sorba capsule 1 capsule 3 times a day, then UAID 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom mga kanans.
2: Okay, daghan mo ta mga pangutana do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang og mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon.
3: And syempre ang mga produktong Nans, again usbon nako, Nans og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-herba capsule kay
3: yes,
0: para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
3: Lagi, Doc.
0: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
3: Mm-hmm.
0: So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
3: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
3: Yes.
0: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule. So,
3: of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
0: pamat,
3: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
3: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
3: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
3: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
3: and syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o isend sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
5: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downey Rock, The Rock Bango-Bango, New Downey, Even Better Na.
1: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
6: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
9: DYRD.
8: Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
11: Pakna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
13: Ania na ang makalinaw na programa.
14: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin joke tada. Welcome to Subdiris Program Mas Kurimaw Balong Daguri. Ay, kumusta? Og manginaot lang ta. Kakaroon daw na amo sa kadasig kapiskay. Sa panlawas adlaw karong Bernes bay. It's Friday. It's a holiday. White klaseng gobyerno og mga white klaseng gobyerno. White trabahong trabahantes gobyerno og estudyante may gala. Holiday. Palanay day. Og atong tigmo 3,300. Kawaag walo ka mga sundalo sunod sa king harian. Diligyod mudagan bisan pag rakrakan. Kawaag walo ka mga sundalo sunod. Saging harian, di jud mudagan bisan pag rakrakan. Paabot na sa batong giandam kung adlaw nga nasa jud ba ka mo. Unang lingaw-lingaw, otso. Ha, otso, og paabot na may gala ang duha para makumpleto. Yan. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

0: Okay, yan yung inyo niya.
1: Ay,
0: boss dog na yun.
1: Ay,
0: oh, yan yung nga naman niya. Boss dog ito na yun.
1: Ay,
0: nah, dag. Okay, dito may galas mga tubag sa tigmo. Lang akong ang tubag sa siya. 28 ka mga haligi sa kingarian. Gikan ni Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Oga di abagyod good PM kayo malang. 28 ka mga ulos, mga sundalo nga patay na. Gikan ni Eric, uy lami ka na bay. Oo, oh, si Gangon mida. God PM, 28 ka mga sundalong binilanggo. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Di apanyod, sundalo, 28 ka mga sundalong gipriso sa mga rihas. Di apanyod, akong tubag, tig mo balong kay gwardya, kay di mo na mudagan bisan pag rakrakan ni Rosibu. Lagi ito yung kagwardya sa mga natulog, ikawatag armas. Niyag ipabotahan, grabe man lagi niyang dagandaga. Lang, tubag, tig mo kay nagduwa og basketball. Lito sa Balamban. Ayan. Og, ang tubag balong kay Dracula na. Ni Dubakos ng Buanoy. Computer. Wap, aga po mga kurma. Lang tubag kay 28 kabuok taong nga. Mga bungol, bisag rakrakan, dili man ang mudagan. Kay di man kadungog. Ni Dubakos ng Buanoy. Piyuto. Bungol man. Nga nung di man ka magtanaw, bungol ka. Nga nung dili man ka maminadong. Buka ka. Aga nang tubag si muntik mo kay Dugdug or Kilat. Gikan daw kang Lito asa may Balamban. Og balong tubag anang tig mo kay nagkilaw na og bulinaw. 28 ka buok. Hang kayo gi. Agi si gisukaan sili sa demonyo. Ni Dubako sa Buanoy. Okay ra diri sa Buanoy long. Oho. Ang demonyong sili ba? Manong tubag tig mo kay buwan sa Pebrero tungod or so good pizza uno matapos pizza 28 Alfredo Cosi Poblacion Tabuilan Cebu. Ayan, kumusta man mo dia? Og tubag imong tig mo kay Bungas Kapayas gikan daw kang Litos Balamban Computer. Wa pa mong gihapon. Ah, wa pag-iapoy na ka. Asag to og tubag. Akong tubag lang kay Spider-Man. Nido sa Buanoy. Og igmo kawa na. Nido bako sa Buanoy. Piyuto. Wap agapon mga kurimaw. Ha? Wap agapon. Darita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Dolor Buhol. Katos balong o Henry nga managsilingan. O niya ilang asa iyang asawa o ilang asawa barkada. Sige lang paglakaw magabi mong disco may gala kadlaw na muli.
2: Kanang bayhin?
0: Oh.
2: Kadlaw naman na uli ato asawa gabi ibay, kanina bay. Murag kinahanglan na tila natong bantayan bay.
0: Ano man?
2: Paghubon ako gabi kay akong asawa kay iyang lubot kinaibunak bay namilit.
0: Lagi bay ako bay kay nagyosas ba ka nabitaw sa patay ka na namilit diyan ng condolences from the PNP department?
2: Magyod bay. Pero bulak man bay. O niya imo kay sas. Wabak ha sila malibang dito sa menteryo ba? Pataka lang kuhang iilo. Kumurang maingon yun lang.
0: Oh, gikan ng disco hubog baklay. Pag uli ka kaitihon kalibangon sila. Natunaw mas menteryo di. Saka nagbunlot ito giilo. Condolences from PNP Department. Okay, dolor may gala sa buhol. Imong sampot dolor sa mina. Buni. Kandi is. Lang akong akong tubag ano imong tigmo kay Pebrero 28. Uh-huh. Gikan daw sa San Carlos City. Di pa jud balong. Ang tubag 28 sa Pebrero. Uh-huh. Gikas Negros. Computer. Ang malunggay pandesal lagi ko rin nagsalimuang na. Bisan og tuntutok magtugtuyo. Oh, sa una buntag naman to sa iyo kay mga nalagi mga pe. Karon kay apil og tuntutok hapon na. Og nagdula nagchis or dama malong. Munang tubag si Idroy Anidri sa Cebu. Dayon akong tubag Balong Kurimaw. Kurimaw mo lang pounder pag Og Balong akong tubag anang imuang tigmo kay uh-huh. Unta niya uh-huh. Sa minisit na iniit nga nagsugod naman po niya. Lang tubag kay Coconut Tree Estila ng Burgos Street Tagbilaran City Bohol. Oy, Tagbilaran City Bohol. Kumusta ang madyong pagpaminaw ninyo? Tubag Sir Balong, sumting mo manika manikin or estatwa kay Dijud na managan. Salamat Ima Binimerito ng Karkar Computer. Di abyod ang tubag long kay Kutos Kabayo or Libon nga gatapok-tapok si Marisa ng Mabinay Negros. Kumusta diya Marisa? Og matubag stig mo long mga Libon nga gatapok sa tiyan sa Kabadyo. Akay dili mo namudagan bisan pag isprihan Marisa Nisa Mabinay Negros Computer. Wap agi hapon. Wap agi hapon. Onsay lingaw long. Ikaw babahala ka. Say lingaw ni Udiha. Long tubag kay 28 kaadlaw sa Pebrero. Oho. Sa maong nga tuig Jimmy ng Consolacion Cebu. Piyuto. Wap agi hapon ba. Ah, wa ay paghihapon ba? Og long tubag mga pizza og mga adlaw sunod sa buwan sa Pebrero sa kalendaryo. Ayan. Dumikahis. Balong tubag kay Balong unong kalungsod sa Sikihor. Sikihor San Juan, Lasi Maria, Talingting og Larin. Ah, Talingting di ay. Ano sa San Juan? Oh God. Lasi Maria Talingting og Larina. Ah, Talingting di ay og Larina. Wala. Oh, ang isa Sikihor. Law tubag kay nagtahi sa Panapton. Ryan ni Sarusaro. Salamat kay bay. Ah, sa pagtudlo nako. Sikihor. Maria San Juan, Lasi, Larina og Talingting. Ah. Kuha na ba'y? Law, ang tubag kay baboy na kay kung pabutan diligyot mudagan Jusil Mabinay Negros. Ano di mo mudagan? Katuhog na skawayan o stuhogan. Law, tubag kay sundalo mga dulaan Bibidio ng Alegria Cebu. Kumusta niya Bibidio? Og ang tubag stigmo kay sundalo mga tigulang Bibidiyo gapon Alegria Cebu. Nadi tigulang nung ay akak na mga kaobah. Ay sakit mas arthritis ko ano. Once again, no? Oh, na yung mga sundalo mga tigulang. Ay akak na ko na mga kaobah. Ay kinumdum ka to sundalo nga pag yung attack ah on saan pag attack dako kayong bato sa atubang ay pero pag ingog uli na daw kay swildo na kan na noon wagi ali wagi ali agian na lang akong atubag anang imuhang tigmo sundalo mga kalabira. Bibidiyo ng Alegria Cebu. Ayan. Og di abiyod. Law tubag mga pizza sa bulan sa Pebrero. Ang kalendaryo karong tuiga dumi kais. Talibon buhol. Uy. Talib nga libon. Talib nga libon. Ang tag-an kay Balong kay... Buwan sa Pebrero bisag girakrakan sa ubang buwan digyo dagan puring ng San Remigio Piyuto. Kumusta man di puring o San Remigio Cebu. Okay, Jorita Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang Christine Miguela sa Bugo. Kanang bayhin. Oy bay. Lahin lagi kayong mga bata karong sa una, no? Ay, dako, nagkilainan bay. Ano, ang suminabantayan ni mo di ay. Kuhan, sa una, makatagbo ng mga bata, tigawa, buntag. May nga manag, may buntag nang. Karong di ay, may nga na mag, on si resort nang. Ang si result nang lahi nagit kayo. Lahi nagit bay. Okay, igo naman lang ang si result nang. Si result nang di pagin maplaster paghatag balikason bay. Long onom okay. At least nagkabalong ako. Og maunin niya yung pipe to. Balong, unom, kalungsod sa Sikihor. Sikihor, Sikihor, San Juan, Lasi, Maria, Talingting, og Larina. Ah, salamat kay bay. O, kabaw na kiko, yehe. Talingting dahil og Larina. Og Sikihor, Sikihor. Muna, sentro. O, ang Sikihor, Sikihor. O, o niya akong naibalaan po. Kining unom kalungsod sa Sikihor. Lagi ni mga gipang preserve katong karaan bito ng mga simbahan. Wagin nga gubabay. O gipang preserve, gipang himong suruyanan bay. O sa mga turista. Ay mayong pagpaminaw kang Kuya Brian Oro di Asalasi. Ha, mayong pagpaminaw ni Madebos. Kang Kuya Edi, Kuya. Tatay Edi po di sa Maylasi Church. Kanang mamaligay ang ice cream di Asalasi Church. Mayong pagpaminaw di at tatay ini. Long akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay sundalo manggapo. Ikaduang ligaw-ligaw numero dos. Ha? Numero dos ang ikaduang ligaw-ligaw. Og paabuta may galaan usa para makumplito. Diba? Og balong tubag na ko anang imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag anang kay bulig sa lubi. Wap aga po. Diba pa? Itlog sa pugaran. Aka na, may kay kuha na. Bisag pag-ngit-ngit. Akong tubag lang. Kuto sa ulo. Ayan. Lani daw may gala si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Oh, gatiyong na ba itong kwanto ha? Zero na ito niya. Ikatong dito may wapamang katingog. Oh, maragwa pa ito. Kamungo pa ito. Ah, bugno, may ka. Lang akong tubag. Ngipon. Wap agabod. Aga. Akong tubag balong. Anang imuhang atig mo. Ang tubag anak kay Bato sa pukot. Wap agabod. Computer. Long plato na. Awap pagid gihapon bay. Awap agabod. Balong akong tubag. Anang imo ang atig mo. Ang tubag anak kay Ulos Bangos. Desmerkado no. Lay puro sa ulo akong lawas ng mga bangus. Puro sa gid ulo bay. Grabe lagi. Long mga mananggabay na long. Long baki na. O oh, kidi mo mudagan ang baki mo lukso man. Ang buang. Aga padayon tawigala din sa tuwang. Aga panaguman. Long bunga saging. Tunyo daw may galas buho. Kumusta mga taga buho?

0: Ah, padayon ta diri sa tuang pagpataguman. Akong tumaglong koto gapon. Uwap agapon. Og diara. Lang tubag anak kay anak sa bao. Uwap agapon. Uwap agapon mga kurimaw. Og balong akong tubag. Ngipon ngayapon. Ang ngipon ngayapon. Og long tubag na kulong kay mga estudyante. O grabe na bang pag-ara ron may galang hulga-hulgas mga estudyante. Ratul taong mga ginikanan may galang. O gusto na gini si mo absent. Oh, nang huli gino. Okay, padayon tapos ligan. Dari sa ito ang pagpataguman. Long ang akong atubag anak kay bato sa pukot. Wap agapon mga kurimaw. Og ang tubag long sa imong tigmog kay blade sa traktor, computer. Wap agapon. Long OFW, Pyuto. Okay, dorita may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang gikan daw kang abing, buhol. Kinis balo may gala nga nulis bangko.
1: Iatag inyong tanang kwarta na ko, tanang giyot.
0: O niya kay gisaking na may gala sa empleyados bangko.
1: Kaduga iba.
0: Ay alangan, ingon mo kagtanan, daghan may kine. Tanaw ni Balong kay di man niya magkayagpasaan tanan.
1: Huwag ata di ana daghan na ay. Ingon mo kagtanan. Kuha na lang, baby.
0: Usa,
1: tsikihin na tsikihin. Para gamay na kong da. Gaan na po.
0: Patsikihan namin o. Mawidro, baka di mo lang. Patsiki namin noon. Pagka magiklaro mo ta.
1: Eh, patsikihin lang namin, hindi inyong manager.
0: Okay, padayon tumigil na din sa tuwang pagpataguman. Lang tubag anak kay mga tulisan. Computer. Wa ay pagid gapon. Law naglinya sa ayuda. Oy, diri sa amo nakatila na mig ulan gapon. Oh, murag amot lang kasi inyo nakatila ba mo? Nagbagot-bot naging uban. Unsa man uwan na murag ayuda? Di man makaku, di man maabot sa uban. Oh, ang uwan ko nung kay murag ayuda. Dili maapot na. Di ka abot sa uban ba? Hello. Okay, padayon tayo gala dari sa tuhang pag panaguban. Long akong tubag anang imong tigmo kay poste sa kuryente Theodor. Oy, dito sa Dabao, katunisakas, postes, kuryente. Pato ka agwanta na. O, oh, nakakauntog, utots, demonyo. Lang akong atubag sa imong tigmo kay mga security sa mall. O, oh, mula kito ingon nga karon ang uban, elementary pa, pero ang make-up, pangkasyo niya sa mall. Maujad, maujad. Derita may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kining apple day may gala? Oh, dili ra dinhi siya usa ka klase. Types of apple in the world. Nasayod ba mo nga sa gihimong pagtuon ang klase sa mga apple sa tibuok kalibutan mukabat og 7,500.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, kaka doon, di ko gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hidlag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga mga ayo sila kay hidlag sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasing salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adelianos,
0: kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa

0: Nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay'ng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik tayo kay Gala dito sa tuhang pagpatagubay. Balik pa yung asawa palayaso. Long ako. Atubag anang imuhang tigmo. Kay katos baka. Katukunos baka computer. Darita may galas lain pang pasiaw. Gitang agikan daw kang adan may galas si Kihor. Ubay-ubay ato mga taga si Kihor ba? Kanang bayhin? Oh, di ba ang tawag anang sa traffic light o gapulana? O niya, mula pos gihapon ka beating the red light. O, beating the red light. O, sumunin na ang kuan. Ay, kanapong kuan ba? Ay, mong uyab ba? Bisa gidugo, tirahon ni mo. O, sumitawag ka na. O, sa traffic ba? O, gapula nga ang traffic light niya mo, mula mo agi, mula hos pag gihapon ka, beating the red light na. O niya, o, tirahon ni mo, ay mong uyab, bisa gidugo, kuan, beating the red flag. Ayaw! Beating the red flag. Okay, padayo tabi ka lang sa tuhang pagpadaga uman. Beating the red flag. Long akong tumag anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag, ana, balongkay, mga LTO. Muna sila, mga beating the red flag. Og, katapusang ibilin, may galas kurimaw. Numero uno, one. Wala't oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasabuhon sa mga oras og sa samang istasyon.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagmasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa itong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Semin.

0: Sumitado. Gobernador Ari Sumitado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab nagpasalamat pud ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O nitag bilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. Unya salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. Onya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining obus ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Hey Sita Babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy schedule. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita Babes, and I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.

0: ko dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
4: DJX 500.
5: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Adati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
4: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
5: Unilab yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
11: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
12: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga higala, nga Biyernes, atong pizza 21 sa buwan sa Agosto. Welcome na usab sa itong pagpanag-uban, mga kaigsuunan. Sa itong tulumanon, mag-uban-uban na usab kita sulod sa usa ka oras nga programa alang sa paghatod sa mga balita, mga impormasyon, ilabi na ang uwahing katikaran o mga kalambuan diha sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo. Sa 2nd District, board member Jessel Ray Omintado Villamor, board member Tomas Abapo, board member Fernando Iping Estabilia. Maingon man sa atong mga bukal usab sa 3rd District, gipunguluhan sa naginusarang babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala, o board member Nathaniel Binlod. Ngadto sa atong tulo ka mga ex-officio member, board member Lawrence Xavier Angkla, atong presidente sa sangguniang kabataan, board member Joanna Cabalitinitay, presidente usab nato sa Philippine Councilors League, o board member Romulo Sipidosa ang ato ang presidente sa liga ng mga barangay sa probinsya sa Bohol. Sa atong mabtikon og makugihon nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga staff niya diha, mga legislative staff assistants, sa atong mga board member og sa Vice Governor's Office, tanang mga magbubuhat og mga kawani, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Holiday karon mga kaigsunan, Ninoy Aquino Day, karong adlawa Agosto 21 man nga walay trabaho sa mga buhatan sa gobyerno, way klase sa public and private schools din itong lalawigan sa Bohol ug sa tibok Pilipinas. Gumikan kay holiday karon mga kaigsunan. Apan bisan og holiday, nagpadayon sa ilang mga gimbuhaton ang atong mga sakop sa sangguniang panalawigan, ilabi na ang pagbisita sa mga kabaranggayan, paghatag usab og mga update no sa atong mga katawhan dinis tong lalawigan sa Bohol. Update mga kaigsoonan gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas mga higala no. Diin karong adlaw og sa mga milabayng adlaw dunay mga importanteng mga kalihukan nga gitambungan ang atong busy gobernador, mga committee meeting pag preside sa regular nga sesyon og mga buluhaton no nga pagpaabot og mga serbisyo ngadto sa atong mga katawhan. Dili pa lang dugay nangulo si Vice Governor Nick Besas sa pag-release sa swine indemnification for ASF affected racers sa Tagbilaran City. Matod pa sa Vice Gobernador nga isip representante ni Gobernador Aris Mintado, formal nga gisaksihan o giabagan ang pag-release sa swine indemnification program alang sa mga kaigsoonang naapektuhan sa kalamidad sa African swine fever. Ang gagamhanang probinsyal inabagan sa Department of Agriculture nagbabiling abtik sa pagtubag sa mga pagpanginhanglan sa agrikulturang sektor sa gipahigayon nga distribution malipayon nga gihatag ang kinatibuk ang ayuda kantidad kuni og 3,852,000 ngadto sa 67 ka mga packs nga nagrepresentar sa 515 ka mga heads sa hayop gikan sa 14 ka mga lungsod sa Bohol. Ang mga lungsod nga nagadawat sa maong indemnification fund mao ang Anda, Baklayon, Balilihan, Bilar, Buenavista, Dimyaw, Inabanga, Hagna, Maribohok, Pilar, CPG, Dawis, Panglao og lungsod sa Valencia mga higala, no? Samtang gawa sa Vice Gobernador may hatag usab sa iyang suporta sa mga programa ang uban pang mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Ilabi na po ang ato ang chairperson sa Committee on Agriculture na si Board Member Lucy Lagunay mga higala. Unya sa laing bahin, dugang pang mga kalihukan sa Vice Gobernador mao ang pagdawat usab sa mga bisita sa iyang buhatan. Din dunay lain-lain mga bisita nga ni dong sa iyang buhatan alang sa mga importanteng mga katuyuan o uban pang mga programang gihatod gikan sa mga barangayan nga naginhanglan og suporta mga higala sa kabarangayan or sa sangguniang panalawigan, ilabi na ang pagduso o mga ordinansa, mga resolusyon isip suporta sa atoang mga pagpanginhanglan sa ato mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Bohol. Nagatusong oras mga kaigsoonan, doon natay 9 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon karong orasa mga higala ato pod nga gisuwayan og contact no ang chairperson sa Committee on Agriculture mga higala. Okay, so okay, so atong gikontak mga higala ang atong kugihan nga board member sa unang distrito sa lalawigan sa Bohol, Nanay Lucille Lagunay. Mayong hapon ni Monay.
1: Hi Sir Allen, maying hapon. Maying hapon po sa atong mga radio and mga online listeners sa atong programa karon.
12: Daghang salamat o happy holiday. Unsa may mensahe ni mo sa Ninoy Aquino Day, Nay? Unsa gusto ni mo ipaabot po sa itong mga tigpaminaw?
1: Para na ako, no? we should celebrate the heroism sa matag isa na to, no? Dili lang ang mga heroes ang katong nagpakamatay para sa atong nasod, kundili in each one of us, we are a hero because daghan gid kaayo tag mga natabangan.
12: Mm-hmm.
1: So, let us continue to be modern day heroes.
12: Okay.
1: Magpatag usa nato karon.
12: Salamat kaayo sa imong mensahe nay unya. Salamat pag-usab no sa oras og higayon nga imong gihatag kay ibawtang busy pero do na poy mga importante po datong paghisgutan, ilabi na ang mga lihok og mga lakang ni Nanay Lucy Lagunay dinhi sa atong sangguniang panalawigan, ilabi na ang paghatag pod og igong pagtagad ngadto sa itong mga mag-uma isip chairperson sa Committee on Agriculture diin kon atong mamatikdan nga ang Luzon area sige silag baha dito nay pero dire sa itong probinsya sa Bohol sige patag init mo na nga dunay nay mga mag-uuma na itong nag-auhag og unsa may mga lakang kaha sa provincial government o sa sangguniang panalawigan na gihisgutan tong cloud seeding sa mga milabayng adlaw nay unsay pinakauhing update ani isip chairperson sa Committee on Agriculture.
1: Okay tinuod jutong imong giingon Sir Allen nga wal ang uban gabaha-baha daghan na kaayog mga activities, mga conventions nga gipang postpone, daghang mga klase nga mga na suspended pero diri sa atong probinsya galagiti jud kaayo ang kainit, no? Ako gani silang giinan dili magpainit labi na ang mga kababayenan kay malanay ang atong chinchuso. And then ano di ay Sir Allen, no? Kay usa ka suwat si Governor Aris Aumentado atong July nga nag-request for the passage of a resolution expressing support and endorsement for the conduct of a JAPO. Kaning JAPO, muni siya ang Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations. Importante ni kaayo nga pagahimoon sa DA and sa Bureau of Soil and Water Management. Dili pwedeng adunay i-conduct nga cloud seeding operations nga wala agi aning joint area assessment for pre-cloud seeding operation or ang JAPO. And then sa maupod nga suwat ni Governor Aris Sir Allen, niingon pud siya nga mahimo if there is a need nga mag cloud seeding operation jud ang ato nga probinsya, then hatagan pod og pagtugot at makunaw cloud seeding tungod kay grabe na jud kaayo ka dry ang atong mga kayutaan, no? And ganiha gani dito ko gikan sa farm kay diha koy gipang meet nga mga kababayenan and takbay aral. Grabe ang pangliki sa yuta nga masut na good akong kapot sa mga liki. Considering patani, diri sa First District, dili kaayo, how much more sa second, no? District na grabe ka, nga wala kaayoy mga kakapitan tungod kay majority sa atong rock and cornfield as well as katong atong mga areas nga gitamnan og mga high value crops tua dito sa second district and also sa third district. So nag-conduct atong Committee of Agriculture og usa ka meeting and gitambungan ni sa mga miyembro gyud sa committee, no, ang vice chairperson nato nga si board member Nathaniel Pinlod taga Carmen, taga 3rd District. Board member Itabaha, taga 3rd District gihapon, coming from Garcia Hernandez. Si board member Benicio Joseph Balite, si DJ, ang anak ni Governor Victor Balite, taga 3rd District gihapon, no? Gikan sa Batansya, And ang last nato nga member sa committee, si board member Craig Hala nga Tagalobok. No? So during sa maong meeting, Sir Allen, atong giimbitar ang officer in charge sa pag-ata, si Engineer Leonardo Bumar. And ato siyang giparipo kung sa yun ang heat condition or ang weather condition diri sa itong probinsya. No? So, sa maong report, gina-paisa ni Engineer Zamar na karo near normal ang atong rainfall. Karong September, arang-arang kay mo above normal ang rainfall.
12: Okay.
1: Mubalik na po o near normal sa forecast karong October.
12: Mm-hmm.
1: Pero ang mga, although init na kaayo karon near normal pa ay ning akondisyon ato ning ato ton. Although mas paning ipatik kaysa gihilan tanta, pero this within the normal range. Ang hatlok na gyud kaayo ang November o ang December way below normal.
12: Mm-hmm.
1: And karong Enero way below normal pala November and December. Pero karong Enero way below normal na yun.
12: Yeah. So,
1: ang strong El Nino, sir, natupon na ni siya ay August and September. Pero, ang very, very strong El Nino magsugod October, November, and December. And, ulatas pagkita sa January 2027. So, sa maupot na report ng Engineer Tamar as of August 1 to August 10, 2028, iyad yung pakita sa maong mapa sa Pinas nga ang buton is wetter than normal.
12: Mm-hmm.
1: Magdaghan karong tubig kaysa experience normally nila ito. It is 60 to 8 or more above average ilang rainfall.
12: Okay.
1: However, sa mapa sa Pilipinas, daghan at version sa now and portions food sa
12: Nay, excuse me, Nay. Hello, Nay. Excuse me, kining yes, murag ni chape man ang imuhang kuanay signal. Mobiling ba karon?
1: Wala na, sir. Pwede ba nga akong i-off?
12: Sige, atong mutawag kag balik kay murag chape atong i-off lang sa lang kay para makuha ng signal. Tawag kag balik bay palihog. Kay sayang pod ang mga information og putol-putol di nato masabtan kay gachapi ang iyang signal, no? So, inyong nabati si Board Member Lucy Laguna, yung mga higala, may taho nga masinati ginato, no? Ang epekto sa Super El Nino. Okay na? Tanawa daw.
1: Klaro na.
12: Hello? Hello, Nay?
1: Hello?

0: klaro na ba ko o dili gihapon?
1: Kini klaro na ni ka ato na ning gitunga bari sa microphone. Sige nay, so atong balikon nga base sa report sa PAGASA nga dili masinati nato ang usual nga weather condition kay basta beer months, wanon magita o digani, doon na pagani kusog ang magabagyo, pero kung to iga, mupatigbabaw yun ang epekto sa El Nino na eh.
0: Yes, sir. Ang gibutang dito sa mapa nila, ang Visayas, maka-experience o drier than normal na condition. Mas init yun karon. So, after naka-report si Engineer Samar, atong gipangayuan pod og report ang atong Office of the Provincial Agriculturist. And ang nirender sa maunga report, ang atong Assistant Provincial Agriculturist nga si Dr. Larry Pamugas. No? And na diha siya'y presentation nga gihatag nato pod nga kani di ang rice nato nga area. Ang total area planted o ang total area na atong gidesignate para rice production is 53,884 hectares. However, very sad kaayo ang picture nga iyang gipakita kay out of the 53,000 hectares, only 12,000 hectares ang natamnan. So that is only 23.7% sa total area na to nga allocated for rice production.
1: So, one fourth lang?
0: Pagani, jud kaabot o one fourth, sir. Oh, okay. Ulang pagamay para ma-one fourth. Na 41,000 hectares, 41,086 hectares ang wala yun na tabnan. Daghan kog nahinabi nga mga farmers, niingon sila, they opted nga di na lang mutanom kaysa masayang ang ilang kwarta, masayang ang ilang panahon tungod sa kainit gyud kaayo sa atong panahon, no?
1: Pastilan.
0: So, grabe, di ba? So, ka-imagine ko nga this kaning panghitabua dili lang nimo affect sa atong mga rice producers na mugamay ang ilang production, mugamay ang ilang income, mo-affect po ni natong mga consumers. Nga, tungod kay gamay na lang ang atong supply sa rice.
1: Bugas.
0: Basin o mutaas na po niya ni ang presyo sa bugas. Para bagita ko kaayo, Sir Allen, kay for how many years successful kaayo atong rice buyback program sa probinsya. Kitara ang gabaligya og 40 pesos per kilo nga rice.
1: Tinood.
0: And this is high quality, well milled nga rice nato. However, nidaghan ang stock sa atong bodega, ato pagyud nga gi-lower pagyud ang presyo by 10%. Sa last nato nga pamaligya, 36 pesos per kilo ang baligya sa Kapitolyo sa atong rice.
1: Asa kamangita ana?
0: Sa katiwa, sa ato nga mga bagsakan, and even sa kanang naay mga ganahan nga namalit og rice kay ilang gigamit para pag-distribute og rice sa atong mga kaigsuunan, happy sila kaayo. But with this karon nga scenario na only 23% or only 12,798 out of the 53,884 hectares ang natamnan. Ato gining himo buhatan og intervention nga kung mahimo mo increase ang atong production, kung mahimo kaning 12,000 hectares na natamnan, dili masayang. Ang production ani should be optimum. So, ang naka, siguro isa sa makahinder lang ani, ang kainit sa panahon, ug ang kakulangon sa tubig.
1: Kana.
0: So si kanang Dr. Pamugas nag-mention pud siya na ang ato di ay area nga gitamnan og corn, giallocatean para corn is 6,243 hectares. Mm. Oo. However, naatay updated corn area nga 16,232. Atong gipadak-an ang atong corn area by 260%. At tupot kay ni daghan man pud ang farmers nato karon nga nagtanom og corn. We have 12,786 hectares. Unya, nindot kay Sir Allen, I would encourage you nga mamalit siya sa atong mga farmers karon sa ilang sweet corn. Kinalamian yun. Mm. And taas-taas ang atong production tungod kay dihay na produce ang atong corn farmers nga 943 metric ton.
1: Wow.
0: Nga pero, diri sa atong high value crop, no? Daghan man tag high value crop.
1: Mm.
0: Sa atong vegetable, ang na-produce nato karon is 1.4 million kilos. No? Ang atong area, ang ato nga area nga natamnan is 677 hectares. However, only 393 hectares ang na-harvest. As far as kaning root crops nato ang concerned, daghan man ta naman say ube, gabi, balanghoy, daghan patag mga kamote, no? 133 hectares ang atong natamnan og naka-harvest ta in only 59 hectares pa lang.
1: Mm.
0: So importante gid kaayo nga naatay water supply para nga ma-harvest pa nato ang uban nga atong gipangtanom.
1: Mm.
0: And para sa atong fruit trees, 680 hectares ang atong natamnan. We have a total of 17,489 nga mga trees nga na-harvested na, pero wala pa nato nakuha kung pila gyud ang kaning atong mga fruit trees nga wa pa na sugdan og harvest. Again, importante kaayo para di mo kubol ang mga prutas nga naadyod tay tubig. Especially nga September is the harvest season para sa atong mangustin, atong mga rambutan, and sa atong mga durian. So, sayang kaayo Sir Allen kung walay tubig, di taka-harvest ani, or kung maka-harvest mangani na kana litong bijasat or dili juicy tungod sa kakulangon sa tubig. So, we have to do an intervention. Now, isa pa po sa atong gitawag sa maong meeting ang taganiya ang ato unya atong gipapresent ang niya sa water elevation status sa atong mga dam. Especially kay daghan kaayo nga mga rice farmers nga gasalig sa ilang irrigation sa atong mga dam.
1: Mm.
0: No? So, sa Malinaw Dam, ang ato nga area, ang program area nato is 4,210. Nindot kaayo kay out of that, 4,010 hectares. So, 200 hectares ang wala natamnan na irrigated unta sa Bayungan Dam. Sa Bayungan Dam, naatay 3,700 hectares na program area, 3,550 ang natamnan. So, meaning, naay 150 hectares na wa natamnan. Just imagine unsa ka unsa ang impact aning 350 hectares na wa natamnan aning Malinaw and the Bayungan Dam. Okay. However, Sir Allen, ato nakita nga ang well-performing nato nga dams, kadirang duha, Damalinaw and the Bayungan Dam. Tungod kay Arita diri sa Capayas Dam. Would you believe, Sir Allen, ang program area is 923 hectares. Ang natamnan price nila nga program, ang ila na taman is 118 hectares.
1: Mm-hmm.
0: Dako pa from 900 to 118 hectares. Sa talibon nato nga dam, ang atong program area is supposed to be 835. Pero, ang revised program, 523 hectares na lang ang tamnan. Kunya, naapa ang uban ng mga gagmay nga dams, like sa kanibitang sa Ilaya na dam, instead of 251 hectares, 139 hectares na lang ang ilang program nga tamnan. So, reported by Dr. Pamugas, niingon gid siya ngang ang probinsya depends heavily on rainfall for the irrigated and the rain-fed production area.
1: Mm.
0: Kunya, ang prolonged kaayo na dry condition will significantly reduce sa atong rice and corn yield as well as affect our high-value crop. Increasing rainfall can help sustain water levels sa atong irrigation system. Kunya, kanang nindot siya kaayo nga, kaning atong mga dams, kaning atong mga reservoir, as much as possible, dako jud og pundo ang ilang tubig para makasustain up to the harvest season.
1: Mm.
0: So, pero kaning atong gitlanuhan nga himuon nga cloud seeding operation serves as an emergency intervention to protect agricultural production and also maintain ang atong rice sufficiency sa province and also atong food security.
1: Mm.
0: As online during the committee meeting was Engineer Cecil Opada, the Department of Agriculture, the Region 7. Unya, ni-report siya na ang Bureau of Soils and Water Management nag-allocate of 4.2 million pesos, equivalent to 36 flight hours para cloud seeding operation. So, ang dihulat lang para makamove forward was a resolution supporting and authorizing the conduct of the JAPO or the Joint Area Assessment, no, for pre-cloud seeding operation. Unya, na-mention po di ay dito nga, mulatas pa man ganit ng 2027, that 36 hours is not sufficient. So, ang committee ni pasa og duha ka resolution atong Tuesday. Ang first resolution was to express support for the conduct of the JAPO and the subsequent cloud seeding operation. Ug ang ikaduha, sir, was a request for the Bureau of Soils and Water Management to allocate additional funds na pod for cloud seeding operations in 2027.
1: Okay.
0: But niya ang mention pod si tungod kay ang kaning 4.2 million kutob ra man siya sa December 2026, nag-mention si Dr. Pamugas nga naa pod di ay type fund under the DRRM nga 5 million nga pwede pod nato magamit.
1: Yeah. So atong atong klarohon na nga kining 4.2 million nga gamiton for para hangto December 2026 gikan ni sa BSWM, dili nagikan sa provincial government.
0: Sir, gikan na siya sa Bureau of Soils and Water Management.
1: Okay.
0: Palang to 36 hours And ang ato ng Diyod para magamit yun nga kwarta, para sa magamit din siya for cloud seeding, let us pray nga na ay seedable cloud.
1: Mm.
0: Kay isa po na sa issue sa una, nga nung galagiti ang kainit, wala man gahimo o cloud seeding operation.
1: Mm.
0: No cloud seeding operation can ever be conducted kung walay seedable cloud.
1: Correct.
0: Mm. At tuman na dito sa clouds nila, ilabay ang asin. Mm. No? So, mo po na siya nga, hopefully, there will be, although init, there will be days na that will be cloudy para makalupad po ang aeroplano para makaseed sa clouds and hopefully makaulan ka. Oo.
1: Yeah. So, sa pagkakaroon, andam na aprubahan na ang resolution nai para mo kuana mo mohimo og cloud seeding anytime.
0: Dili pa pud anytime, Sir Allen, because you know gipaspas ganito nilag padala dito sa region.
1: Mm.
0: Kay para makakonduct na dayon sa Japo.
1: Mm.
0: And para ang kana bitong procurement process can begin.
1: Okay.
0: Kay dili man pud pwede nga wala pa gani support from the provincial government unya gabid-bid na dayon didto, di ba? Wala
1: pa
0: contact sa Japo ga gahimo nag-inana. There is a process for everything.
1: Mm-hmm.
0: So hopefully because of this very strong El Nino, ma-fast track didto sa DA Region 7 kay didto man gi-download ang funds sa region. Ilang ma-fast track ang procurement process para when there are seedable clouds, conduct o cloud seeding operations and makatabang ta sa atong mga farmers.
1: Yeah. Unsay isulti sa mga expert na yun, ilabi na sa taga BSWM, taga DA, o kanus ana mo gawas ng seedable clouds?
0: Sir Allen, wala ko kapangutan na anak nila, no? Pero that is a very interesting question. Ganahan ko kaayo nga, ako po nang ipangutana nila, ganahan ko pa-educate about it para ato pong masturiyahan ang atong mga kaigsuunan. Because although we are using computers to detect kanang clouds, no? Wala gihapon nato giwala ang atong mga spotters on the ground.
1: Uh-huh.
0: No, remember in the last cloud seeding operations, dako kaayo og tabang ang atong mga kaigsuunan nga miingon na ay lagom kaayo diri nga panganod ani nga lungtura na, and then we validate it sa atong mga computer system.
1: So
0: I will ask them the question. Yeah. And para nga, kana siya nga question, very helpful kay na kung atong masulti ang tubag sa atong mga kaigsuunan kay para makatabang punta o spot sa atong mga seedable clouds.
1: Lagi. So anyway, gihuwat na lang nato ang mga process, no, sa mga papers bago ta maka pahigayon o cloud seeding. Pero based on sa mga last kining ni ang cloud seeding gihimo nay unsay timeline, paspas ba ang kuan, paspas ba ang response pod sa taga DA bahin ani kung maghisgot og process
0: po nga paspas kaayo. And ako nagpasalamat gani ko sa DA kay they went kanang to the extent nga nangita gyud sila paagi nga mahimo to siya. Like what happened sa last nato nga cloud seeding operations, supposed to be naara di ay nay buho kuno sa aeroplano nga anha itagak ang
1: asin.
0: Ang katong asin.
1: Mm.
0: However, wala may available at that time nga in ato nga klase nga aircraft. Kay there were also cloud seeding operations conducted in other provinces.
1: Mm.
0: So ang nahitabo, they were able to talk to an aircraft owner nga nisugot nga kuwaan o pultahan ang iyang aircraft. Kay adto dito murag ipaagi ang asin. Mm. It was really very risky. Pero nagpasalamat po ko sa atong mga personnel, our men in uniform, sa atong mga Philippine Air Force, nga they really did it para ang atong mga farmers dili mo suffer o samot. It was a sacrifice on their part. And you know what? After the cloud seeding operations, months after it, nibalik pagyud ang katong atong mga Air Force officers. And they were all beaming with pride nga because of the heroism, the modern day, of the heroism that they did, no? Wala kaayo tani suffer sa impact of the previous El Nino. Today, mauni akong pasabot, Sir Allen. Dili na ang mga heroes, dili lang ang katong namatay para sa atong country karon. Mm. Today, we continue to have modern day heroes. Mm-hmm.
1: So, but both pasabot na epektibo gyud ang pagpahigayon og cloud seeding kay mao ni usas mga isyu nga why wa ko ni pulos ang cloud seeding kay nag cloud seeding dito do all dam nya ni uwan there is syudad sa Tagbilara mao ni usas mga isyu kani adto sa mga milabayng cloud seeding operation na
0: Sir Allen, there are forces beyond our control.
1: Mm.
0: Mati pag muingon ka nga naa ang seedable cloud above a dam or above a ano. Kung naay mga hangin, dili na nato mapugna ng hangin, Sir Allen.
1: Correct.
0: So naay mga kanang, naay mga climatic conditions nga through computer ato pod nga giano nga as much as possible dili mausik ang kwarta during a flight operation. Oo. Kay at gi-calibrate po na through a computer ang hangin unya kay makuan man ang speed sa clouds kay basig pag-abot din wala na pod to panganod kay gianod na pod sa hangin mga nana bitaw. Those are technical questions but I really love your questions kay I want to be educated para makasturya po ko sa atong mga kaigsuunan.
1: Yeah. Pero based sa kining ni ang mga experience po sa pagpahiga og cloud seeding, wa magayob cloud seeding nga di wala na mapusli, no? Kay bisan og maingon tag layo ras basak tong ni uwan, pero asa man mo paingon di ang tubig, paingon man gihapon sa punduhanan og sa mga basak.
0: Tong aquifers. Mm-hmm. Oo.
1: So manay kuan pod manay mga do nakintay nakita ang uban nga negatibong epekto pero sa ngadto nakatabang ready pod dako no nga adto sa tong mga mag-uuma.
0: Oh okay, mo replenish siya sa atong aquifer. Kunya ang ato pong mga rivers nga ni unload na gyud ang tubig, syempre mupunta po nang ang ulan dito po sa atong mga rivers. And then, usually, di ba, sir, when we kunaatay himuon na project, naamantay cost-benefit analysis.
1: Kana. No? Correct.
0: Ang atong gipagama sa atong provincial agriculture nga office was not just the cost-benefit analysis, but the opportunity loss analysis. Unsa man ang mawa, pila ang mawa if we don't do a certain operation.
1: Mm-hmm.
0: Unsay mawa sa ato kung dili ta mohimo ani nga klase nga intervention.
1: Mm-hmm. So far na sa report sa Office of the Provincial Agriculturist, doon na ba yung mga natala nga damage? Naka-report ba sila ana tungod sa init sa panahon?
0: Wala pa sir nakaano sila sa wa pa sila nakahatag sa ilang damage report. But ang katulang sa naano ni Dr. Pamugas nga pila unta ang areas na to allotted for rice nya maura ni natamnan only 23%, pila ang atong allotted for corn and maura ni ang areas
2: number of hectares nga na-harvest. Mm. But I'm sure ha, nga they will be also doing other reports para sa uban nato nga crops. Because like last Friday, I really wanted to see some katong mga OPA staff nga who were in charge of ube. Wala di ay sila sa OPA kahapon hangtod Domingo kay naay ipa-evaluate ang atong OPA, no?
1: Mm. Okay. So atong paaboto nay, no, ang pagpahigayon sa cloud seeding unya manginaotang makatabang yunig dako, no, ngadto sa atong mga mag-uuma nga karon nagpaabot na gid sila og duna nay daghan gani nga nag-comment sa Facebook nato sa atong news nga mas maayong mahimo dayon ang cloud seeding operation para masalbar tong salbaronon nga mga pananom dinis tong probinsya sa Bohol nay.
2: Nalipay ko kaayo nga mauna ang sentiment sa ato nga sa ato mga kaigsoonan. I will kanang ako po nang ipadangat dito sa DA Region 7 para as much as possible ma-fast track po ang procurement process.
1: Yeah. Nay, one last thing ni atong nakalabay nga sesyon do na pud kay importanteng gi padangat, no, atol sa imuhang privilege speech sa regular nga sesyon, ilabi na sa itong mga barangay health workers dinis itong lalawigan sa Bohol nay. Pwede ba nimog mapasabot po sa itong mga naminaw po nato nga mga BHWs?
2: Ah, okay. We have 1,109 barangays. And na ang kada barangay na ay at least ito ka mga BHWs. One per puro. Nayuban nga mas daghan pa ana. However, sir, luoy kaayo ang atong mga BHWs kay wala nato napa-immunize sila.
1: Mm-hmm.
2: Kung naay masakit, kinsa may unang muduol si BHW. Kung naay mga epidemic, kinsa may gatabang sa atong gobyerno ang BHW. Naay mapaakan og iro, daghan kinsa may ga-assist sa atong mga senior citizens, sa atong mga kabataan during immunization. It's the BHW, our modern-day heroes. However, sir, nindot po kaayo kung sila nagahatag og health protection, ato po nga mahatagan og protection pinaagi sa immunization. Actually, dili gid ni ako nga main idea. Si Governor Harris ang nihangyo nga nay, pwede ba nga magama ta og ordinansa nga hatagan nato og libre nga immunization ang atong mga BHWs. So, immediately after sa ato nga paghatag og privilege speech, atong gi-contact ang atong provincial health officer si Dr. M.M. Uy. Anihangyo ko nga sa pag-discuss sa atong draft ordinance which atong gi-refer to the Committee on Health, tabangan ko sa pag-refine sa maong nga draft ordinance sa atong health nurse nga in charge para sa atong mga BHWs.
1: Mm-hmm.
2: So initially nagkastorya na pud mi sa in charge si Ma'am Tinia Lison. And iyapod ko no nga i-heads up ang ato nga president sa BHW. Kay kanimang kung pagama og ordinansa, sir, it should be consultative, no? Mm-hmm. And ganahan ko nga, I would like to, considering nga dili ko health professional, I would like to get their inputs, mm-hmm, no? Para nindot kung unsa gyud ang klase.
1: Okay, so atong balikan og tawag kay naputol. Yes, nay.

0: sa atong DHW.
1: Mm-hmm.
0: Nalipay ko pa ay dako na in spite sa busy schedule ni Governor Arif, iya yun nga gihatagan o kanang importansya ang atong mga DHW. And iya yun kung giingnan nga nai, pwede ba ato sila nahatagan o libre, libre nga immunization.
1: Mm-hmm. So nindot na no kay atong mga BHWs, may frontliners no, may mo makigatubang sa atong mga konstituwente sa tanang panahon no, sa ilang mga trabaho isip mga tiga patuman sa programa sa panglawas sa matag barangay nay. Unya last na lang jud nay kay na atong na balitaan nga mo balik na kuno mo
0: kuan day Sir Allen, so kaning atong gigama nga ordinansa
1: will
0: not just talk about the immunization, but ang title ni ani is an ordinance institutionalizing free occupational health protection and immunization program for our barangay health workers.
1: Okay.
0: Because there are two things nga dili lang immunization at ilang gikinahanglan, no? Oo. Ani ko yung iingon niya na kadaghanan na ba mapa DHW mapaakag iro kay mudutdut baya na sa atong mga kabalayan mag nagmalasakit baya po ng atong mga modern day heroes ng mga BHWs para lang din mapaabot to the last person in the last sitio ang health programs nato sa atong provincial government and also sa national government. Ngunit isa po na nga, nihangyo sila, pwede ba po na malibri o niya mi o ika ng injection, simbako, mapaakan ni o iro.
1: Mm-hmm. Okay. Nay, doon na po tayo ipaabot. Doon na yung mga atong mga kailap po nga mga stakeholders ba nga nagpasalamat po ni mo isip usas mga autor sa ordinansa. Kay sa buwan sa Nobyembre mo balik naman ang whale shark watching activity board member Nanay Lucila Gunay. So, pasalamat po sila ni mo nga usap podcast nilihok bahin aning maong tourism activity din itong lalawigan sa Bohol board member.
0: Actually, sa pag-offer nako sa first ordinance and sa pag-offer nato sa subsequent ordinance amending the Marine Wildlife Interaction nga ordinance, kay kanina nga ordinance is not just about whale shark, no? It's about all the marine wildlife nga naadiri sa atong Bohol Sea. Ato yud nga giano nga kanina klase ato yung gi-recognize nga ang whale shark interaction is one of the tourist attractions sa atong probinsya and dapat ato yung i-protect ang atong marine wildlife para ang interaction will not just be karun lang tuiga or sunod tuig but it will continue not only in this generation but also in the generations to come.
1: So,
0: limitod po kaayo, Sir Allen, kay daghan po kaayo na advocate for sustainable marine wildlife interaction. So, murag, mo po ni nakanindot sa mga Boholano, kay when it comes to environmental conservation, grabe kaayo ta, no? Kanang dili ta magpasagad.
1: Correct.
0: In fact, daghan kaayo mga apprehensions, daghang mga dakop, ana, sa mga violators nato, sa atong mga nagkalain-lain na environmental laws, it's because kitang mga Boholano, dili lang ang mga officials or those in law enforcement ang nagbantay sa atong kinaihan. Kitang tanan ka pinabangay.
1: Okay. Board member, salamat kaayo sa oras nga imong gihatag sa itong programa karong hapuna. Unya, imo lang sigurong parting statement, no? Ilabi na sa itong mga suking tipiminaw din sa 1st District sa

0: Binsya sa Bohol. O sa tanang itong mga naminaw ron sa Dibok Lalawigan sa Bohol, Nay?
1: Okay. Kanang nindot ka ayuning imong program, Sir Allen, because this keeps Boholanos informed kung unsay mga panghitabo sa provincial government, labi na gyud sa sangguniang panlalawigan. So akong giauhag ang atong mga kaigsuunan here and abroad nga magpadayon ta og subaybay ani nga program for everyone to keep updated. And mohangyo ko nga if you have suggestions, please ato nang ipadangat para nga nindot lami kanang citizens participation. I really kanang appreciate ko na ay mga kaigsuunan nga magpakabana, no? Oo.
0: Salamat kayo, Board Member Nanay Lucille Lagunay, o magdungog-dungog gihapon ta hangtod sa sunod nga higayon din sa itong programa sa sangguniang panlalawigan. God bless, Nay. Thank you.
1: Yes, kayo okay,
0: mga tumahigala ang ato ang kugihan nga board member sa 1st District sa Lalawigan sa Bohol, Board Member Nanay Lucille Lagunay, no? So atong baboton ang mga aksyon nga gihimo sa sangguniang panlalawigan, ilabi na ang pagpahigayon sa cloud seeding operation kay sa pagkakaroon ng atong probinsya sa Bohol, mga higala, nakasinati og naglagiting nga kainit sa panahon bisan og ang ato ang ubang bahin sa nasod gipang baha hangtod karon wa pa hubsig baha, mga higala, no? Gawa sa baha doon na pay basura, ha? Labi na dito sa Metro Manila, mga kagilaan. So there is Bohol o ubang bahin sa Visayas, epekto sa El Nino, grabing kuana, nagpatigbabaw, mga kaigsunan mo, na nga kinahanglan gyud nga dunay intervention nga himuon ang provincial government nga cloud seeding operation. Unya kini naglihok na ni sa pagkakaron sanglit ang mga gikinahanglang proseso, nagpadayo naman ang paabuto na lang ma-bidding or mahuman ang bidding ani, unya makapalit na sa mga gikinahanglang paliton, no, para makapahigayon og cloud seeding operation, mga higala, no. Unya ginsay ma-awardan aning aircraft company or mga airline company, ha, nga may mopahigayo cloud seeding. Ato na maning na sinati sa una, mga higala, nahimo naman ni dinis tong lalawigan sa Bohol, o niya epektibo pod kay nasalbar gyud ang mga pananom sa atong mga mag-uma, ilabi na gyud sa mga kahumayan, no, nga maoy nagunat na natong gisaligan, mga kaigsoonan, no, kining inadload lang tong pagpanginhanglan sa tong pagkaon nga mao ang bugas, mga kaigsoonan, lagot mon og uban pa, mga higala. So atong paaboton, no, nga ang mga aksyon nga gihimo diha sa sangguniang panlalawigan sa atong probinsya sa Bohol, mga higala. Wala tayong oras sa itong tulumanon. Dagan kayo salamat sa mga kaigsoon ng mga suking tipiminaw nga miduyog sa itong programa. Uban karong adlawa si Board Member Nanay Lucille Lagunay. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kiniusab si Allen Doidora. Dagan salamat. Mayong hapon. Keep safe. God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante, Bohol.
3: DYRD Radio Balita.
4: Hoy Balinay, DYRD kanunay.
5: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
11: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
12: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: DJX 500!
14: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
15: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
15: Okay.
13: DTX 500!
14: Sinuka din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
13: DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
16: Reactivate! Let's move!
17: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
18: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
17: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
19: Therapy with care is the best you'll find.
17: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
20: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
17: Quality of care is our top priority.
20: Go wellness, go Reactivate.
21: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang?
22: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
23: Unilab yan!
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
25: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
26: 3 times faster.
25: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
26: New alaksan extra.
25: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
26: New alaksan extra.
25: Extra paspas. Extra galing.
27: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol, ug naa sad sila branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyo may puso.
28: Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
0: Carl.
1: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga ni Ania karon.
0: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
1: Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule maong gisulayan dayon nako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
0: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
1: Walay sa payan Cardi.
0: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
2: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

0: pinagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhian, dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
0: doctor. Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-F NRI PDRI 2015 tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay mo rin makatabang sa

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panlabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB, karong adlaw nga Biyernes, Agosto 21, uban sa pikas lawak Cyrus de Virus og si Eric kini si Allen Doidora, maghatod sa mga ulohan sa tong mga balita. Mga ulohan sa tong mga balita, DILG nagpagawas og pamahayag kalabot sa Sambuanga school shooting. Samtang og tanong gihimakak sa abogado ni Representative Martin Romualdez nga doon na sila ay kalambigitan sa gihimong recantation sa statement ni sa kanhi sundalo nga si Orly Gotesa nga nag-deliver matod pa og minalitang kwarta. 88 ka mga lugar gideklara nga state of calamity gumikan sa Luis Maymay og Habagat. Samtang presyo sa produktong petrolyo posibleng musaka na usab sunod simana. Lain nga bahin, gipahigayon karong adlaw ang ika-43 ng anibersaryo sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. DOJ bimutyag nga posibleng terrorist attack ang pagpamusil sa eskwelahan sa Zamboanga. Samtang Department of Education ingong pakusgan pa ang seguridad sa mga tunghaan. Usa ka babae ug duha niya ka mga anak nakitang patay sud sa sakyanan dito sa Bulacan. Samtang Presidente Bongbong Marcos nagpagawas og pamahayag sa Ninoy Aquino Day. Sa gawas, E1 settlement project sa West Bank gikondina sa 7 ka mga nasod. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa itong pagbalik.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Alas 5:14 o garon sa detalye sa atong mga balita, nagpagawas o pamahayag ang Department of Interior and Local Government sa mga himuon pa sa seguridad sa mga tunghaan human sa nitabong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Dugang detalye sa GMA News.
1: Sa iba pang balita, lumabas sa investigasyon na mag-isang nagplano ang estudyanteng na maril sa Ateneo de Zamboanga University at wala raw itong kinalaman sa away o bullying. Tingin ng DILG, posibleng may impluensya ang online games. Balita natin ni John Consulta.
2: Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, niya kung paanong naposlit ng grade 8 shooter ang mga armas na ginamit sa pamaril doon noong Martes.
3: Bago ko pumasok ng kahit anong building, te-check rin yung bag mo. Nakahanap kasi siya ng butas. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit.
4: Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardiya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, itong pababang lugar na nagsisilbing isang emergency exit din daw.
2: Ayon kay Rimulya, wala umanong kinalaman sa bullying ang pamamaril. Wala anyang nakaaway, nakaskwela o faculty ang shooter. Ang grade 10 na nasawi sa insidente, hindi rin daw kilala ng namaril. Sa investigasyon ng PNP, wala rin kasamang nagplano ang shooter.
5: There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable.
3: Wala siyang conversation out of the ordinary. Chinek namin lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It was all in his head.
2: Tingin ng DILG na impluwensyahan ng online games ang estudyante.
3: Kung titignan niyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective.
2: Dahil dito, isinusulong ngayon ni Rimulya ang total ban sa Roblox na anya ay may link sa dark web.
5: Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal.
2: Sinusubukan namin kunin ang panic ng Roblox, pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinatutupad na iba't ibang layers of protection kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Ayon sa PNP, hawak na nila ang cellphone at laptop ng namaril na estudyante sa pahintulot ng pamilya nito. Patuloy ang kanilang digital forensic examination sa gadgets ng shooter para makita ang digital footprints ng kanyang mga aktibidad online. Sa pagdinig ng Senado Ken West Cho ni Committee Chair Risa Ontiveros sa CICC, bakit tumagal ng 14 minuto bago na take down ang live stream ng pamamaril?
6: We had visibility around mga 5 minutes. Tapos nireport na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe...
7: Hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down?
6: That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms.
2: Puna naman ni Senator Erwin Tulfo, bigo ang paaralan sa nangyari dahil naipasok umano kasi ng estudyante ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at di dumaan sa security inspection.
8: The reason why I said failed because yung sa school, given na po yung sa security, may lapses po sila.
2: Kabilang din sa binigyan din ni Ontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies ang paglaban sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online. Sa datos ng PNP Cybercrime Group, simula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, 74 na kaso ng extremism online na ang nahawakan nila. Dito, nasa gip nila ang 42 menor de edad.
9: In our data, Madam Chair, out of the 42 rescued, ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15.
10: John Consulta, nagbabalita para sa GMA News.
0: Sa laing abahin sa mga balita, klaro sa abogado ni Representative Martin Romualdez na wa sila'y kalambigitan sa pagbakwi sa testimonya ni sa kanhi sundalong si Orly Gutesa nga matod pa ni deliver og mali-malitang kwarta ngadto sa kongresista. Dugang detalye sa GMA News.
1: Kaugnay sa pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa sa investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, makakapanayam natin ang legal counsel at spokesperson ni Congressman Romualdez na si Attorney Adi Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
11: Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay.
1: Opo, kumusta po yung inyong kliyente ngayon, si dating House Speaker Romualdez, sa gitna po ng recantation ng mga akusasyon laban sa kanya?
11: Well, patuloy po si Congressman Romualdez sa kanyang functions as representative, the 1st District of Leyte. Siya ay abala sa maraming inaasikaso, no, na mga para sa kapakanan ng kanyang constituents. Mm-hmm.
1: Nasa Pilipinas po ba siya ngayon?
11: Yes, hindi naman po siya umalis. He's here to face the accusations against him.
1: Mm-hmm. At klaruhin lang po natin, magkakilala po ba or may ugnayan si na Congressman Romualdez at Orly Gutesa?
11: Hindi po. In fact, never niya pong nakausap or nakilala or na-meet man lang or nakatagpo si Sergeant Gutesa po.
1: Mm-hmm. At bagaman nag-recant na po si Gutesa, sabi po ng ombudsman, meron pang 28 na uniform personnel na handang magsalita raw sa investigasyon sa inyong laban sa inyong kliyente. Ano pong reaksyon niyo rito?
11: Hindi po namin kilala kung sino po itong sinasabing mga bagong testigo, no? Kasi tulad ninyo or tulad ng lahat, kahapon lang namin narinig na may ganito pang inahandang karagdagang ebidensya laban kay former Speaker Romualdez, no? Kami ay nagugulat at syempre ang aming reaction dito ay sasagutin namin kung sakaling makita namin yung salaysay nitong sinasabing 28 more witnesses, no? Pero syempre kailangan naming we have to take note na sa simpleng kaso po or sa ordinaryong kaso, pag file ng complaint affidavit, normally nandun na lahat po ng ebidensya, no? Mm-hmm. Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya, no? Substantially, because ang central figure connecting supposedly yung sinasabi nilang missing link between Zaldico and Congressman Romualdez, itong si Gutesa ay nagtumbling na po at binawi ang lahat ng kanyang unang sinalaysay doon sa Senado. So talagang wala na pong ebidensya, no, linking Congressman Romualdez dito sa sinasabing flood control scam.
1: Mm-hmm.
11: So nagulat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting, no, ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along.
1: Mm-hmm. Balak po ba ni Congressman Romualdez sa sabpahan ng reklamo si Orly Gutesa? Dahil sabi nga niya, itusan lang siya ni na Marcoleta at sa dating Congressman Mike Defensor. Ito mga inaakusahang nag-impluensya kay Gutesa, kakasuhan din po ba ng kongresista?
11: Well, frankly speaking po, hindi pa namin na pag-uusapan yan kasi nga nung isang araw lang po yan sumambulat sa ating lahat, no? Kami ay hindi pa nakapaghanda tungkol dyan. Except that, syempre, we had to submit Gutesa's affidavit sa ombudsman para isaalang-alang din nila itong recantation in sa pag-decision po kung whether itutuloy ang kaso or dismiss against Congressman Romualdez.
1: Mm-hmm. Ito pong mga recantation, inasahan na ng inyong kampo?
11: Hindi po. Tulad ng lahat, kami ay pleasantly surprised na may mga ganitong pagbabaligtad. So syempre, dahil ito ay makakatulong sa depensa ni Congressman Romualdez, ito ay aming kinalat at isinumite na rin sa ombudsman kasi nire-require naman talaga ng ombudsman na lahat ng mga respondent dito ay sa pagkakataong ibinibigay sa kanila, meaning limited period of time kasi hindi naman unlimited yung period within which to file the counter-affidavit or anything in response to the complaint, no? So, yan po ay lahat kinalap namin at isinumiti sa Office of the Ombudsman para ang aming pag-asa na ito ay ma-dismiss, no? At hindi na umakyat sa korte.
1: May inasan pa po kayo tayong mga sorpresa sa kasong ito?
11: Ay, hindi nga po namin alam kasi parang ang nangyayari dito ay ginagalaw ang basketball ring, ano? Paano ka naman makashoot ng maayos kung ginagalaw yung ring, di ba? Kaya parang ang nangyayari dito ay ina-adjust yung ebidensya, depende sa pagkakataon. At alam naman natin lahat, no, na itong mga affidavit na ito mulat sa pool, no, nung ito ay inilahad sa Club Filipino ay ilang beses na pong nabago, no? May dinagdag, may ibinawas, may inaming nagkamali sa mga pangalan. At ngayon, maraming nagbabaligtaran at nagsasabing lahat ng ito ay walang katotohanan. Lahat ng ito ay, in fact, marami dito sinasabi ay with promises of financial reward, no? At yun din ang naging findings ng ibang agencies of government, like nag-file na ng perjury at libel cases ang Department of Justice against these individuals. So kami ay nagtataka kung bakit ito nga ay pa-adjust, pabago-bago ang standard na ang ating saligang batas po ay nagsasabi na dapat ang lahat ay entitled sa due process of law at lahat sana ay ilatag na para naman ay masagot namin para in the exercise of a right to respond to these accusations.
1: Gayong akusasyon po ninyo ay fabricated itong mga ebidensya laban sa inyong kliyente, bagamat di pa kayo nag-uusap kung sasampahan ng reklamo itong nag-aakusa sa inyong kliyente. Bilang abogado, ano pong rekomendasyon nyo sa kanya?
11: Hindi pa namin yan pinag-uusapan, hindi pa namin pinaplano kasi syempre bilang lawyers, no, abala kami ngayon sa pagsagot nitong mga akusasyon laban kay Congressman Robaldez na napakarami po kasi ng mga allegasyon, no, na sa aming palagay naman at sa aming pagtatansya ay walang ebidensya. Ngayon, laban dito sa mga nag-manufacture or nag-perjuro or nagsinungaling sa kanilang mga affidavits, when the proper time comes, syempre ay kailangan namin pag-usapan din kung ito ay kailangan ng appropriate or proportionate response.
1: Mm-hmm. Sabi po ng Palasyo ng Malacanang, aware si Pangulong Bongbong Marcos sa recantation ni Orly Gutierrez. Sa ngayon po, kumusta yung relasyon ng inyong kliyente sa kanyang pinsan? Napag-uusapan niyo ba ito?
11: Ang alam ko po ay okay naman ang kanilang relationship. Siyempre, sila ay magkamag-anak at magkaibigan on top of being magkamag-anak, no? At alam naman ang lahat na ito ay sinama nga sa State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero lahat ng ito, siyempre, ay ginalang ni Speaker Romualdez at lahat ng ito ay kanyang sinasagot sa karampatang forum, no? In this case, the Office of the Ombudsman. At lahat ay hindi tinatakasan, hindi tulad ng iba na tumakas, pumuslit. Ito po ay hinaharap ni Congressman Romualdez, alinsunod na rin, no, sa SONA ng Pangulo.
1: Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali.
11: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Ayan po si Attorney Adi Fajardo, legal counsel at spokesperson ni Congressman Romualdez.
0: Alas 5:27 sa laing bahin 88 ka mga lugar ang nagdeklarag state of calamity gumikan sa daotang panahon. Dugang detalye sa UNDV.
7: Umabot na sa 88 ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng habagat, bagyong Luis at bagyong Maymay. Pinakamarami sa mga ito ang Bulacan na may 24, sinundan ng Cavite na may 23, 21 naman sa Pampanga at 12 sa Bataan. May mga nagdeklara rin ng state of calamity sa Pangasinan, Zambales, Rizal at Batangas. Samantala, nasa 29 na ang nasawi, 19 ang sugatan, habang 3 pa ang kasalukuyang nawawala. Tinatayang nasa 4.8 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura, habang mahigit 1.7 billion naman sa agrikultura. Samantala, umabot na sa 1 billion pesos ang halaga ng ayuda na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
0: Sa laing abahin, presyo sa produktong petrolyo posibleng musaka na po sunod simana. Dugang detalye sa UNTV.
1: Panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Batay ito sa 4-day trading ng Mine of Plats Singapore o MOPS mula August 17 hanggang 20. Sa running trend, nasa 1 peso and 30 centavos per liter ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina.
12: habang nasa 2 piso kada litro naman ang maaring itaas sa diesel. Maari pang magbago ang taya sa fuel price adjustment depende sa galaw ng presyo ng langis sa natitirang trading day ngayong araw. Inaasahang ilalabas ng Department of Energy o DOE sa Lunes ang opisyal at final na price adjustment para sa susunod na linggo.
0: Alas 5:29 atangi. Gipamayag sa Department of Justice nga posibleng terrorist attack ang nahitabong shooting sa Ateneo de Zamboanga. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Hoy palinay, DYRD kanunay.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
5: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
5: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
6: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang nga yun, butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
6: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Huwag na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! Huwata ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: Nay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nauli yan na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na zinc.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alas 5:41 para entas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Naghatod itong oras. Hatod sa may tingwa sa Immuni Plus Herbal Drink. Gihimo ang Immuni Plus ay naluladlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kinis pagsuporta sa imong overall wellness. Ug sayon nga paagi aron maatiman ang imong lawas matag adlaw. May kiniimnon human sa taas ug kapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pag-atiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities. Maya sa gini sa gibati na nimo ang gakapoy, panuhot, kasakit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kining dili maayong pamati. Ang Immuni Plus o saka ready-to-drink herbal liquid drink. I-shake lang og maayo, iminadayon, dili na kinahanglang sa gulan og tubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa shame at ag-adlaw. Bisan unsa pa ang imong lifestyle, business trabaho, perming naas gawas, aktibo sa sports ug pag-ehersisyo o gusto lang nimo ambingan ang imong panglawas, sa yon ra kaayo, i-appeal ang Immuni Plus imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing abahin sa itong mga balita, ika-43 ng anibersaryo sa pagkamatay ni Ninoy Aquino, gihandom karong adlawa. Dugang detalye sa News 5.
1: Mga kapatid, ginugunita ngayong araw, ngayong August 21, ang Ninoy Aquino Day bilang pag-alala sa pagkamatay ng dating senador. Kasama ang mga National Historical Commission of the Philippines, bumisita sa marker sa NAIA Terminal 1 ang kaanak ng yumaong senador. Taong 1983 nang paslangin sa Manila International Airport si Ninoy. Ito ang nagpasidhi noon sa protesta kontra sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kalaunay humantong sa People Power Revolution noong 1986. Nagbigay naman ng mensahe si PBBM ngayong Ninoy Aquino Day na ideklara niya bilang special non-working holiday. Ayon kay Marcos, nananatiling banta sa bansa ang disinformation, pagkakawatak-watak, kawalan ng tiwala at pagsasawalang bahala. Hinikayat niya rin ang publiko na manatiling mapagmatsyag at magkaisa para raw sa pag-unlad ng bansa.
0: Sa laing abahin, nagtuo ang Department of Justice nga posibleng terrorist attack ang panghitabo sa Zamboanga shooting. Dugang detalye sa BNC.
2: Posible raw maituring na terrorist act ang nangyaring school shooting sa Zamboanga. Ayon sa DOJ, tinitingnan din ng ahensya ang posible umanong mentoring sa mga bata. Narito ang agenda report ni Joash Malembad.
3: Tinitingnan ngayon ng Department of Justice ang anggulo ng mentoring bilang posibleng rason sa nangyaring school shooting sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nakatanggap sila ng mga ulat kung saan mayroon umanong mga taong nakakausap online ang ilang batang babad sa violent video games. Ang mga tao umanong ito ang nagre-recruit sa mga minor de edad saka ipinapasok sa mga online group chat.
4: We're confirming information na mentor. Alam niyo yung mini-mentor yung mga bata na may nag-i-engage sa kanila, tinetext sila tapos para meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no?
3: Dagdag pa ng kalihim, maaari umanong makonsidera ang nangyaring insidente bilang isang terrorist act. Lalo na't nagdulot ito ng takot sa general population. Ayon kay Vida, full force na ang iba't ibang law enforcement agency para sundan ng leads kaugnay ng umanoy mentoring na nagaganap sa cyberspaces. Samantala, nanawagan naman si Vida sa mga magulang na gabayan ng kanilang mga anak, lalo na sa paggamit ng online platforms.
4: Please exercise it with earnest, no? Tutukan natin kung ano ginagawa ng mga bata natin. Let's engage. Kausapin natin sila. Lagi sasabihin nila, it depends naman on the person, pero let's guide them. No, you know your children better, you know your kids better. Please, tutukan natin yung mga bata.
3: Umapela rin ang DOJ sa publiko na huwag nang i-repost ang video ng nangyaring pamamaril sa Zamboanga. Bagaman nasa gray area umano ang legal consequences nito, nanindigan siyang hindi dapat ipakalat ang video ng mga violenteng krimen para maiwasan ang tinatawag na copycat crimes o panggagaya sa mga illegal na gawaing ito. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinoro News Channel.
0: Thank you. Sa laing abahin sa itong mga balita, bayanihan kinahanglang ipatuman para aron mapakusog ang seguridad sa tunghaan matod ni Department of Education Secretary Sani Angara. Dugan detalye sa BNC.
2: Sa loob lang ng 2 buwan, pumalo na sa 50 ang mga insidenteng may kaugnayan sa umano'y Children in Conflict with the Law. Ang tugon ng DepEd sa agenda report ni Chet Gatchalian.
5: Bayanihan daw ang kailangan para matuldukan na ang school shooting incidents ayon sa Education Department. Bukod sa pagbisita at pagmonitor sa mga eskwelahan, katulong rin daw ng DepEd ang ilang LGU sa paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan.
6: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs and some schools have security guards. We're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
5: Bago pa man ang pamamaril sa Zamboanga, 7 insidente na ang kinikilala ng DepEd kung saan may naganap na pananakit sa estudyante ng kapwa ring kabataan mula June 16 hanggang July 6. Kung isasama ang mga pananakot, tataas daw ang bilang nito sa 15 kaso. Ayon naman sa PNP, aabot na sa 50 insidente sa eskwelahan na may kinalaman ng ilang Children in Conflict with the Law o CICL mula June 16 to August 19. Kaya naman ang tanong ng mga magulang, sapat bang pangalaga sa mga mag-aaral sa eskwelahan na ikalawang tahanan na ng kanilang mga anak? Paanong nauulit pa ang mga kaso ng karahasan sa mga paaralan? Sagot ni Education Secretary Sani Angara, increased visibility ng mga security personnel ang kailangan.
6: We're asking the TANODs also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility, tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises.
5: Para naman sa Commission on Human Rights, kailangan muling palalimin ang relasyon ng mga kabataan hindi lang sa magulang nila, kundi pati na rin sa ilan pang suporta na dapat nakukuha nila sa komunidad. Sabi ni Child Rights Center Officer in Charge Bing Diaz, hindi raw ito tungkol sa batas lamang.
7: Ang kailangan talaga natin, yung pag-capacitate, pag-suporta, at yung monitoring that these laws are properly implemented at hindi lang yung magagawa ng DepEd, hindi lang yung magagawa ng mga parents, no? Kailangan yan ng buong pamayanan, no?
5: Pero dagdag ni Diaz, tutol lang CHR sa total ban sa paggamit ng social media. Sa gitna yan ng muling pagsusulong ng Senate President Sherwin Gatchalian at ng ilan pang mambabatas sa mga panukalang nagbaban sa social media sa mga minor de edad matapos ang ilang insidente ng pamamaril.
7: Karapatan siya, basic ano siya, baka regulation ang term, no? Ma-regulate yung access ng mga bata sa social media in particular. Access rin sa traditional media. No?
5: Bukod sa pag-regulate sa paggamit ng social media, dapat daw magkaroon na lahat ng eskwelahan ng guidance counselors na maaaring lapitan ng mga bata, lalo na't puno pa rin ang workload ng karamihan sa mga guro. Pagtitiyak naman ng DepEd, pinabibilis na nito ang pagkatalaga sa mga school counselor associates sa mga eskwelahan. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Alas 5:48, parentas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Usa ka babae o duha niya ka mga anak na kitang patay sud sa usa ka sakyanan dito sa Bulacan. Dugang detalye sa GMA News.
8: Update tayo sa mag-iinan na natagpuang patay sa loob ng isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol?
9: Rafi, may lead na raw ang Police Regional Office 3 sa pagkamatay ng isang ina at dalawang niyang anak sa San Rafael, Bulacan. Nag-case conference nga ulit ang

0: Daryl ay nakapangalan sa mismong biktima na nagtatrabaho daw online sa isang US-based company. Tinitingnan din ngayon ng mga otoridad ang state nitong biktima dahil may mga napabalita na ito raw ay merong depresyon at nagkakaroon ng mga problema financially. Ganun pa man, isa lang yan sa mga anggulong tinitingnan dahil tinitingnan din nila ang possibility ng mga ilang pang mga tao na kanyang nakausap at nakasama nung huling oras na nakita siya bandang 5 to 5:30 Miyerkules ng hapon sa San Rafael El Bulacan. Samantala, nagsasagawa pa rin ng mga otoridad ng pag-iimbestiga, pinatawag na rin ang ilang personalidad na huling nakausap nga at hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kinukonsider na persons of interest o person of interest ang mga otoridad. Rafi.
1: Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.
2: Alas 5:51 at ang ii. Presidente Bongbong Marcos nagpagawas og mensahe para sa Ninoy Aquino Day. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: kay day isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Alas 5:54

0: 4 na para endas ng mga balita. Nagpagawas og mensahe si Presidente Bongbong Marcos sa paghandom sa Ninoy Aquino Day karong adlaw. Dugang detalye sa UNTV.
1: Lakas ng loob ng mga Pilipino sa pagpapakita ng paninindigan sa kanilang paniniwala para umambag sa demokrasya ng bansa. Iyan ang paalala ni Ninoy Aquino. Bahagi ito ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paggunita ng Ninoy Aquino Day ngayong araw. Nangangako niya ang administrasyon na patuloy nitong paninindigan ang pagprotekta sa kalayaan, panghahawak sa rule of law at titiyakin ang kalayaan na ating tinatamasa ay tutumbasan ng tunay na oportunidad para sa mga Pilipino.
0: Sa balita sa gawas, E1 settlement project sa West Bank gikundina sa 7 ka mga nasod. Dugang detalye sa UNTV.
2: Hinundena ng 7 bansa ang desisyon ng Israel na maglabas ng construction tenders para sa E1 settlement project sa West Bank. Sa isang joint statement, sinabi ng mga leader ng United Kingdom, France, Germany, Italy, the Netherlands, Norway at Canada na hindi katanggap-tanggap ang naturang hakbang. Ayon sa kanila, maaari lalong pahinain ng E1 settlement ang posibilidad ng two-state solution dahil maaari ito magdulot ng pagkakahati sa West Bank at makasagabal sa territorial contiguity o paglalapit ng Palestinian territories. Iginiit din ng mga leader na illegal sa ilalim ng international law ang Israeli settlement sa West Bank, isang posisyong muli umanong pinagtibay ng United Nations Security Council. Mas nakababahala umano ang hakbang dahil sa tumitinding karasa ng mga Israeli settlers laban sa Palestinian civilians at sa mga restriction sa Palestinian economy. Muli namang ipinahayag ng mga bansa ang kanilang suporta sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan batay sa two-state solution.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, mas o nagadaghan ang kaso sa leptospirosis gubikan sa dugay nga baha ilabi na sa Luzon. Dugang detalye sa News 5.
3: Dumadami ang mga kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagbaha dulot ng habagat. Sa San Lazaro Hospital, 2 na po ang nasawi dahil sa sakit. At live mula sa Mandaluyong, may Express Report si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, paano daw tinutugunan ng mga ospital itong pagtaas ng kaso ng leptospirosis?
4: Ruth, humupa na ang baha at nalinis na rin ang mga inanod na basura sa Metro Manila. Pero ngayon, leptospirosis naman ang kinakaharap ng ilang residenteng lumusong sa baha. Sa San Lazaro Hospital, patuloy na dumadami ang mga tinamaan ng naturang sakit. Umabot na sa 50 ang naka-admit sa leptospirosis ward. 24 yan ang nadagdag sa loob lang ng isang araw. Ang ilang pasyenteng nakausap natin, 5 araw na raw naka-confine. Mayroon ding inabot ng 2 linggo bago nakaramdam ng mga sintomas ng leptospirosis. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
5: Nilulis sa ba, nakatulog ako pagising ko. Yun na, nilalagnat na ako. Masakit ng mga hita ko pa ako. Ako yung intent ko, yung likod ko, pati ulo ko, tapos nahihirapan po ako umili. Ito ang hinihinda ko, tsaka yung likod. Yun po, tsaka itong talagang diyan makakalakad. Ang hirap po maglakad.
6: Yung kung kailan nag-aaraw na, tsaka gumigat yung pakiramdam ko, sumakit yung tiyan ko. Pero ang expected ko po talaga, lepto po kasi. Kasi may sugat po ako sa pa, 2 paa na po kasi yung pinaka may alipunga po.
4: Ayon sa medical chief ng San Lazaro, 2 na ang pumanaw na pasyente dahil sa leptospirosis. Patuloy naman ang pagpapaigting nila sa pagtugon sa sakit. Nagbukas na ng express lane ang ospital para sa suspected cases ng leptospirosis. Nagdagdag na rin ng mga kama para sa mga posibleng ma-admit. Pakinggan natin ang pahayag ng medical chief ng San Lazaro Hospital.
7: pag pumunta ka sa San Lazaro Hospital, kinukuhaan ka kagad ng dugo, ina-assess ka, at kung kailangan ng maagang care para sa inyo, binibigay namin.
4: Samantala, ayon sa Health Department, higit 3,000 na ang kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula Enero hanggang Agosto. Posibleng tataas pa yan sa mga susunod na araw. Payo ni DOH Secretary Edwin Mercado sa publiko, agad pumunta sa pinakamalapit na health center o yakap facility para kung na-expose sa baha. Ito'y para ma-assess ang pasyente at mabigyan ng gamot kung kinakailangan. Narito ang bahagi ng panayam kay Secretary Mercado sa One Balita Pilipinas ng One PH.
8: Kasi sa yakap din po, available itong doxycycline natin. So may almost 4,360 na tayong yakap clinic sa buong bansa na pwede rin i-access apart from the local RHUs na pwede rin puntahan ng ating mga kababayan.
4: Ruth, sinabi rin ni Secretary Mercado na hindi pwedeng mag-self-medicate ng doxycycline. Ibig sabihin nyo mga kapatid nating iinom ng ganitong gamot ay kailangan magpakonsulta muna sa health centers o yakap facilities para magabayan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth.
3: Yan po ang Express Report ni Daniel Dayo live mula sa Mandaluyong.
0: Magutong naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD, sa Pikas, Lawak, Cyrus, The Virus, Ubani, Eric, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
9: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: DY, RD, Kinaham, Kanunay.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Balita ug impormasyon, gipabilaw sa katawhang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katimawan. Kamatuoran.
10: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Ngayong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang kinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, to First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors, atong makaubanan atong mga city hall employees, ilabi na usab sa ato ang mga department heads, office heads and sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayong adlaw usab no sa ato mga nagsikay-sikay diha sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tag Bilaran and our updates and developments ning ato ang syudad sa Tag Bilaran. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab no sa ato ang 15 ka barangays ning ato ang syudad sa Tag Bilaran ato mga 15 ka kapitanes, mga higala ug mga tagbilaranon sa usab no nga naminaw ning ato ang matag adlaw nga programa. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, mayong adlaw usab no sa ato ang tigtimon atong programa nga nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio o sa ato ang Facebook page mga higala. Sa ato ang radio madungog ta kay ato ang programa mga higala gi-air ni siya no sa ato ang DYRD station and sa ato ang Facebook page no sa DYRD nga mo'y pre naka-live ang ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan. And yes, mayang adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa no sila Sir Jerry Cahe, si Sir Gilbert Tulo o si Sir Eric Ihok nga again nag-insure jud no nga madungog og makita ta sa ato ang FB page o madungog ta sa kahanginan via DYRD. And yes no mga higala, today is August 18, 2026 adlaw nga Martes. Yes, ikadong hadlaw na itong mga higala sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kayong laing adlaw na usab mga higala, laing na usab na adlaw ang ito ang pag-aisgutan kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ng ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay tuned lang no, kay until the end of our program, atong ipanghatod ang ito ang mga labas ng mga balita kabahin sa itong nakuha ng news beats and of course, sa ito ang mga Facebook page post usab no sa mga activities and programs ni Mayor Jane Yap ngayon ang gibuhat diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao nang maguban-uban ta sa pipila ka mga minutos mga higala para atong mahatod ang ato ang mga labas nga balita. Sa dili pa nato yato dato mga dadaiyang mga programa, serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, tuguti sa kuno sa pagpangumusta sa atong mga suking tigpaminaw both sa ato ang radio program or radio station and sa ato ang naminaw o natanaw sa ato ang Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan. Kamusta? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, ayon tan mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot og jacket nga dunay good para protection sa tong lawas laban sa di nato matansya nga dagan sa panahon. Kaya tong panahon mga higala usahay mo uwan and then init kaayo. So mo nang ampingan nato ang ato ang lawas no para dili ta masakit sama sa kining ubo, sipon og hilanat. So mao nang don't forget also to drink 8 glasses of water a day kung init kayo ang panahon to stay hydrated no and to take vitamins also no para at least matabangan pod sa proteksyon ang ato ang lawas laban sa ni mga sakit-sakit. Ug atong timanan mga higala nga health is wealth. Yes no and phone patch lang ta gihapon mga higala no ni ato ang programa tungod kay aduna ta giatina no diri sa JJ's mga higala usa ka training kabahin sa refresher course sa ato ang mga katarungang or sa ato ang katarungang pambarangay. So mao nang phone patch sa lang ta sa tong mo nang makauban sa koninyo through sa ato ang phone patch. So mao nang stay with me till the end of the program. So mga higala, aring puntuha ari na ta sa ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Usa na usab kadakong proyekto alang sa Tagbilaran City ang ipatuman pinaagi sa rehabilitation sa Manga Fishport. Sumala ni Mayor Jane Yap, naaprubahan na ang pagtuman sa Manga Fishport Development Plan ubos sa suporta sa Department of Agriculture ug Philippine Fisheries Development Authority. Ang maong proyekto adunay garantisadong budget nga dili moubos 100 million pesos alang sa improvement o rehabilitation sa Manga Fish Pond. Ginauman nga pinaagi sa proyekto matukod ang usa ka moderno, limpyo, luwas o organisado nga Manga Fish Pond. Lakip sa maong giplanong improvements ang pagbarog sa solar-powered modern fish market, improved fish port facilities, mas maayong access o parking area, wastewater treatment facility o cold storage. Adunay usab kini gigahin nga luna para sa on-site paluto aron mapalambo usab ang market tourism sa Manga. Matod ni Mayor Jania nga ang pag-ugmad sa Manga Fish Port dako kaayo og pagtabang sa mga mangingisda ug mga lumulupyo sa dakbayan. Ipasalamatan usab sa mayor ang Department of Agriculture ug Philippine Fisheries Development Authority ingon man si Congressman Babayap sa ilang suporta ug paningkamot arong matuman ang rehabilitasyon sa Manga Fish Port nga giila isip usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalig-on sa fisheries sector ug lokal nga ekonomiya sa dakbayan sa Tagbilaran. Ug sa laing bahin usab mga higala, naghimo og mga lakang ang City Government of Tagbilaran pinaagi sa City Tourism Office nga pagpalapad sa tourism opportunities dinhi sa dakbayan. Apil niini ang bag-o pala nga nahuman nga market tours training nga gitambungan sa mga department heads ug stakeholders. Gipangunahan ang training sa Department of Tourism Region 7 diin gisgutan ang market tourism, kasaysayan sa Tagbilaran City Central Market, cultural resources mapping ug pag-ila sa mga produkto, serbisyo ug lokal nga assets nga mahimong kabahin sa tourism experience sa siyudad. Gisgutan usab ang food preparation ug market sanitation, ingon man ang pagproseso sa datos nga mahimong gamiton sa pagplano sa umaabot nga mga programa alang sa merkado. Matod ni Mayor Jania nga sama sa ubang mga nasod, pwede kaayo nga mahimong usa ka tourism experience ang pagbisita sa Tagbilaran City Central Market. Tungod niini, importante nga mapalambo ang merkado aron mahimong mas limpyo, organisado ug mas madanihon para sa mga turista. Gilauman nga ang market tours training dako og ikatabang sa city government sa umaabot nga mga plano nga siguradong maghatag og asenso sa panginabuhian sa mga vendors ug lokal nga negosyante. Sa laing bahin usab mga higala, kabahin sa ito ang news beats nga ito ang nakuha sa tungbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability ug technology and innovation. Gipahiluna sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suwisyon aron masiguro ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yaphala Administration, ilabi na ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagplano ug pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa tungbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ugaring punto ang mga higala, ay nausapita sa ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jania. Sa ito mga Tagbilaranans nga wala pa naka-like and share sa ito ang Facebook page post ni Mayor Jania, no, please don't forget to like and share kay ani na ito makita, ari na ito mabasa ug mahibaw-an ang mga legit ug iwas fake news mga higala, no, legit nga mga information, activities, programs and services nga gibuhat ni Mayor Jainiap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mao kini ato ang mga legit nga Facebook page nga atong mabasa mga higala, no, para guided ta sa mga updated programs and services. And also, please don't forget to like sab, no, sa ato ang Tagbilaran City Government Facebook page kay ana usab pod, no, ang mga lakang mga programa ug serbisyo ug mga announcement and information alang sa mga Tagbilaranons ug alang sa mga Dakbayan sa Tagbilaran para aware ta kabahin sa mga updates ning atong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Mga higala, ito sang basahon, no, ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya sa iyang Facebook page post, "Let there be light." Hayag na ang Manggat Tip-Tip Road. Usa kini sa mga request nga kadunay natong madungog gikan sa atong mga residente ug sa atong barangay leaders kabahin sa street lights para mas hayag ug mas safe ang atong dalan labi na sa gabii. Karon giturn over na nato ang street lighting project Manggat Tip-Tip Road Phase 1. Sa Yapal Administration, simple ra atong prinsipyo, maminaw sa katawhan, unya atong trabahoon. Kay ang serbisyo dili kutob sa saad, kinahanglan makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan. Buhat kontra saad. Mao kato mga higala ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Aring puntaw sa mga higala, aring na usap kita kabahin sa ato ang update sa ato ang Tagbilaran Citizen ID. Sa ito mga kaysunan na itong mga Tagbilaranons na wala pa naka-avail sa itong Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to avail, no, kay libre ni siya mga higala. Sa dili pa na ko ihatag ang impormasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card, I will give you an information, no, just a short information or background kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Kini ito ang inisyatiba o programa, mao kini ang unang executive order nga gisayna ni Mayor Jane Yap when she assumed office ni atong July 2022 ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And here comes ang ito ang usas sa mga inisyatiba o programa, ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya itong Tagbilaran Citizen ID card, usa ni siya ka ATM, no, nga pwede na itong magamit sa ito ang madaliang mga transactions. And kini ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. And kini po ito ang card is a Visa card. So, kung saan po ang ito ang buhaton ani mga higala, sa itong mga kaigsunan na itong mga Tagbilaranons, no, kung ni-avail ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID caravan, may ito ang July 2025 hantod sa June 2026, pwede na ninyo hang makuha or maklaim ang inyohang Tagbilaran Citizen ID card. But before ninyo maklaim mga higala, no, please bisita sa ta sa itong Tagbilaran City Government Facebook page. Just scroll lang, no, makita nato dito ang usa sa mga post nato mga higala sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Kaya dunay link, no, para i-direct mo sa website. Kini itong website mga higala, dual purpose ni siya. Ngano dual purpose? Kaya inag-click nato sa link. One is, kung na-avail ta sa itong Tagbilaran Citizen ID card, pwede na itong magamit niya, no, to check or verify kung naan na ba ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Just write lang, no, or just type your name and your cell number nga imong gigamit sa imong GCash account. And then, once nga nag-enter or okay, na ay information na ng mga higala, no, duha lang ang mahibawan ani. One is, mo-appear na siya nga wala pa ang inyong card, or you can claim now your card. So kung maklaim na, pwede na tong bisitahon ang ato ang ICT office na arata gihapon, no, karon na anata sa ato ang City Hall atrium. Inagsud na to sa tong City Hall atrium diha sa ato ang left side makita doon sa ito ang hagdanan sa atrium at makita itong Tagbilaran Citizen ID Card. Doon lang ito ang mga staff na ano, ito mga kauban para makuha ninyo ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card. If wala mang gani mga higala, no, ang ipapap is dili pa ready, so pwede na po na ito i-follow up, no, sa ito ang buhatan sa City Hall Atrium. Kung wala manggani pa ang inyuhang Tagbilaran Citizen ID Card, kay basin mga higala is ang atong address ana no nilapas sa iyahang character or maybe ang atoang GCash account. So naatay mga kung naay problem or issue nga ato ang ma-encounter nato para at least ato ang ma-check o mahibaw-an nato unsay problema para ato ang ma-report o magam-an balik, no. Not magam-an balik kundi ma-report na to sa ito ang GCash nga team para at least ma-aware sila nga na-change na ang ato ang unsa man gani ang problem sa ito ang card nga nung wala pa ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card ni abot. And ikaduha mga higala, no, so ang ikaduha nga link is pwede ni siyang magamit also sa wala pa nakapa-register o wala pa naka-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kay sa ito ang link, pwede na ito siyang i-appear o pwede na ito siyang magamit, no, sa pag-register na ito sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. But make sure nga ito ang Tagbilaran Citizen ID Card is imuhang name o imuhang number. So meaning, fully verified ang imuhang GCash account and then imuhang name o imuhang number, no? Kay ikaw man ang tag-iya sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. And just complete the details na nga gipangayo, no, sa ito ang link nga gi-provide diha mismo sa ito ang website. And if case man gani, no, dili mo kabalo, di mo ka gay mo teki, pwede kayo mi sa ito ang buhatan diha sa ito ang City Hall Atrium. Naatay booth ana, no, sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, willing kayo mi nga mo assist ug mutabang ninyo sa pagpa-register sa inyuhang tagbila para maka-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Again, this is all for free, wala mo ipagabayran maski piso ug maski naka-avail na ta sa ito ang Tagbilaran Citizen ID Card ug inyong kwaon inyuhang Tagbilaran Citizen ID Card, wala sad ni bayad maski piso. So unsa may perks and benefits nato atong makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID Card? One, pwede na siya gamit sa kung mo abroad ta or mo suri-suri ta sa ito ang outside sa itong country, pwede ito magamit sa ito ang mga pag-purchase sa mga items or products nga ito ang i-avail. Ikaduha, sa diri sa ito ang sa Philippines, pwede po sa magamit na ito, no, sa pagbayad sa mga purchase o items na ito, no, nga ito ang gipalit sa ito ang mga establishments. So pwede ka din magamit, no, para yun na mo magdaog mga bills or coins, no, so pwede kayo gamitin ang Tagbilaran Citizen ID Card. Ikatulo is pwede po din magamit kung ginahadya mo nga naamoy bills nga magunitan, so pwede kayo ni magamit sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikaupat usab mga higala, no, adun na tayo partner nga mga establishments or merchants na to, no, nga muhatag o ginagmay nga discounts kung adun na tayo Tagbilaran Citizen ID Card. So just wait sa to ang posting, no, or information kung unsa ang mga merchants or establishments sa Tagbilaran City only nga nihatag og mga gagmay nga mga discounts kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. So again, this is all for free. Open ang ato ang City Hall Atrium, no, mga igala, ang ato ang booth from Mondays to Fridays from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon. So mga kato mga higala, ang ato ang update kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. O ganyan po ito mga higala, ay nausap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw na tawhan karong adlawa, August 18, 2026, adlaw nga Martes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Elena Milianes, Leoncio Dumadag, Lynn Clara Uy, and Merlita Castillotos. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Father Fermin Bugtong, Hirana Elizabeth, or Elizabeth Hirana, and Maria Chona Sotomayor. Taga-barangay Tabawan, happy birthday nila ni Jimmy Tisoro. And barangay Tipe, happy birthday ni Elina Maruha Datoy. Taga-barangay Manga, happy birthday nila ni Agapito Cabillanes and Flora Hinaputan. Taga-barangay Taluto, happy birthday nila ni Flora Codillo, Codilla and Florita Leopoldo, taga barangay Buoy. Happy birthday ni Nanya Florita Leopoldo. Sorry, ni Leonita Galaw, Flora Mercader, Jeremy Quinones, and Alicia Pusta. Taga Barangay Cubon, happy birthday. What's up, no? Or greetings going out to you. Ludivina Pestelios, Flora Bertodazo, Miraflor Ino, Fermina Biloy, Fermina Viudor, nila usab nila ni Danilo Torion, Irina Matabanan, Flora Pinarejo, and Asuncion Utuhan. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Erlinda Buho. Taga Barangay Poblacion 3, happy birthday nila ni Hermana Bildoro, Manuel Pasagad, Flora Sahonia, Jose Bolesar Jr. Taga Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Flora Kimbo. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Flora Sanchez. And Barangay Buol, happy birthday ni Elina Lungat and Agapita Carba. Taga Barangay Dampas, happy birthday nila ni Ifeda Edo, Floro Barnido, and Maria Imelda Gipayo. Happy birthday sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo na nagsaulo kusab sa adlong natawhan karong adlawa. Happy birthday nila ni Maria Eloisa Abigail Bildoro Perocho Floro Julian Planteras Blancas Virgilio Palataw Abinoha Jr. Roderick Paharon Madera Charity Lee Opaco Cacho Robilin Lokias Pundok Neil Moreno Montilla SF03 Brian Habay Kim Michael Alia Delantar Giselle Viudor Exaure Nestle Salo Fajardo Julina Quijada Mara Rizal Ratilia Linges Agustina Nailon Juan Humila Sr. and Romilo Alo. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16 Sangguniang Pandungsod City Councilors, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw nga nagsaulog usab sa adlong natawhan karong adlawa, nga wala ito na-mention sa itong programa, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet sa ito ang mga suking tigpaminaw. Hello to Kuya Jasper Olem Bacolod sa Barangay Taloto nga naminaw sa itong programa. Hello Kuya, and maayong adlaw kanimo. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw usab nung always usab nga nagasuporta og naminaw sa akong programa, maayong adlaw usab nila ni Ma'am Fernandez, no? Ma'am Yuni Fernandez, Sir George Utuhan, sila ni sila Sir Ford Tormis, sila Ma'am Chiche Tormis, and also nila ni Ate Floribel Gorya. Hello og maayong adlaw kay ninyo. And also to Justin Udtuhan of Barangay Cubon and Inocencio Adlaon of Barangay Poblacion 2. Dagan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Again, no? Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pag-iuban ka na po o mag-uuban sa kita. Ugmang adlaw sa samang takna itong sasyon itong programa ang magpakabana alang sa kamaturan. Kinisikim, ano, bingon na lang kaninyo. Servisyong from boom to boom, Bugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya, our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
7: Kining Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: GTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Agay, sakita sa kong lawas ron, oy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New alaksan extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
9: Adiway arde, ang akong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
10: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na jay lain.
11: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
13: Ang istasyon sa katawhan.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: park mga higala, no? Unya sa laing bahin usab si Dawis Mayor Miriam Sumaylo mga higala, nagpasalamat kini sa sanguniang panlalawigan sa pagsuporta sa tagbilaran Dawis nga ngalan sa ikatulong tulay kanang wa pa mahuman mga higala nga mag-connect ka na sa tagbilaran at natugpa dito sa Pukpantalan unya sa pikas bahin mutugpa diha sa may barangay Tutulan, no? So ang katungaan na maoy i-implementar ug akong ibawan gibid naman ko, no? So atong pabuton ang pagsugod sa pagtrabaho sa kontraktor aron masumpay na kanang maong ikatulong bridge mga higala. So nagpasalamat og mihangop si Dawis Mayor Marieta Sumaylo sa pag-aproba sa sangguniang panlalawigan sa buhol sa mga resolusyon nga nagsuporta sa proposed nga ngalan nga tagbilaran Dawis Panglao Island Offshore Bridge alang sa ikatulong tulay nga magkonektar sa tagbilaran city o Panglao Island. Diin giprobahan sa sangguniang panlalawigan ang resolusyon atol sa rilang gipaygayong regular session niyatong adlaw nga Martes subay sa rekomendasyon sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructures nga gipanguluhan ni 3rd District Board Member Nathaniel Binlod. Ang rekomendasyon anaa sa committee report number 2026-03 nga girepresentar atol sa session nga gipanguluhan ni Vice Governor Nicanor Bisas. Ubo sa giaprobahan nga resolusyon, formal na nga ingidurso sa SP ngadto sa Department of Public Works and Highways Central Office ang Dawis sanguniang bayan resolusyon number 75-2026 nga nangayo sa opisyal nga pag-adapt sa proposed nga ngalan. Giaprobahan sa usab sa Provincial Board ang laing resolusyon nangayo sa suporta sa 1st District Representative John Jusnil Babayap aron matabangan ang pagproseso sa mga legal o administratibong kinahanglanon alang sa opisyal nga pangalan sa maong tulay sa national level. Ang proposal nga pagpangan nagsugod sa sanguniang bayan sa lungsod sa Dawis o gipasa ngadto sa Provincial Board pinagi kang Governor Aris Omintado niya itong buwan pa sa Marso 2. Gi-welcome ni Dawis Mayor Sumaylo ang aksyon sa sanguniang panlalawigan nga iyang giila isip suporta sa papel sa Dawis sa strategic nga koneksyon nga pagatukuron sa tulay tali sa Tagbilaran City, Dawis o Panglao Island. Ang proposed nga ngalan tukmang nagpakita sa strategic na koneksyon sa tulay tali sa siyudad sa Tagbilaran o isla sa Panglao. Ug human sa pag-aproba sa sanguniang panlalawigan, formal na nga endorso ang proposed name ngadto sa DPW Central Office. So mo na imigala, no? At least nagbunga ang resolusyon sa ISB sa lungsod sa Dawis o gi-adapt kini sa sanguniang panlalawigan mga higala. Kining maong pagpangan sa maong tulay. Samtang sa laing bahin usab mga higala nga matud pa may sugong tinun-an nga mitaho sa kining pagpanghulga sa tunghaan mga higala pasidunggan hatagan og educational grant. So pasidunggan isip outstanding tagbilaran o hatagan og educational grant sa Tagbilaran City, ha? Mga higala, Tagbilaran City Government, ang usa ka estudyante na matawag na itong maisugong mitaho sa kapulisan sa posibleng hulga sa seguridad sa iyahang eskwelahan. Alas 2 sa kadlaon, Agosto 21. Giday kininim at Tagbilaran City Mayor Jean Yap ang maong estudyante tungod sa iyahang desisyon nga mutaho imbes nga mahadlok o kaha maghilom lang nga may sampot sa dali nga paglihok sa atong kapulisan sa dakbayan, eskwelahan, ginikanan o mga concern agencies aron masusi ang sitwasyon o mapalig-on ang seguridad. Then personal nga miadto si Mayor Jin Yap sa eskwelahan uban ni Tagbilaran City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy o mga personnel sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO aron susihon ang insidente. Gidayeg usab sa mayor ang eskwelahan sa paspas nga pagresponde sa crisis management team, pagpahugot sa seguridad o paghatag o tukmang pag-atiman sa mga estudyante o ginikanan nga nalambigit sa mao nga estudyante. O gimando ni Mayor Jin Yap ang mga pampubliko o pribadong tulungaan sa Tagbilaran nga pagpalig-on sa ilang crisis management teams. Yang gitigom ang mga school officials uban sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Office aron mapalig-on ang sistema sa pagpugong, pag-report o pag-responde kung ugaling adunay mga emerensya. Gipasidanaan ni Mayor Jin Yap nga seryosohon ang tanang hulga o mga tinunto binuang nga may kalabutan sa school violence tungod kay ang seguridad sa mga tinunan dili angay pasagdan. Giawhag usab niya ang mga ginikanan nga mas bantayan o paminahon ang ilahang tagsa-tagsa ka mga anak o tudluan sila sa o nga mutaho dayon kung adunay ilang makita o kaha madungog, mabasa o mabati nga dili husto o makahatag o kahadlok sa publiko. Gipasiugda ni Mayor Jin Yap nga ang mga bata kinahanglan maka-eskwela aron makakat-on ang mga andoy o makatukod sa ilahang kugmaon dili aron magkinabuhi sa kahadlok mga higala. Ug matod sa mayor, ang usa ka maisugong tinun-an nga mopili sa pag-report mamahimong makapanalipod dili lamang sa iyang kagalingon kung dili sa tibuok tinun-an sa tibuok nga tunghaan mga higala, no? So mo na inindot nga dili inay nga musir-sierta sa pag-post mga higala kung dili atong i-report dayon ngayong ugaling o matinood gana, madaling masumpo mga higala. O niyatong nakalabayng adlaw sa inyong alagad na hinabi ni Vice Mayor Tibbs Bulliser, angkor sa inyong alagad, ang atong city administrator, si Administrator Alvin Arcusar. Dili lang isip administrator, kundi usa-usab siya ka presidente sa PTA mga higala. Muna nga atong hatagan og panahon nga atong mabati, buhan madunggan usab sa atong magdikanan kay purbida ning maong ingon-ini nga presidente. Dili lang ni dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, bisan sa uban mga probinsya. No, ganiha sa nabasa nato sa kining online nga pamantalaan, daghan pod nga mga pagpanghulga, no, sa mga eskwelahan, ambot og ganog yung muangay sila ingon ini nga ilang usuhon. Oh. Nga dili man ni maayo, no, maka dugag kahadlok sa kining publiko unya makalangan kay ang mga tulungaan nga dunay ingon ini nga mga pagpanghulga, di man pod gyud makopensa ila magyong seryosohon. So muna nga hilabihan, no, man ay akong gingon ngayon unta ang pasalamata nga kining binag-o nga teknolohiya pinagi sa social media makatabang sa atong pagtuon, pagtungha sa atong mga estudyante, apan gihimo mahinoong binuang aning pipilah ka mga personalidad mga higala. So palihog ko, Bart, at ipabati ang paghihinabi ni Vice Mayor Tim Zubliser sa atong City Administrator Alvin Arcusar.
1: Thank you, Sir Dave. No, makatinta na yun kayo to avail of those kana mga
2: Na may corresponding laws,
1: pero na may corresponding laws, no? But actually, we are thinking about that in terms of engaging because primarily good, dili good ni.
0: Lima na, ano sa? Duha na. Kajutay ha kay
2: not a city administrator but presidente sa Federated Teachers Parents Teachers Association din sa Tundak Bayan sa Tagbilaran. Sir Alvin, may buntag. Welcome sa itong tulumanon inyong alagad.
3: Sa itong mga sukinting paminaw ng programang inyong alagad.
2: Yes, Sir Alvin. Kani nga ito ang pag-isigot karon na apila ni bit-bit na nato ni ini ang mga kabalaka nga gipasaan sa atong mga ginikanan karon. Ining mga panghitabo sa ato ang nasud nga Pilipinhon. Wa ta mangi simba ko lang no nga dili unta mo abot na diri sa Bohol kanang maong mga panghitabo nga nagpanghitabo sa ubang dapit. Sir Alvin, as president of the PTA dinhi sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, unsay inyong assessment niining nagkadaghan nga gang? Unsay nagkadaghan ba gyud ni sila or unsa pwede ba to masayod tag unsay estado niini?
3: Guys, base sa mga feedback sa atong mga kauban nga presidente no sa 26 ka public schools dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran, wala tay na monitor nga nang gapadayon nga organisa sa mga gang diri sa tuang Dakbayan, apan wala nato gibaliwala ang concern sa mga dagkong eskwelahan labi na diri sa Dr. Cecilio Putong National High School ug dito sa Kabawan tungod kay duna na may insidente no tuig na pod sa milabayng Agosto po to last year ug mahinumdum ta diha tay mga kakisaw pod no sa mga high school students nato sa maong mga eskwelahan. Mao ni ang duha ka dagkong eskwelahan nga gisigihag tuto karon ang lakip na sa ato ang mga Parents Teachers Association tungod lagi kay dahil tendency tungod sa kadako sa ilang populasyon na agyo tendency nga mag-organisa, magtapok-tapok, hantod mahimo ugang. Apan sa latest nga ato ang na dawat nga impormasyon gikan sa atong kapulisan o sa atong presidente sa PTA sa maong mga eskwelahan vice nga dagko, wala sila na monitor no nga presensya or organisado nga nag-organize or nagbuhat og mga activities in relation aning gangsterism. O niya, nalipay lang po ta tungod kayo katong kahinumduman, tuig naman sa dong dihay gasumbagay dias Caltex. Ang atuwa pong sangguni ang panglungsod gawa sa aksyon nga gibuhat ni Mayor Jane nga dunay gyud konkretong intervention nga gibuhat ang atuang pangagamhanang lokal ang DepEd pod karon ongoing pod ang ilahang strengthening sa ilahang guidance council or center gani nasayod ta nga og gipahibaw ta ni Dr. Will nga dunay walo ka mga psychologist mahimong guidance counselor nga ilang gi-hire para sa division nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nakahatag pud nato og kuan no kanang kakalma kay sayod man sad gyud ta nga dunay mga kabalaka ang mga ginikanan labi na lagi atong nahitabo last year pero maayo man og feedback maayo pagadala sa lokal nga pangagamhanan kay nagpadayon manggali hantud karon ang ilahang mga intervention programs pinaagi ning pagtukod og youth teen center. Ang amo alang karon vice kay bago lang min mi assumer ning maong katungdanan as PTA officials diri sa tuang Dakbayan sa Tagbilaran naninguha mi karon for the past 2 months nga ang amo ang kapasidad isip mga opisyales madungagan no labi na sa mga impormasyon sa programa sa DepEd in relation sa mga palisiya on gangsterism in relation sa mga palisiya sa DepEd kabahin ni ining anti-bullying nga mga programa niya in relation pod no sa mga palisiya kaning sa gitingon na tog child protection sa mga tagsa-tagsa ka eskwelahan niya nalipay ta kay matagkaron og unya kini atong pribilehiyo nga naangkon karon as PTA president federated president naghatag sad ni og kalig-on sa maayong partnership with the local government kay nagserbisyo man sad ta as administrator mas dali nato karon makontak ang atoang kapulisan in terms sa paghatag og assessment og feedback labi na sa mga online nga mga threats niya sa mga security measures nga gi-provide ni Mayor Jane matag karon og unya mas dali niyang makonsulta ang atoang mga PTA aning hisgutanan vice.
2: Advantage to the PTA nga naa kadiha pod sa City Hall Sir Alvin no nga naa nahimo kang presidente sa PTA at the same time as atoang city administrator. First Sir Alvin, it's their katungod sa mga bata or anybody to organize to assemble or unsa ba na diha. Unsa may difference ino na to diferensya aning grupo nga gitawag ugang ug kaning grupo nga legit nga maggrupo-grupo lang sila. When can we say it's gang already?
3: Naagi klarong DepEd order, mainumdum ko vice og sakto basta DepEd order as early as 2006 ilag yun ang gi-define nga dunay prohibition sa pag-organisa og mga fraternities or sororities sa mga elementary og secondary schools. Gali apil na ang high school ni ana pero specific to DepEd ila ning gipahibaw namong mga parents no nga wala gid sila gitugutan o gi-recognize nga legal nga grupo nga dunay kalambingitan o ang katuyuan ani kanang matawag na to fraternities or sororities aning gang-gang. Pero gi-recognize po na o nakita sa DepEd nga naay mga informal nga binarkada, tapok-tapok. Pero again, wala na nato wala na ma-recognize sa DepEd gawas atong mga lehitimo nga mga kapunungan kabahin sa pagtuo, kabahin sa Boy Scout, Girl Scout, kana, no? Na ay mga recognized yun nga mga kapunungan. Matod pa sa DepEd, kaning pag-organisa ni ini, ginabawal man yun ng mga fraternity or gang-gang. Gang-gang, may tawag na to ani sa mga high school, no? Ginadili yun ni siya. So, ang pinaka na ay dakong papil yun ani Vice nga sa among tanaw, gawas na among mga ginikanan, ang ato ang DepEd. Maunang nalipay ta, kay gihingusgan ron sa DepEd, nga makakuha gyud sila og dugang mga psychologists or scanning sa guidance ma strengthen nila ang ilang guidance counseling sa atoang mga kabataan.
2: Fraternities are not illegal per se pero dili ni allowed sa mga eskwelahan nga i-assemble outside the school activity gyud ni sila.
3: Yes, prohibited gyud siya vice para sa elementary ug secondary base na usab sa DepEd nga order.
2: Okay, unsa man ang prohibition from a person from joining or prohibition from organizing a school-based fraternity? There are two things. Asa man ana, ang school-based fraternity? Okay. So pwede ang usa ka estudyante mo-appeal sa gang, mo-appeal sa fraternity but not a school-based group sa iyang community back sa iyang asa siya gagikan appeal siya. Muna itong klarohon.
3: Mo'y akong pagsabot, Vice. No? Okay. Nga, tungod kay dili man sila allowed to organize or conduct any activity sa school, so within the premises of the school or within the jurisdiction sa mga eskwelahan, strictly ginabawal yun na, Vice. Kaya okay. Kung atong mahinumduman gali, kitong nahitabo sa DepEd, tungod kay nahitabo siya outside sa school, so ang nahimong accountability sa eskwelahan is dili yun ingon ana ka higpit no? Sa akong nasabtan during that process nga among giagian atong last year timing any vice kay kini nga isgutanan last year nahitabo man tong diha sa Caltech. So naay ingon ana nga distinction si DepEd sa ako ang nakita during that time tungod kay nahitabo siya outside sa school wala sila dakong papel no or accountability pero kung nahitabo pa kuno to within the school kay diha man po to attempt the following day or the day after nga diha sa eskwelahan mas diha sila ning ako o kaakuhan or accountability sa ilahang papel vice. So
2: okay.
3: Strictly with the DepEd nga prohibition of organizing conducting activities within the jurisdiction sa ilahang mga eskwelahan.
2: Okay. Sa akong tanaw anak Sir Alvin no with all due respect to DepEd kuan gihapon na hilos gihapon na nga kuan no kay adto kay adto man sila mag-organize sa gawas. Ang atong pangutana ani ang bata nga appeal og fraternity, ang bata og appeal nga gang, dawaton ba o dili ba dawaton sa eskwelahan?
3: Naay proseso nga ilahang giingon vice no nga ang bata og ma-identified siya nga naa say relasyon to any fraternity, pwede siyang iagi sa proseso nga kaning gitawag nila og assessment labi na ning psychological rapid heads assessment vice nga ilahan nang i-administer sa eskwelahan unya og mapatud-an nga dunay gyoy psychological effect ang maong pag-appeal-appeal niya dito sa gawas diya sa iyang pagka-estudyante lagi puruhan nga ipa-undergo siya og proseso nga kaning after the assessment ang intervention nga atong gitawag vice kay mo ni nahitabo atong diha sa Bulhay sa una nga nagsumbagay dito sa Caltech ang mga bata outside sa school nahitabo atong giproseso atong giassess ang ilahang psychological capacity o unsay hinungdan o niya. Right after that, gali, diha tay gihimo na nga intervention, appeal sa intervention at to, dihay one-on-one talk sa maong mga kabataan. O niya, ikaduha, diha po'y intervention nga gibuhat sa ginikanan, appeal ang bata. O gani, diha to'y exposure nga intervention sa maong mga kabataan dito sa atoang mga jails, no, sa atoang mga prisuhan, o gipakita gyud dito through the PNP o BGMP, no, unsay mga disadvantages once masulod sila og mga prisuhan. So ingon ana ang proseso nga ako ang naagian vice, no, mm-hmm. As far as the concrete incident nga nahitabo last year with the intervention of the city government and in partnership with DepEd.
2: Okay, that intervention came after the incident, meaning
3: reactive
2: ta ang trabaho sa school is to rehab sa bata kay basig na epektuhan ang iyang panghunahuna kay ni appeal siya. But ang akong pangutana ana, once proven nga appeal ka, you organize you become a member sa usa ka gang outside the school base ang gihimo, nahibaw-an ka, dawaton ba ka sa eskwelahan?
3: Dili ko katubag ang advice, pero obligasyon sa eskwelahan nga naa siya intervention buhaton sa sa maong bata, no, aron mahibalik siya sa normal nga kinabuhi ni dia.
2: Mm-hmm. Kay sa tong nasayran na wa jud mo manjoy mga gang ug fraternity nga school base, kasagaran yes. Outside man gyud na kay ang maong mga grupo compose of kuan man na members coming from different schools, ang uban gali ana wa mga eskwela ang apil ni ana sa maong gang, no, so dili gyud na mahitabo nga school base, so kanang giingon sa DepEd nga bawal bisan pa og dili nang uja mong ordera na wa mangijoy mag-organize school base. Ang ato ang mga bata nga may appeal, unsay treatment ana sa DepEd? Pasudlon ba nag-eskwelahan o dili ba?
3: Ako nang i-remind po sa DepEd Vice, pero sa ilahang mga gipagawas nga mga palisiya, labi na sa preventive, protection, o rehabilitation sa maong mga posibleng na na-appeal na niini, gipaklaro yun dito, no, nga naay buhaton si DepEd, dili lang pasagdan ang maong bata. Maubitaw tong ang nahitabo last year, hasta ang city government ni-intervene na yun siya kay namagyoy ang level of accountability on DepEd, murag naigamayng pagdistansya tungod kay wala mahitabo sa school, pero wapod sila nagpasagad kay nihatag yun sila sa ilang full cooperation vice.
2: Naaganay na hibawaan nato nga di lang tabang ano giskulahan, no, nga kung ga uniform ka ng eskulahan na o pagkakaulay sa inyo, di ka makasud og certain establishment, bawal nga mag-uniform ka musud ana, abi na lang ang taga-eskulahan ingunana ang ilahang mga values, no? So I think it's the same thing bahin tili anang mga ganggang po da Sir Alvin.
3: Nindot na nga ako murag positibo ta na advice, may numdum ko sa high school pa ko, no. Everyone nga ga uniform nga ting klase, murag ma-identify gyud ayon nga ning ikyas
2: or ning ikyas
3: accent, wala mo tunong.
2: Oh, may
3: numdum ko ana advice ba to big BQ sa una mo na magdali-dali nag-ilis og uniform. Kay lagi mailhan man ta og asa tag eskwelahan na, pero maayo tingali po na makatabang na sa mga ko. Ako na i-discuss amo ang PTA vice labi na karon kay naka-schedule me next week sa mo ang first organizational meeting diin kaning safety, kaning gangs the reason may mong hisgutan karon amo ning usa sa among mga hisgutanan sa city government nga kabahin vice.
2: Okay.
3: Part gyud sa programa sa ato ang Commission on Population, natay kanang youth teen center no, nga naay regular program para sa tuwang mga kabataan. So appeal ni sa among gihangyo nga ma-properly communicated sa tanang PTA o sa tanang mga eskwelahan kay daghantag mga programa vice nga disconnected, I mean naay gap, no, tungod kay wala masayod ang mga eskwelahan, wala masayod ang mga PTA, mugawas ra siya panahon kung naay problema, pero naagid siya, no, kanang regular function yun ni siya, like kaning gibuhat sa atoang youth center nga naa sa diversional mga activities para sa mga kabataan, naa sila'y heart-to-heart talk, naa pud sila'y mga teen trail, no, para sa tuwang mga adolescents nga maedukar unta ani niya. So kana mga pipila lamang ni sa mga naa present nato pero dili makita, pero ang kulang ani vice, ako ang assessment karon nga nakilingkod na ko sa PTA, dili kuang ni siya o kanang proper communication ngadto sa tuwang mga ginikanan.
2: I know ang City Hall, no, Sir Alvin, no, naguna ni ining tanan bahin ining mga butangan sa tuwang mga kabataan unan. and I understand karong mga panahuna na equip with all the data na tayong alita karon na Sir Alvin, no? Una natong pangutan na bahin ang data nanto. Unsay trend sa out of school youth nato karon diri sa atong dakbayan sa Tagbilaran? Nagkadaghan, nagkagamay?
3: Nagkagamay, Vice, tungod kay parte sa ato ang City Youth Development Office or CYDO. Doon na may kanang koalisyon para sa ato ang out of school youth. Gawas sa DepEd nga ALS program, apil ang dole. Kani bunga ni sa duha ka tuig nga intervention sa USAID. Okay. Nga gitagaan gyud mi og plataporma kaning gitawag namo Youth Development Alliance, diin do na mi framework nga gitawag og Positive Youth Development Framework, nga gitan-aw gyud nato ang atoang out of school youth sa 15 ka barangayan. Di lang ko wala lang ko data karon, Vice.
2: Okay.
3: Pero per monitoring namo duna daghan na gyung mga out of school youth nga na integrate na sa pag-eskwela, na-integrate, nagbalik sa ito ang mga kaning alternative learning system, kaning gitawag na ito og ALS. Gani, mas taas karon ang graduate sa ALS. O niya, nalipay may tungod kay ordinansa na ni Vice, no? Kaning gitawag na mag Youth Development Alliance, apil ang DTI, de ani, apil ang TESDA, kay gihimuan man ni og framework nga ang skills or ang capacity sa out-of-school youth nga i-train, dapat mumatch siya sa unsay gikinahanglan sa industry. So, dili lang ni popular karon, pero we are on the right track. Mingon ko, mga tuig kapin na pud ni, gagasigig monitor ato ang CYDO, nga mapahiluna ang ato ang out of school youth. So, maunang mas minimal ang liabilities na to, no, sa ato ang out of school youth para sa city government karon. Nahimo na ni silang asset vice na natay daghang intervention gibuhat ani. Konkretong intervention kauban ang ato ang ALS, ang DepEd aning Dapita, Vice.
2: Okay, ahon ang gipangutan na Sir Alvin tungod kay kasagaran mong involved, no, sa unang panahon ambot og maubagi ni ang trend karon, kasagaran involved ning mga violence in the school, mga outside the school, kanimang mga out of school youth, no, kay murag naa sila mga amigo sa sud or something like that, no. So with this trend nga nagkagamay ni, most likely magkagamay pud tingali ang ingon natong pong ang likelihood, no, nga mahitabo ang mga ma-violence baka din sa ato ang mga eskulahan na Sir Alvin, no. In line with that,
3: yes.
2: In line with that, I understand also nga ang atong kapulisan under the leadership of Mayor Jane, on top of the situation karong panahuna, nakuha na ba nato ang data kung kinsa ning maong mga leaders aning mga gang din sa dakbayan sa Tagbilaran? Kaya maong manay tutok-tutukan sa polis, maong manay i-surveillance, i-monitor, or whatever.
3: Yes.
2: Naa ba ang kapulisan?
3: Yes, naa sila'y ongoing mga surveillance ani Vice. Wala lang ko data o na-determine na ba nila. Pero from time to time, si Chief Bicoy, ang ato ang Chief PNP diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, very responsive kayo, no? Labi na sa mga panghitabo nga online hawks. So after, o mahinumdom ta, after nahitabo tong sa Tacloban, dihay mandato dayon si Mayor Jane nga niabot sa punto nga hasta ang mga arma sa kapulisan iyang ipareview. O niya, ang mga security measures nato sa mga eskwelahan nga sa una, usara ka security guard, karon doon na presensya, visible kayo atong mga kapulisan. O niya, doon na po'y intervention nga gibuhat, no? Mga maistorya ang mga eskwelahan sa ilahang safety and measures nga gipahiluna. Munang kampantita nga ang atuang kapulisan wala nagpasagad ni ini gali karong bag-o, diha tayo nadawat nga threat na pod, no, online threat, dali kayong nahatagan o kasulbaran sa atuang kapulisan, in the sense nga na-track dayon nila, na-trace nila nga mga hoax ra yun ni, no, mga messages ni sa laing lugar nga gigamit ra pod dinhi. O niya, mga anonymous ni siya. So, karon lang sa akong nahibawaan na sila'y lead nga sa mga nag-post-post sa itong may-aging buwan, gisigihan yun nila sunod karon og monitor, Vice.
2: Okay. Aning panahon na, Sir Alvin, aning magamit yun ang ito ang intelligence nga mga gathering, no, sa kapulisan o sa City Hall? Ani pong dapita magamit lang itong itawag og intelligence fund, Sir Alvin, no? Nga dili lang gastuhon in one day. Nga dili lang gastuhon in one day. Pagkakaroon, Sir Alvin, tingali ang tratar ni ini, no, kay nagka ang krimen nato sa una mangod muraman og mga mature people, mga ingunana. Karon ang mga krimen na mga bata na kaayo ang nagpanghitabo. So, tingali we have to go deep sa mga kabataan karon using our intelligence network. to determine og kinsa ning dunay mga violent tendencies baka inside the campus, no? Kaya dili lang nang murag mga bugoy-bugoy kay usahay laba kaning mga hilumon sa nga tanan kay maolo ba na hinuong po'y murag mga naay mga violent tendencies, Sir Alvin, no? Ana tiling to kana tingali ba og mahimo na sa kapolisan in coordination with the school authorities nga ilang i-brief baka ha ang mga maestra nga how to detect og kinsa ning murag dunay mga violent tendencies, no? Kaya ron matutukan na kanunay ma-follow up ang activities nganong ni absent man ni unsa mag something like that, Sir Alvin. Yes. Posible ka na, Sir Alvin?
3: Yes. Possibly, Vice. Gali, doon na may arrangement with the CTPNP tungod kay doon na may mga ongoing general assemblies karon sa mga PTA, no? So, ato, nagyun din silang gihangyo nga mulapag yun huwag muhatag o assurance sa publiko, labi na sa mga eskwelahan, kung unsang paagi, unsang security measure, although di man na pwede i-divulge tanan, pero ni-agree na si Chief Bicoy nga ilan ning i-communicate properly sa ito ang mga PTA vice para sa 26 ka public schools. Kaniya, ato na ninggi, ato pa ning i-coordinate sa mga public schools, no? Kay, while ang public schools na po sila ikaw galing ng mga PTA, wala pa may interconnection sa pagkakaroon mo nang i-request na mo sa DepEd nga ang PTA pod sa public schools na to, diristakbayan, makig-alayon sa ato ang mga programa. Kay lagi, number one, importante nga ma-communicate na to properly o mahatagan o assurance ang publiko nga wala nagpasagad ang city government, wala nagbiya sa ilang responsibilidad ato ang kapulisan. Mo nang ato yung gihangyo si Chief Bicoy nga mo present yun sa unsay dapat i-detect, unsay dapat bantayan, unsaon pag-respond. Sa DepEd nga side, Vice, nag-istorya pod me nga ang ilahang mga security protocols, gali ato naman yung maobserbahan karon og sugod, ang ato ang mga security guards na sila inspeksyon, karon mga eskwelahan na malit na og metal detector. O niya, ang latest, ani, kagahapon, ga-istorya me sa Science High nga principal nga mooy ako ang eskwelahan sa akong bata, doon na intensyon nga mudugang og security guard, no? O niya, akong giraise tong issue nga saon na nato ang policy sa DepEd nga bawal man magdala og armas ang security guard. Saon na pag-responde siya nga doon na inisyal nga diskusyon pod ang ato ang DepEd division gawa sa ato ang sangguniang panglungsod, no? Under ni Consiel de Botbudlong iyan na yun gitanaw nga balido yun, no? Kaya sayang man atong gibayran walay armas. So ila under discussion eh, pero usa sa mga nahimong action plan sa DepEd nga atong nakuha kagahapon is magdugang og security guard sa ilang MOOE, no? Kay mo gasto man ta matag security guard ani og roughly na sa 22 to 24,000 a month. So mao nay usa sa moa sa Science High na gear up sila para dunay duha ka ma-additional nga mga security guards, and the same is true sa ato ang mga eskwelahan, no? Mao nang nanawagan gyud Mayor Jane nga sa mga MOOE nila diin ang kuryente, ang city gabayad, ang tubig city gabayad, tingali gahinan yun ang dako kay sa pagkakaroon namatay tagsa ka mga security guard nga gi-complement ana vice. Kaniya, sa pikas bahin, amo pong gihingusga, no, nga katong mga programa nga akong nahisgutan kaganiya, labi na ning teen center na to nga program sa city government, amo ning i-properly coordinate sa mga PTA nga doon na yung klarong mga regular symposium, regular education sa mga psychological needs sa itong mga kabataan. Unya, ang kitong gihingusgan sa DepEd, nga doon ay madugang mga guidance counselors, kay lagi walo, sa kung naibawaan, 1,000 ranis tibok Pilipinas, nga doon ay walo para intended para sa City of Tagbilaran Schools Division. Tingali, amo ning istoryahan, Vice, no? O makakomplement ba ang mga PTA o higher ani or ang city government among hangyoon pinaagi sa SEF nga pundo.
2: Sir Alvin, no, doon ako suggestion. I know you are good at this, no. Tingali ang una bakhang approach nga himuon ani is ang tanang mga stakeholders sa mga eskwelahan, school teachers, principal, security guards together with the PNP or those who are experts in intelligence gathering. Tingali nay 1 day or 2 days nga seminar, lecture or unsa na siyang activity nga pwede magamanan yung module nga just to know to detect kung kinsa ning mga naay criminal tendencies or violent tendencies, no, sa ato ang mga kabataan. Kay by knowing that, at least makakuankuan na sila, makabaybay na sila og sa ilahang mga monitoring, sa ilahang mga assessment, yeah, sa ilahang intervention pinaagi sa guidance or unsa bakaha na diha. Tingali usa nay ikasa nga activity sa syudad, no, just tuluan ang mga maestra.
4: sa kada pila. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Happy Fiesta!
6: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
15: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
16: Unilab yan!
17: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
19: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bolano.
20: Ang istasyon sa katawhan.
21: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
22: Kumusta maayong gabi eh. Welcome to Sabding Like Editions pagpanakuban ni aton tulumanon. Inyong tulumanon ang plastada second portion. Sa gihapon inyong sulugon si kanunay Wingwing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tunga stack na pagkatong ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Kanya mayong gabi sa Tibuok, Dakbayan, sa Tagbilaran. Welcoming tulumanon. Sa 47 kalungsod usa ka Dakbayan, nga gilangkuban sa 1109 ka mga barangay, maayong gabi tanang katawhan, Batag, Tiguang, Tambok, Ugniwang, Dunay Ngipon, Ugway, Bag-ang. Alya, sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa ikatulong distrito nga gilangkuban nining 436 ka mga barangay. Welcome og maayong pagpanihapon ninyong tanan. Tanan nga mga barangay officials, purok officials, barangay tanod, BHW, BNS, atong mga daycare worker, maayong pagpaminaw. Alya, ngadto sa tanan nga mga mayor sa 19 ka mga lungsod, uban ang ilang mga bisi mayor o ang mga konsehales. Welcome! Nining plastada second portion. Uli ang ato ni Boss Ariel Handayan. Maayong gabiin ninyong tanang katawhan sa lungsod sa Anda. Labi pa ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano. Maayong pagpanikay-sikay. Uli, Boss Ariel, diha mangoy gipost aning imong ijaan. Hagi mo bang iza ang alinga sa social media? Ha? Grabe ko no ang tukis din has anda. Sa katinoon din, ang utan na lang. Wa ko no'y pagpakabana ng mga barangay officials ng mga polis. Panihog ko no, taga-ekono ninyo ni pagtagad. Ha? Ito mga tinugyan na niya, kung ugaling tinoon ni. Ha? Mayong pagpaminaw ninyong tanan diha. Kanya, ngadto sa pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, maayong gabi eh. Pamilya sa ni partner Anthony Bagyo, kumusta ninyong tanan? Ni Busian yan, Tutor, maayong pagpanikay sikay. No? Kanya, ngadto sa itong halangdong kongresista, ang atong inans kanunay panabang, may agi yun sa pagpangalagad sa kanunay, gapangga, gamahal sa katawhan, gatanaw sa kayuhan atong tanan, kongreswoman, Alexei Bisas Tutor, uban sa tibok niyang pamilya, ngadto ni Vice Mayor Tuper, sa ilang mga anak, maayong pagpaminaw, o niya ngadto ni Vice Governor Nek Sarabia Besas, sa tibok po niyang pamilya, maayong gabi niya, BJ. Welcome niya itong tulumanon. Now, aray sa taas mga kalambuan katikaran sa katutuong distrito mga kagsuunan ko. Kay diantong mga nakalabayang adlaw ato mga gihisgutan, gipasayon ninyo ang mga proyekto nga gipatuma ni Kong Alexi sukad sa milingkod isip representante. Giatbangan pagyod ni ining personal advocacy nilang magtiayong tutor. Kanya, ni anapoy livelihood nga kanunay gihatagan o gibugaton aron paghatag yon og dugang abag sa itong mga kaigsuunan sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhian. So, Congresswoman Alexei Bisas Tutor Livelihood Program, gibisita ni Sir Benji Busio Dutarot aron mahinabi ang mga membro og opisyalis sa Cabulao Ace Coffee Farmers Association sa San Roque Lungsod Mabini aron ilang mapahigayon ang dugang kalambuan sa ilang asosasyon. Kumbati sa kanunay, kumbati tercero distrito. Kini mga kaigsuunan ko, daghan nga mga livelihood organization, nagkadaiyang livelihood organization din ha sa katutong distrito. Managlahi ang ilang mga pamaagi sa ilang tagsa-tagsa ka mga asosasyon. Ang Mabini, ang Ila Ace Coffee Farmers Association. Itabangan aron yun pag hatag og dugang kapanginabuhian. Kalabot inim pagpananom og kape. Dunay mga lungsod sa 3rd District ngang ila usab ang pagpamuhi og mga manok para maka hatag og dugang abot kanila pinagi sa pagpamuhi og mga manok nga nangitlog. Ang mga layers, no? Dunay mga livelihood sa uban nga mga lungsod ngang ila pod pagpamuhi og hayupan. Klase-klase nga mga livelihood ang naa dinha sa katutong distrito. Kining tanan nga mga livelihood association giatiman kini o gipangga ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Itabangan nga mahatagan sila og dugang pundo nga magamit para sa ilang dugang panginabuhian. Pinaagi nining mga livelihood projects, livelihood programs na adinha, na ay mga fisher folks, na ay atong mga farmers ang tanan way gipili ni Kong Alexei. Gihatagan yun niya og panahon, atensyon, pag-atiman, gipangitaan og pundo aron ilang magamit para sa ilang kapunungan. Og naa usa ni ana nga gisaligan ni Kong Alexei nga maoy nagmonitor, maoy makigtagbo, maghatag og unsay mga dugang nga mga papilis nga gikinahanglan, magmonitor sa ilang tibuok operation. Si Sir Benji Busio Dutarot, siya ang kaabag ni Kong Alexei kung maghisgota og mga livelihood program, mga kaigsuunan ko. Makita yun na to nga ang pagpahiluna ni Kong Alexei sa mga programa, proyekto, serbisyo, tabang pinansyal, way labot sa atong mga estudyante nga nagtungha sa kolehiyo na anang scholarship program. Niapay atong mga kabataan nga gitabangan ni Kong Alexei nga mahatagan og hamugaway nga lawak eskwelahan, lawak tunanan, mga bag-ong daycare center gipahiluna ni Kong Alexei. So maunang niingon ko, balanse ang tanan nga mga

nga way stable nga abot para sa ilang pamilya, gitabangan nining mga pinaagi nining mga livelihood program ang mga way Pinoy anan gipahiluna pinaagi sa ilang personal advocacy ang pabahay program, gitagaan og mga puy-anan, bag-ong puy-anan, bag-ong paglaom, bag-ong kaugmaon uban sa tibuok nilang pamilya, uban sa ilang pinalanggang mga anak. Ang mga kaigsuunan nato nga mga senior citizen giatiman ni Congresswoman Alexi pinaagi sa paghatag og tabang programa, proyektong serbisyo kahimsog sa panglawas ang tanan, balanse. Ang atong mga barangay, mga sitio, mga kalungsuran ug unsay ilang hangyo pinaagi sa resolusyon gipaningkamutan ni Kong Alexi nga mapatuman ning tanan. Ug kalooy sa Dios, atong nakita mahikap ang mga kaayuhan nga miabot sa ikatutong distrito. Sukad masukad karon pag yun ni nahitabo nga ang mga proyekto abunda ang tersero distrito kay si Kong Alexi nga nag-alagad sa katawhan, nagserbisyong tinud-aray. Ha? Nagserbisyo tinud-anay. Nag-alagad tinud-anay. Nagmahal o nagpangga sa katawhan o iyang gisuklian yun sa tinuray nga pagpangalagad ang mandato o kumpiyansa ang gihatag sa katawhan. Maghisgot kag road concreting, pastilan. Why kongresista sa 3rd district nga makahimo sa gibuhat ni Kong Alexi nining panahon na? Kadtong mga nangagi nga mga congressman, hinapay ray gazo. Maghisgot ag pagsimintos kadalanan, wara gazod silas, hinilibi sa kuko sa maayong pagpangalagad ni Kong Alexi. Maghisgot ag mga moderno, ligon, bago nga mga covered courts, at the same time, mga evacuation center na himugso ning tanan, karuna sa si Kong Alexi na inaa sa ikatutong distrito nga nagpangga, nagdala sa tingog sa katawhan dito sa Kongreso. Mga bagong barangay hall, bagong basketball court, pastilan, karon pa ning tanan na hitabo nga si Kong Alexi na ang nag-agak sa renda. Ug ang tanan nga mga barangay, way gipili, walay pamulitika. Ang tanan, gihatagan sa insaktong suporta, sibo ug haom sa ilang gikinahanglan nga nakalatid sa resolusyon nga naghangyo ni Kong Alexi nga magpatabang sila nga magahinan og pundo ang ilang proyekto para sa ilang barangay. Si Kong Alexi pa ang nakahatag niining serbisyong tinud-anay pinaagi sa pag-atiman sa mga katawhan nga dunay gipamati sa lawas ang Kumbati Clinic. Wa ni mahitabo sukad sa mga nangaging kongresista niya ni ay uban nangandoy pag mobalik maadyo pag magpudyo ramo dihang malinawon injo na pong huraon ang 3rd district of Bohol sa pamayon tigbalik aron butanga na pod og 1/4 gahalige. Si Kong Alexi pa'y nakahatag di ining PTV, Patient Transport Vehicle, para sa mga dunay gipamati sa lawas sa tibuok 3rd District of Bohol. Na may daghang PTV gadagandagan. Iya na sa lungsod. Dili na personal sa mga politiko. Kay wala ing politiko sa Bohol. Gapatuman aning PTV. Nga personal nilang kwarta si Congresswoman Alexi Ra o si Vice Mayor Toper. Ha? Gani itong panahon ni RTAP sa 3rd District. Wa gani sa mo'y PTV. Wa gani tambayan ni Kumbati. Wa gani makumplito ang mga proyekto. Wa gani maapod ang tanang kabarangayan. Road concreting. Wa gani malukop itong mga karsada. Bawag na may nasugdan po. Nangutan na lang. Pero Kong Alexi, sak-a dito's kinasuukang sityog barangay sa kabukirang bahin.
kanang Dan Gikas Pilar Paingos Alicia lagbas sa mga silinganan nga mga lungsod. Nakabuot ning tanan, nahimo ning tanan tungod ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Gahisgot man ta og Combati Clinic nga si Kong Alexie ray nakapahiluna nining tanan. Gipadayon, gihimo ang Combati Clinic dito sa Barangay Putlong Cam, lungsod sa Alicia. Mao ni gipahibaw ni Konsyal Jess Madrigal Tagupa nga padayon sa Team Combati ang gihimong paglibot sa mga kabarangayan aron madala ang libreng konsultasyon nga mas duol ug masayon maabot sa katawhan. Ha? Uba nila ni Doc Angela ug Doc Jeyo sa pakigtambayayong ang LGU Alicia ug RHU Alicia. Nagpadayon sa paghatag og dekalidad nga serbisyo para sa maayong panglawas alang sa matag Alisiahanon. Ha? Mas duol nga serbisyo, mas himsog nga komunidad. Padayon ta sa pagkumbate para sa atong panglawas. Hashtag Kong Alexie Bisas Tutor. Hashtag Basta Alexie Kumbate. Kumbate sa tinuoray nga serbisyo. Kumbati Clinic. Ha? Kinsa may nakahimo kuno ining tanan, aber. Ha? Wa jamoy nakahimo ni ini. Gawas ra ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor. O, lain panggi padayon nga Combati Clinic dito sa Barangay Sudlon, lungsod sa Alicia. Padayon gyapon ang gihimong paglibot sa kabarangayan. Aron yun, mabit-bit kining libreng konsultasyon nga mas duol og sayon sa katawhan. Naa silang Doc Angela og si Doc Jeyo. Padayon ang ilang paghatag sa serbisyong libre, serbisyong medikal. Uban sa tibuok pwersa sa Team Combati. Oh, Laing Livelihood Project para sa tersero distrito dito sa San Jose, lungsod sa Mabini. Usa ka konkretong lakang para mapalig-on ang panginabuhian sa San Jose. Ha? Mao ni gitawag og SAAD. Ha? San Jose SAAD Farmers Association pinaagi sa 488,770 nga duli grant para sa swine fattening project. Gikan sa suporta ngadto sa oportunidad mas ligon nga panginabuhian para sa atong mga kaigsoonang mag-uuma. Kini gipaningkamutan ni Kong Alexie nga moabot, naabot kining maong kantidad para sa atong mga kaigsoonan nga mga farmers nga sa ilang kapunungan ang ilang gipili ang pagpamuhi og hayupan. Og kaluoy sa Dios. Naana. Naabot na ni sa atong mga kaigsoonan sa San Jose Farmers Association. Naabay congressman nga miagi sa 3rd District o Bohol nga nakahimo ni ine. The Bohol Monitor. Bohol TV. Wilma. La, mahilig man mong muulog-ulog ni Artyap. Pangutan ako nung nahimo ba ni Janis ijang panahon? Ha? Kining nakabot ni Kong Alexie. Halawili. Muangay mangkag magsigig kumpara ining mga leader. The Bohol Monitor, tibuok puwersa ni Ardi Batoy. Kamu may mga tsutso ni Artyap. Be, Bohol TV, ibaw matag duha ka may admin, ana. The Bohol Monitor, ibaw matag kisay admin, ana. Willie Ramasula. The Bohol Tribune. Mahilig man mo muulog-ulog ni Artyap, ikumpara ninyo ang agi ni Artyap o ang agi ni Kong Alexie. Direta mag-abot sa 3rd District of Bohol. Kay inyo mangikumpara si Artyap o si Ari Sumintado, biya mangyod si Artyap, wa mangyod laban. Aritas 3rd District. Kay nahuman gyud niya ang tulo ka term. Onya si Kong Alexie hinapos pa sa term. Performance ang atong hisgutan. Pagpatuman sa mga programa, proyektong serbisyo, lakip ang pagpalabang og mga balaod nun. Di lang na to i-appeal ang advocacy sa buutang magtiayong tutor. Kay sigurado, negative zero, Yunas Artyap.
Ari lang ta sa iyang pagka-kongresista, mga proyektong napatuman, mga balaod nun nga napalabang, mga kadalanan nga napasiminto, mga barangay hall na pabarog, covered courts, mga kining evacuation center, etc., etc. Ari na to ni Daoga. Balaod nun nga napalabang ditos, naduso ditos kongreso. Ari na to, Daoga. Aron makita yung katag o kinsa ang nakapakita o maayong agi ngadto sa katawhan.

0: Okay, wala tayong kong oras. Yung mo parehan pa unahan. Napuposama sa inyong pagpalagoban niya itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa ngalan na lang sa Tibuok Puwersa, sa Plastada Second Portion, uban sa Team Combate. Kaming tanan, igo na lang sa pagingon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Diyos. O happy weekend. Kanatong tanan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag udto. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
10: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
11: Happy Fiesta!
12: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
19: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
18: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
19: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
18: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
19: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
18: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
19: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
20: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
21: Ace Medical Center Bohol.
20: Kasaligan mo.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ilong ranger?
24: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
23: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
24: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
23: Sipon dayon?
24: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocert C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DYRD Kinaham Kanuna Kanuna
1: DTX 500 Health Alert
2: Jardis Pantay 51 Sa Isidro Labrador Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubang Nanatingala ang doktor nga ang uban nagan bato hubag ra gyud akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo na pag operahan ako inuma nang gyapon ko DTX DTX ay ganahan to girl na at palit na lang akong sama DTX gyapon may pa DTX inyong paliton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX yun akong gimintin o ilain
1: DTX 500 mabali sa mga butika
3: anyway isgota ng toron mga higala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud gainom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka-flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number one, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi DTX 500 ang pangpawi kag super detox mo DTX 500 DTX 500
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Unsa may mahatag nga binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas maning antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants karon kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kada adlaw sabi ning gyud to may mga edad na may mga balatian may high blood pwede ta kainom ani ha may diabetes ta may arthritis ta kay edad na ta may ginabati ta sa atong lawas may anemia galipong gabuyod ta ang atong tiyan kanunay gasakit no galain ang atong pamatyag likod sakit ang hawak kana pwede ta makainom ani kaning DTX 500 why it because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na o free radicals. Toxin sa atong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang atong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kag DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kalaan lang. Ang imong lawas, kargadog antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kalindot, kuna atay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay, pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya. Alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboost ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot kaayong yun nga gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
1: DTX 500!
5: Ako si Ruina Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit, Ingog City, Nagpuyo. Sa wala pa ko naggamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong agkabati bitaw. Naminaw malagi ko dani sa radyo. Giswayan lang na ako ang DTX capsule kung unsa bagyod kaya na ako sakit sa heart, din kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko na ning 20 ram siguro ka kapsul niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalitan niya akong DTX kapsul.
1: DTX 500! Apalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
6: Way palinay, DYRD kanunay!

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok kog lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Strong sa una, pero strong karon.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
11: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
12: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
13: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, bilib.

Alang na itong motukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Igal akong busag may gabi, Kabisayan o Mindanao. Welcome sa Lanasab ng edisyon din itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa ginatibuk ang persa sa DYRD News and Public Affairs Department.
1: Tagpilaran by night.
0: Welcome sa itong pagparaguban sa itong tulumanon. Unya, karo gabi una mga kaiksunan, sangan sa kapartner Rispik Kaslawak and General Gilbert Ulop. Kinis Earn Pahayahay. Bansam sa mga lagad field reporters nga buhatag sa ilang report karong gabi una din itong pagparaguban sa itong tulubanon. Busa dito maglangan ang mga isyo nga ngayon ninyong madunggan, mga balita nga ngayon ninyong masayran karong gabi una sa itong pagparaguban dito maglangan og panahon. Nga gilayan ang lahan sa itong mga balita.

0: Nakasinati og hailstorm o pag-uwan o gagmayng tipak sa ice ang pipila ka lugar sa lungsod sa Carmen karong gabi. O kaganihang alasay sa sayo nga kagabion. Ulohan sa ito mga balita, gikan dito ni RoboCop. Wele, Maestrano Wilma. Well, doon balikan si Willie. Gitinguhan sa Department of Education ka alayon sa kapulisan sa probinsya sa pagpalit og metal detector ngadto sa nga i pagamit ngadto sa mga tunghaan aron sa pagdepensa sa mga panghitabo sama sa pagpamusil kansang nahitabo na sa pipila ka lugar dinhi sa nasod. RoboCop, Willie, Maestrado, Wilma, go, well.
1: Yes, sir, kasi salamat. May gabi sa tumasuking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagdilaran by Nat Gikandri sa itong limutangan sa Tagdilaran City Police Station. Ano yung uluhan sa itong reports karong gabi yun na driver o tricycle dinis sa syudad sa Tagdilaran ang lakman sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganina ang sayo sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye itong mabati sa itong pagbalik.
0: Gisaulog ang ika-43 nga anibersaryo sa kamatayon ni kanhi Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ang tao nga giingon sa daghan nga ang iyang kamatayon nahimong sa kadakong panghitabo nga nakapakpukaw sa konsensya sa katawhang Pilipino o nakapausab sa dagans kasaysayan sa nasod kansang pipila ka mga buhatan sa gobyerno walay trabaho. Lahan sa mga balita ang gikan ni Lerto Jun Gutierrez. Jun!
2: Yes, nagasalamat Earn. Magabay sa mga suki at ipaminaw ng sunod. Pero na isang terminon sa Tagbilaran by night. Kritikal ang usa ka installer sa wifi o data o diha sa CCTV camera sa isinyo. Kaya man kinigibagkaan o lahing ng motosiklo diha sa lungsod sa Tumigon. Ang nakabangga nilang motor, driver, hubog. Mga kompleto detalye sa tayo magbalik.
0: SM City Tagbilaran gingong adunanay development kansang mga heavy equipment o ang pagpang-hire sa mga gipangita mga trabahador ipasiugdahan. Uluhan sa itong mga balita gikan ni Dabarker Sel Remulador. Dabarker, kuya.
3: Okay, dagan salamat kuya Ern. Ito mga panimbaya pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukiti paminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by night worldwide dito sa lungsod sa Marimuhok na dakpan sa gipahigayon nga manhunt operation sa kapulisan sa Marimuhok ang 29 anyos nga akusado uman kini malambigit sa kaso nga rape through sexual assault o kasong statutory rape. Nanukat gikan sa kampo na kohoy na Barker, Sel Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kompletong detalye o guban sa mga issue o mga follow-up report, dinilan sa itong pagparaguban sa itong tulumanon, TBN.
4: Tagbilaran by night.
5: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper
5: ni
4: Bay. DYRD
5: Sniper.
4: Tagbilaran by night.
0: Direta sto ang pagpanag-uban sa tuntulumanon Tagbilaran by night. Unya karong gabi una mga kaigsuonan atong makauban ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration sa Albor. Diin atong sa taon na lakad sa panahon Pinagi ni Sir Leonard Jamar. Sir Leonard, may gabi.
7: Mayong gabi usap kini mo Sir Ern, ug mayong gabi usap sa tanan ato mga suki nga tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD. Ania kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon natay gi monitor nga daotang panahon or tulo ka daotang panahon nga padayon nato nga gi monitor usa nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine responsibility. Duha ka lopresor area o usa ka bagyo. Una, kining maong bagyo nga severe tropical storm category nga dunay international name nga si Saudel. Base sa pagbana-bana, anaa kini sa 2,635 km east of southeastern Luzon o anaa kini sa coordinate nga 15.1 degrees north, 148.6 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon na sa 110 km tagtak na doon sa sentro. Huwag doon na kinigastinis o mga paghuro sangin nga mukabat nga doon na sa 135 km tagtak na. O kininagairog sa direction, aminang kasagpan or north-northwestward nga doon ay gikuskun sa pag-airog 20 km tagtak na. Samtang kinayang mga bagyo, base sa pagbana-bana, expected kini nga mosulod sa Philippine responsibility either sa Domingo or sa Lunes next week. Then kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan na siya og tropical storm nga si Ovet. Samtang ang iyang entry point inagsulod niya sa Philippine responsibility, diri ni siya entry point niya sa east of Northern Luzon. Then base sa pagbanausab, ubos ang iyang chance nga makahimo og paglandfall sa mga kayutaan din sa ato sa nasod. Kundili ang iyang i-enhance next week starting Monday, ibalik na usab pakusgon niya ang gitawag to hangin nga habagat, enhancement of hangin nga habagat. Samtang sa ubang bahin, kaning duha ka low pressure area, nga naas ang una usab ini nga naas sa northeast of Itbayat Batanes. Kining maong formerly nga si Nining. Samtang kining maong formerly nga si Nining nga low pressure area, hinahinay na po nina nagpalayo sa itong nasod, o wala na po ni ipikto diri sa ito asa nasod. Sa amtang laing low pressure area, usab, nga naasa east-northeast of Mindanao, kining mong low pressure area, base sa pagbana-bana, dako ang chance nga may mong usa ka bagyo. Inoon base sa forecast sa iyang movement is sa pagkakaroon dili siya makasulod sa PAR base sa iyang forecast. Or may mo siyang bagyo sa nubo lang nga panahon. Mubalik na usab siya, modisipit lang masabod siya. Samtang kining maong tulo ka weather system karong mga panahon na, kining usa ka bagyo o duha ka low pressure area, sa pagkakaroon is wala pa ni ipikto diri sa ato sa nasod karong mga panahon na. Samtang ang ato ang forecast karong mga panahon na or karong kagabi una, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag itong southwest monsoon o habagat, nakapikto kini ditong napita sa may northern o central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan or karong kagabi na ang tibok Kabisayan ug ingon masab ditong dapita sa Mindanao ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bol mga kalungsuran ug tagbilaran, sa Tagbilaran karong kagabi na makasinati kita mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay na madugmo ng kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga daklit ng mga pag-ulan mga pagpuno pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pingon nga ito sa patang kasagpan nga mo'y mapasalabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon masap din itong napita sa Mindanao. O samtang karagatan ini mga lugraha malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 27, pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw, may salop sa may alas 5.58 sa kahapon nun. Ug musidlak sa kiniugma sa may alas 5.34 sa kabuntagon. Dinilang kutob, kininahikan sa Duiste Pag-asa, Albuquerque, Morada Station. Yun na doon sa Mar, mayong gabi. Back to you, Sir Nern.
0: Sir Leonard, kaganihang alas 6, unsagay nakadawat ba mo aning report nga doon ay hailstorm o pag-uwan o gagmay nga tipak sa ice o yelo na sinatis pipila ka lugar sa Carmen, kaganiha?
7: Wala. You know, wala pa may 100 report naabot na mo, Sir Nern. Pero sayod ta pag doon ay gitawag thunderstorm. Mga nga karong mga panahon na is naa ang favorable sa gitawag thunderstorm or kuan nga thunderstorm kanang gitawag na to o kanang gitawag o kanang hinug na gayud nga thunderstorm or kanang mana nga ang resulta sa thunderstorm makita nato nga ang iyang gitawag tog epekto adunay probable nga una na strong wind ya duna nay gitawag nato og heavy rainfall og ingon masab sa kanang gitawag nato og hails mana nga kung intense na kayo ang thunderstorm intense na mana nga naa ang gitawag tog epekto sa thunderstorm makasinati jud ta og kanang gitawag tog pag-uwan og kanang hails
0: Okay.
7: Nga na ang pero answer pero panagsaon ra na diri sa to answer Ern.
0: Okay. May kalambigitan ba kini sa grabing kainit nga nasinati kaganiha? Labi na sa tibok adlaw nga gisundan dai kalit nga kusog nga ulan, kilat ug dugdog sir.
7: Mao man ang condit sa thunderstorm gumikan sa gitawag na to og kainit sa yuta kanang gitawag tog paspas ang pag kuan evaporate sa gitawag tog moisture nga naa sa yuta or naa sa diya sa dagat mana kung paspas ang iyang pag evaporate pagsaka dito sa taas then ma-intense ang gitawag tog thunderstorm kanang thunderstorm og mo sige na siya og saka ang moisture dito sa taas sir Ern. Ang iyang cloud label mo us-us po siya, mo padoo diya sa ground. Mana nga, okay. Kung doon na ay tendency o madoo na yun siya kayo sa ground, ang maong gitawag itong thunderstorm, mana nga, doon na ay tendency yun nga inag-uwan niya, maabot sa ground is
0: tibuok.
7: Dili, tibuok pa.
0: Wala nang oras siya o ka ng liso, yan na.
7: Yes, sir, Ern. Inoon, there is ato is gagmera na kay medyo habog-habog pa man na ato ang low clouds ato mga thunderstorm. Pero sa uban nga nasod, sa middle altitude, doon ra jud ang ilang mga clouds level mo na nga dagko ang ilang mga hills dito. Kung doon ay mga intense na thunderstorm, dagko nga tipak nga gitawag tog hill.
0: Pero dinhi sa ato ang probinsya ang kining hailstorm o hail na hitabo din his Bohol normal ra ba ni or talagsaon ra ni nga mahitabo diri sa Bohol?
7: Talagsaon yun ni Sir Ern kay sayod ta nga ato ang cloud level nato kanang gitawag nato og distansya sa low clouds for example thunderstorm clouds og sa ground is taas-taas man layo-layo man Sir Ern mo na nga panagsaon na siguro ka kanina gumikan sa intense load kayo ang development sa thunderstorm or may bisan doo na siya sa ground wala paghihapon maikuan nya gumikan sa nag-intense na kuan na kayo man nga may nabaw ang iyang gitawag tog level may us-us ang thunderstorm ato nga pag-uwan niya
0: motoy ning
7: naagyoy na abot sa ground nga wala pa mahiles. Pero
0: instead of tubig nahimong hail siya.
7: Yes, sir.
0: Pero ang kini mong hitabo dito sa Carmen, posible ba ka mahitabo pa ni sumabot nga mga adlaw sa ubang bahin diri sa Bohol?
7: Yes, sir. Ern, kay once nga mao mo jud ni kuan sa thunderstorm, mao mo ni gitawag na to og effect niya. Ang una is balik ko na to kasagaran jud ang epekto diri sa thunderstorm kanang gitawag na to og strong wind or dunay mga gustiness strong wind heavy rain og kanang gitawag na to og kanang lightning strike of kanang
0: pagpanginat.
7: Oo. Nya o kanang ika upat is kanang gitawag hailstorm.
0: Mm-mm. Pero sa pag-asang aside, sa minyong tambag sa publiko, labi na kinibitang baguhan makakita, diretso dayag video, gawa sa ilang balay, nya panahon ro ba na sa kusog nga thunderstorm? Ilabi na kung adunay kusog nga kilat, dalugdugdog, o kining posible nga hailstorm or hail?
7: Mao yun ay kanunay na ito nga gikuan, balik-balik sir Ern, gani sa ito ang mga lecture na ito or sa ito ang mga itawag ito Education and Information Conference sa kuha na ito is yakip na ito ng thunderstorm yun nga. Once nga doon na yung thunderstorm is dili gayud ta kung naa na ta sa sulod sa bahay, dili yun ta mugawas mo na nga anha yun ta sa pinaka-safety nga dapit diya sa sulod sa ito nga bahay. Dili ta mo padoo sa bintana, dili ta mo padoo sa mga dool sa mga saksakanan sa kurinte. Dili po ta magpadool sa mga dapit nga naang tubig. Manang dili jud nato angay kumisa ng thunderstorm kay daghan ang nabiktima ining mong thunderstorm Sir Ern. Gani kung naata sa open area, mao na nga dili gayud ta mo pusilong sa kahoy nga mo ipinakataas anang dapita.
0: Labi na ning uban sir nga mayog bijuhi ba bijuhi kay kanang kusog na din kay yung kilat, di ba?
7: Mao na delikado jud na kayo Sir Ern. Mao na nga padayon sa mag painom-dom sa tanan nga panahon sa thunderstorm is mangita jud tag lugar nga safety. Sir Ern.
0: Okay. Sir Leonard Chamar, salamat kayo sa imong panahon ug maayong gabi ni mo dia.
7: Okay, sa payo Sir Ern, salamat ug maayong gabi sa tanan.
4: Tagpilaran by night.
0: Si Sir Leonard Chamar sa Pag-asa Albor. So nagka adunay hail, no? So gi-explain na ang pag-abot sa ubos imbes mahimong tubig wa ka himong tubig or tubig uwan ang mao nga hail. Mao na nga na-feel sa taga Carmen kaganayang alasays sa sayo nga kagabihon sa pipila ka lugar sa ilang lungsod ang gingong gagmayng tipak sa yelo or ice, no? Okay. So, mga to ang update kilabot ng nasinati diha sa Carmen, no? Okay, dinhi sa tong pagpanaguban lain nga bahin ato ang hisgutan.
4: Pilaran by night.
0: Usaw na sab kada kong development ang nakapadani karon sa tisyo atensyon sa kadaghanan, labi na sa mga kiksunan itong bulanon. Karong adlawa, Biyernes, ha? Dias Kogon, sa nagpadayong clearing operation sa lugar din pagatukuron ang dugay ng gihulat sa publiko nga SM City Tagbilaran. Makita sa mga lugar nga ang mga nakalilaing heavy equipment, mga backhoe, crane, dagkong container van, o dump truck nga nagdalag materialis. Ang maong kalihukan mo ay nakahatag usab og paglaom sa pipila apan nakapapukaw usab sa mga pangutana sa pipila ka mga manggidudahon o kaha nagduha-duha o adunay kuno kaha. Kaysa tinuod lang dugay na kining hisgutan dinhis probinsya kining maong SM City Tagbilaran. Di ba? Dunay mga balita nga mga plano mahitangod sa pag-abot na nini dinhis tong probinsya. Mauna nga di malikayan nga dunay mga musulti mangutana tinuod na bagyod ni matukod na bagyod ang SM clearing operation pa na usab unya human pipila ka panahon nawala na usab ang kagamitan ingon na sa social media nagkalain-lain komento ang mitongha, no? Adunay miingon nga clearing naman na uban may tamay pa tamayon pa porbida maingon abtan og siyam-siyam, no? Adunay nagkatawa maingon nga mas maayo pa kunog tanumag mae kaya lugar kuno tungod kay mahalang bugas so duna sa maingon sana matukod na gyud ang isim dili lang kay sige lag clearing. So ano na yung sa mga wala na gyud matuo tungod sa pagtuo nga daghan ako no ang mga saan dog wala matuman. Apan aniya karon ang usa ka komento nga naghatag og lain kolor no sa maong diskusyon. Si Bohol Governor Erico Arisusol Aris Amintado mismo mi komento og miingon nga mauna jud tingali ni. Bantog sige mog pangutana kung asa na ang ISIM. Gusto dai mo mga apply construction hala apply na mo aron kamo na gyud mismo makasaksi nga naa na gyud ang ISIM tagbilaran. Iagi la niya og pakatawa no amaong diskusyon. Makaligaw ang tuno sa komento no. Ama dunay dakong mensahe ang mahimo natong makuha nini. Bot pasabot nga adunay trabaho. Nay oportunidad mga kaigsoonan. Og tinuod man sab no suma sa impormasyon nga migawas ang contractor sa Whiteport Incorporated nang inahanglan na sila daghang mga trabahante alang sa maong proyekto. No nakinahanglan sila og nurse, field engineer, timekeeper, line and grade surveyor, project superintendent, general foreman, survey aid, instrumentman, foreman, plumber o electrician. O sa gikan sa pangutana, asa na ang ISIM, mahimong ang sunod nga pangutana, mauna karon asa ko pwede mo apply. No? O tingali, maugan kini ang usa sa mga pinaka-positibong mensahe nga itong nakita sa maong development. Kaya anda kong proyekto, mahimong tinuod nga makapakauswag yun sa lugar. Kundili lamang, kini magtukod og building, kundili magtukod usab kini oportunidad sa trabaho. Kini ang gusto makita sa ordinaryong bulanon. Dili lamang mga litrato, mga announcement, groundbreaking, di lamang po mga hibikipin ng muliho, kundi ang aktual nga trabaho, aktual nga oportunidad, aktual nga panginabuhi. O kung ang construction phase mismo, makahatag og trabaho sa mga engineers, surveyors, foreman, etc. Ano na kung posibilidad na daghan ang mahatagan og oportunidad sa dihang matuman, no? O mahuman, maablihan na ang mall. Pambisan pa man ini, kinahanglan na to subton ang katawhan nga nagduda. Di na to sila dapat masulon tungod kay nangutana sila, di ba? Hindi na to sila dapat inon nga kontra sila sa kalambuan tungod lamang kay gusto nila klarong tubag. Oro ko po na, di ba? Hindi na to sila dapat inon nga kay usa ka demokratikong katilingban man ta. Di ba? Sa katawhan, adunay katungod sa pagpangutana. No? Ang uban lang po na yung mga yaga-yagaon po kayo. Ha? Kay matod pa, sa ito nahibawaan po, ang mao sana gusto nila makita makakita nga ang yuta nga gihawanan karon sumabot mahimong tinuod nga SM City gusto lang mahimong realidad di ba inuon kana private mana ana ka porke lang kay lagi gi tabagi asisan gina gi paningkamutan sa tuwa baga lideres sa probinsya sa syudad gani pa man wa ko masayop sila si ugwa ko masayop si Mayor Jane Yap o si Congressman Babayap. Usa sa mga SM executive, ilang na ihinabi. Last February, ugwa ko masayop. So, wata kay bawag unsa yung mga kakulian. Atong June, ugwa ko masayop, si Gobernador Aris Amintado, nakamit na po niya balik ang taga SM Prime Holding executive. Ning commitment yun. So, sa ato nga side sa dinhis probinsya para nako nawis pa ayo tingay ato na lang yun ang paaboton no kay di po tingali mamuhunan ang SM mo palit lagi uta niya pasagdan lang po niya una nga og mao man na ilang kuan nga magtukod gyud mall no kung matugod ni gyud ang SM City sa Tagbilaran sa man gyud ang madala ni ini ngatos ordinaryong bulanon no trabaho dugang negosyo dugang koleksyon sa buhis. Mas daghang oportunidad alang sa mga supplier. Una na, rago na. Mas daghang lugar alang sa mga retail stores. Dugang economic activity din sa Tagbilaran City, especially sa Tibuok Bohol. No?
8: Mone ang punto, di ba? Ang ingon ini pod daghan pod kaayo ni og lantawonon, no? Dili lamang sa dakong kumpanya nga SM Prime Holding ang kalambuan sa lugar. Ordinaryo ang construction worker, security guard, sales clerk, technician, delivery personnel, supplier, driver, gagmay negosyante. Ang responsibilidad sa lokal o provincial government ang pag-abot sa dako nga mall, kinahanglan og hustong pagplano sama sa traffic management, di ba? Og naana diha ang mall unsa na may estado, ang road access, di ba? Pedestrian safety and drainage diha. Parking diha. Public transportation diha. Especially peace and order og environmental management. Kay kung daghan ang tao og sakyanan ang mosulod og bugawa sa mong lugar, ginahanglan ang damusab ang infrastruktura sa syudad. Dili nato gusto nga ang mall mahimong simbolo sa kalambuan, apan palibot ni ini. Di ba? Mahimong simbolo sa trapiko, di ba? Ginahanglan makontrol ang kagubot or unsay kadangatan niya. Busa samtang nagpadayon pa ng clearing operation, nang lantingali magpadayon usab ang pagplano dihang lapita. Og samtang nangita ang og mga construction workers ang kontraktor, nang lanusab ang mga kaigsunan na itong bulanon, pahibaloon og hatagan og patas ng oportunidad para po maka-apply. No? Mauna nga, adunay punto ang komento ni Governor Aris Omentado. So yung pagpag-ingon, hala, apply na mo. Aron kamo gyud mismo makasaksi nga naa gyud ang SM Tagbilaran. Murag iyang gihimong pagduda ang usa ka hagit imbis di ba? Imbis magpabilin sa kilid og magsige komento nga asa nang SM, nganong dili man mamusulay og apply? Di ba? Nganong man dili man mahimong kabahin sa pagtukod? Ingon ana ang punto ba? Di ba? So, hinoon dinhi sa ato ang lalawigan, daghan gyud mga bulano, daghan gyud nangandoy nga makasod laging SM for how many years. So pagkunta na, yagi bita pag yaga-yaga sa uban, kining mga hilig kayo mag-BIBI. May bantay bitog na lang SM. Basi nun yag di, igaw na mo mo, sightseeing. Ay, kinibiyang atong kahimtang ron, di ba yud lalim? Ha? Ibig yun lalim. Una nga, pabuto na to. Total na naman ay development niya. Ay na mo paglalis. Hanga to nga, ayaw ninyong hukme, no? Ang proyekto base lamang sa mga saan. Base kini sa resulta, ito ang pabuton, di ba? Kung mahumana, doon na yung mga haligi, doon na nag-building yun. Nya makompleto na operational na ang SM City Tagbilaran. Natural lamang nga atong pasalamatan pon, no? Ang mga nagpaluyo pasiugda ni ana kay usab kana ka kwan kalambuan nga na himo, no? Para sa Bohol. Bisag private entity na sila, di basta-basta makaimbitar ang usa ka mga probinsya. Sama na itong anong atong lalawigan sa Bohol. Gilantaw gud po na sa taga SM Prime Holdings og aduna bay return of investment. Kining gitawag og ROI. Di ba? So mao na nga sa ilahang base sa ilang dato siguro. Giton ana nila pagmayo kung sa taman unsay ato ang ipahiluna diha. No? Ay gusto magyud sa taga Bohol nga naay SM, di ba? So makasod ta diha unsay ato ang ma butang negosyo. Kinibang hypermarket, supermarket, department store, or all section sa ilanatad sa negosyo. So, tanang makasod diha. Dipindi na mangguna nila sa ilahang gihimo po na sila possibility study. Di ba? Isa na sila muhamag ng ingon ana. Di ba? So, ingon ana lang tingali. Ito ang gipambit diha kaninyo kining hamubo, no? Paghisgot labot anang maong gikagubta na pod ron sa social media kining SM City Tagbilaran nga aduna na po'y development mga igsoon. Ha? Nagatod sa itong oras, alas 9.45. Sa itong mga Facebook viewers, online listeners, palihog ko comment sa inyuhang pa-shoutout niya. I-share na ninyo ng live video. Aron ma-acknowledge mo na mo. Kaya daghan kayo ang nag-share, daghan po kayo nag-comment. At tonic anam-anamon sa pagbasa, mga kaigsunan. Sa itong laing report, patay ang usa ka maguwang human kinigitigbas sa iyang manghod sa ilang maniinitong panaglalay sa ilang Pinoyanan dito sa Barangay Lundag, lungsod sa Pilar. Alas City sa gabi eh. Neto nakalabay ang gabi eh. Biktima sa panigbas. Giilang si Edgardo, 45 anyos, usa ka laborer. Huwag iyang ang suspect po diyan ang manghod nga si Julius, 34 anyos. Matod pa ni Police Staff Sergeant Authentico, basis inisyal ng investigasyon, nga human mi uli silang balay si Edgardo, nga giingong nakainom o ilim ng makahubog o lango kinisbino, niya, mainiton lang paglalis, may kupot o sundang si Edgardo, may sulay pagdunggab sa imanghod, apa nakalikay si Julius, o nailog na hinong sundang, o mahinungdan nga na ego, giyod ang iyang maguang. Dayong gitig ba si Julius ang iyang magwa nga nakaangkon o grabing saman sa mahinungdan sinanali nini nga kamatayon. Ang suspect, dali resab ni surrender dito sa polis. Nagipasakaan kinikasong homicide sa kapulisan si Julius o ang suspitsado. Ito ang swegdia check ang Pilar Municipal Police Station. Ito ang hinabion, labot ining mong hitabo. Og... Okay. Dapay caller ato sa pasudlon ha, stone tulumanon.
4: Pilaran by night.
8: Maayong gabi caller.
9: Boss Ern.
8: Yes, maayong gabi sir.
9: Magabi ni mo. Mupuno lang sa topic ni mo nga SM ba. Murag inood na siguro na kay karon. Ako musir lang ko gamay. Naghangwa may bawi. Kinsa tong nangitag trabaho at tumos panglaw kay September 4 mga brain na sa Robinson Grocery dito.
8: September 4?
9: Oo. Oh, na si Rubin na dito kapag-iisa sa Robinson.
8: Mm-hmm.
9: Magdungan sila sa Rose Pharmacy dito sa ilaban na sa Robinson ng Rose Pharmacy.
8: Oo. Oo.
9: So, mag-abre ng grocery dito sa Robinson Panglao, September 4.
8: September 4.
9: Oh, so, kinsa tong
8: asa, mao ba nindi dito sa may Bilimar, sir?
9: Oh, mao na, sir, Busern.
8: Aha.
9: Mao na. So, mao na siguro nagsinyalis na is input nga muhinay na sila aglihot sa ilang share guys sa side nila kay kaning kuryente nahibawa man tanga sa SM man eh.
8: Mm-hmm.
9: Kanyang GCP. O saan sa mga asset nila ba?
8: Mm-hmm.
9: So, at yung bayan sa trabaho, mo confirm na kuha ng magmauna na. Kay ang Robinson.
8: Abre naman.
9: Abre naman. Una naman sila tos panglaw sila.
8: Oo.
9: Plano ng Robinson din sa Tagbilaran adto sila dito sa Tumoy sa Old Airport.
8: Adto sila sa Tumoy dito?
9: Oo, Tumoy sila.
8: Ganang bantawan ron?
9: Oo, adto sila dito.
8: Aha.
9: So, mauna lang isgutan ni Gobernur. So, murag mauna dyan na kay ang mga asset sa Robinson. Insured naman sa Bohol. Hindi man. Kanang BPI Bank, ilan na na.
8: Oo.
9: So, murag mauna dyan eh.
8: Nagpalantawan tingali sa SM nga. Nagpurma na, ning plastar na ang Robinson. Nga kita wa pa.
9: Oo, oh, sila wa pa.
8: Mao tingali nga ilahan na ng gilihok.
9: Mao siguro na initialis na ba?
8: Mm-hmm. Kay so, para pud nako. Para pud nako sir. Para pud nako sir boss. Akong lantaw. Di po tingali mo invest ang SM mo palit lagi yuta. Nya wa sila himuon nga development, dia, di ba? Unless og mo ship sila lain nga plano, dili mall, ngita sila lain nga project sa ilahang entity, di ba?
9: Mao.
8: But as per information gin nga nakuha nato, SM man gyud, mall man gyud. So dako possibility nga wana mao na gini.
9: Murag ang pagtuon mo, mao na din na kay kaning alturas man gyud. Gihugon-hugon ning magkinaunsa ang gaysano mo mudaan eh.
8: Aday?
9: 30-70 siring ana.
8: Mm-hmm.
9: So, ang mga mall yung ihatag sa gaysano. So, ang mga farm, dili, alturas gihapon. So, competition, wapo gina kay ang daghan at tagtrabaho.
8: Pailin-ilin na lang tao.
9: Oo, ang sweldo na ba ni? Standard na yung sweldo nilang mga tao na. So, adyan mong dugay-dugay, pa-apply na mo.
8: Correct. Okay.
9: Kay, at tutas pang launa, niya, kunjara na yung isi mong mahuman na, tabok na punta din na-apply. So, aw, mahimo na gitang Metro Bohol ane.
8: Oo. Mas maayo po tingali gyud no, pero mao lagi na kung lanay usa sa kong ginahisgutan sa unahan boss nga og lanay SM.

0: Ako kay nadinggan na sa una.
1: Mm.
0: Wa pa to may tabo si Sir Fred Ong. I-connect mga ng BQ de sa Aldasita. BQ, City Square, Alturas, niya Alturas to Provincial Hospital.
1: Tawag overpass.
0: Oh, overpass.
1: Aha.
0: So, wapo gyud, wapo gyud. So, what na lang nato ni boss.
1: Mao.
0: Mabuto man din yung masugot at dili.
1: Correct.
0: Praise the Lord. Alleluia. Thank you, Lord.
1: Mm-hmm. Sige, boss. Salamat kayo, sige, ha?
0: Boss, salamat po sa.
1: Oo.
2: Tagpilaran by night.
1: So, mo to'y panahon sa ito ang usan sa ito mga cooler. So, salamat kayo, boss, ha? Sa pagtawag. Okay. So, nagkatos itong oras. Alas 9:55. Arita sa mga nagpatimbaya, pinag-isab sa inyo ha mga text o message no? Sa Facebook. Dinis itong pagpanag-uban. No? Mayang gabi, salamat kayo. Nanata is Moy, Bohol Shopper Smart. Matod pa ang John Pail Bisas. Actually, ang Shopper Smart, di pa kung sabert. Kung nakainigos yung gagmay, matag na ba sila ang wholesale price? No? Wholesale price. Nakong tabang ba ang shoppers is pag-unsa? Bilya Caballero, no? Mina mo na to si Ma'am Iis ron. Ma'am Iis, may gabi na mo dia, ha? Si Bilya Caballero, dia sa Rosbilya, may gabi na mo. Dilya Dalogdog, Barangay Tagustusan sa Balilihan, si John Pail Bisas. Watching live, there's Giwanon Baclayon, shoutout ko ni Papa Ben Bisas, Lambo Tambis. Family nung Mario, og Junior Bulot, Ricardo Dalin Sr., John Paul sa Barangay Bingag Dawis from Mr. John Pail Lambo. Besos, thank you kayo. Si Bim Bim Lapis, advance happy fiesta sa Luon. Grateful ko sa Music Kaon sa Luon. Grateful ko ni Mayor Hugh Lopez, Vice Mayor Dudong Literatos o sa Barangay Official sa Luon. Advance happy fiesta karon September 7 and 8. No? Si Joanne Ripamonte, may gabiin mo. Wilson Otek diyan sa Maribuhok, Sininski Balo diyan sa San Isidro, Boss Christoph Manigke, may gabi si Apolinaria Doria Lumod Adlaon.
2: Tagpilaran by night.
1: Nagasod sa itong oras, alas 9:50, sarita sa itong report, gikan dito sa Kwerpos ka, Polisan. Paminanta ni Italia, doon ay nabaybas. Saka, tricycle driver, side leg pumaligig sa mo. Ano yan si Robocop? Willie, may Estrado.
3: Masa ka driver ng tricycle din sa Sudan sa Tagilara na dadakpan sa Baybas Operation na nagipigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganin ng sayo sa buntag. Ang kikatapan na ilahan ni Osaka Alberto Rifamonte, 43 años, Minyo alias Pampirto, o galumat kaninga Molopio sa Purok Size, Capital Valley sa Barangay Daon ng siyudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ng kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Dobel Padernal nagkanigawin kini sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Dao. Nasundan hini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Domar Pumarihos, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatapan nga gisakyan kini nila ni Barangay Kagawad Karel Rose Romo sa Barangay Dao. Og sakop sa media. Usa ka police officer bayar ini palit ni ini usa ka potos nga giingong sa buo sa kandidat nga 3,000 ka pesos pagtunol sa ikatapan sa usa ka potos dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon ini. May itong mga potos ang nakuha nga gibadabanan mo timbang tanan ngadto sa 12.3 kagramo gana sa standard drug price mong kabat kinitanan ngadto sa 83,640 ka pesos. Kaso illegal nga pagpariyo, pinigil nga pagkupot si ginadili nga drugas, ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa iginapan nga si Alberto Ripamonte. Ika na diri sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Dagan salamat, Robocop, Willie Maestrado, sa mga live report. Mayang gabi eh.

0: ni Mary Joy Mahinay Desbahi Albor Cap Bert Remolador Mayang gabi Nilo Rinoblas Des Danao Antequera si Manuel Daguldol Captain Danny Salas ha, sa Sungkulan Mayang gabi isab ni Lydia Arat Kumusta Perlita Rimirata Aster Rusaba si Mayor Mira Rocha Desponsod si Mayor Dundun Buatis si Vice Mayor Dandan Samar Ya, mayang gabi is Albor, ha? Perlita, mayang gabi Arita Humamoy, del CPG Avenue, City of Tagbilaran, si Bita Molina, Maribik Bagtasos, si Pari Romy Pugusog, si Pari Aking Tuason, diha sa Bingag Dawis.
1: Tagbilaran by night.
0: Nagato sa itong oras, sa alas 1 minuto, sa di pa mag alas 10, arita sa report, gika dito sa kalungsuran, Ato pamina na detalye ang ipadangat ni The Barker, Shell Remolador, Shell. Kuya, go!
2: Okay, dikan, salamat Kuya Ern. Dito sa lungsod sa Maribohok, Nadakpan. Sa Gipaygayon nga Oplan Manhang Operasyon sa Kapulisan sa Maribohok. Ang 29 anyos nga ulitaw. Lumulopyo sa 44 sa Barangay Anislag, Maribohok. O gagisikop kinipinasikan sa Saka Restoran. Gagipagawas ni Presiding Judge Samson Ariel Chiang Kayituna sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ding siyudad sa Tagbilaran pinitsahan ng Agosto 17, 2026 batok sa maong akusado sa kasong rape through sexual assault o ga-rekomendado kini sa piyansa kandidat sa 180,000 pesos samtang sa kasong statutory rape way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadakpang akusado nga kasamtangan karon na paslaksod sa silda ito sa lungsod sa Maribohok. Ito na lang shout out sa Sigma Gamma family labi na ni SG Jiri Doydoy Madanggit o ni SG Rory Madanggit o ni SG Captaran o ni Dano o Gilda Clarin. Atong shoutout diha sa Base Camp Sports Adventure Park diha sa Barangay Bulot sa lungsod sa Panglao. Nanukad gikan sa Campo Nagohoy, The Marker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, EYRD, ang kasaligan sa Balita.
0: EYRD. Nagan salamat The Barker Cell Remolador niya adunay pahibalo alang sa mga katawhan sa Dawis ug Panglaw mga kaila igsoon diha ni Kristo ako kamong imbitaron sa pag-apil sa Christian Life Program sa Single for Christ Dawis Panglaw Chapter alang kini sa mga single babae ug lalaki edad 18-39 anyos libre ang snacks o gang unang talk mahitabo karong Agosto 30 adlaw nga Domingo alas 9 buntag ato sa alas 2 isudto ato sa parokya sa Sungkulan sa Nuestra Señora de la Paz Eben Biyahe o ikaw among gipangita apil na ta sa Single for Christ Christian Life Program imbitara imo igsuon kabarkadag kapamilya aron mapaduol kita sa Ginoo sa interesado nga mo apil palihog kontaka si Bro Jeffrey Patayon o si John Lloyd Gaudico sa number 0950-960-1388 o ka sa 0997-675-8102. Come and join, be one of us. Dagan salamat at nagpahilbalaw si Jeffrey Patayon, ang Single for Christ, Dawis Panglaw Chapter Head. Okay.
1: Tagbilaran by night.
0: Si Bombolero, pwede mag-Single for Christ eh, ha? Aron po ma... Ha? Ah? Okay, pwede pasok ka pa naman sa ano boom sa edad ni mo. Si pero ni 18 to 39 years old, ha?
1: Tagbilaran by no?
0: Night. Ha? Ah, ikaw kay single pa man ka, ha? Ha? Single pa ba ka? Arita sa report. Gikan dito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Napaminaw na ang detalye sa balita na ipadangat ni Alerto June Gutierrez. June, bro.
3: Nadangat sa Gutierrez Medical Center ang sa kadrebe sa katosiklo. Nga man kini gibangkaan og hubog nga driver dito sa lungsod sa Tubigon. Ang driver sa motosiklo nga gipailang si Cesar G. Istorio, 32 anyos nga lumadto sa barangay Bugaong sa lungsod sa Pinapista. Sa tuwa sa iran, nga hindi na mga alas 2 kapin sa iyo nga kapulon nga gikan ng taong kinisiya sa atuang isu inyo kaya nag-installar kini o mga CCTV camera, wifi o data. O si iya na unta ang pagpauli, lulan sa gida ng motosiklo pag abot kayo sa may barangay Kabayanan Tubigon sa may Ambugon nga bayan, kanit na kinigisugat sa usa ka motosiklo nga ang driver nga usa ka hubog nga gipaila usab nga si atong gipa gila usab ka nga driver nga hubog nga kalit na kuno ni Bangga sa ilang isakyan may nundang na mayantan pa ka loko yung taon kanyang nga istoler sa TV camera o idalis la o grisyo sa tuwa nga hindi araruin mo o ginagan des nga Galeris Medical Center o katuwa nga sa iran nga naak ni sa kritikal nga kahintang ganyan na crack ang iyang agtang bain agi sa pantok. Nakatuyang makrider nga gipailang nga si Ruldan Cuarino. Nakaangkol na po kani o angol usap sa iyang aping o mga bulo usap sa kalawasan o kaning na-admit sa nangalitpitan kaning istoler na si Cesar G. Istorio o para sa punisya gatiman sa tuwag mga doktor. Nakaniyang makrider wani siya ma-admit o nanausap punisya sa luwas nga kahintang. Mawati na nakuha na ito ng mga tao. Follow-up, gikan din sa matangan sa Galeris Medical Center kasi nito sa Gutsaris ang friend mo forever. Basta Berita, DYRD, kaligan sa Berita. DYRD.
0: Alas 10:05, standby sa itong pagbalik. Dinilang sa itong talamanon, TBN.
1: Tagpilaran by night.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa ballprint shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Dini sa downtown area, dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng atagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Ano mo kun anon man imong dagway pre?
4: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Play kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
4: Mauna gi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala pre. Magpagama pa ko.
3: Ay sus pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat na ay maayo pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
4: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka anak pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahimbalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa PWUI na mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address na mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa PWUI pagkakaroon.
4: Ano na aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa PWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water Pre, kay dilipon mo po lahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tingting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
5: Jeneline Prosperida, Denisert, Agamanogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nga high blood po ko. Nga masulubog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murkog hubog maglakaw buyod. Inya kasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 umay tisi ra jud nga akong ginai.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

0: Baliktad rin itong pagpanaguban sa Tuntulumanon. TBN.
1: Tagpilaran by night.
0: Alas 10:25 din itong pagpanaguban sa Tuntulumanon.

Ngayong gabi labi na ni Chuduro Kahilog dyan sa Seoul, South Korea. Si Sarah Jane, nga nung ulay agas diri ibabaw sa St. Jude Hospital. Good evening. Si Julius Madagit, Conrado Dorian dyan sa California. Dili pwede ng SM sa Bohol kay dili masugot ang alturas mo yung pinansir. Ito pang Bilman, Greg Silagan Hilot, may gabi great kong Gilbert Tolo Brad Jerry Cahis, Boring Kainya Jasmila Limpel Y, si Placer Florentino Jula Paokya Branacero, pagani klaro karsada paingon sa ilang sahit Maribel Lao Des Duero, John Filbesas. Okay, there is tong pagpadag-uban, padayon ta, ito ang gisgutan.

0: O karong adlaw mga kaigsoonan. Adlaw karon sa Pizza 21 no, Biyernes. Ang kamatayon ni Ninoy Aquino diha sa Ninoy Aquino International Airport. Kon naiya no, mga kaigsoonan. Ang Pilipinas mihunong makadiyot sa paghinumdom sa usa ka adlaw nga nagpabiling nasuwat sa kasaysayan sa atong nasod. Din ika-43 nga anibersaryo sa kamatayon ni kanhi senador Benigno Ninoy Aquino Jr., ang tawo nga giingon sa daghan o kadaghanan nga ang iyang kamatayon may nahimong usa sa pinakadakong panghitabo nga nakapapukaw sa konsensya sa katawhang Pilipino o nakapausab sa dagan sa kasaysayan sa nasod. Karong din ang Agosto 21 usab ang special non-working holidays tibok Pilipinas subay sa Republic Act 9256 nga nagdeklara isip Ninoy Aquino Day. Pero kalibog ko sa kalendaryo, wag yung puwa. Ano? Apan, sa itong pangutana, daghan pa bang nakahinomdom? Ano? O sa labang kinika, walay trabaho o klase. O sa labang kinika, holiday. O aduna pa yung mas kahulugan nga laom ang Agosto 21 para sa matag Pilipino. No? Itong August 21, 1983, may balik si Ninoy Aquino sa Pilipinas. Human siya ang panahon sa pag-exile sa Estados Unidos. Apan sa iyang pag-abot sa Manila International Airport at the time, ipatay siya. O karon ang 43 years ang milabay. No? O niya, daghan ang utana, personal na ba kini nga trahedya alang sa iyang pamilya? Yeah? Alang sa daghang mga Pilipino, nahimo kining usa kahigayon sa pagmata, sa kahigayon sa pagpangutana, sa kahigayon sa pagtanaw, sa kahimtang sa nasod. O kung sa kahigayon sa katawahan, maisugon nga ni pakita, no? Ning gawas o nangita justisya o demokrasya. No? Mauni ang kasaysayan nga dunay pulong alang sa kasamtangan, kay matod pa ang usa sa mga nahimong bayani si Ninoy nabot sa iyahang sakripisyo. Dili pud kino tanan kinahanglan mamatay alang sa nasod aron mahimong bayani, napoy miingon og alang sa nasod aron makaservisyo. Moni, o sa ka pamahayag mahimong mubarog, no? Alang sa ustong impormasyon o sa koordinaryong lumulupyo, mahimong magpa labi na tigpakalat ng mga fake news. O sa ka batanon nga mahimong mubantay sa kugmaon sa nasod. Butante, matag-usa mahimong mangutana. Unsa kung mahimo alang sa Pilipinas? No? Labi na karon sa itong kahimtang. Sa iyon rin pagbutang o quote sa Facebook, pagsulob o color, no? Mas lisod mo ba rog batok sa sayop kung ang sayop gibuhat sa ato mga kaila, higala, gisuportahan. Mas lisod mo sultis kung matuuran kay kung adunay peligro. Mauna nga nagalinayin kalihukan ang pag-commemorate sa iyang ika-43rd death anniversary. O sa kaseremonya dito sa NAIA, retlaying, dito sa ang National Historical Commission of the Philippines, uban ang grupo sa pagpahinumdom sa kamatayan ni Ninoy. Human sa seremonya, adunay misa, no? Niya, ang atong nasod, nagatubang gihapon sa daghang hagit, no? Bisan pa man, ang mensahe, mahimong bahin sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mga kaigsoonan. Adunay kakabos, nagpabilin gihapon. Adunay korupsyon. Adunay mga panaglalis politika. Adunay misinformation, disinformation. Adunay mga katawhang nabalakas kaugmaon. Adunay mga batanon ng utana kung unsaon paglaom. Unsaon ang paglaom sa ilang sa atong nasod. O sa tungan ining tanan, ang atong pangutana, nakaton ba kita sa kasaysayan? Mao ka na ang bugat kayo, no? Apa nasamta na to, ang ilahang gipanalipdan, labi na sa mga bayani, o mga tao, nga usahay makaayo ta makahinumdom pizza apan na sa leksyon wa na gyud. Mao ni ang giingon nga ang atoang na katawhan karon makaingon pod og wala nay pakialam na himong huyang wa nay panangi di na manginlabot di na mang makig di na mo abin di na mo di na wala pakialam, no? Apan pagunahuna nga tungod kay ordinaryo ra mga tao, wala kay mahimo. Ang usa ka buto adunay bili. Mao gyud na number one dayon, no? Kung hisgutan na to ang demokrasya. Ang imong pagkatawhanon, imong rights, mao gyud na number one, imong responsibilidad mga kaigsuonan. So sa karong adlaw, ang pagka responsable sa paggamit sa tong kagawasan, pinagis pagtinbad tinabangay aron ang Pilipinas atong ibilin sa sunod nga henerasyon mahimong mas matarong, mas malinaon ug mas ligon. Kay ang kamatayon mahimong mahitabo sa kaadlaw. Apan leksyon ang gibilin sa kasaysayan mahimong magpabilin hangtod sa sunod nga henerasyon. Kung kita dili lamang malimot o makalimot. So, mo ko na ang mga di na to po malimtan angay, no? Labi na sa gihimo ni Ninoy Aquino mga kaigsuunan. Siya mo ay nahimong yawi kung asa napalagpot yun ang amahan, no? Ni itong kasamtangan presidente yang papa sa una. Mahinungdan ni aklas tong mga tao na ay nahitabo nga pag revolusyon, di ba? So, adunay mga tagsa-tagsa ka mga importansya sa kasaysayan mga kaigsuunan. So, hinaot nga bisan pa man yan, ha. Adunay uban na lipay kay way klase, labi na sa kabataan. Hinaot nga magpabilin gyapon sa alimpatakan sa kadaghanan. No, bisan pa man sa nakalilaing kolor sa politika, sa pagtuo o imuhang sentimento, labi na si mong baruganan, ang tao nga si Ninoy Aquino na ay gikabilin na blabot sa ato ang kasaysayan sa nasod. Madayon ta sa ato ang baga kaigsunan, pamati po nato karon, no? Ato ada ing ning uso na po niron sa social media kining pagkuan pag sulob aning edit bito boom nga pag sulob og sanina AI isulob ng uniforme ning palagron ang pipila ka mga personnel sa Philippine National Police tungod anang AI nga nagsulob-sulob ning uban og police uniform mga kaigsuonan. AI generated nga police image gihimong katawanan o nahimo na ba kining legal nga problema? Karong panahon na dili na bag-o kung inyo mabantayan sa Facebook kisa man tigamit og Facebook diha, ha? Di na bag-o ka na to ang artificial intelligence o AI, pinagi sa pipila lamang kapulong o prompt. Makahimo na ang usa ka tao og litrato nga daw tinuod. Makahimo og tao nga sa laing lugar. O, kanin ko na na o. Apan din nagsugod ang pangutana kung ang usa ka AI generated hulagway adunay police-like uniform na kalapas dayon kini sa balaod. Mao ni mga pangutana, mao kini ang mga pangutana mga kaigsoonan nga angay nato sabton. Ilabi na karon nga mas daghan na mo gamit sa AI alang sa entertainment, meme, social media content o personal nga post. Ha? dili kini legal advice ang atong hisgutan lamang ang pagsabot sa kata samtang provision sa balaod kay daghan ra ba kaayo basin unyag ma hintong pawak mo sa kalautan na ha base sa paggamit ng AI generated nga police image. Ang Article 179 sa Revised Penal Code maghisgot og illegal use of uniforms or insignia. No? Ang provision nagingon nga ang usa ka tawo mahimong manubag kung siya publicly and improperly mogamit og insignia o uniform o dress nga alang sa usa ka opisina nga wala niya gihuptan o alang sa usa ka grupo nga sa mga tawo nga dili siya miyembro. Busa klaro kay ang balaod ha nga adunay gipunting nga illegal o improper ang paggamit sa uniform ana nga ingon ana apan karon lahi na ang panahon. Pero mao lagi na sa una kung makakita tag litrato sa katawo nga nagsulob uniform kasagaran atong unahuna tinuod gyud na nga litrato. Karon di naman ta kasali kay dayon ato makita moingon man og AI generated, mahimo nga edited, mahimo digitally manipulated. Og mao kini ang nakakomplikado karon sa itong pagsabot sa balaod. Kay unsa man kung ang litrato di gyud tinuod nga police officer. Nay kay unsa man kung ang litrado dili gyud tinuod nga police officer kung AI lamang ang naghimo niini. Daghan na kayo ang wag ang PNP wag mapagawsog statement labot ini. Kay ang pipila ka mga kining maswito no? Ningamit ana. Moingon kita hay unsa man gyud? Wala gyud tuyo ang mangilad o mapakaroning nun nga pulis sa picture. Ha? Kung importante nga bahin sa diskusyon, aduna gyud sa ka-actual nga kaso nakatabang sa pagsabot niini. Ni atong December 19, 2025 ang Cebu Provincial Prosecutor's Office nagpagawas og resolusyon kalabutan sirklamo batok kang Cebu Governor Pamela Barikuatro din kaakusahan siya nga paggamit og PNP SWAT uniform sa usa ka Facebook post. Hinumdum ba mo ana? Hinoon kato gidismiss sa prosecutor ang reklamo kay lagi importanteng konsiderasyon mao ang litrato most likely computer generated. Ug busa dili igo aron mapamatud-an ang public improper, no? Paggamit sa uniform. Mao ning sabton gyud ug maayo ha. Sa mga pakaswai lan sa mamo og pagsuway-suway ana ay wa ta kahibaw og unsa gyud pinaka laom basin unya og ma impatso tana ha. So bantay gyud mo kini gyung Facebook kini gyung social media basig tuo lang mo og naay mga apps ya gani pa man baguhay pa cartoonist ganito. Naong ni Congressman Sindinya na hiwi to yung ba tinuon tungkol sa iyang sakit o iyang atake. Diyos, gihimo man noong gibalin mo noong skilin dito sa dungga na iyang ba pati na inoon niyang nahiubos siya sa maong litrato. Si Bini Abante, maugi hapon, gihimuan po mga mimes, gihimuan po mga cartoonist, no, nga cartographic. Wala nga bantayanan kaya na, ha? At tuo mo og sa dili na ma sana ma asok akusaran ka na og ma aligaran ka na og basin niya adunay pay balaod ana no sa kita wa ta masayod dun sa balaod bahin ana mga ingon ana pero angay ta seryoso ng pagpahimangno pus Philippine National Police labot ini PNP mismo no pahimangno naman magpahimangno unta aning batok aning unauthorized use of ilang sa ilang uniforms. Huwag nagpaisugda ang uniform na presenter sa otoridad o estado ba? Di ba? So, kamo mga na ay Facebook, kamo na ay mga apps diha. Anong sa nga na ng apps ha? Nang wawaw? O, ay mga puzzle-puzzle. Bantay ko na ninyo ha? Ito nang gihisgutan kay nakabasa na taog na anay ni-react, no? Na ni-react. Basta, huwag mahimo, likay sa alamana ninyo ng ingon anak nga mga AI no? Nga mga post or content labi na sa inyo ang Facebook. Kay lisod na kayong panahon na mga kaigsunan. Dili para may man ang kaniadto wa pa may Facebook, no? Nya abot na lagi pud anang mga misinformation, disinformation nga gipang patik sa social media. May nakaingon ra ba pud anang minus ang pagsaka sa turnout ning measles rubella supplemental immunization activity. O, reklamo in town ang taga provincial health office hasta mga health ang taga health department kay daghan kaayo ang mga bata nga wa gyud magpabakuna, no? So mao ni nga gikinahanglan gyud nga hanay unta labi na ang mga Facebook o social media influencer niya, no? So ato alam pagpahimang no ah nga dili mahimo, ha? Mahimo pa lang, no? Ayaw gid mo sa paggamit o mga AI labi na sa inyong tanaw makapigado iti ninyo, ha?
1: Tagpilaran by night
0: alas 10:42 na sa itong pagpanag-uban.

Ok, so Money, na? Nanay ni Gawas, ang mga nahimong pulis tungod sa AI gimonitor kay kasuhan, matod pa. Ha? Matod pa. Pero naapoy na ingon nga AI unaha o priso. Ha? Kaya nga nung ang AI o artificial, ano sana? Artificial intelligence, ha? Mao may nag pa si ugda ng ingon ana unahan ng AI priso. Ha? Ati man na ninyo ng ha? Mao na AI ramayo og tinuod na. Mingo po sila nga unsa man pay connection nganong ha? Pero mao lagi ayo in town kay wata kay bao mga kaigsoon. Dapa, sir, ang bangag una ipapriso, sir, oy. Ayaw ng mga naghimo og sorry, naghimo og mga why ayo. Uh-huh. Okay. Mayong gabi eh. Ito ading basaho na yung mga nagpatimbaya, be. Kay before tamo balik sa ato nga okay. May gabi, Jesus Abulititi Quizon, Pari Richard, Nins, Joel Padillo Bernabe, si Florome Estanio, Blas Tagok Arbutantik, Ivy Bulot, Ido Tampos Bering, may gabi, Ricky Juban, pre, pre Ricky Juban, si Pari Sherwin Dulangon, may gabi. Standby, sinong pagbalik, pipila ka pahinomdom.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Pagbilaran by Night.
1: Balik tayo na rin yung pagpanag-uban. So itong talaman na ito, pamasahon ninyo mga mensahe. Ito ang pagpanag-uban.
0: Pagbilaran by Night.
1: Unya, sir, may gabi eh. Okay. Naunsa naman ni sir, oy, imbes AI ray nakapatuman sa kumpanganroy nga mahimong pulis, dakpon naman hinoon o kasuhan ko nume. Ayay.
0: Pagbilaran by Night.
1: Orbida, ha? Dapa. Sir, good evening. Namati minimo karon, isuway bitaw ko ana AI sir nga mahimong police. Bawal ra bagyo di ay no. Bawal oy. Matod pa. Gipahinumduman gani sa otoridad ang publiko to use artificial intelligence. Be responsible, responsible enough, ha? Walang sa cost video, boom. Mm-hmm. After AI-generated image showing people of Philippine National Police uniform circulated on social media. Oh. Hasta si ang naningog na, karon pagyod, no? 9 minutes ago sa nipagawas na og mensahe or paibaw ang kining Philippine National Police. Okay. Sir, good evening. Naminaw minire, naminaw minimo diri. Diri sa Panglao. Hapit na piyesta, sir. Oh. Hapit na piyesta. Salamat kayo, ha. Dapa. Good evening. Pista na po, D.I. Sir. Okay, Panglao gyapon ni. Oh, karong August 27-28 semana na. No? Semana na. Oh. Urag karong gabi ikuan man tingali katubiton kanta sa
2: Baby Dolls.
1: Baby Dolls kanon sa itay unsa nang kantahan nila jo? Boom.
2: Boom.
1: Ha? Oh. Dede no bitaw, naron dito. Pakadaghanan ang tao ko no.
2: Ulala baby.
1: Ulala baby. Idol kay na ni Bombolero, ha? Yapa, sir, good evening. Kusog kayo ang Tagbilaran by Night. Diri po og pantalan. Mayong gabi ini mo, sir. Nagpamati gid mi sa kanunay sa TBN. Ay, salamat kayo. No? Salamat labi na sa mga tigpaminawan sa amo ang tulumanon, ha? Sir, nagpangumusta mi sa mga nako nang sala ning AI kaso kinatibukan kinabuhi pagkauaw man ni. Oy. Arlene Malnigro de Esporokdos dao, may gabi. Salamat kaayo, ha. Angayan po investigation sa NBI kaning AI what unaon. Dorin Pastrana, ha, may gabi. Si Mita tungod nakaingon anay Sir Ern. Lito maghinay de sa Purok 5, Barangay Kugon, Achua Compound. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Unya, okay, nanantay si Bilman, ha? May gabi, Dorin Pastrana para orasyon patak Pastrana, Maribel Lau, si Lino, may gabi ini mo, Sir Lino, nagpaminaw po na to, asa Salita Bakor, Wilson Otek, ha? Delia Dalugdog, ha? Si Rochelle Planas. Ah, salamat guys niyo ang pagpaminaw hasta si Longlong Ngikik. Kamusta Long? Ah, nagpaminaw na to si Lindon Doidora Aton hasta si Lindon Salamo, ha. Ah, may gabi kaninyon tanan.
0: Pagbilaran by Night.
1: Then his lang wala tigo oras ng pagpanag-uban sung tulumaron Tagbilaran by Night. Sa nga na lang, sa kinatibukan pero sa DYRD News and Public Affairs Department, sa kasi ko partner si Kasok Engineer Gilbert Tolo, pasta ko ang technical on board dere, si DJ Bombolero, among pamimbro na niyong Singles for Christ. Ha? Ha? Betaw, si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: Sa mga bulano, ato kanunay, paminawo.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle.

Aming nagmahay ay kani mo wala pagyud ako kalipay. Ambot nga noong siya bagyud kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tugani kung ako indas labing matuod. Kung siya may nakaingos imong pangluod. Panangliday kung imo.

Kanunay ko, ikaw inday, hap-hap yuron. Magpaduol ako, kanunay sa imong dughan. Unya, ikaw ako, gayong paray-paraygan. Dili gayon, ikaw inday, nako magmahay. Ihatag kong tanan, unyang mga kalipay. Busa inday, ayaw intaw, kung paan pusa. Agugma mo, kung mahimo, tinawan ka. Busa.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Bali!

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Pero mo kung anon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre. Aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amaday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre. Okay, dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba Mare? Papila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba Mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre og naapagid sila kay KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba Mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Gisikop sa kapulisan ng usa ka minor de edad nga nagpost sa social media og pagpanghulga sa pagpamumba kon bomb threat sa altura sa Talibon og munisipyo sa Talibon kagahapong adlawa. Nakatutok ang report ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Gibulabog og bomb threat kagahapong adlaw ang altura sa Talibon og ang munisipyo sa Maungal Lungsod pinaagi sa usa ka social media post nga sa ulahi gidelete ra usab sa nagpost. Matod ni Talibon Mayor Janet Garcia, negatibo hinuon sa bomba ang duha ka mga lugar human kining girespondihan dayon sa mga otoridad. Gikumpirma usab ni Garcia nga minor de edad ang gilang nagpost sa maong bomb threat o ganana kini sa kustodiya sa kapulisan alang sa dugang investigasyon. Matod pa sa mayor, doon nagigitahong tao nga may sugo sa minor de edad sa paghimo sa mga post. Mawagin yung usas mga gibisgahan karon sa kapulisan, aromatino kung kinsa ang tinuod nga nagpaluyo sa pagpanghadlok.
2: Sir, kay underage, pero inasregitudlo nga mga kuno nagpost, idang maghuwang. So, sa pagkakaroon, sir, ato sa nga di-disclose kay pamadadyon pa mag-investigation, unta sa pagkakaroon, i-coordinate na po ng police station sa DSWD. So far, gisecure na to ang safety sa munisipyo sa Alturas, gani ang munisipyo karon gipapauli ang katong nag-overtime, wasa gipasod mga trabahante. Ang sa Alturas secured na, although di man jud kabalakan sir, apa knowing nga ang nag-threat mito pod, ang nag-post possible ang bata ra pod, so negod-ingon nga alarming jud siya sir, although di po natagan na itong kumpiyansa kay gipost man sa social media. Lagi. Ang nakakuan lang kay Ija naman po nga gidelete.
1: Kay numduman nga sa milabay nga mga adlaw, mga eskwilahan, dinhi sa Bohol ang gibulabog o bomb threat o hulga sa pagpamusil nga nakahatag o kalisang sa mga estudyante magtutudlo o sa mga ginikanan. Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Padayon karon nga gibantayan sa pag-asa ang mga daotang nga panahon nga naglibot karon sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Uban ato karubutan nga si Sir Leonard Samar gikan sa pag-asa radio station. Sir Leonard, kumusta na ang lakat sa tong panahon karon?
3: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan natong mga suking ating paminaw ng istasyon sa DYRD. Ani kini pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa padaon karong adlaw. Do na tay tulong nga weather system nga gibantayan karong mga panahon na. Or duha ini mo ang bagyo, then usa ini low pressure area. Samtang una, kaning bagyo nga naa sa gawas sa PAR, una kining gitawag atong typhoon nga dunay international name nga si Saudel. Samtang nga kaning nang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang typhoon nga dunay international name nga si Saudel, yung banak-banak kini basis lang available ng mga data, anak ni may mutang sa 2,710 km east of northern Luzon, o anak ni sa coordinate nga 17.3 degrees north, 147.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, nga doon ay ikuskun nga mukabat nga ito na sa 130 km matagtak na doon sa sentro, o nga doon na kinigas din sa mga paghuros hangin nga mukabat nga ito na sa 160 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction, aminehang kasagpan or northwestward, nga doon ay gikuskon sa pag-irog, 25 km matagtak na. Base usap sa pagbalabana, kining mong bagyo nga si Typhoon, doon ang international name nga si Saudel, expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umaabot nga Lunes next week. Samtang kung makasulod na siya sa PAR, panganganlan siya o typhoon nga si Obet. Samtang kini mong bagyo, base usap sa panabana, ubos ang iyang chance nga makalandfall kini sa kayutaan din sa itong nasod. Samtang sa sunod nga mga adlaw or either next week sugod sa Lunes, balik na usap pag-enhance kining gitawag na ito og southwest monsoon o habagat, gumikan nining mo ang bagyo nga si typhoon nga si Saudel. Samtang sa ubang bahin, padayon niya po na ito nga gimonitor kining usap ka tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao. Kaganang nang stress sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa mong tropical depression na nakini may mutang sa 1,195 km east of northeastern Mindanao o nakini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 136.4 degrees east. Samtang kining maong tropical depression, nagdala kini sa angin nga doon nagikuskon nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o gadun na kinigas tinis o mga paghuro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 55 km matagtak na. O ganindaga irog sa direksyon westward or pengon nga ito sa kasagpan nga gadun na gikus kong sa pag-irog 10 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, wala na to wad ang posible kining makasulod sa Philippine Responsibility. Samtang makasulod siya, mo recover usab siya dayon. Then kining mong bagyo sa pagkakaron kining duha ka bagyo wala kini direct epekto diri sa atong nasod karong mga panahona. Samtang ang ikatulo kining mong low pressure area nga naa sa northeast of Itbayat Batanes. Samtang kining mong low pressure area kanhi kining bagyo nga si Neneng. Hinod kini mong low pressure area palayo na kini sa ato sa nasod ug wala na usab kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon padayon nga nakapikto kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Nakapikto kini dito napita sa may northern o central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekbayan sa Tagbilaran. O gingon man sab din itong dapita sa Mindanao, karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon. Gawas salaman sa mga pupanagsang pagpanagom, huwag nga ito na sa usahay, doon na may nagumon ng kalangitan. O ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanulubakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, huwag nga ito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa Bataan, huwag paingon nga ito sa Batang Kasagpan, nga may mupuslabi sa Tibog Kabisayan, huwag lakip na usab din niya sa itong promisa sa Bohol. Og ingon man sab ditong napita sa Mindanao. Og samtang kadagatan ni ning malugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kamuntagon musalop sab kini sa may alas 5:57 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Dios Este Pag-asa Albuquerque Border Station. Leonardo Samar mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
3: Uy, sa pa-yan, Sir Atoy. Dagan salamat ug mayong buntag sa tanan.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Padailo sa mga balita, gikan sa kaulohan, gitinaw sa Department of Labor and Employment. Nga doon ay katungod ang mga pribadong kumpanya nga magsuspender og trabaho sa higayon nga doon ay daotang panahon. Kini mo gitutukan sa PTV News.
5: Nilinaw naman ng Department of Labor and Employment na may kapangyarihan ang mga pribadong kumpanya na magsuspinde ng pasok sa trabaho tuwing may bagyo, malakas na ulan at iba pang masamang panahon. Sa pamamagitan ng Labor Advisory Number 14, ipinapaubaya sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya ang diskresyon sa pagsususpinde ng operasyon kapag may kalamidad para tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa. Kasabay nito, naglabas din ang dole ng mga patakaran ukol sa sahod ng mga empleyado sa gitna ng matinding panahon, kung saan makatatanggap ito ng buong araw na sahod kapag pumasok ng hindi bababa sa 6 na oras. May karapatan namang tumanggap ng proportional pay ang empleyado na pumasok ng mas mababa sa 6 na oras. Hinimok din ng kagawaran ang mga employer na magbigay ng karagdagang insentibo o benepisyo sa mga manggagawang pinipiling pumasok sa kabila ng masamang panahon. Binigyang diin pa ng dole na hindi pwedeng patawan ng anumang parusang administratibo ang mga empleyadong hindi makapapasok o tatangging magtrabaho dahil sa panganib na dulot ng kalamidad.
0: Sa laing abahin, posibleng subling musaka ang presyo sa diesel o gasolina sa musunod nga semana. Ini ba'y gitutukan sa UNTV News.
6: Wala. Mababa yung kita. Alas din na nga makabuhay eh. Mahal ng diesel tapos tataas pa ulit. Patuloy pagtaas yan, di wala na. Yung subsidy naman, di naman lahat na bibigyan yun. Sa Roosevelt, wala naman subsidy dyan eh.
7: Lalong umiigting ang pagdaing ng mga tsuper ng Public Utility Jeepney o PUJ sa hindi pa rin matapos-tapos na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay habang naka-apekto rin sa kita nila ang patuloy na pag-ulan at pagbaha na naglilimita sa kanilang pamamasada. Kaya kung tataas na naman ang presyo ng krudo, nangangamba ang mga PUJ driver dahil halos wala na silang maiuwi para sa kanilang pamilya.
6: Kailangan na magharap ng ibang trabaho. Baka contraction na lang. Eh kasi hindi na pwedeng makabuhay ng pamilya to, tapos may nagpapaaral ka pa. Pag talaga hindi na kaya kumita ng halagang kahit mga 400, 300, talaga hindi na mabiyahe.
7: Ayon naman sa ilang oil companies, panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading ng Mean of Platts, Singapore o MOPS mula August 17 hanggang 20, nasa 1 peso and 30 centavos per liter ang posibleng dagdag sa presyo ng gasolina. Habang naglalaro naman sa 2 piso kada litro ang maaring itaas sa presyo ng diesel. Posible pang mabago ang taya sa ipatutupad na fuel price adjustment depende sa galaw ng presyo ng langis sa natitirang trading day ngayong araw. Inaasahang ilalabas ng Department of Energy o DOE sa Lunes ang opisyal at pinal na price adjustment para sa susunod na linggo. Paliwanag ng oil industry sources, umakyat ang presyo ng langis dahil muling lumakas ang geopolitical premium. Sa gitna ito ng humihinang pag-asa sa diplomatic solution sa US-Iran conflict at normalisasyon ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Habang nananatiling unstable anila ang supply ng diesel sa Asia dahil sa mababang inventaryo, limitadong supply mula sa Middle East at restriksyon sa exports ng Russia. Kinundin na naman ang transport group na manibela ang posibleng panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Giit ni Manibela Chairman Mar Valbuena, kung hindi mapapababa ng gobyerno ang presyo ng langis, ay dapat pagbigyan ng mga tsuper sa hinihiling nilang fare increase. Kung magpapatuloy pa rin ang oil price hike, plano ng grupo na paigtingin ang kanilang mga panawagan sa pamahalaan.
8: Siguro mga protesta, kasi nung nakaraan, nakiusap sa atin ng Malacanang na huwag nang ituloy yung mga transport strike kasi kawawa yung taong bayan. Gusto ko sana, pinakinggan natin ang ating Pangulo, sana pakinggan niya rin yung hinaing natin.
7: Wala pang itinakdang petsa ang Manibela kung kailan ang posibleng pagsasagawa ng kilos protesta sa gitna ng patuloy na pag-ulan at baha dahil prioridad anila ng grupo ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue.
0: Mga balita gikan sa gawas, ipapailaom sa state of emergency ang Delaware sa Amerika tungod sa kusog na tornado. Atong balikan ang UNTV News kabahin ini.
9: Isinailalim na sa state of emergency ang buong Dover sa Delaware State sa Amerika dahil sa isang malakas na tornado o buhawi. Alas 6 ng umaga ng Huwebes sa Delaware nang magpadala ng alerto ang National Weather Service matapos mamataan ang pamumuo ng buhawi sa Delaware Bay. Pinapayuhan ang mga residente na maghanda at manatili sa mga basement ng kanilang bahay at kung nasa labas naman ay mag-ingat sa mga lumilipad na mga debris. Bukod sa Delaware, inaasahang dadaan din ang nasabing buhawi sa Southern New Jersey, Philadelphia at iba pang karatig lugar.
10: These storms are going up, rotating, and the Storm Prediction Center has added a SIG 1 Category 4 tornado. So we have a combination of big-time instability and strong low-level wind shear. Possibly even a regional outbreak of tornadoes is possible this afternoon.
0: Unang bahing gantos itong mga balita inyo na bati hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: drink responsibly.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Ora sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:33 sa kabuntagon. Good morning, ngadto nila ni Rizel Lanoy Andales, diha sa kabasakan Sagbayan. Rosalina Brenna Ihok, good morning. Sa Kabaknitan Bilar, Artemio Pagong, good morning. Evelia Reformina Tabilaran, from Rizal Bilar. Good morning usab ngadto nila ni Ma'am Dore Kagoko, Ma'am Bete Matiga Humawid, Perlita Perli Duisabas Remirata, Kagawad Paul Pahang de sa Mansasa. Good morning. Floriano Hinita, Hinita Compound sa Kabulihan Tubigon. Good morning ninyong tanan diha. Atong mga kababayan diha sa lungsod sa Tubigon. Jonathan Abadingo, good morning. Zell Rockwater Balio, watching and listening here in Amsterdam, the Netherlands. Good morning sa itong mga kaigsunan to dito sa gawas. Frankie Nalasa, good morning Bohol o sa tanan nga tigpaminaw. Bradilu Araneta diha sa Katarman Dawis, good morning. Ma'am Doris Kaloyong, shout out to Bernarda Apali nga nagsaulog siyang adlong natawhan sa iyong ika-79 nga birthday karong adlaw. Gikan ni Ma'am Doris Kaloyong. Good morning usab ngadto ni Kagawad Sabel Rinca des Buol. Good morning ni Paringvin Arigo diha sa Habitat Buol. Johnny Vlog, good morning Delosa Barbershop sa Manga. Gikan ni Darrell Delosa. Jonathan Abadingo, good morning, pa-shout out ko sa parking attendant deha sa City Square og ni Jonathan Abadingo. Salamat kayo. Good morning usab ngadto ni City Councilor Idi Burha. Nagpaminaw nato karon si Tony Boy Itak deha sa Graham Avenue. Good morning ni Gaudencio Umali, ni okay, good morning usab ngadto ni Johnny Blag. Okay, salamat kayo di sa Mangga. So, good morning ka ninyong tanan diha. Lakip na usap. Good morning ato ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2. Atong oras sa 6:35 na.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
5: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

0: baligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
1: Sa alas 6:40 ang taknas kabuntagon ato kuno gi-confirm ning mga gipang post karon nga aduna kunoy gauwan og ice dito sa lungsod sa Carmen. Adunay miingog tinuod, aduna po miingog nga fake man na. Uban ato karon ang usa sa mga kapulisan diya sa lungsod sa Carmen. Carmen Police Station, sir, good morning.
2: Yes, sir, good morning.
1: Live ta karon sa tuang tulumanon sa DYRD Patrol Balita si Atoy Kosap ni sir. Kisa nito ni sir?
2: Police Staff Sergeant Jason Redilia, sir.
1: Jason Revilla?
2: Redilias.
1: Revilias, okay. Tinood ba nga doon na kunoy gauwag ice diha sa Carmen?
2: Negative man, sir. Wala man may nasinati kagahapon nga kuhan, sir.
1: Pero nakadungog ka o nakakita ka o nakabati ka sa gipang post karon nga doon ay gauwang kunog ice diha sa Carmen?
2: Yes, sir. Na yung mga post, sir. Pero dire sir, nakasinati mi og uwan gapon pero wala may ay sir.
1: Gawas sa imong nabasa na bati sa gipang post, wa kay mga hatod istorya ba gikan sa mga tao diha nga na imong nabagatan nga nag-ingon sila nga aduna gyoy gauwan og guys, wala.
2: Negative sir, negative.
1: So unsa may itong masulti na to aning gipang post? Fake news ni, or fake ni?
2: Posible sir, fake news sa sir, kay kami diri sir, gahapon nag-uwan, pero wala may ice nag-uwan sir, wala may kasi nati o nai-ice sir.
1: Sa imong nadunggan nga fake news, wano madklaro na ho sa pagpaminaw, og asang barangaya diha sa Lungsos Carmen? Sa imong na kuan sa maong gipang post, nakakuha ba ka asang barangaya?
2: Negative po sir, wala po may nakakuan og asa ng barangay sir.
1: Okay, sige. So, Police Staff Sergeant Jason Revilla, salamat kay sira.
2: Welcome, sir. Welcome po, sir.
1: Mayong buntag.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Kay una, magyod po, makahibaw magyod po ng mga polis, no? O unsay mga balita ng mga katingadaan sa lungsod ba? Unya, wa man ko, no? Negative man. Gauwan dito, pero gamay ra pong uwan na. Doon na bita po i-post nga, doon na kunoy nahitabong sunog, dire part sa Tagbilaran, simbako, man dyan mo nangutana man ta sa fire department. No, doon na i-post, no? Doon na i-padagan eh, nga diha kuno dapita, basta kay kinas, sa kinapusuran nga bahin din itong syudad, simbako, no? Simbako, wala. Mauto ni nga, maglibog na ta kung nung sao na to sa pag-ilaga, murang yung tinuod. Murang yung tinuod nga, nakita na itong kapuot ang aso. Mao po mga building nga ang itong nakitaan pero nangutana ta sa City Fire Department. Wala. Oras alas 6:42 na. Mauning itong klaruhon na ito ni Kinsan yung kapost ani. No? Kaya aron makuang yun na ito kay makailad yun. No? Makailad yun ang gipang post. Maminatag labing lang kitikar ang gikan sa City Hall, pinagini kay Casinilio Bayukot. Kay go!
4: Nagpadayon ang pag-abli sa bagong mga oportunidad, negosyo o proyekto alang sa mga tagbilaranon, lakip ang bagong mga establishmento o pasilidad nga makatampo sa lokal nga ekonomiya o serbisyo publiko. Lakip niini ang grand opening sa Gold Prime Bohol sa Alta Cita Mall, pag-abri sa Cross Courts Pickleball Court sa Bantol Street, Barangay Dampas, ug ang opening sa Jan Pro Glass Bohol Branch sa Purok 3 J. Clarín Street. Giablihan usab ang Talisay Beach Comfort Room o Dressing Room sa Taluto nga maghatag og dugang kasayon sa mga residente o bisita sa maong coastal area. Sa sektor sa edukasyon, gihimo usab ang turnover ceremony sa Dr. Cecilio Putong National High School Junior High School Audiovisual Hall. Kini usa ka pasilidad nga magamit sa mga estudyante ug magtutudlo alang sa learning activities, presentations ug nagkalain-laing kalihukan sa eskwelahan. Matod ni Mayor Jane Yap, ang pag-abli sa mga bagong negosyo ug pagkompleto sa mga proyekto naghatag og dugang economic activity, trabaho ug oportunidad alang sa mga tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casenilio Bayokot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Alas 6:44.
3: Ang Round the Hall balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City, sa EJL, you buy more, you save more.
5: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Unang round sa itong round, Bohol balita, nagbutyag nga nadakpan o nasikop sa kapulisan sa gipahigayon nga manhunt operation ang usa ka 29 anyos nga taga-lungsod sa Maribohok ubang kining gipakasala sa kasong pagpanglugos si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Cell, pasok!
6: Sa lungsod sa Maribohok, nadakpan sa gipahigayon nga offline manhunt operation sa kapulisan sa lungsod sa Maribohok ang 29 anyos nga ulitao lumulupyo sa Barangay Anislag, lungsod sa Maribohok. Gisikop kini pinasikad sa usa ka restaurant. Gipagawas ni Presiding Judge Samuel Ariel Chiang Cayetuna sa Regional Trial Court 7 Judicial Region, Branch 3, ning siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan Agosto 17, 2026, batok sa mga akusado sa kasong rape through sexual assault o ga-rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 180,000 pesos samtang sa kasong statutory rape way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadakpang akusado nga kasamtangang gipasla karon sud sa silda dito sa lungsod sa Maribohok. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
1: Alas 6:47 ang takna sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Kritikal o anaa sa talandugon nga kahimtang ang driver sa motorsiklo o manggidasbagan sa laing motorista dito sa lungsod sa Tubigon. Si June Gutierrez sa iyang report. June, go!
7: Pagkakan, this nangyari sa medical center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka stoler sa CCTV camera diha sa HCN niya humang kiningi banggaan ang iyang giminihong motorsiklo sa layan usab ng motorsiklo dito sa lungsod sa Tubigon. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Cesar G. Istorio, 33 anyos, nga nagabupuyo sa may barangay Bugaong sa lungsod sa Binabista. Sa tuwa sa'yo, nagagahapon sa malas 2 kapin sa iyo nga kapunan nga gikan kinin sila sa HCN niyo. Sa tuwa nga request tagbularan si iya na unta pagpauli lulan si gida nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Kawayanan Tubigon sa may Abugon nga bain, wa sila makabantay sa lang nahisugat nga motorsiklo nga gidriban usab ni Jumbi Kruan nga lumad kun taga barangay Tanawan sa Luzon Tubigon nga nakainom tuwa pagilabi sa backrider sa motorsiklo gipailang nga si Ruldan Quarino.
8: Kuno tong layo kuno sige na kuno ikis-ikis ang dagan. Silpi kami nagtunog ni pag bali niya sa pikasilin kalitra kayo pagkutabo ah
9: rastilan
8: tagpot ba? Ako yung patungkot tamling pero wala ko gapaingon nga nagpabagnos kay magpataan ko
9: Gikan lang diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Lepton ng Mutsuris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.

0: Sa atong nasayran mga higala, katong dahiga post bitaw nga gauan o kuan, kanang na ay ice. Gipasar po to, katong na'y nag-post po, nga gikan po, pinasa po to, katong Yuli Marie Ramos, no? Yuli Marie Ramos, pero gikan po sa Empagumangkon. Nakuha po to sa Empagumangkon, basig di po to, Carmen. Tinuod kaha to, basing kaha, tinuod po na, pero dili Carmen Buhol siguro. No? Basing sa laing lugar, gadaghamang mga Carmen. Wa may apilihay do tong Carmina to siguro. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Buhol Balita.
1: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
2: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: DYRD Radyo Balita.
4: Manay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pindutag aura 1, guapa to another. It's giving confidence. Myra era.
6: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: DJX 500.
9: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500.
9: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
8: DTX 500.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Reactivate. Let's move.
13: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
14: Therapy with care is the best you'll find.
13: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
15: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
13: Quality of care is our top priority.
14: Go wellness, go Reactivate.
16: Agay, sakita sa kong lawas ron, oy.
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
18: 3 times faster.
17: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
18: New alaksan extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
18: New Alaksan Extra.
17: Extra paspas. Extra galing.
0: Alas 6:55 ng itong oras. Good morning ato ni Kagawa Dani Abiliana, no? Da sa Barangay Kugon in Dakbayan. O gingon mo sa ni Councilor Plo or Long Ringka. Aduna tay malihog nato dinhi mga higala. mamarayg na pod ko nimo sir, pwedeng request og suga at bang sa tindahan ako aring Lindaville dunay nani dugay nani nako gi-request apan wala gyud feedback, murag makatabang na jud kaani karon pagyud naa na pod na disgrasya kay ngit-ngit kaayo og diha kunoy iro ning kalit og tabuk na disgrasya ang gamotor og senior citizen hinaot nga mahatagag pagtagad kining maong hangyo. Uban na to karon nga buntaga si City Engineer Stoke mga higala. Engineer, good morning.
19: Yes sir, Atoy, good morning.
0: Naay magpa kuan kuno kay dugay na kuno ning wa kuno musiga nya suga na ni dapit sa Lindaville dool sa simbahan bitaw sa Lindaville pero sakop ni sa Lindaville o sa Dao Lindaville phase 1 ni ay laba si retired police officer Cuarto.
19: Okay, diha dapita pero kinsa nakadawat ta og request sa presidente no sa homeowners association both sa Lindaville phase 2 phase 1 labi na kay nagsingabot na pud ang ilahang
0: fiesta.
19: Fiesta, no? So, ang atong schedule, anak sir Atoy, the whole Lindaville area, karong sunod simana, naka-instruct na ta sa atong team sa engineering. Okay. Bago pa po din taon po nangabot ang atong mga supplies, no? Sa atong electrical maintenance.
0: Okay.
19: So, timely po kayo sa ilang request. So, noted sir Atoy, ka ng mga area ang ipanginganlan.
0: Okay. Ano sa akaha mo siga tong mga suga dito dapit sa Binayran Road sakop sa San Isidro engineer kaya doon na po'y gustong masigaan ko no? Nana ko no'y mga poste.
19: Yes, doon na masiga. In fact doon ka area sir Atoy kining diri sa may lower o upper Salazar o kining sa may Binayran Road going to Neris

0: gitrabaho pa karuno?
1: Kanang sa Santo Niño upper maunay taas taas pod gayo nga project na to sir Atoy, gikan na siya sa CPG Avenue taman po sa Darunda, so the whole stretch sa upper Santo Niño ang appeal no sa ato ang street lighting project nga kining funding ani sir Atoy gikan ni sa premyo sa provincial government of Bohol sa Sandugo nga gi-pledge no that's worth 20 million pero dili lang kay Upper Santo Niño ang mga areas alima ka mga identified areas ang appeal sa 20 million sir Atoy so appeal na pod ang Hangus Street no kining gi-propose nga SM area kay pwede po nangitngita dang dapita no gikan Jeclarin lagbas dito sa Wisdom School na poy diri sa may LTO dapita padong na dito sa BP Inting Avenue og doon na po'y portion sa may P. Cabalit Street, kanang kilid sa Shell, padong na dito sa Barangay Hall. Kay money appeal sa five areas nga atong ongoing karon sir Atoy.
0: Atong i-appeal na po siguro, pagpahimus lang itong papangutana. Ginibitawang karsada, kilid, anang Hall of Justice, paingon bitaw sa kanang Aumentado Street. Ma-appeal ba na ni mong hinganlan karon, engineer?
1: Sa pagkakaroon, Sir Atoy, wala pa na ma-appeal kay need pa na nato ang doon na pati proposal na Sir Atoy nga itong i-expand, i-widen ang kalsada kay Tiot Ginadiha, labi na ang maunay himong access area going to provincial capital, provincial engineering. So gikuan pa na Sir Atoy, ato pa nang i-widen, then hopefully mapalo ang street lighting project.
0: Okay, piting daghana mo gumangagi diha, gahuot kayo niya, gamay ng kalsada bito, engineer?
1: Yes, Sir Atoy.
0: St. Joseph Village kuno nga kalsada, asfalto kuno nga gi-request nila, do na bay gihimo na ro nga plano ana engineer?
1: Yes, diatay proposal na sir Atoy before pa pero atong gi evaluate, gi reassess no labi na sa ang status anang kalsada ha. So do na pay mga parcels ana sir Atoy no nga dili pa donated to the city government. So maglisod ta og appropriate funding kun dili pa siya totally donated no kay nanay mga ma-technical unya ta so atong gi pa-work out together with parang kay Dampas no kay aron ma-address ng problema and hopefully maka-appropriate ang funding pero ang pagkakaroon ang atong gihimo is gihimo ta og mga maintenance patching diha using ano po so for the meantime mao sala natong mahimo
0: katapusan pa. Katapusan pagutana engineer gikan sa Brunel Drive paingon ngatos Capitol Valley sa may paglaom kahanga masaminto o maasfalto kana
1: yes the same actually doon na isa funding sa ato but malagi to dili na mga duha pa kung ka mga lot owners nga gi coordinate no city government kay ang uban willing na gid sila no doon na sila yung mga affidavit of undertaking nga interposing na objection nga willing sila i-give up ang property nga maigo but gay duha no nga mga identified lot owners nga need pa wa man sila mo commit no sa kanang nailahang ilahang i-donate but hopefully sa other mode of kana acquisition pwede siya og tax credit or ang iyahang compensation based on current market value so mo na i-work out duha na lang nakabuok sa Atoy hopefully okay. Kompleto na nato.
0: Okay. Di na pa'y gipaapas, suga sa Katayngan San Isidro. Katayngan San Isidro ba ni o Dampas ning Katayngan?
1: Katayngan is, I think, part na sa Dampas, sir Atoy.
0: Dampas, no? Oh, suga ko, no?
1: Katayngan or mansa, saan na siya? I don't know, sa...
0: Suga, o murag sa Dampas ning Katayngan siguro. Pero may ang istorya, are, may unod sa yung text, are, suga, Katayngan San Isidro. Pero basa ka sa dapitan na sakop na basta kay gitumong niya Katayngan.
1: So kinalan tayo mga specific nga locations sa Atoy no karon dili magdisod pa na atong team labi na inig ko nila inig mag-operation na so specific unsay house number inside doon nga mga landmark.
0: Okay.
1: Matud-an na to sa Atoy.
0: Kalsada day sa San Isidro paingon sa DYRD transmitter depot engineer. Wapay kuana na dapitan diha.
1: Asa
0: dapita sa Atoy? San Isidro, paingon sa DYRD, dool sa DYRD transmitter.
1: Maman siguro na itong gingan lang, no? Katong na sa Binayran Road man na siguro ang iyang gimim nga itong doon na tayo itong kiparectify sa Atoy.
0: Sige. So salamat kayo, Engineer Stoke, sa mga kasayuran ito na hipos ni mo karong buntaga.
1: Yeah, salamat po sa panahon sa Atoy.
0: May buntag ka ni mo, Engineer.
1: Sa information. Sige, salamat.
2: DY.

0: KRD Radio Balita.
1: Kini sa ato'y kausap manghigala ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ganatong tanan.
2: Kaaso-aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
1: Alas 7:03 na.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Oh, what nasa kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
6: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
7: Unilab yan!
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Mobobo og puhunan 4.53 billion pesos ang Abuetes Infra Capital para kani sa modernization og ang pagpalapad usab sa Bohol Panglao International Airport. Ato paminaw pagbalik si Alagad Ray, tutas sa kumpleto ni Talye.
1: Ang operator sa Bohol Panglao International Airport nibubuo og 4.53 billion pesos nga puhunan para sa modernisasyon sa tugpanan og aron makadawat kini og mas daghang pasahero og mas dagkong eroplano. Ang Abuetes Infra Capital Bohol Airport Corporation nga nagdumala sa airport ubo sa 32 nga public-private partnership concession miingon nga igahin ang apundo aron sa pagpalambo, pag-ayo ug pag-upgrade sa mga pasilidad og serbisyo sa airport sa taas nga panahon o sa maabot gipakita sa ABAC ang ilang mga nahimo gipang-ayo og mga sunod nga plano sa pagpalambo sa airport ngadto sa mga opisyal sa DepDev o Department of Economy Planning and Development atol sa ilang tigom og pagbisita sa mismong lugar. Matod pa ni Bohol Panglao International Airport General Manager Aldwin Uy nga ang ilang kasamtangang trabaho nagtutok sa pag-ayo sa mga importante kahimanan, paghimo sa operasyon nga mas kasaligan og pagpanindot sa serbisyo para sa mga pasahero. Gibalik sa ABAC sa mayong kondisyon ng mga elevator, gayo ang sistema sa mga carousel, nagpahigayon og regular nga inspeksyon o pagmintinar sa mga boarding bridge aron masiguro ang hapsay og luwas ang serbisyo sa mga pasahero. Gisusi og hiling kung maayo ba mo andar ang UPS o uninterrupted power system o gimintinara mga timbangan sa pasahero. Gidugangan usab ang mga lingkuranan sa terminal. Gihimong mas dako, klaro og bago ang mga karatula o signboard o nagtudlo sa mga trabante aron may bala nila kung unsaon pagatiban, pagtabang o pag-abi-abi sa mga customer sa hustong pagi. Gipalambo ang kapasidad sa airport aron makalupad o magatugpa ang dagong eroplano sama sa Airbus A330. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Anita Torregosa na minaw karon. Albert Olmedo nagtan-a, Rumal Dagarsuta da sa Maribuhok, Kakay Almenye, Kiking Almenye, Ma'am Delia Chua da sa Taloto, Ma'am Sima de las Heras, o si Ma'am Sin Uy. Good morning. May sugong tinun-an nga mitaho og hulga sa seguridad sa eskwelahan, pasidunggan og hatagan og educational grants sa pangagamhan ng lokal sa Dak Bayan sa Tagbilaran. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayana.
3: Gikatakdang pasidunggan sa kagamhanan sa Dak Bayan sa Tagbilaran ang usa ka maisugong tinun-an nga mitaho og school threat o hulga sa seguridad sa tulunghaan nga iyang giskwelahan alas 2 sa kadlawon kagahapon Agosto 21, 2026. Hatagan og educational grant og ilhon usab isip usa ka outstanding Tagbilaranon ang maong estudyante tungod sa iyang kaisog sa pagtaho sa posibleng hulga sa seguridad sa iyang eskwelahan. Gidayig ni Mayor Jane Yap ang estudyante sa kaisog niini nga imbis mahadlok o maghilom, gipili niya ang pag-report nga maoy hinungdan nga daling milihok og misusi ang kapulisan, eskwelahan, ginikanan og mga concerned agencies sa sitwasyon aron mapalig-on ang seguridad. Uban ni Tagbilaran City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy personal nga giadtuan ni Yap og sa mga kawani sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang eskwelahan aron masusi ang insidente. Gidayig usab sa mayor ang eskwelahan sa paspas nga pagresponde sa crisis management team, pagpahugot sa seguridad o paghatag og tukmang pag-atiman sa mga estudyante o ginikanan nga nalambigit sa insidente. Gimanduan ni Mayor Yap ang mga pampubliko o pribadong eskwelahan sa Tagbilaran nga paligunon ng ilang crisis management teams. Sumala niya nga iyang tigumon ang mga opisyal sa tulunghaan uban sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO aron mapalig-on ang sistema sa pagbugong o pag-report o pag-responde sa mga emerhensiya. Gihatagan o gibugaton sa mayor nga kinahanglang seryosohon ang tanang hulga o binua nga may kalabutan sa school violence. Diin dili angay pasagdan ang seguridad sa mga estudyante, magtutudlo o kawani sa eskwelahan. Nanawagan siya sa mga ginikanan nga bantayan o paminaw ng ilang mga anak o tudluan sila nga mureport dayon kun adunay ilang makita, madungog, mabasa o mabati nga dili husto o makapahadlok. Dugang paniyang usa ka isog nga estudyante nga mupili sa pag-report mahimong makapanalipod dili lamang sa iyang kaugalingon kundi sa tibuok eskwelahan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning. Ito kang Maki Chung Son, watching from Lubok, Edgar Lampa. Good morning. Listening, diri sa Malayo Sur. Good morning, usap. Ito kang Victoria Hinay, watching from San Vicente, Purok Uno, Dias Lungsod sa Cortes, o kang Bernardita Acedilla. They're all watching, listening sa itong Breakfast News sa YouTube. Tutok ka public schools din sa itong lawigan sa Bohol, mo representar ka ni sa Pilipinas sa World Robot Olympiad International Final 2026. Sa San Juan, Puerto Rico. Karon kining Disyembre 8 nga to sa JES ang competition. Ano na kini tema nga Robots Meets Culture. Nagtumong kini sa pagpalambo sa robotics, kultura, arte o ang tradisyon. Ang mga eskwelahan mao ang Japper Memorial High School sa Sagbayan, San Jose National High School sa Talibon o ang Ubay National Science High School. Nangayo og pinansyal nga tabang ang Department of Education Bohol sa Sangguniang Panlalawigan Committee on Education alang kini sa mga pamasahe o niya uban pa mga panginahanglanon. Gisuportahan sab kini ni board member Nathaniel Binlod ang hangyo nga iyang gidayeg usab ang mga estudyante sa ilang kalampusan. Tungod sa limitado nga pundos kapitolyo, moduso si Binlod og resolusyon aron kini mangayo og dugang pundo gikan sa Department of Education na secretary. Mato ni Binlod, talagsaon kayo ni nga oportunidad alang sa mga estudyante sa atong lalawigan sa Bohol. Dili lamang nila mapakita ang ilahang talento sa robotics, mahimo sab nilang mapasidunggan ang atong lalawigan sa Bohol og Pilipinas sa international stage.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 31 minutos pasado alas 7.
2: Good morning ni Apolinara Doria Lumod. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Lito Maghinay nagtanaw pod. Charles Kabalit. Usab si Tim Butalid. Usab si Juanis Narisma Ugatis Prima. Nagtanaw live. Gikan sa Kabayugan Kalape. Irma Shiga po. Nagtanaw ka nato karon. Sa atong police report, anaasa kritikal nga kahimtang ang driver sa usa ka motorsiklo human gidasmagan sa lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Tubigon. Ato paminaw ng report ni alagad June Gutierrez.
5: Ug dagan des nang Glaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka stroller sa CCTV camera diha sa inyo human kining banggaan ang iyang giminihong motorsiklo sa lain usab nga motorsiklo dito sa lungsod sa Tubigon. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Cesar G. Istorio, 33 anyos, nga nagapuyo sa may barangay Bugaong sa lungsod sa Binabista. Sa tuwa sa gagahapon sa malas 2 kapin sa iyo nga kapunan nga gikan kini sila sa inyo sa tuwa nga request tagbularan og si iya na unta pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Kawayanan Tubigon sa may Abogon nga bayan. Wa sila makabantay sa lang nahisugat nga motorsiklo nga gidriban usab ni Jumbi Kruan nga lumad kun taga barangay Tanawan sa Luzon Tubigon nga nakainom. Ito mga paginabi sa backrider sa motosiklo, ipailang nga si Ruldan Quarino.
6: Kulo itong sulayo, kung sige na kung ikis-ikis ang dagan. Silpi kami, nagsutunog na eh. Pag bali niya sa pika silin, kalitra kayo pa kutabu ah.
7: Rastilan. Nagpot ba?
6: Ako eh, patungo ko tamling pero wala ko gapain nga nagpabagmos kay magpakaan ko ma...
8: Sir, kung mupayan sila, magkatubang sa nga kaso,
5: ito si Prudence, so serious health jury, adamit sa motorist. Nga buntag ato, gisusi kini nga driver, nga si Cesar G. Nakaangko yung tao kani pakakrak sa iyang agtang. Angol, bunok usap sa inyong kalawasan. Og para usap kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan lang dinis matangan sa Galiaris Medical Center. Kansi alito ng mga series ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
4: DYRD
0: Nadakpan sa Manhunt Operations Kapulisan sa Lungsod sa Maribok ang usa ka 29 anyos. Wanted kini sa kasong pagpanglugos at nung paminahon sa alagad Cell Remulador.
1: Sa Lungsod sa Maribok, nadakpan sa gipahigayon nga offline manhunt operation sa kapulisan sa Lungsod sa Maribok ang 29 anyos nga ulitaw lumulupyo sa Barangay Anislag, Lungsod sa Maribok. Gisikop kini pinasikad sa usa ka restaurant. Gipagawas ni Presiding Judge Samuel Ariel Chiang Cayetuna sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran. Pinitsahan Agosto 17, 2026, batok sa mga akusado sa kasong rape through sexual assault o garekomendado kini sa piyansa kantidad sa 180,000 pesos samtang sa kasong statutory rape way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa nadakpang akusado nga kasamtangang gipasla karon sud sa silda dito sa lungsod sa Maribohok. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy de Barker Cell Remolador ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
0: Nagapadayon ang pag-abli sa mga bagong oportunidad, negosyo o kining proyekto. Alang kini sa mga tagbilaranon, lakip na ang bag-usab ng mga establishmento o facility na makatampo usab sa lokal ng ekonomiya o serbisyo publiko. Lakip din ang grand opening sa Gold Prime Bohol sa Altacita Mall, pag-abri sa Cross Courts Pickleball Court sa Bantul Street, Barangay Dampas, o ang opening sa Genpro Glass Bohol Branch, Purok 3, J. Eglarin Street. Giablihan sab ang Talisay Beach Comfort Room o dressing room diha sa Talukto na maghatag ng dugang kasayon sa mga residente o bisita sa mga coastal area. Sa sektor sa edukasyon, gihimo sab ang turnover ceremony sa Dr. Cecilio Putong National High School, Junior High School, audiovisual hall. Kini usa ka pasilidad nga magamit usab sa mga estudyante ug magtutudlo alang kini sa learning activities, presentations ug mga naglain-laing kalihukan sa maong eskwelahan. Matod usab ni Mayor Jane, ang pag-abli sa mga bagong negosyo ug ang pagkumpleto sa mga proyekto naghatag kini og dugang economic activity, trabaho, oportunidad alang sa mga tagbilaranon.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning sa mga trabahante sa FCB Bank sa Talukto branch. Naminaw sila karon og usab good morning ni Kagawad Machi Albadet sa Poblasyon 2, ug usab si Kagawad Bibot Budlong iyang asawa naminaw karon. Ug usab si Dr. Ronald Inting Pumatong Sandar Bohol naminaw, si Mahil Kiwag Aranton naminaw pod. Sir Chu Tambis, good morning. Si Lito Kurayag ug Lut Kurayag mga trabahante sa Major Pharmacy naminaw pod karon. Nadakpan sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office ang usa ka 20 anyos nga culinary graduate nga gingong ng hulga nga mamusil sul sa usa ka universidad dito sa Sanchanco Road, Barangay Kamagayan, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang suspect si alias Renz, residente sa Sitio Manggahan, Barangay Tabok, siyudad sa Mandaue. Sa investigasyon sa Parian Police Station, ganang hulga si Renz pinagi sa pag-comment sa usa ka TikTok Live nga mamusil siya sud sa nahisgutang campus. Giandam na sa Parian Police Station ang kaso sa kalapasan sa Republic Act 10175 kung Cyber Crime Prevention Act of 2012.
0: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samar, kaya sa lokal kumotan sa pag-asamay. Butag, Mr. Samar.
2: Good morning, usap sa tanan natong mga suking ating paminaw ng istasyon sa DYRD. Ani yakin ang pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo tulong weather system nga gibantayan karong mga panahon, ha? Or duhay ni mo ang bagyo, then usay ni low pressure area. Samtang una, kaning bagyo nga naa sa gawa sa PAR, una kining gitawag na itong typhoon nga doon na international name nga si Saudel. Samtang nga kaning alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang typhoon nga doon na international name nga si Saudel, yung banak-bana kinibasis lang available ng mga data na kinimutang sa 2,710 km east of northern Luzon o anaknis coordinate nga 17.3 degrees north, 147.3 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay ikuskun nga mukabat nga doon na sa 130 km matagtak na doon sa sentro o doon na kinigas tinis o mga paghurusangin nga mukabat nga doon na sa 160 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction, aminehang kasagpan or northwestward nga doon ay gikuskon sa pag-irog 25 km matagtak na. Base usap sa pagbalabana, kining mong bagyo nga si Typhoon doon ang international name nga si Saudel, expected kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umaabot nga Lunes next week. Samtang kung makasulod na siya sa PAR, panganganlan siya o typhoon nga si Obet. Samtang akin yung mong bagyo, base usap sa panabana, ubos ang iyang chance nga makalandfall kini sa kayutaan din sa itong nasod. Samtang sa sunod nga mga adlaw or either next week sugod sa Lunes, balik na usap pag-enhance kining gitawag na ito o southwest monsoon o habagat, gumikan nining mo ang bagyo nga si typhoon nga si Saudel. Samtang sa ubang bahin, padayon nga po na ito nga gimonitor kining usap ka tropical depression nga naa sa east of northeastern Mindanao. Kaganang nang stress sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa mong tropical depression na nakini may mutang sa 1,195 km east of northeastern Mindanao o nakini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 136.4 degrees east. Samtang kining mong tropical depression nagdala kinisangin nga doon nagikuskon nga mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o gadoon na kinigas tinis o mga paghurusangin nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na. O ganindagairog sa direksyon westward or pengon nga doon sa kasagpan nga doon na gikuskon sa pag-irog 10 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, wala na to, wadang posibleng kining makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang makasulod siya, mo recover usab siya dayon. Then kining mga bagyo sa pagkakaroon kining duha ka bagyo wala kini direct epekto diri sa atong nasod karong mga panahon na. Samtang ang ikatulo kining mga low pressure area nga naa sa northeast of Itbayat, north northeast of Itbayat Batanes. Samtang kining mga low pressure area kanhi kining bagyo nga si Neneng. Hinoon kini mga low pressure area palayo na kini sa ato sa nasod ug wala na usab kini efekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon nga nakapikto kining gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Nakapikto kini dito na pita sa may northern o central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran o Kakmayan sa Tagbilaran. O gingon man sab dintong dapita sa Mindanao karong adlaw makasinati kitang mayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay aduna may nagumon ng kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bataan ug paingon ngadto sa batang kasagtan nga may mopuslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Og ingon man sab ditong napita sa Mindanao. Og samtang karagatan ni ning malugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura makasukod sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kamuntagon musalop sab kini sa may alas 5:57 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Dios Tepagasan Berkerke Border Station. Yunardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Sa tugin sa Mahinga Tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katawahan. Nagang salamat umayon buntay.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 15 minuto sa Dipa Magalasocho.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
15: Time check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Lugan ang unang balita sa mga bahin sa nasod, lauman ang pagsaka na sab sa presyos lana sa sunod simana. Kinigdugan balita ni Mabate Humani ini.
0: DYRD Kinaham. Kanunay.
16: Alita sa tundugan mga greetings. Good morning ni Ma'am Doris Caloyong. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ranilo Kuyag Bernat nagtanaw. Usab, good morning usab. Ni Dudong Plaza nagtanaw po. Ganito karon Ansoy Kumidoy. Si Rixi Maslog Kahigas nagtanaw. O usab, nagtanaw po si Ronel Balaba Amor o si Eric Lopez. May butang usab ni Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo din sa lungsod sa Albor. Nagtanaw sila sa telebisyon karon sa atong balita. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy, good morning. Mendes Family din sa lungsod sa Loon. Roscoe Family, good morning. Nausab sa Tinago Dawis, mga Madura o Araco Family, Maing Buntag. Sherrod Family, good morning. Sina Ruby Merkita, si Witod Merkita da sa lungsod sa Loon, Maing Buntag na Minaw. E sila la, si ating Madura, ayang si Kiking. Maing Buntag usab, ni Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, Naknak pa yin, na iluloy tay Rumi ni Uncle Dudong, nga ni Minaw pod ka nato karon. Maayong bag paminaw usab ni Ma'am Elma Teruel, Sir Rumi Teruel, Sir John Maragil, Sir Mark Pernia, good morning. Maing Buntag usab ni Sir Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahes Kagulada, nga na Minaw pod ka nato karon.
17: Gisele!

0: kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan. Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tamlot Street, Tagbilaran City, Bohol, ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
1: DTX 500.
2: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Makabuhay. Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
10: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
17: Let's go, Lala!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unilab yan.

0: D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas utog nato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga baterya, motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical og electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BG Wonder Prices, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Lauman ang pagsaka usab sa presyo sa katapusang semana ni nga buwan sa Agosto. Base kini sa forecast sa Department of Energy, ang diesel mosaka 2 pesos o 23 centavos kada litro. Samtang ang gasolina, mosaka kini piso o 40 centavos kada litro. O ang diesel, mo taasab 1 peso and 51 kada litro. O niya, kanong adlaw Martes, ang Department of Energy, miingon nga ang aktual ng listahan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, ipatuman sa sunod semana.
2: DYRD Radio Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, sumani.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: CGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. CGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at CGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kiniga Balita Pilipinas, ito na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your first stop in first class at Tire Service, Dalin Binancio Pinting Avenue, Nakbens, Tagbilaran.
3: Giangko ni Orly Gordiza nga dili lamang kwarta ang nagtukmod ganiya para muhimo og sayop nga mga testimonya batok ni kani House Speaker Martin Romualdez. Kahinumduman nga gibakwi na ni Gordiza ang una niyang affidavit kundi siya matod pa ang naghatod og malita sa Pinoy-ana ni Romualdez na Zairan nga gisuhulan si Gordiza nila ni Senador Rodante Marcolita o gani kongresista Mike Defensor sa wa pa kini mapriso. Siyang pagbakwi siyang testimonya, si Gordiza miingon nga dili tinuod nga naghatod siya og malita nga kwarta nga to ni Romualdez o ilabina nga wa siya'y kontak ni ini.
4: DYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa kusog humani ini.
5: DYRD Balita.
6: Balita.
5: Pilipinas.
7: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ako nato sa Tire Queen na Goodyear Servitec butyang sa Ukraine nga gipaligon sa North Korea ang suporta militar niini para sa Russia. Matod ni Ukrainian Defense Intelligence Deputy Head General Vadim Skibitsky, ang suporta militar naglakip sa mga drone unit. Sa sayo pa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky mingon nga ang mga sundao sa North Korea may apil sa Russia aron maging away sa Ukraine. Niyatong buwan sa Oktubre, sa maging tuig, ikataho nga ang Russia nagamit sa mga drone nga gihimo sa North Korea. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
3: Nagkakuha og duha ka gold medal si Christine Fernandez sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy dito sa India. Naguna si Fernandez sa Junior C Girls 7-7 meter event. Midugang usab ang medalya para sa Pilipinas. Mao sila si Sandre Gimba nga nakaangkon og silver medal samtang nakakuha usab og bronze medal ang 8 anyos nga si Simon Sorbito. Sa katibuk-an, miabot sa 4 ka medalya ang nakuha sa Pilipinas sa maong torneo. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
8: Sanata sa basketball sa mga resulta sa mga duwa sa nagpadayong Governor's Cup Season 4 na dito gipahigayon sa lungsod sa Bilar Gymnasium kagahapon. Sa first game sa 20 under division daog ang Tagbilaran City, batok si Katuna 120-30 ug ang player of the game si Sebastian Lumbre nga nakaiposog 12 points, 6 rebounds ug 1 steal. Sa second game sa 17 under division, daog ang Dawis Batok Albor 74-46 ug ang player of the game si John David Bulotaulo nga nakatampo 12 points, 4 rebounds, 2 assists ug 1 steal. Sa third game sa 20 under division, daog ang Dawis Batok Luway 80-54 ug ang player of the game si Kian Lo Chavez nga nakapupo og 21 points, 3 rebounds, 5 assists ug 2 steals. Sa fourth game, daog ang Luway Batok Sevilla 101-68 ug ang top scorer si Romel Soralta